0: nasod nga maagyan mo gid pakadtotos mainland China, pakadtotos sa Russia. So Philippines is the gateway to Asia, especially Southeast Asia. Diri gid ang pinaka vantage point if you want to prepare for war, if you want to station all of your firepower. Ang Pilipinas is one of the best areas there is sa Asia nga pwede mo plastaran, nga maigo mo, target mo Russia, target mo China. Shall we allow that, ladies and gentlemen? Mangin sandwich palaman kita? Mambal nga ti, kaya magani kay Israel? Do we have weapons just like that of Israel? Wala. Kaya magani sang Iraq? Do we have resources just like that of Iraq? Kaya man sang Iran, do we have resources just like that of Iran? Kaya man sang Afghanistan, do we have resources katulad sang Afghanistan? Ti, amo nang ginasiling gani dari, do we have drones? Surveillance drones may aray? How about ining ginatawag lang kamikaze, suicide drones? Do we have that? Do we have missile? Amo na gani nga, tondari, ang missile tayo, silhig, may gasakay to, tod ko nung lawas. Ti missile na, ladies and gentlemen, waay kita padaog. That's why nga, sa tension karon globally, especially between US and the rest of the countries ka kontra sa US, labi na gid kon diri sa Asia, just like that of China, ahay, kaluluoy lang taton. All we have to do is to kneel and raise your head and look up and bow and then say, please save us. Bullseye. It's already 8:05 sa ato sa ringa pagparagad sa palatuntunan Bullseye. Good morning, gid kay Ma'am Lourdes Tixon Gayoso. Thank you for listening. The rest Taiwan. Ara sa Chinese territory subong. Ang Taiwan hindi lang madali-dali ni. Kaya ara danging limuan sa microchips. Tanan nga mga highly developed countries dira gapahimo microchips. Galamito nila sa tanan industriya. Industries, ha? Gramiton nila sa missile, gramiton nila sa aeroplano, fighter jets, helicopter, and so on and so forth. Ang microchips, ara na ginahimo sa Taiwan. Di palugdangon mong Taiwan, kung niuntat ang development kapag oswag sang teknolohiya. Sa kay Johnson Dongginis, good morning and thank you for listening. Sa kay Apple di Aptabatasan, good morning and thank you for listening, Apple, ha? And also, good morning kay Ma'am Aloha Buecos. Yeah, good morning, Gid. And saying good morning sila niya kay Ma'am Miga Yunis Gumban kag kay Ma'am Kizuna Ramen. Good morning lang sa Zone 1 Tubungan Iloilo. Sa Sipida family nga nagamonitor. Halin sa kay Apple di Aptabatasan. And also, good morning sa kay Grace Ledesma, Aisa Ledesma, Angeles Taasan Ledesma, sa Zone 2 Tubungan, yan nag-upod sa ato si Ringa Pagparagad. Sa kay Glory Joy Ilambriyap, good morning and thank you for listening. Sa kay Ariel Lalata, good morning, good sir, good morning. Sa kay Ma'am Mary Ricabar, thank you for listening. Say, happy Monday, SM, take care, stay healthy. God bless you and your family. Thank you, ma'am. How are you? Ara sa teritoryo, karon sa Estados Unidos, manisya mo. Sa kay Sherwin Markuwi, good morning. Kay Ma'am Idna Puray, good morning. Siya lang niya, shout out lang kay Florita Fontonalgo Alien, sa Freedom Highway Alimudyan, yung nag-aupod sa ato sa ninyang pagparagad. Sa kay Romy Talite Pedregosa. Romy, kamusta na dara? Siya, Katropan Yosel, good morning. Tamayo ko lang mga kapdanan ko sa trabaho. Sa Credibuild Tanza, Iloilo Fishport Team Project, gapamati gid Sir Josil. Okay. Dara sa Credibuild Tanza sa Iloilo Fishport Team Project, nag-upod sa ato sa ringa pagparagad. Sa admin na kay Pare Bernie rin dahil dan sa mga admin staff dara sa Iloilo Fishport Complex kay mga guards dara, good morning gid sa inyo . Bullseye. Nagbarato ng isda subong da sa fishport. Nagbarato na ginman. Nagmahal ng ligad mo. Kaya kung nagbarato na ginman, mangita tato kasulog bahon, katrupang janreho. Huwag pangadaan, may nagurahan ng nunong itirida ho. Bullseye. Sa kay Mr. Paterno, si Tarpak Libar III niya, good morning, gid. Katrupang Jusil, kay katrupang Romel, pangapita sa Santon Gold Coffee Mix. Shout out lang sa Sanyunte kag Paklibar family sa Barangay Aligre Uton. Sa kay JLC Caro. Siya, good morning katropan Josel. Balik ta sa luwag nga made in paya kaniyog, sir. O man, hindi da kamaan maghimo tanang iban karantulad, ah. O akon paano sila maghimo kaluwag bala nga halin sa paya kaniyog, kalubi. Mm. Kamaan pa tama ni JLC Caro maghimo karan. Designan mo pa nga daan na kaghalaka kuskos nga kuskos, debla. Mm. Mauti pay. Good morning gid kay Tristan Wayat Gulay. Sa kay Julio Sancho Abilar de Medina. Ya mayong aga sa tanan kag sa imo SM, katropan Josel, thank you ha. Sa kay katropang James Padura dara sa I-Core. Good morning gid, thank you for listening ha. And sa ato sa nga mga katrupa patrollers, kamustang inyo sa nga money market aga pa? Ha? Sa kay Mr. Rodolfo Dilapos Jr. Bala and company. Sa mga kupdanan, ang mga taxi drivers, na mga katrupa patrollers. Nga, good morning, gid. Medyo masako, gid ang tanan nga terminal sta. Parula terminal sa series, sa Muhun, sa series Buhang, kag sa kag Urig. Ha? GT terminal, Tikod terminal, Dumangas, gadagsa mga pasayro nag traffic na gid. Oh, ano ba yung pisa na klase subong mo? Halin na preschool pa kadto yes college. Amo na kong grabe subong ang pamasahiro, ha? Good morning gid sa Prospero family sa Coronadal City. Halin kay Apple Taasan, Apple Diap Taba Taasan, kag sa pamilya Taasan sa Mambiranan Kalinog nga nagamonitor, kag sa pamilya Tabat sa Bagumbayan Krismol Sultan Kudarat, ang nagupod sa ato sila nga pagparagad. Kag sa Taasan, kag Hilado family sa Zone 3, Ungka, Haro, good morning. Halin sa kay Apple, Diap, Taba, Taasan. Kag sa Tabilid family sa Barangay Kamalunggo, Kalinog. Kakanto ka na ito sa Kamalunggo, Kalinog. Lugar ni katrupang Jason Subong, bla dito siya mo. Good morning, Ida. Lapits breeding. Sa pamilya si Pida sa Tubungan da. Thank you for listening. There is a XFM 100.7 Iloilo sa Palatuntunan Bullseye. Mabalik kita sa dugang sini mabalita kag informasyon. Kay umpisa today, about today English na. Subong adlaw. Umpisa today July 20, there is a siyudad kag probinsya sang Iloilo. May distribution sang uplift assistance. Ano ning uplift man? Ipaintindi ta sa inyo karon ko na nung bot hamalos ang ginatawag nga uplift. Ha? Ano ini? Program sang gobyerno. Assistance naman siyempre ayuda. Maghamal ka uplift amo ning bot hamalos ay. United Package for Livelihoods, Industry, Food and Transport. Tiyang pamangkot sini, who are the beneficiaries? Siyempre ang gina-identify sang politiko eh. Hambal mo lang taga disdabol. Di gin-counter check na namun, gin-cross match namun, ihots eh, kung si attorney Dan pa. Ha? Nga, sino nagpasa sa inyo sa lista? Halis ba nwa? Tayong gin-cross match nyo lang da sa inyo sa nga survey. Kada no, nga to, kapila katuig ka mo mag-survey. Ha? Kaya damo subong sa nakapending ka na yung mga four-piece beneficiaries. So, mambal nga ti, ay kami way madala sa four-piece. Sina qualified kami siya wa ay pat may nabuhin siya sa listahan, di siya dugangan. Tamo ng buwisit, ladies and gentlemen, ginahimo kita nga mga kiko. Kitabla panumduma nila, do mga mango, naging kitaya kag mga pamatsaga mo, do mga balasubas, naging pagtanaw nila sa ato, himuo na lang kita nga do mga manog pakilimos bala. Kitiya di pang 2,000 mo. We are not blaming local DSWD people. Kaya tayo gina-download man na sila. Ang mga policy makers status Manila, balang Imperial Manila, amo nang thinking nila dito yan mo? Kung pigado, ayudahan mo lang. Yun di kakaklain niya dari sa probinsya. May bastante pa kita dari nga talamnanan. De black, tropan dyan, Ray. May mga pwede pa kita dari matalauma. Tanong bulig mo nyo sa mga pigado, yung mga umaya. Alaw si? Oh, pagkatapos ano, kay hindi slak sarang kro magbakal kabunot tag bilang nga bonus bung 2,000-3,000 ang sako urea hindi sila kasarang ti kundi pag sabog nila una pakatubo benget-benget kag bingala oh ang guwaya pabayan nila nya yoks sige hon ta sila nya way gitipulos na ginkonsumo tatos nya binhi ta sila nya way patamgutman Ti kunin tinubuan ka bengat-bengat kag bingalat lad. Oh. Ti pagkatapos kita karon ka basta may tiyaga, may subdivision, sila niya, how much? How much?
1: Bullseye! Bullseye!
0: Sila niya, butangan, taka sila niya sa balalayan, haris niya balalayan, mo sila niyang gusto mong patindugan, tapabalays niya, baklon ko daw tamo. Pagkasunod niya tuig, yun di kakak, ya, may piswan, may pisto dun. Bullseye! Subdivision dun ta na. You see, ladies and gentlemen? Oh, te, anong bulig siyang gobyerno sa mga manguma? Oh, uplift nyo dito ya sa Manila, squatters or informal settlers. Diyas probinsya, may mahimo patani, kulang suporta ka gobyerno. Kaya ninyo natanaw to kung anong sitwasyon sa Tondo, kung anong sitwasyon dito ya sa Caloocan, kung anong sitwasyon dito ya sa Paranaque, kung anong sitwasyon dito ya sa Tarlac, kung anong sitwasyon dito ya sa Novaliches, ah? Kung anong sitwasyon dito ya sa Malate, no, red district na yato sa Manila. Anong sitwasyon dito ya sa Rojas Boulevard? No. Hindi mo nang sitwasyon dari sa amon ya sa Iloilo. Hindi mo nang sitwasyon dito ya sa ha? Sa Cebu, sa Bohol, sa Mindoro, sa Marinduque. Hindi mo nang sitwasyon. Ha? Ti uplift, uplift, ayuda, ayuda. Amo nang hambal nga limos na ya. Di ang hambal siban niya mayo sa kawato ni. Ti kundi kawatan, kag mga kawatan unahon ta utod ulo. Magamal ta utod ulo, hindi utdan ulo. Basi ambal mo, namahog naman sa katropan Josel Banyaso sa XFM siling niya. Failan ta siling niya impeachment. Failan ta kaso.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Hindi magambal kita utdon ulo. Blaw nahon ta sila dula sa gobyerno. Kung elected public official, di tapagbutuhon. Sunod. Ay, galing kay amo nang hambal naton, sarap talaga ng libre.
1: Bullseye!
0: Diba ka tropan dyan, Ray? Pagkapihan lang kita twice a week. Pilam lang kapi man, kuaras banwa, 20 mla na. 40 pesos kada simana, budget si mo sang kurap karong politiko. Ahay, dodilapan mo na dapa-dapa, ya.
1: Bullseye! Bullseye!
0: It's already 8:15. We'll be back sa report ni Katropang Jansen kag-report ni Katropa Romel sa ato sininga pagparaga dari gihapon sa palatuntunan Bullseye. Mainom kami anay sa Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule kag Santhon Vitamin C. Ay, may nagmuno. Dari niya din pwede ka bakal Katropang Yosil sa mga butika balang suki ninyo sa inyo lugar. Pero kung makapasyudad ka mo para sigurado nga kumpleto ang produkto sa Yes to Health kag urig. Hindi kay peke, kay may nagalapta-lapta subong nga mga balaklon kag mga supplements man nga naghambal nga santon-santon man, premium D3 man kuno. Ha? Pagkatapos sa Santhon Vitamin C, gali kay hindi, iyas ang Yes to Health. Siguraduhon nyo ganyan may tatak Yes to Health sinabakal nyo, ha? Why siyang may nakabotilya, iya sa Yes to Health products, naka-blister packs inatanan, kag naka-cartoon ini siya, ang iya sa nga mga capsules, pati ang kape. Dari sa clinic, may libre nga konsultasyon pa sa Yes to Health Wellness Center sa Ayang Building, Yulo Street, Tatubang sa Midtown Hotel. Bukas ina 9 o'clock in the morning. Ara di si Dr. Rain Pinado with assistance of Ma'am Gina and Ma'am Ezen.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Mabalik kami ah. Sa dugang sa mga balita kag informasyon. Oras ta, alas 8. This is Ease.
2: X-F-M.
3: X-F-M.
4: Yes to Health!
5: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
6: Welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy. Pag-usapan po muli natin ang mga sekreto upang makamit ang malusog na pangangatawan. Atin po muling pakinggan ang sekreto ng ilan sa ating mga kababayan kung papaano nila nakamit at napapanatili ang pagiging healthy.
7: Santhon Plus Gold.
8: Anong daw tinsan? Unang na-detect sa akin si tapos meron na naman party leader. Meron din po akong emphysema. Marami ako na din sakit talaga sa totoo lang. Tagal-tagal po yung nagihirap. At yung nag-try ako sa loob ng ambuang ginamit ko yun, Santhon Gold, no? Pakiramdam ko walang namamagana rito sa kanang bag. Nawala rin po yung hingal ko. Sabi ko sa pag-inom ko po ng Santhon Gold, na-test ko na rin po yan dyan. Nakaramdam ko ng ginawan.
7: Santhon Plus Gold.
9: Yahoo!
6: Ang sikreto ni nanay, araw-araw umiinom ng Santon Plus Gold sa isang buwan. Napagamit ng Santon Plus Gold, nawala ang kanyang hingal dulot ng karamdaman na empaisima. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakakatulong sa ganitong karamdaman? Ang Santon Plus Gold ay may sangkap na standardized extract ng garlic na nangangalaga sa pagkakaroon ng malusog na baga. Ang mga bioactive compound ng Santon Plus Gold, kabilang na ang allicin, ay nagtataglay ng anti-inflammatory at antioxidant properties na nakakatulong upang bawasan ang pamamaga at oxidative stress sa respiratory system. Ang anti-inflammatory properties din ng Santon Plus Gold ay tumutulong upang mapagbuti ang tungkulin ng baga sa pamagitan ng pagbabawas ng pamamaga sa daluyan ng hangin na ginagawang mas maalwan ang paghinga.
7: The Secret of Health.
6: Huwag hayaang masira ang iyong baga. Ugaling uminom ng Santon Plus Gold araw-araw.
7: Vision Next. Marami na ang natulungan.
2: Malaki ang pasalamat ko sa Vision Next Plus Capsule. Itulong talaga ang nakatuno sa akin, Teredyo. May nagsabi kasi na kailangan ko magpa-opera para matanggal ang Teredyo. Takot ako talaga. Bago ako nag-desisyon, sumubok muna ako sa Vision Next Plus Capsule dahil may nagsabi na effective daw yun. Na-try ako for 2 months, Elsa sa Panakos.
7: Vision Next. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
6: Alam mo ba na hindi lang baga ang napipinsala kapag ikaw ay naninigarilyo? Ang paninigarilyo ay matagal nang kilala na nagdudulot ng sakit sa puso at kanser sa baga dahil marami at puno po ito ng nicotine. Gayunpaman, maraming tao ang hindi nakakaalam na ang paninigarilyo ay maaari din na humantong sa pagkawala ng paningin. Ayon sa mga pag-aaral, pinapataas ng paninigarilyo ang panganib ng pagkakaroon ng AIDS-related macular degeneration, katarata, glaucoma, diabetic retinopathy at dry eye syndrome. Kaya napakahalaga ang pag-inom ng Visionix Plus Softgel araw-araw, lalong-lalo na kung ikaw ay mahilig sa pagsisigarilyo.
7: The Secret of Health.
6: Tinutulungan ang ating mga mata ng mga antioxidant na matatagpuan sa Visionix Plus Softgel upang maiwasan ang labis na pagkasira sa mga maliliit na ugat dulot ng mga kimikal na nakukuha kapag ikaw ay naninigarilyo.
7: The secret of health.
6: Mata ay ingatan, kaya huwag kalimutan uminom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw.
7: Santon Plus Coffee Mix.
4: Ako si Ad, dati hindi ako nagkakape, pero nung masubukan ko ang Santon Plus Coffee Mix, inaaraw-araw ko na siya, masarap at nakakatulong pa sa katawan.
7: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
6: Mapaagahan, tanghalian, o hapunan man, masarap isabay ang pag-inom ng healthy na kape. Kaya uminom na ng Santon Plus Coffee Mix. Sa lasa at sustansya, mapapaibig ka talaga. Kagigiliwan talaga ng buong pamilya. Pwede kay lolo, pwede kay lola, pwede rin kahit kay bunso. Ito ang natatanging kape na siksik sa nutrisyon, kaya napakainam ipainom sa inyong mga anak. Puro natural, walang side effect. Ito ay mayroong mahalagang sustansya gaya ng protein, essential fatty acids, calcium, potassium, and folate na nakakapinipisyo at nakakatulong sa paglaki at pag-unlad ng mga bata.
7: The Secret of Health.
6: Kung gusto mo naman ng mga pangpasigla at pangpagising na kape, subukan mo ang pinakabago na Premium D3 Coffee Mix. Premium sa lasa at hindi nakakakaba dahil ito ay pinatamis ng stevia. Premium din sa binipisyo dahil taglay nito ang vitamin D3. Pinapatibay ang mga buto at pinapatatag ang resistensya ng umiinom nito. Kaya pagdating sa kape, choose wisely. Mag Santon Plus Coffee Mix at Premium D3 Coffee Mix.
7: The Secret of Health.
6: Maraming salamat sa inyong pakikinig. Ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Lituoy. Antabayanang muli ang ating programang The Secret of Health.
5: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
9: Yes to Health!
10: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
7: Playtime Entertainment. Born for happiness.
11: Playtime Entertainment. Born for happiness.
12: Alam niyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam niyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
13: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag vitamin D3.
14: Ako si Joy Javier. Nabudayan din ko sang una kay Do Fermi lang maluya ako lawas. Do Fermi wala sang energy. Sang nabatian ko sa radyo ang Premium D3 Coffee Mix, nagbakalman ko. Kanami kidbala kay batyag ko gid ang pagsik sang akon lawas. Ganado gid ko sa akon obra. Tiluin niyo man ang kape sang Premium D3 Coffee Mix.
13: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag Vitamin D3 ka pa.
15: Mabibili sa mga butika.
16: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
17: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
18: Ha?
17: Oh, ma? Ikaw na?
18: Oo, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
17: Clear Skin Herbal Soap?
18: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
17: Hala, tingala ko naghuben ka.
18: Oo eh, ako paya. Kabalukay din Clear Skin Herbal Soap, damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glowtag Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
17: Ma, baklan mo mang kusina ha?
18: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Di yung tagali mabayad sa tuition mo?
17: Oh, galit, diri yo.
18: Ay, dali.

0: Bakit napagregla? Dahil sa desminorrhea?
1: Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Santon Plus Herbal Oil.
0: Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o desminorrhea.
1: No more!
0: Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan.
1: Santon Plus Herbal Oil.

0: Oras sa XFM 100.7 Ilo Ilo, alas 8.34. Bullseye. Padayon sa ato siring pagparaga dari gihapon sa palatuntunan Bullseye. Nag-umpisa na ang paragtaganay para sa 2,000 pesos sa uplift program sa gobyerno. Amoy ning United Package for Livelihoods, Industry, Food and Transportation. So ang makabenepisyo diri ang mga transport workers sa PUV, tricycle, kasama delivery through the Department of Transportation and LTFRB. Kalakip diri ang fuel subsidies and sa tupad assistance. Kalakip man ang mga low-income households and four-piece beneficiaries through the DSWD. May araman sa farmers and fisher folks through the DA and BFAR. May araman para sa mga OFWs through the Department of Migrant Workers. Ito yung mga trabahante pariyo sa ito niyang industriya katropang John Ray daw, ginabili nila permihaw. No? Diba? That's why nga ti gasunggod man ang mga professionals. Kaya nga, doa ay ginasapakya, dara lang permisa transport, dara lang permisa four-piece, and low-income households, mayara lang sa farmers and fisher folks, sa OFW, para iya sa mga tigbatas that we are paying sang aton man sining mga dues and taxes sa government. Why man na yan ni singko nga kulang, di ba? Labi na gin sa ato sining mga fixed income earners. Hay, kung maguntat kita trabaho, isisante kita, wait at may mihimo. Pero kung maguntat, biyahe, gano'y ang transport groups, makripold ang transportasyon, tapiktado ang ekonomiya. Tamo na. We'll be checking katropang Jansen kay ang center sang launching sang uplift ayuda distribution at toto sa Haniway. May ari din subong sa siyudad sa Iloilo, sa La Paz. We'll be checking katropang Jansen kung ano kadamo ang beneficiaryo dari sa aton sa siyudad sa Iloilo as far as uplift ayuda assistance is concerned. Katropang Jansen, sa report, please proceed.
1: Katropang Jansen, inabanta 2,198 sa mga beneficiary sa Bugos na probinsya or I mean Panay Island as well as ang Dimaras Island ang natanan ng mga baton sa tig 2,000 pesos na cash beneficiaries or cash assistance rather, no? Subong aga kada pang Josil, isa na diri sa Iloilo City. Presente ka na diri subong sa may La Paz gym diri sa distrito sa La Paz sa kada pang Josil kasi din amat-amat na diri nga nagatipon ang gabanta sa 200 plus no ng mga beneficiaries ko pang Josil diri sa Iloilo City bali na inlaini siya ng mga lugar at pang Josil around the Panay Island as well as Guimaras Island ang naka ordinino subong venue diri sa siyudad sang Iloilo as well as Iloilo province as well as ibang tabi ng mga lugar katapang Josil. So makita natin sa ating likod sa doon katapang Josil ang mga...
0: Amo na yung mga beneficiaryo gahulat sang 2,000?
1: Yes, sir, katapang Josil. As well as kay Subong Dogindungan, pagkita katapang Josil, ang AX pagkid niya payout sang iya sang DSWD katapang Josil. So gamay lang siguro nga background para sa ining sa iyang ining natala nang payout kapag ang Josil based sa itong information diri ang diri nga ginbutang sa may La Paz gym muna diri ang iyasang AX something regular payout sa nga AX something samtang ang ano naman ang uplift program arat dito sa FIAC dito lang area katropang Josil.
0: So hindi lang na diya iyasang uplift katropang Jansen nga beneficiaries, iyasang United Package for Livelihoods, Industry, Food and Transportation, pati AX beneficiaries. Ang AX kayo ni for Iloilo City beneficiaries lang ni ang i-distribute nila karon or halin man sa iban pagkinsinin nga lugar sa probinsya sang Guimaras kag Iloilo?
1: Iya lang dito sa Iloilo City, Katapang Jusil.
0: Okay.
1: Ang iya sa Iloilo province, based sa ating information, ara dito sa Haniway, sa Danua sa Haniway, ang dito din ang main, ang...
0: Launching, abi? Launching area?
1: Sa may Haniway, Katapang Jusil. So, lain man niya ang iyaman sa Guimaras, based sa information diri, dito sa may Benavista, Guimaras, Batigayunon. Diri sa Iloilo City, muna diri sa may La Paz Plaza, and then may mga patigayunan man dito sa area sang Capiz, dito sa Dumalag, Capiz, sa Antique, sa San Jose Antique, tag sa Calibo, duwani siya sa Calibo mismo, tag sa may Banga area dito sa Aklan, Katotang Josel. So gindungan ni sila tanan. Pero ang pinakamadamo sa buong mahatagan did is sa Iloilo province, which is dito sa Haniway, Katotang Josel. So gin direct kita diri sa pagkaganyo. Kaya daw based diri sa itong information, 254 ka mga beneficiaries ang mahatagan sa buong na aga diri sa Iloilo City.
0: So duhang venue dara sa La Paz Gym Katropang Jansen, La Paz Plaza, ang isa Uplift 2000 ang kada beneficiary, ang isa AX, pila ang mabaton sa mga beneficiaryo sang AX nga ayuda.
1: Based man to sa ila kagina katropang Jansen, sinisoya natin 2,000 pesos man.
0: 2,000 man?
1: And then 3 man sa Uplift program, 2,000 pesos man na katotang Josel.
0: Mm-hmm. It's already 8:41 in the morning. Alas 8 mo umpisa ang panagtaganay. Di daw, everybody's waiting, ha? Katropang Jansen, why pakabot na mga, well, damo bala love handles, bla? Dako, love handles, why pakalabutan da? Din nga area na da sang gym Katropang Jansen ang naplastaran mo subong man?
1: Diri na din sa may bagong construct.
0: I see. Sa tupad giya sang basketball court.
1: Yes.
0: Ah.
1: May hindi kay air condition na di Katropang Jansen.
0: Wow. Paama na yung aircon? But tama lang, 2,000 plus aircon while waiting.
1: Oo. Just as of now, Katropang Jansen.
0: Mm-hmm.
1: Kaya actually, kagina, sa nangyayari natin dito ng mga AX beneficiaries, sa sila, wala pa nag-start kay man. Wala pa kuno ang budget, or wala pang kwarta, Katropang Jansen, ginahulat pa.
0: Mm-hmm.
1: So, ari may mga nag-alabutan.
0: Ano na daya AX? AX na daya, Katropang Jansen?
1: Diri sa itong subong, diri ang Uplift.
0: Uplift so, na, Uplift. Niya. Okay.
1: Ari may mga nagsalang mga ganyan actually.
0: No. AX ng iban. Siya. Pero damo dito yung AX, no? Sa Uplift, beneficiaries?
1: Yes, Katropang Jansen. Damo kito dito. Sa may regular payouts sang AX, Katropang Jansen.
0: Mm-hmm.
1: So, gina-advise na dito sa doon na masailo diri ang mga Uplift beneficiaries siya Katropang Jansen. So siguro gamay lang ano yung background sa Katropang Jansen na samtang kuhay tabi na ka-start abo diri. So ang Uplift program or Uplift assistance nga ni Katropang Jansen is ang programa, isang mga kaya programa sa Department of Social Welfare Development para ni siya sa mga poor, near poor, or low income households. Ilabi na ang naapektahan sa energy emergency.
0: Ikaw apektado man, ang mahakog mga angkar-angkar, gatughong man to, low income earners man kita?
1: Amo gani ka to pang Josel, pero more on ano
0: ang ato niya, up lang up, why gid lift ah?
1: Wala lift.
0: up lang up ang presyo, why gid lift talis gobyerno?
1: Amo gani ka to pang Josel. Based sa ining guidelines, ang DSWD as po sa ilang mapag-identify sa ila sining ang beneficiaries.
0: Mm-hmm.
1: Una gidiri is ang mga 4-piece beneficiaries kag ang walang gutom program beneficiaries, amon siya ang group 1 kag Propang Josel. Ang group 1 niya ni makabato ni siya sa one time 2,000 pesos nga cash assistance. Amon siya kay ti may ara naman sila nga daan nga binabaton nga daan sa 40s, may ginabaton man sila sa gutom walang gutom program. So one time lang ni nga uplift cash assistance kay Propang Josel.
0: So 2,000 na one time 2,000 for 4-piece beneficiaries.
1: Yes.
0: Okay.
1: Ang ano naman ang group 2 kag 3 amo siya ang identified sang DSWD as well as TSA Propang Josel. Amo siya ang mga may hirap or near poor or low wage earners. May siya ang group 2 and 3 Propang Josel. So ang ining mga beneficiaries kalabanan sini like mga kagina may mga istorya kita like mga manikurista, mga barbero, driver, mga wala balas ang ano bala.
0: Ay gahikay kas barbero haw. Maka-income barbero kinyintos sa 1,000 sa kadlaw katropan dyan. Sen ga panihol pana?
1: Amogit sa Propang Josel.
0: Oo. Oh. Kaya nga, dako ang income nila plus tip. Ang tip nila magpauli kun kaysa dako pa sa ila sa nga porsyento sa gunting anay mo.
1: Oo, amo gida ka tama Josel.
0: Pagkatapos sa may pinakapoderoso sa tanan sa bilog nga Pilipinas kag kalibutan Tropang Jansen Barbero kay pati presidente palingi ya mo. Hindi maglingi presidente kambang gunting ya kon.
1: Oo. Amo gid kapeto Josel. So amo na ang mga ano bala mga like wala gid sang consistent gid bala nga kita. Or wala sang like amo na example gabi na is mga manikurista. Wala sila sang anabi no sang consistent nga kita adlaw-adlaw depende sa ilang kinakita man ang ilang lagi na sweldo halimbawa or lagi na kita. Amo na ang mga ano no ang mga ara sa group 2 or and 3 ka Propang Josel so identify
0: so subong ya ka Propang Jansen sa managahulat dira nga hindi 4 piece beneficiaries hindi man walang gutom beneficiaries sorry kay iniya para sa 4 piece kag walang gutom beneficiaries today ang ipanagtag ka Propang Jansen
1: Ang ipanagtagid sa buong Propang Josel is ang ano para sa mga mahihirap kag near poor low wage earners kay ang sa mga 4-piece beneficiaries kag walang gutong program amo sila do kumbaga ano na lang i-download na lang yan sa ilang mga land bank ano na ATMs ipadala na lang ya para sa mga 4-piece
0: why iban kahibalo si Nika Tropang Jansen we have this program ang programa nga walang gutom. Ang budget sinadara iya dalagko ka Tropang Jansen ha. Kay for example, it's a monthly allocation of 3,000 pesos. Sa 3,000 pesos ara na da ang 1 ka kilo nga mamoy, 1 ka kilo nga manok, 25 kilos nga bugas, 1 ka tray nga itlog, 1 ka gatos worth nga prutas, pagkatapos ahos, bumbay, may bihon pa. So that's around 3,000 pesos ka Tropang Jansen on a monthly basis. Base ang iban nga barangay, why pa sini maka-identify sa beneficiary kag kulang pang papeles ay may monthly distribution sang bugas goods ha, all in the form of goods ka Tropang Jansen sa walang gutom program sang gobyerno through the DSWD. Why lang ta kapamangkot kung pilaya ka DSWD da? Pero hindi tayo pagmalisyahan. Mati ko, 88 pesos per head. Pero hindi pa nato na masubstantiate right now. Pero direktane ko nga ginakot ko. Uto ko sa konsino na nag-supply mo. Pero with that, there is a siyudad sa Ililo, may ara na sang walang gutom program katropang Jansen we don't know kung ano kadamong beneficiaryo.
1: Yes, Propang Josel. Though, amin na ang, hindi ko tanong sila, though last time na nag-pay out na sila last time ang sa walang gutong program, hindi na kita sure, no? Pero, when it comes sa mga amuning mga 4-piece beneficiary sa walang gutong program, na ano na sila, na belong ni sila sa group 1, na one-time lagid niya uplift, cash assistance. ang ilang ang mabaton.
0: So inang gina-focus sa Subong da ano na ya Katropan Jansen, uplift na.
1: Uplift diri Katropan
0: Jansen. Bebe ko nakabaton na sila be. Basi ko may beneficiaryo da. YT taga DSWD da.
1: Ano po lang kamuya.
0: YT taga DSWD da Katropan Jansen.
1: Ari di Katropan Jansen do nag-anabit sila.
0: Ara da sa sulod ang nagapulong ko be. Si kon mo no one ano ni first time. First time beneficiaries. Ano first time ni kon mo? First time?
1: First time mo dire nga mag-apply.
0: Ah.
1: Ano yung ikaw driver ka? Kala ka?
0: Ano siya? Oo. Oh. Ano may mga obra na, why?
1: May obra ikaw.
0: Taga din na siya?
1: Ano git yung mga pagpang may gunda ko lang obra na nagsakit ko si Brari. Masakit ko ay may nagsakit obra. Sabangay mo. Taga din ikaw. Mundur yaw, mabalish.
0: Oo, I see.
1: Ilan yung edad? 64 ko nila.
0: Anong requirements nga gin-demand sila?
1: Anong require sa inyo? Ano naman yung sa may form ang DSWD ko itong Jusil na ilang gin-fill-upan. Tapos ano din pa ngayong requirement? Wala naman namin interview.
0: Sino nag-interview?
1: Sino nag-interview sa inyo? Walang interview na kami sa malahang mga makatuturo. Wala isang interview sa makatuturo. Interview sila sa certificate of eligibility, may ID, dari si sir, ID lang. ID. Certificate of eligibility.
0: Sino naghatag siya form?
1: Sino naghatag siya mo sa form?
0: Sino ko no, Katropan Jansen?
1: Sino naghahatagin ng tunsinya? Sino naghahatag siyang form? Ano naghahatag siya ng panga ano siya ng ano na ganyan sa barangay
0: social worker?
1: Social worker. Sa mandiri. Nabais.
0: Okay.
1: Nabais. Ano din mga names, sir?
0: So, ano na yan? Jobless. Jobless. Okay.
1: Natulaan. Trabaho, no?
0: Pero before that, ano trabaho yan?
1: Ano sa una trabaho na sir? Construction. Okay, so...
0: Tisi Lula, nastubang mo na, ano yung obras na?
1: Beneficiary ko na ikaw.
0: Oh.
1: Nag-upod na ikaw? Si ma'am.
0: Mm-hmm. Nag-upod lang.
1: Beneficiary na ikaw? May mga trabaho?
2: Ha? Pangalan ba?
0: Taga okay. DNC.
2: Taga
0: Sharp
2: Leader.
0: Oo.
1: Molo.
0: Ano ma'am, Balikaiti na dala sa 2,000? Anong plano is 2,000?
1: Yan yung ma'am, Balikaiti na dala ikaw sa matagan subong sa 2,000 pesos ma'am?
2: Wala. Okay lang man na mapasalamat man po kahit bali ano lang, kabulig man sa panimulan. Ikaw ang kabataan nito? Oo.
1: Hindi lang kabino. Ikaw ang kabataan nito?
2: Contraction.
1: So, kasi ano man nga, sa Subitor Molo, magkatapang Jusil, nagpanglaba si Ma'am. Ano niya, trabaho sa isa.
0: First time niya ini, why sa, may nabaton niya iba ni Ayuda?
1: Hindi ko for peace beneficiary.
2: No, na, pero ngayon nag-contact ang ako. Tapos naman ng iba niya, no, pero nag-contact, wala nag-school. Siyempre yung mga huya man ko, ano, sa, ano, wala na sa gisipin natin. Hindi, amin na nag-contact mo.
1: Hindi ka na for peace.
2: Oh, sa
0: graduate na siya.
2: Wala nag-eskila ni Agumpat sila. Siyempre mo, yaman ko mag-ano sa pag-action sa meeting nila. Wala na po.
1: Yung sa inyo nag-inform, okay, sino nagpili sa inyo, may nagpili sa inyo, na ikaw ang beneficiary agi?
2: Ah, bali, ang amon nga, ano, sa barangay man, ako lang dito, pinano niya.
0: Pila sila sa, ano, na, South Fundidor?
1: Pila ka mo sa South Fundidor?
2: Ako lang isa.
0: Ah.
1: So, isa lang siya katapang Josel. So, isabi sa mga ano sini, once nga napilong ikaw sa group 2 or group 3, sila kayo ngalan na mag-rabiling. Okay, sila mag-rabiling.
0: Pero magluwas sabi sa 4-piece, hindi sa ano, AX, why sa kagi ko sa AX?
1: Hindi ka anik. Hindi ka anik. Why ka na?
2: Why, ano pa lang.
0: Oo.
1: Pamulangit ni Katapang Josel.
0: Sa Duli Tupad, do ay man siya kaagi?
1: Wala, masa Duli Tupad.
0: Oo.
2: Lang po naman, lang sa okay lang sa mga nang Duli Tupad, subong wala mo na.
1: Katagi man sa una, Katapang Josel.
0: Mm-hmm.
1: Ay, ang isa atin sa mga guidelines para makasulod ikaw or ma-identify ikaw as sa low 4 or sa near 4 nga group sa tropang Jusil, maning group 2 and group 3, kinahanglan nga hindi ikaw a beneficiary o wala ikaw sa mga programa, halimbawa sa BSWD, nga or hindi ikaw part sa tropang Jusil. No? Kumbaga, hindi ikaw dapat 4-piece, hindi ikaw livelihood program nila nga sa BSWD. So, amulang din niya dapat ito kung yung silang uplift program. Okay. Based sa ininga information diri, bali 6 months niya siyang beneficio kapag kung yung sil. So, amounting to 12,000 niya siya. So, 2,000 per month. So, mahalabot niya siya sa 12,000 pesos ang kabubusan nila ng mabaton kung ma-identify ikaw as group 2 or group 3 nga uplift beneficiary katotong Jusil.
0: Subong presently pila ka uplift beneficiaries may ara dira. Dira ya ang scheduled today makabaton.
1: Dira sa city katotong Jusil 254.
0: Oh. So 254 na sila da kulang pa na daw ay pagani na guro Shin.
1: Oo do wala pa ni katotong Jusil. Sige na ulat pagit man ng ipan. Kaya ang ipan actually dito yan nagdiretso sa bas ano ni so may basketball court o sa may
0: sa AX
1: o sa AX siya ka to pang Josel.
0: So
1: ginapang tawa ganito sila actually para dire sila mga kadto pag maka-start naman ang ining program pero
0: so cast na dayang ginabato nila ha kay ang programa iya sa walang gutom goods tanan ni bugas itlog karne buyas bombay ibanda pati ano eh ano ganini bihon itlog amo na ya prutas sa walang gutom all in the form of goods ang uplift niya is cash katropang Jansen.
1: Yes sir, katropang Jansen. So ang susunod ito mag-start

0: number of beneficiaries sa subong aga katotong Jusil. Gasundan ini isang Buenavista Guimaras, which is 503 sa mga beneficiaries. Sunod diri ang Iloilo City na may 254, ang Banga Aklan, no, sa Banga Aklan, 241. Next ni is ang Dumalag Capiz, 205 ng mga beneficiaries. And then ang San Jose Antique na may 200 beneficiaries, kag Kalibo Aklan na may 64 ng mga beneficiaries katapang Josila. Total of 2,198 beneficiaries starting today katapang Josil.
1: May pinakagamay mo na beneficiaries. Gali, Kalibo Aklan, ha?
0: Oh, katapang Josil, 64 lang sila dito.
1: Oo, gamay mo. Iya, beneficiaries to, ha?
0: Sangkiri, atay na, sangkiri.
1: Oo, sangkiri. Oh. Hindi abo, hindi abo. Ang pinakaabo, Iloilo Province. Sunod niya may pinakaabo man Iloilo Province, no? Pagkatapos followed by Buenavista Guimaras.
0: Yes. 503. Mm. So, ang muning pinakadamo gid subo beneficiary sa Trasang Diyosa. Yung lumangkot man natin kagina kung saan o mag-start man niya ang payout sang mga four-piece beneficiaries. So, buwas pa sila ya, katotong Dusil, July 21.
1: Pero hindi na sila yung magkantos venue, ara lang isulod sa ila si ring mga cash cards.
0: Yes, hindi na sila yung mag pila pa dito sa katotong Dusil. Kaya ito isa itong information dito, ito may ano pa siya, interview pa nga mo on, yung mga verification, kag pag-check sa ilang mga requirements ang pagin mo undri sa DSWD with assistance man sa Iloilo City Social Welfare Development Office man or CSWDO there is area katropang Josil.
1: So, the Filipino pa. Time, Filipino time, it's already 9:01. That's Philippine Standard Time. Filipino time for program, 8 o'clock must start. It's already 9:01. Manug start pa lang.
0: Kaya daw, based on information, it's simultaneous siya katapang Jesus. Kaya daw may program.
1: Ah, hulato nila to. Dunga nila sa Haniway.
0: Sa Haniway.
1: Ay, atis. Timang ko tadis man nang. May kumamay lalabahan ka to ay. Basi may lalabahan pa na kontrata na to. Karoon mga akig. To karoon ako kontrata siya nga. Why siya kapang laba?
0: Ako rin ka to Jesus. Pero ano naman, ito may ano na. May first na din nga nagapila. Ito, ano nag-start naman. May mga first set na
1: Why pag iti may nakadaho dos mil ano cash ay hatag di ba bebebe lang taon ta sino giduna makabaton bebebe bantay bida ka tropan Johnson sino giduna mapadparan na karon 2000 da 2k ha 2k
0: yes 2000 pero may option man sila kung gusto nila like ipaagi sa GCash or ipaagi sa ATM. Kung may lantang sila ng ATM katopong Josil, pwede man. So, muna ang niya classes ang payout. So, kung hindi mo gusto cash ka, kahit kung gusto mo yan nga ipaagi sa GCash, ipadala sa GCash, pwede man.
1: Pila subong ka pila na tatlo, no?
0: Oo.
1: Apat ka pila. Tatlo ka lalaki, isa ka babae.
0: Oo.
1: Bebebe, sinong... Kadamog li sa papeles nila sina attachments.
0: May mga ano sila, may mga forms mismo ang dito bigyan ng hinatag. Kag may kinatouch nga certificate of indigency from barangay, kag ila sining mga IPs, duha ka copies katawang Josil.
1: Oho.
0: So amo na ang nakatouch sa ining form, no, sa disability. Pag may certificate of eligibility, pag hindi ka tatang Josil, nakita na itong kagina.
1: Ang certificate of eligibility, eligible sila nga recipient.
0: No.
1: Amo ng certificate of eligibility, basi mamangkot sila karon kag maghambal nga, te ano, nakakuha na sang civil service exam, ha? Professional ko non-professional. Hindi ah, certificate of eligibility nga sila eligible as beneficiary of uplift ayuda program.
0: Oo, sabi na, katapos yung field. So,

0: Sigurado ko sa sunod nga payment why na ni ayuda nga term mo kay nga basa nang ayuda abi eh. Buta malo sini eh, baog na yang ayuda isla nila ni sang financial assistance na ay. Oh, di ba? financial or what basta ayuda. Mm. At to do no na tindog yatong sa punta to. Baton ni Guru 2000 ay.
1: siya pa minano ka pa ni. Sige ari man di ang PSA gani.
0: Oo.
1: Damo
0: pigado, damo pigado. Iban sini hindi gani binipisyaryo sa 4 piece hindi man sa nga AX. Problema sini kiti you know naman, it's whom you know. Ang iban, not all ha. It's whom you know, Katropan Jansen.
1: Yes,
0: Katropan. Amo nang pinakaimportante sa tanan niya qualifications, kilala mo kung sino ka pang lista mo. Okay. Ara na, release na. Oh, ara na, may napadpad na ba? Crispy ba? Daw, ano eh?
1: Ama wala ID.
0: Oo. Mm-hmm.
1: Ano yung mga wala, sila mga
0: Okay. Ano ka na, Katropan Jansen? Eh, palapit-lapitan na lang para mabatian ta na lang kay sir, no?
1: Ano, Katropan Jansen, ari man di ang PSA.
0: Oo.
1: In case nga wala, alimbawa,
0: ID?
1: IDs or may mga sala sa ilang IDs sa Katropan Jansen, pwede makater sa PSA. So pwede sila din maka-change sa ilang...
0: So si sir nga na naka-green is from the Philippine Statistics Authority?
1: Oo.
0: Okay.
1: Yes, Katropan Jansen.
0: Pwede ma-verify gali kay YID, no? Pwede ka ma-verify. Labi na gid kon may national ID ikaw pero why mo madala, for example?
1: Or may salaabi or may inconsistencies sa ibang mga ID or sa ibang mga papeles.
0: Pero yung sabi so, nga, lan mo ya, Jansen, friends, no? Butangan lang ko si Jansen.
1: Hmm.
0: So pwede ma-validate sa PSA. Ara daw may nakabato na 2K daw.
1: Check natin.
0: Why pa? Totoo daw, may ginapadpad na itong atoke. In 1,000 peso denomination, sa bahulungan gina nila. Kaya ba si Black Ron, kung maribit pa na karon, na imbot na lang gino. Iawans na kapila, na pagkatapos maribit ng balaw.
1: So, dili nga, dili sa first area, Katropan Jansen, dili na di ang daw verification. Dili gina-verify ang ilang papeles, ang ilang mga delabi, ng mga attachments. And then nasulod sila diri sa likod niya side or baga diri niya sa second area sa Katropan Jansen. And then diri ang payout kit. Ay, ang mga cash gin plaster sa Katropan Jansen.
0: Ang payout din sa gamay na tao?
1: Oo, sa diri.
0: I see.
1: Diri sila matransfer.
0: Dira gid ang hatagaya. Ara na ho, nakabandol na. May pulis daw ay.
1: Wala, Katropan Jansen.
0: Oho. Why da sa sulod, pero sa gwa ah.
1: Pero naka-close.
0: Ara,
1: hindi lang manadirin ang area.
0: Bawa Katropan Jansen. Oro. Oh, ginapadpad na. Ah, ginaisip pa lang. Abi ko panghatag na.
1: Wala pa. Dari na naka...
0: Tino, dodamo to yaw. Beneficiaryo man ang gintagaan.
1: Dari na din sila mag-proceed. After nila diri ma-verify sa first area o sa unang area.
0: So and bali then, ang una tong area nga damo, may taga PSA, may taga DSWD, dito gina-verify ang tanan nila mga documents kung na comply nila tanan nga requirements.
1: Yes.
0: And then pag-check, proceed sila dira sa payout center, amo na dang na-focus mo kagay na gamay tao, dira sila kuha sang 2K.
1: Yes, muna ako talaga dito. So, gumawa sa lahat na tunday, if ever, na may matapos na sa first area dali, na para na niya...
0: Why may mga ID nga dala ang iban na Katropan Jansen hao?
1: Ang iban, may IDs sa Katropan Jansen. Galing like, probably kasi may problema sa ila na IDs. I-check kami natin dito sa... Sir, may sala sa inyong ID. How are you, sir? Kaliwan ko ID. How are you, sir? Ba't yung national ID? Ito, national ID. Ah, national ID. Sir, lang, sir. Sir, maabay lang ito, national ID. kare na gyud naman na register na makaka na usa. Na ride blow. Because si surgery katapang Lucille, wala man problema sa iyang mga IDs. Pero kahit wala pa siya kung national ID, so nag-avail na lang
0: so,
1: siya.
0: So kinhanglan gid nga magkuha ka sa national ID kung why ka pa makaparegister?
1: Check ka na. Sir, may gid magkuha national ID kung wala ka pa makaparegister. Yes, kinhanglan gid. Ah, kinhanglan gid katapang Lucille.
0: Oo, oh, tidamo. Babe, bayo-bayo ka mo. Sinang why national ID da?
1: So, wala
0: namo guro da why national ID ay. So dapat na require sa tanan niya beneficiaries, you cannot claim your assistance for in the form of cash or in the form of goods kung hindi ka makaparistro sa national ID.
1: Oo. So, require sa mga requirements.
0: Mm-hmm.
1: So, nag-agi pag-register sa PSA Subong para mga puwat ng iyang national ID kasi pang Joseph. So, I don't know, amat naman din.
0: Amo man na guro, tapat tanan, no? Kung magpakasal ka, hindi ka makasal kung huwag ka national ID. Magpabunyag ka, dapat kuhaan national ID ana yung bata, kag tanan niya mga maninoy. Pagkatapos, kung ilubong ka, dapat pamilya mo surrender nila national ID mo eh, no? Kahit ipatay na mo.
1: Amugalay ka tapos yung
0: film. Di para bla, why duplication? Why problema? Bla, kahit why tapa na master abing natawag nga master listing eh, Katropan Jansen.
1: Hmm. Kaya ano, daw damo pagid man ang wala pagid yan naka avail abing, no? So, ang national ID.
0: Hmm.
1: Pero sa buong kalabanan sa mga government programs ang pinag-require na sa yung iba hindi nag-inagaw na makakuha sa national ID sa mga PSA. Iba kay kung isa, ang PSA is puno man katapang dual field halos everyday. That's why nga ano man ipa pala si Dasip man sila kung isa na para makabil na lang sa national ID sa Katapang Joseph.
0: Mm-hmm. Tiwai pag-intimi naka, ano da? Naka cash in? Or cash out gali? Why pag-intimi naka cash out?
1: Ari na ito may meron na isa. Ay, nagali lang. Nagali si Ibo si Tatay. At si Harik ang si Tatay nga naka
0: arang naka green.
1: Neon green.
0: Siya ni Pad number one. Amo siya gid ha, pinakauna. Tikon mo isang ano? Early bird price?
1: Siya ang pinakauna, si sir. Ano yung mga trabaho? Why po?
0: Oh.
1: Ha? 20?
0: Taga din.
1: Ate ko eh, siya may kapalawag ako ng mga balay ba mo sa Manday, Manday ka, Manday, Manday bang ko eh. Ay, taga din ko. Taga sa Simulo.
0: Saan ang Simulo? Okay.
1: Wala siya kung pwede ng ticket niya. Kaya nang wire ko pa ng ticket, ba? Ay, bantay lang siya kung kung kaya sa balay or kaya ano siya ba?
0: Daw, errand. Errand. Kung ano lang pwede, Remedyo General?
1: Oo, ano na ka pag Joseph.
0: Oh.
1: So, siya ni ang inagid na makabatong diri sa Iligan City under sa inyong uplift program.
0: YT early bird bonus? Basi may early bird bonus, bla times 2?
1: Wala ko no early bird. Wala.
0: Bonus. Oh.
1: May additional bla.
0: Ano oras pa si Tatay na kinagpila?
1: Okay. Anong oras?
0: Ara na?
1: Wala.
0: Oo. Oh. May ang isa dari ka kung panakabata yaman ho. Gahulat man payout. Ano na, cash o kung GCash?
1: No.
0: Bulay kon GCash, iba si scatter yung lang na.
1: Ado na. So, hindi siya pwede.
0: Sinong hindi pwede? Si Manong? Katapan Jansen?
1: May GCash account siya dapat, Katapan Jusil.
0: Ah, dapat may GCash account, kid?
1: Ah, dali lang. Gina-explain lang siya
0: kung
1: personnel.
0: Pabate, tabi eh.
1: Okay, so next, for the next payout, yung galing Katapan Jusil, dapat may GCash account siya.
0: Para?
1: Para sa next...
0: Ah, why na pilahay?
1: For the next payout pa, o.
0: Mm.
1: Direkta na lang sa iyang accounting cash. Galing wala si mi tatay isang GCash account, eh.
0: Mang Kutabi, may cellphone ka, o?
1: So, galing mong kuha ni cellphone, eh. Galing mong kuha ni cellphone. Why, isinawa ko lang. Saaway na lang.
0: Sa asawa. At ikon mo kay misis mo, eh. Okay lang kung mo kay misis mo.
1: Okay lang kay misis mo. Kumagsang... Ay, sawa. O, away, away, kumabay. O. Mga ayaw ko tanong ko nang sa ating ipakakumpin sa bata ko. Kagalan sa bata ko sa sawa ko. Kagalan sa cellphone. Kagalan sa bata ko sa gawa ko. Kagalan sa bata ko.
0: O. Di ka sa account sa bata,
1: eh? Ano? Wala si Ite, kaya Ite, sumusya sa tulad ni Mulo, kung nagsang. So, matagaan siya sa buong 2,000 pesos sa Katapan Jusil. So, in-advise siya, na maghimo sa GCash account or dapat may GCash account na mahatag rin sa DSWD para sa next payout, by next month, hindi na siya mapila, direkta na lang masulod sa iyang GCash account sa Katapan Jusil.
0: Take in ang lanigit na GCash account. Iabig bata, yeah, for example, GCash account, may fililapan pa ng papers da. Oh, pwede ka pa-register online?
1: Oh, pwede man, Katapan Jusil. Or sa iyang asawa, or sa iyang kapataan, pwede man. As long as iagid niya, ano, like iya bata, or iagid niya nasaligan, Katapan Jusil. Para sa next payout, dito na lang yung masulod ang iyang 2,000 pesos at Katapan Jusil. So, 6 months ni siya. So, na-mention ng Lugina, 6 months.
0: July, August, September, October, November, hasta December.
1: Hasta December.
0: Wow.
1: So, 2,000 pesos
0: doha per ka month. 1K, ha?
1: So, nabato na ni sir ang 2,000 pesos.
0: Nang kutabi ka rin. Kung mo, ano na mo, baklon, kung mas 2,000 mo.
1: So, picture and doon siguro.
0: Okay.
1: Ano yung mga una nga backlog time? Kaya na part time. Yung bugasi dyan.
0: Wow.
1: Bugasi dyan.
0: Nagpila bugasto sa South San Jose?
1: Kung mahal man ito kung magiging kwa nga daw, kung isa ka sako ito, ang 50 kilo, isa ko lagyan daw 2-8 na.
0: Bakit kulang pagaling 2,800?
1: Kulang ito. Ilang minero lang yan. Baka lang ginanta nga na eh. Kilo. Ilahin mo nga kapatakan. Tatlo kalate eh. Tatlo mga bahay eh. Kung may pumilyado naman.
0: Anong
1: kami misis? Oo, kami na lang yun. Kung siya, may pagkakamay nila ko naman rin, wala naman ko yung gram. Nga kung may gagawa nila, nakaplakop ko nila rin eh. Wala mo ko kung may ugras at salmon ka eh. Gajab-jab lang ko nga para maka pagkakamay nila salmon na nito ako rin.
0: Ti bugas gid unang baklon, ti draple karon ano plano nas draple na? O ti tag 280 na lang kilok, baboys bong ah.
1: Dala na sa na-draft play, Katapan Jusil. Lima lang ang ikagantang abugas.
0: At least bakal sa lima kagantang mugas, kag isa ka kilo mamoy.
1: Oo. Pa-draft play. Kaya duwa naman lang kung sila sa iyang asawa nabilin sa ilang balay. Ang iyang makabataan ay mga sarili naman yung mga pamilya, Katapan Jusil.
0: Okay. Ate, amo ng proceedings, dugay gali, no? Katropan Jansen. Tama ka, ano? Time-consuming proseso gali na da?
1: So, ang final, during pag-kuwas ang After mapatong sa beneficiary ang kwarta, pinapicturan siya, pakita iya nga duwa ka IDs, and then muna siya ang verification.
0: Tiya sa mga workers siya, why get? Katropan niyan siya. Bisan sintimos lang, be? Bisan inogbakal talang to panyaga kay nunong, why get? Mga ano kita mo good payers kita mo angkotable di si ano ho si katropang ano bala ano kanina Rina Manubag
1: Pangkotong wala
0: kon mo tik baton nadala ka kon mas listahan why
1: why get
0: Oh.
1: Kailang.
0: Tiduha pa lang to, ang nakapila, tatlo. Katropan Jansen, tatlo pala nakas-outan.
1: Ang matang ba ng mga senior citizens kali Katropan Jansen ang nakapila na. So, sila ni siguro ang gitpang una na lang. Interview.
0: Okay. At least we've got the feel no kung anong sitwasyon dara sa releasing. So the next time around, wala na sang face-to-face sining kubrahanay, kundi through bank account or GCash na lang katropan Jansen.
1: Yes,
0: katropan Jansen. Teto si nanay, ito kabaton gali. Oh, biko nag-upod lang na siya, kabaton gali sa dusmilkag. Okay, okay. Sige, sige.
1: May plus na gathering. Pag mga 254 ang expected na makabenepisyo rin sa Iligan City sa first day or sa una sila nga payout para sa iling uplift sa program sa PSWD sa Kongjoso. So live day sa may La Paz Plaza upon sa patrol with the Sarfang Romel Capibar. Ang inga balita ang inatulong sa inyo sa Santan Plus Gold, Santan Vitamin C, Santan Plus Coffee Mix. Vision X Plus, Premium Digital Cable Data Resupplement for Men. Para sa XFM 100.7 Radyo Patrol Iloilo, ako si Katropang John, si Kisoso mo, XFM News.
0: There you are, si Katropang Johnson, Krisostomo. Now, we have the feel ko na nung pilahay da, makon mo, lasot sopa schedule payout o gari maka-pay out, ha, maka-cash out ang una nga beneficiaryo mga after 1 hour and 15 minutes. Amo nang pilahay da sa mga uplift beneficiaries. If we speak about uplift, ang butamalon sina Unified Package for Livelihoods, Industry, Food, and Transportation. Teway tama dalada ang mga nag-ubra sa mga private companies sa may mga trabaho o ay da mga remedyo hiniralang ang nadala. Ang mga low income earners also, mga minimum wage earners, allows. After all, amo ini sila ang mga good payers. Ha? Ang mga mayo magbayad sang buwis sa gobyerno. Why? Why kagidiya lusot? Kaya nga, antes mababaton suldo mo ya, may buhin na yung taxes ang gobyerno mo. May buhin ang contribution mo sa SSS. May buhin ang sa contribution mo sa pag-ibig. May buhin ang sa contribution mo sa PhilHealth. You see? Plus, buhin na sa imo sininga taxes, withholding tax, yung ginatawag. Ha? Sa mga fixed income earners. Fixed income earner ikaw, minimum wage earner, you are not receiving actually the exact amount as to the minimum wage requirement. Why? Let's say for example, 16,700 plus ang minimum wage. Tipila sinang mabaton mo kay buhinan mo pa na sa contribution mo sa SSS. Buhinan na sa contribution mo sa pag-ibig. Buhinan na sa contribution mo sa PhilHealth. Buhinan na sa taxes mo. Butang-tang tax abi exempted ikaw. Kaya wala ka makalabot sa threshold. Ti ining tatlo ka mabuhin ng mga ahinsa sa gobyerno, sa taxes mo, you're no longer receiving the minimum wage. Hindi na na minimum wage. You see, ladies and gentlemen, we are being tricked sometimes sa ginatawag nga, we are minimum income earners. Pero hindi minimum. Why? Nabuhin na natin mga bayad sa mga ahinsa sa gobyerno. Masakit sini. Ahay, ginakapo nila. Pareos ni sa PhilHealth. Pila to ganyan na dula sa PhilHealth, 60 billion. Oh, kay ginggamit nila sa flood control. Ambot yun sinong kawkawan nagpasimuno sa dito. Ang iyasang SSS. Ambot ko na dawi ang pundo kay SSS, ah? Mayad lang kay Tiway, pag-ibig. Ano dalaman gurong pag-ibig ay sa Maharlika Investment Fund? Daw ay naman tong Maharlika Investment Fund, subong? Ay, ambot na lang gin. So, oras ta sa XFM 100.7 Iloilo. It's already 9:24 in the morning. Ginadulong sa inyo ang Vision X Plus supplement to maintain good eyesight para makalikaw kitang timprano pa maglabo ng ato siring pananawan. Mag-inom sa 1 to 2 capsules daily sang Vision X Soft Gel Capsule. Ang Vision X Plus may lutein, beta-carotene, vitamin E, kagsiasantin. Yun ang pwede ka mo kabakal sa mga butika ang suki ninyo. Pwede gid ka mo makakadto sa klinik kag makapakonsulta libre. Wala bayad, ha? Sa Yes to Health Wellness Center. Ara da sa A Young Building, Yolo Street, Iloilo City proper, atubang inasang Midtown Hotel. Ara da si Doc Ray Pinado, don't worry. Ara man da si Ma'am China, kag si Ma'am Izen. Mabalik kita sa dugang sining mga balita kag informasyon dari sa ato sining pagparagad. Again, ang Angelo de Monteverde, sana all. Pasana all ka na lang. Ay, plano na gani kami ni ano mo, nigo ko tong doktor Spihako, si Doc Nick Ortiz dara sa ano gani nang iada Zitrovet Pet Clinic sa Bacolod City, ha? Good morning, Ida. Yeah, plano na lang gani kami ma-apply to sang male actors na lang gani sa Japan. Ay, sana all. Sa kay Migota William Dakinan, good morning. Thank you for listening. Ha? Sa kay Jim Del, good morning, Ida. Ay, ambot na lang ito. Te, ano aton si Nidori? Kung si Katrupang Bea, pati sana all. Te, ulagi kita daw. It's already 9:26 in the morning sa ato sining pagparagad. Mabalik kita sa dugang sining balita kag informasyon. Police captain patay na tiruhan Igo Uloya. Ha? Buka bagulya eh, Igo 45 mo. Nag-responder lang alin sa Mobile Force Company, may naginamo sa Pontevedra, ha? Capiz. Di pa ginamo, yun di kakak, nag-responder, kiti police mo. Why mo na maginabilin ang badge mo kung police ka? As long as you are in service, bisan off duty mo, police ka man ang yapon. Di nag-responder, kami ginamo, kung nos video kihan. Tambot na nun natabo nga natiruhan sa, bo yun di kakak, ulog yun ang igo. Nadakpan ang suspitsado. We'll be having more updates dari sa ato sa ring pagparagad sa palatuntunan Bullseye. Oras, alas 9:26.

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay.
2: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Sundown Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
3: Sundown Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
4: Uy! Boy! Gising!
5: Ano ka ba? Kaya agaga? Natutulog ka? Lalamya-lamya ka sa trabaho? Magkape ka? Mag Sundown Plus Coffee Mix ka nga? Tarahin mo na para maging alerto ka.
3: Sundown Plus Coffee Mix, kape na?
5: Gamot pa!
3: Mabibili sa mga butika.
6: Yung parang laking tuyo, yung mata mo, parang may buhangin. Yung vitamin E sa VisionX Plus Soft Gel, tumutulong protektahan yung eye cells. Habang yung lutein at zeaxanthin, tumutulong sa overall eye health. Hindi man instant, pero ramdam mong mas komportable ang mata mo. VisionX Plus Soft Gel.
3: Narito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng high quality of vitamin D3 powered by VCO at Moringa Seed Extract. Mayamang mapagkukunan ng medium chain triglycerides na tumutulong upang kontrolin ang blood sugar sa ating katawan. Mayaman din itong mapagkukunan ng medium chain fatty acids tulad ng caproic, caprolic, capric, at lauric acid na siya namang responsable sa pagbibigay sa ating katawan ng enerhiya at pangunahing namamahala sa metabolismo ng glucose at lipid sa ating katawan. Premium D3, your premium partner in health.
7: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
8: Sunfin Plus Herbal Soap.
9: Ako, si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Sunfin Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat.
8: Sunfin Plus Herbal Soap. Gamit na! Sunfin Plus Herbal Soap.
10: Mga katropa, kinakalipay na mga ginbalik sa inyong palamatinan ang atong matahong mga drama na ginatiguluhan. Endless Love. Lunes, tugtog Biyernes. Last Jess, tugtog Last Jess Imedya sang aga. Diri lang sa inyong paboritong estasyon. XFM.
11: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
12: Playtime Entertainment, born for happiness.
0: Playtime Entertainment, born for happiness.
13: Kun mamati ka sa XFM.
14: Sa una, sa wala pa ko nagpamati sa XFM, kinatawag nila kong agi.
13: Kun mamati ka sa XFM.
14: Pero subong nga nagpamati ako sa XFM, ha? Testingin nyo! Testingin nyo! Tawagan nyo ko balang agi! Sige! Hello? Oh? Ha? Arvel? Sungkot ko pala sa imo, dugay ka na wala ka tawag-tawag. Ha? Huh? Ano? Tatlo ka bulan na nga wala ka kabayad sa motor mo?
12: Yeehaw! XFM.
15: Patropa mo!
14: Exciting!
16: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Sundown Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Sundown Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. mabibili sa mga butika.
15: Alagaan ang puso sa natural na paraan. Ang oleic acid mula sa moringa seed oil ay tumutulong sa healthy cholesterol levels. Ang VCO ay may medium chain triglycerides o MCTs na sumusuporta sa energy at metabolism. Ang vitamin D3 ay may role sa cardiovascular health. Pusong malusog, buhay na mas panatag. Premium D3 Softgel.
17: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santon Gold Herbal Tea.
18: Mabibili sa mga butika.
19: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
20: Tila ba may hangin sa tiyan at masakit sa pakiramdam? Kabagyan! Mag Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
21: Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
22: Ako si Fiona, isang high school teacher. Sobrang stress lagi ako sa klase. Pero nang sinubukan ko ang Santon Vitamin C, naging ganado ako sa pagtuturo. At nagkaroon pa ako ng time sa aking anak.
21: Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
23: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
21: Sister Pain.
24: Ako si Danny, isa kabus driver. O kung tubig sa nawad na mapagbiyahe ang Sister Pain. Hindi ko nadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Anit kita ka mga driver, mag-inom isang Sister Pain.
21: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
23: If symptoms persist, consult your doctor.
21: Mabibili sa mga butika.
25: Isang pangalan. Isang kontrobersya. Isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado. Absuelto o convictado. Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VP Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
26: Makalage na ko!
27: XFM.
28: Patropa mo!
26: Exciting!
29: Diet na ko bukas ah.
27: XFM.
28: Patropa mo!
26: Exciting!
30: Mga katropa, exciting!

0: Oras sa XFM 100.7 Iloilo, alas 9.36. Padayon sa ato sa ring pagparagad sa palatuntunan Bullseye. Good morning sa kay Roy Escorpiso. Bago lang gid naghapit dali ha. Roy, good morning gid and thank you for listening. Siya good morning katropan Diyos sila. Keep safe always. Salamat gid. Hambali Ma'am Hermites niya. Di na nila matandog ang SSS kay hindi ina kwarta sa government. Kwarta. Amon ina kwarta. Aton tani eh. Kung tani, galing kiti damo gidya dawilwilan yung amitira nila yung kwarta yung membro sa SSS mo. It's already 9:37. We'll be checking XFM Rojas. Bangod man kay ang information ta nga nabaton nga may police nga nag-respond sa isa ka kinagamo sa video kihan. Ti nag-responder, assigned niya sa Capiz Provincial Mobile Force Company. Pag-responder niya dito sa ginamo, bawo yun di kakakya. Natiruhan ta na ulo, ginangigo, patay. Rangoya Kapitan, will be checking XFM 106.5 Rojas City with katropang Christine Dayan Ropa para mahibaluan tang dugang sininga detalye. Sus grabe ang venue or ang ano place of incident. Morning video kihana dito ya sa Pontevedra, Capiz. Ang Pontevedra actually lapit ini kun diri kas balasan magagi mo. I think sunod sang pilar Capiz is Pontevedra na. So dira ina natabo sa video kihan. Actually sa na barangay malapit lang gid man sa main highway, buta mo kilid sang highway. Inang mag-agi ka dar sa Pontevedra pagkanto ka sa Rojas, Capiz, bala? So, amuning pinaka-masakit. Ambot ko na ano naman niya kanta ang ginhalinan sang gamo. Kaysa una, yung makamamatay nga kanta, My Way. Bangod man sang My Way, damo ang mga nagkalatipok sa ito. Nagaway microphone, kiti makon mo na nga. Mahapos sa bayan yang My Way. Subong yan nung ginhalinan sini, My Way gihapon, kanta gihapon, nagaway gihapon microphone. So amoni, ladies and gentlemen, ang ato sining gusto sining mahibaluan with our XFM 106.5 Rojas City sa dugang sining detalye, may kang tanan sa sini iyang insidente. So na-responderan ini sa ato sining mga katropa reporters ang lugar. Kaya gusto na ito sila makuhaan sa dugang sininga detalye ang natabo. Kaya masubo ini. Nag-responder lang police to pacify. Nag-responder lang ang police. Agod itong mauntat kung taning kinagamo. Por Diyos por Santo siya pa yung natiruhan sa suspect. Pero ang suspect na dakpan ha. We'll be checking sa sinima tineon ang ato sininga XFM 106.5 Rojas City.
1: XFM Police Report.
0: Sa linya upunta si katropang Christine Dayan Ropa from XFM Rojas City. Katropang Christine, si katropang Josel Banias sa XFM Iloilo. Good morning, katropang Christine.
2: Yes, good morning, katropang Josel Banias. No? Pagkway ang isa ka-official sa police na matapos naging aligar din lupang. No? Sa wala pa makilanaan na persona sa isang bar sa barangay binuntukan diri sa may banwa sa Pontevedra diri sa probinsya ng Capiz. Pasado alas 11 sa gabi kon Hulyo 19. Ginkilala diri ang biktima kaya Police Captain Rian Ampoyos, 48 anyos kag residente sa barangay Suwa, President Rojas Capiz, kag ini siya katropang Josel ang nakadesignar sa mahibahin sang Capiz First Mobile Force Company diri sa may banwa man sa Pontevedra. Samtang ginkilala naman diri ang isa sa mga suspect, actually tatlo ni sila, katropang Josel, pang isa lang ang madilagoon man nga nadakpan na din kilala kaya William Pauline Jocampo, 38 anyos, residente sa barangay Hulumahog, Pontevedra. So sandig sa una, sa impormasyon nato sa nga nakuhaman no, regarding sa sininga natabo ang accident o kung insidente, wala iya, no? Wala iya nag-responde ining si Police Captain Ampoyos na natabo ang insidente. Instead, araw ni Kuya Katropang Josel sa sulod sa sininga bar. kag-kusin din ako na ito na ang napahayag din isang tag-iya nga samtang nag-dulo ko na ariyo. Nauna, sunod rin na nag-abot sa lugar ang ining biktima nga si Police Captain Ampoyo bangod gininvitar sa ini siya nga mag-inom-inom kung tag-iya sa among bar kaupod man ang duha sini sa mga kaupdanan ng mga pulis. Lugang ka, taknalas 11 na sa nag-abot na ang tatlo ka mga suspect sa lugar kag nakaubos na diri ang mga ing suspect sang anom tanan sa mga bote sa mga kaulubog ng ilimnon. So sa nagdulong na sa diri sa ilimnon man mo order sa pihak ng lamesa ang waiter sini natalutanggan katropang Josel na ang tatlo ka mga persona na nag-iinom-inom malapit sa lamesa sa biktima nga ang isa diri nagkasas ang armas. Gilayon naging sugid malinis sa waiter ang makita niyang pusil. Isugid niya sa tag-iya kag apang pangod po niya tinudog man dayon ang biktima na si Police Captain ng Polyos na dito hinali na lang hindi niya pa siya ng suspect inig si Ampoyos gamit ang caliber 45 pistol na armasutang nga naigogit sa trumpang yung Celsius na nawala nga portion sa iyang dughan. So sa nakita na sa ibrin sa mga kokdanan man sa biktima ang mabungaman sa mga PNP personnel sa subungan sa pag-iya dito may natabo na son na pagpinugusay rason nga natigayan dito nga nadakpan si William apang nakapalagyo naman ang duha pa ka mga sospetsado. So gintinguan pa ni Sukuntani man nga ipadangat sa Bailan District Hospital para sa agud matapatan sa nagkaigong nga pagbulong apang indeklarar gini katropang Diosel nga dead on arrival. So inakaroon ang latest information no? Nalilis mo sa pahayag man sang tag-iya sang PTV bar nga giluntaran no? Sa sining pagpanglutang
0: katropang Joseph. Okay, katropang Dayan anong plastad. Why man sila may ginbaisan sa sulod sang ano, sa sulod sang video kihan?
2: Sumod din sa payag sang tag-iya no, katropang Joseph, wala. Wala gid sang any commotion nga nagatapo. Kag sumo gani diri bansa nila no, laban-laban target gid nila no, ang ining policeman kaya bangod amo lang dito ang ilas nga gintabing mo katropang Josel.
0: So isa lang police at the time si ano Captain Ampoyos, siya lang gidway sa upod niya iban nga policeman.
2: Sa natapo ang insidente tatlo sila ka mga police ang ara sa lugar no katropang Josel, isa na diri si Sir Ampoyos kag ang duma niya pa ka mga kapdanan nga PNP personnel man sa sila ang ara nagainom-inom sa lugar no kay gininvite kami sila sang tag-iya nga maginom-inom mag-enjoy bala sa pagdiusen kay nagakanta-kanta sila tumo sa natabo ang insidente.
0: Okay. Ang ano at the time ang suspect at the time ano hubog na gidaw we don't understand ti hindi man tanan niya nakainom hubog mo pero at the time hubog na gidaw ang suspitsado katropang Dayan.
2: So diri sa tag-iya no sa payag niya hindi no katropang Josel kay ano man ang kabote actually ang ilan sila na consume tagtig duha-duha sila ang ini nga tatlo ka mga suspect so laban-laban hindi gigarbog no katrop ng Josel sa natabuang insidente.
0: Okay. Amo nang pinakamasakit assigned sa Provincial Mobile Force Company ning si Captain Ampoyos no. Assigned sa Provincial Mobile Force Company dere sa Capiz.
2: Yes, pardon, katropang Josel.
0: Oo, ang biktima si Captain Ampoyos assigned sa Provincial Mobile Force Company.
2: Yes, the first mobile force company, katropang Josel.
0: Okay, okay.
2: Gini siya ang nag-dumalaman, no? Anay nag-dumala sa magbahing sa Banwasang Dao, sa Dao Municipal Police Station, na katropang Josel.
0: Ti ang duha ka mga suspekto at large pa up to now pero identified naman na katropang Dayan.
2: Until na, no, katropang na Jocelyn Dipa, no, kaya sino man gani, no, napakigangutan man natong dari ang barangay captain sa barangay Lungahog, Pontevedra, kung sila yung saludari, matapos ang natabo ng insidente kagabi, nagpadulong sa mismong tuluyan pa sa sini ni William ang duha ka mga sospechado, no, nga nagpalagyo katropang Jocelyn. Pag din kuha o din gamit ang motor nga rato nakaparking sila sa Puluyan. So, ang motor siklo ni William nga rato sila sa Puluyan, din gamit pa nila agutong mga baka palagyo katropa ang Joseph. So, tutob na karon at like yun yung buha nga wala. Wala na na-identify ang nawong pero sumubin sa tag-iya sa KTV bar. Once na makita niya yung mga persona ngayon, sarang naman naman identify katropong Jocelyn.
0: Ah, pangayaw sa Pontevedra ang duha ka mga suspects nga nakapalagyo?
2: Yes, pangayaw ni sila katropong Jocelyn.
0: Okay.
2: Kaya sunod rin kay Kapitan, no? Ginaimbestigaran nila si William. Bangod gani, pila na sa mga motorsiklo ang nagpundo dira sa higad sila sa Puluyan, no? May ara pa siyang maligad lang mga inadlaw, may pick up, no? Kaya ginaaligar nga inisya involvement sa pila ka mga pagpang hold up na dira sa may probinsya sa Capiz. Kagsagid mismo na tudlo man na suspect sa tropang Joseph.
0: Mm-hmm. Ang guwaya gali daw, police character naman ni si William ang suspitsado.
2: Hmm.
0: Okay. Sige. Basi kung may mga dugang updates na siguro, makuha kami dugang updates sa masunod niya matineo na, katropang Dayan.
2: Yes, katropang Jocelyn. Dugang update, tutugan lang dali sa XFM Iloilo. Ang ini nga balita, ang nabuilogin ng nilong tenyo sa nga dikalidan man ng produkto sa Yes to Health Incorporated, ang Santon Gold Herbal Tea, ngayon mo sa Malunggay, Turmeric, Kagsinomon Bark, ng Manggaranong Beach sa Health Benefits. Subong pala mga sa tropa, kagkasana ang toxic, kagitilan sa natong lawas, sinali sa pag-inom ng Santon Gold Herbal Tea. Direkta ba sa may XFM Roja City Capiz? Ako na lang si katropang Christine Dayan Ropa, ang katropa mo.
0: Bullseye! There you are, si katropang Christine Dayan Ropa, live from XFM 106.5 Rojas City. Bullseye! Subo, manina tabo sa kay Captain Ampayos. Actually, ginimbitar gali ini siya. Sang tagiya mismo sang video kihan, nga mag one battle, magpulo priming. Tinatabuan, ining suspitsado si William Jocampo, nga police character man gina panilagan na sang police bangod kay involved kuno sa mga krimen nga nagkinabo man dira sa Pontevedra and Capiz, nagkasako no sang pusil. Ti pagkasaya sang pusil, ano tabo sini nga ti ara dang police ti do insulto man nga ara da presensya sa police pagkatapos makasake mo pusil. Rason nga pinalapitan, pagpalapit, ay di kakakya na tiruhan, hindi galik kay ulo, dughan ang igo ni Police Captain Ampayos. May duha ka mga upod si William Jocampo. At large, ang duha ni, nagkadto pas balay ni William. Pagkadto nila sa balay ni William, kinuha pa tong motor, kagamotong ginsakya nila, papalagyo. Nalagyo sila gamit ang motorsiklo ni William kay si William nadakpan sang duha pagid ka mga policeman nga upod ni Captain Ampayos nga nagapulo priming man to upod sa tag-iya kay gin-invite sila sa tag-iya nga mag-inom-inom daw ano at bali ano daw gin-treat sang tag-iya sang video kihan sang karaokehan si Captain Ampayos kag duha pagid ka police. So stay tuned kamo sa dugang updates sa diri gihapon sa XFM 100.7 Iloilo. May kang tanan sa sining insidente kay ginpadulungan ini sa ato sining mga katropa reporters dito sa XFM Rojas City. Bullseye. Why nagaling ta tiempo eh, sa ato sining pagparagad sa panatuntunan na Bullseye. Sa mga kauturan tagali nga nagapasakop sa aton sini nga promo ang Sanson and XFM libo-libong pa premyo promo pwede ka mo kahulog sa inyo sa mga entries dira sa clinic sa Yes to Health Wellness Center arada sa Ayang Building, Yulo Street, atubang ina sang Midtown Hotel. Ang inyo sa mga proof of purchase ka pwede ka magamit, pulo ka blisters ha, pulo bla kasuludlan sang capsule sang Santhon plus gold capsule, isa na ka-entry. Sulod nyo lang sa white long size envelope. Sulatan sa inyong alan sa gwa, address, perma, contact number. Kung may ara, ha, contact number na proof of purchase naging gamit ninyo kag ihulog. There is a studio sa XFM sa Villa Consolacion, Barangay Tabok, Subaharo, Iloilo City. Sa Tabok lang gindi sa Iloilo Supermart, may sulod lo ng gamay. O hindi gani, dira sa clinic, sa Yes to Health Wellness Center, sa A, Young Building, arada sa Yulo Street, at tubang ina sang Midtown Hotel. Ano pa gid ang pwede nyo magamit? Pulo ka blisters sang premium D3 soft gel capsule, isa man ka entry. And then duha ka blisters sang turbo dietary supplement for men. And you can have the chance to win thousands of pesos weekly. Good morning gid kay RV Chris Caceres. Thank you for listening. Sa kay Kagawad Rodrigo Montaño dara sa Barangay Kalaparan, Arivalo. Kamusta na da sa Kalaparan, Cap? Kalsa tanan nato sa ring mga katropa, listeners and solid supporters, class. Thank you for listening dari sa XFM. Why na ta tiyempo sa ato sa nga pagparaga dari gihapon sa palatuntunan na Bullseye. Salamat gid sa inyo sa nga pag-upod ha, sa ato sa nga pagparagad. Kung kinanglan nyo gani ang venue para nga magpa-cater or hindi gani hiwatan sa inyo sa mga gatherings ara sa The Crib Kitchen Cafe. Mapa-cater ka mo, just call The Crib Kitchen Cafe. Arada sa Don Francisco Village, MS Del Pilar Haro. Pangitaan nyo lang na si Mrs. Divina Divine Katibayan. Kaya ang The Crib Kitchen Cafe, ini ginapanagiyahan and ay Mrs. Divina Katibayan kag ship captain sa L Katibayan. Kag kon kinanglan nyo naman car wash kilid sang Altacera Church, ba na tumbang postida sa kilid sang car wash? Liog lang ko sa More Power ay. Yan isang More Power. Kilid sang Altacera Church gid may posting na tumbada. Kilid sang Quick and Clean Car Wash. Ha? Palihog lang gid kon ma-responderan ninyo kay naghatag feedback dari sa ato ni. So, kon kinanglan nyo naman ang manamit ya pansit mulo, ginapangita ninyo, cup ising pansit mulo. Matilawan nyo na mayara na da sa GT Mall Pavia kag mulo mo sa Atria, sa SM City, ang cup ising pansit mulo. Sa technical side, upunta si katrupang John Ray Bertiz para sa XFM 100.7 Iloilo. Ako naman si katrupang Joe Salbanias, XFM News.
3: XFM.
4: Mga katropa, exciting dito!

0: sinawong ko ngayon tampa mo.
1: Mas masakit pa dirangin batyag sin kasing-kasing ko. Sa salok naging buhat mo. Butigon ko. Ginpapate mo ako. Na ako lang ang nagapanag-iyas ang kasing-kasing mo. O panginlo, iban mo ako. Kasakit! O pang sabihak sino? Hindi ko mapimo nga kaugtan ko. Nga nabatas mga buhatan ini sa akon. Sadiin ang pangako mo nga walay katapusan na pagigog mo. Sadiin!
2: Endless Love.
3: Mga tinaga nga nagahatag sang kalipay, inspirasyon kag paglaom sa duha ka kasing-kasing nga nagahigugma, nagahatag sang kabakod kag nagapabilin nga tampad, kaupod sang pangako nga sulo ang kamatayon, amo lang ang makapabulag sa isa kag isa.
2: Endless Love.
3: Mga kasaysayan sang paghigugma nga magahatag sang kalipay sa inyo tanan.

0: Live Testimony.
1: Daniel Francisco, dumanggin niya na Palawan. Dumalaki yung mga varicose veins. Tapos pag napagod, yung problema ko sa kaskasuan ko, mga kaugwaran ko, pinasolda nga ng random class condition ng karawan ko, subok na subok sa akin yung random class gold.
0: Mabibili sa inyong mga suking butika. Samson Gold Coffee Mix.
2: Ako si Rodel sang tangkol. Amo gapamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Ambal ko, gapangapi man lang ko. Api nga Samson Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ni nga collagen kag glutathione. Sugod subong, tanan ko nga office mate. Nag Samson Gold Coffee Mix na.
0: Samson Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Samson Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika. Dati, konting puyat lang. Nagkakasakit agad ako. Kaya naghanap ako ng simpleng paraan. Hindi yung complicated. Kapilang pala ang sagot. Pero, yung tama. Santon Coffee Mix. Yung mangosteen at moringa niya, puno ng antioxidants. Tapos yung soya, may plant protein at isoflavones na tumutulong sa katawan. Ngayon, mas kampante ako araw-araw.

0: Kumusta naman mga katropa namon ng mga suki sa kahanginan? Sa semana nga ini, isa na naman kasulat ang aton nga basahon. Kag ini, alin sa aton suki sa kahanginan na nagapatawag lang sa ngalan, Tina. Malipayon na sila nga nagapangabuhi sa iyang abana na ihinago lang naton sa kay Kurt. Nagatrabaho si Tina bilang pharmacy assistant sa isa ka butika. Nagapatuigon siya sa to sang 27 anyos. Kay tungod wala pa siya sang boyfriend, nagplano na lang ini na maglaon. Apang, isa ka insidente ang natabo sa dalan ang nagtulod sa iya. Agud tilawan. Kung matuod gid man, ang ginatawag na love at first sight. Isa kaadlaw sina sa pagsugod gid sa kasaysayan ni Tina nga iya ginpasako kag aton man hatagan sang kabuhi diri sa aton programa Endless Love sa kasaysayan.
1: Wala gindilian nga gugma.
2: Aga pa mga pasaway sa dalan, ho? Nga traffic naman niya man. Pidisgrasya naman guro sa unahan, ay. Uy, hala. Bilalaki ka nagdadalagan pa kadto sa akong direksyon, ho? Kami galang kapatalong. Oh, Diyos ko, malikaw ako.
3: Hindi, natumba ako. Agay.
4: Hindi, nadakpan mo ako.
5: Madalagan ka pa, ha? Aming kutsuyo nga yan! Dali!
4: Ginubag mo kamot ko! Kag naagaw mo sa ako ng patalong!
6: Wala na! Panso!
2: Snatcher, gali siya!
5: Animal ka? Animal ka na snatcher ka?
4: Hindi ko to yung boss! Hindi! Agay!
5: Hindi ka pa, ha? Dito ka explika sa presunto!
2: Ano na ito, pulisan? Katindog ako!
5: Miss, okay ka lang din, ha?
2: Kwan? Oo. Ala, nagwapo sa iya. Sabi ko, di malas na ako subong. Kilagpit na lang ako malit sa obra. Apang, nagkakita mo na ko sang angel sa duta ba? Malakat na lang ako, pakadbo sa lubrahan ko.

ka familiar sa babae nga to kay na. Kagwapa siya. Tani, magkita ay pakamiliwat ba? Kagamay man lang sa bakulod ah.

0: ang tawag sa cellphone ko? I-check ko abi kung sino ini. Hala, si Mama? Sabton ko ah. Hello? Ma?
1: Ang imo nga balon, nabilin mo naman diri sa lamisa.
0: Hala, nalipat naman ko, Ma.
1: Dad, te, kay ko pa ng kwarta mo? Kung magbakal ka na lang sang lunch sa kwa?
0: Okay lang, Ma. Don't worry. May extra pa akong kwarta.
1: Amo bala. Kung wala ka na sang kwarta, upod ka na lang karon kay Papa mo pa uli, ha? Katuil lang siya sa terminal sa Libertad. Kay nagbiyahe siya subong.
0: Okay, Ma. Tawagan ko lang si Papa karon kung ano gidman.
1: Sige, sige.

0: morning. Ano naman ang tapos sa mong Disney princess? Nga nga aga ka pala dinumog sa pito ka mga Prince Charming.
1: Hay, ambot

0: kung kabalo ka lang, sir, kung ano na tabo sa kung aga pa. I don't know kung malipay ka man.
1: Hmm? Anikaw, Miss Biyoks na please.
0: Hi, sir. Pwede ka kulba ako kaina mo. Samta nagalakat ako pakadto dali sa store. May snatcher ako nga na sugata. Pusa ka kulba ako. Kimidala siya nga patalong. Naglikaw kong tani ako. Apang na-outbalance ako kung natumba. Ay, Diyos ko. Kalamos ang tao. Kauluya.
1: Oh, tapos? Ano dahil na natabotin?
0: Kabalo ka, sir. Wala ko yun ang huya nga. Nagkaya ako sa dala niya, ah. Kadaw nakakita ko sang anghel sa kagwapo sang lalaki na nagdakop sa snatcher.
1: Oh? Ano?
0: Oo, oh, sir. Kung kapagwapo siya mo, uli ko na napensaran. Paano kung ginbuno ako sang among snatcher?
1: Di kundi, na-headline kinakuntani sa balita pariyos ni ang babae niya manuglaon, jutaya na lang mabunan. Kinilig pa!
0: Tuod man, sir, kung makita mo lang, sigurado, gid, mahulog na yung mga panty.
1: Oh! We, te, nakuha mong iangalan, kay istok kasi sa social media.
0: Sad life, sir. Kay wala ko ginakuha ang iangalan.
1: Hay, tanga to the max!

0: Oy, pre. Do bata mo man lang nagatabok, oh? Si Yada Tina?
1: Sige't matuod, pre. Oh, maayo lang kay Ari pa kung nga nagaparking.
0: Pero nag-alay lang si Yada? Wala pala sa plano magpamana.
1: Ay, sus, pre. Pamana na. Bisan isa ka nobyo gani, wala? Ginatulod na namon ni Mamaya nga magnobyo na. Kaya nagatigulang na kami. Para nga makauyat naman tanis kami sa apo namon, eh.
0: Ay, graduate naman na siya, no?
1: Ati, oo, eh. May stable naman ang obra. Ay, malao na gurong ihada mo ngayon, pre.
2: Pa? Mayang hapon? Ginalibak niyo naman ko ni Maninoy, ay.
0: Abot mo gin ihada.
2: Oo, Maninoy. Kaya tayo lang kung makasandad. Sabda na gatabok ko, no?
0: Bopilya, gigabla ihada mo.
1: Uy, ari ka man galiti na.
2: Ay, gusto gid si Mama. Nga wala na ko'y nagpiti pa uli, pa.
1: Uy, nga naman. Nalimtan mo naman ang imo balon panyaga, ay.
2: Pakot mo gid, pa. Ay, ambot man gani, ah. Nga kamalipaton sa ako niya. Din pa yung nagsunod dyan man. Si imo giguro pa, ay.
1: Ay, kung magambal ka, guro, nga ang kagwapa mo sa ako na kasunod, mapati pa ko siguro.
0: Abugin, pre.
2: Gulas, hapit.
1: At sige, sige na. Sakay na kay mapauli na kita.

0: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
2: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santone Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Ooh, wow! Gwapa ni Guru ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
5: Ha?
4: Oh, ma? Ikaw na?
5: Oo, gwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
4: Clear Skin Herbal Soap?
5: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
4: Hala, tingala ko naghuben ka.
5: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalo kayo ng Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
4: Ma, baklan mo mang kusina ha?
5: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gidbala. Diin tagli mabayad sa tuition mo.
4: Oh, gali. Diriyo.
5: Ah, dali na.
6: Kating pabalik-balik lang, gamit na ng Santone Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santone Plus Herbal Oil. Ang galang katikate. Santone Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan. Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
7: Ako si Avon, isang estudyante. Laki ang pasasalamat ko sa Santone Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
6: Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
8: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
6: Sister Pain.
9: Si Sairan, isang bye-bye Rohasin. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, dili ka mo sa Sess the Pain. Hadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula dayo ng pain.
6: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
6: Mabibili sa mga butika.

0: talaga to sa Kuya Bligad, oh. Ang nagabantay, blas ang tiyanggi ni Mirian.
1: Sino naman? Ikaw lang itong crush niya, ha? Idusun mo pa sa akon ba?
0: Pre, daw nagadugay, bala. Daw nagaduda na ko sa imo. Ano gid ba lang type mo? Babae o kung lalaki? Basibla ko na kung naluyagan mo.
1: Tinapungol talaga na karoon. Meg, sa subong nga panahon, unahon mo anay ang pagpadamo kwarta kaysa sa mangita uyab. Mahabuto na yan sa imo, Yamig. Ano galing hambal ni Lord? Iyatag ko na sa imo sa husto nga tiyon.
0: Araw-araw na ginang imo, Yamig. Gwapo sa imo. Mayang man ang tindog. May abs man. Bonus na sa mga chicks. May kwarta man ang pamilya nyo. Galing allergy ka man niya sa mga chicks.
1: Mahabuto na gani, Mig.
0: Toy, ma-35 ka na dugay-dugay. Oo. Oh. Sunda ko bala. Tatlo na akong subang-subong.
1: Hindi, kuya, magpareho sa imo, Toy. May dream girl, kuya. O galing? Wala ko pa siya nakita, liwat eh.
0: Sinuna? Atong babae nga nakita mo nagligad sang naglaot ka sang snatcher sa downtown?
1: Wala na sang liwan, Meg.
0: Ano?
1: Oh, Meg. Matahom nga babae. Hindi ko gani sure kung din ko siya nakita. Antes ang among hitabo. Kay kafamilyar ang iya nga tsura sa akon mo.
0: Unano? Kimpo mo na gito. Wala mo pagin pangayo, bisan ngalan niya lang anay sa social media? Orang iya CP number?
1: Amo na ganing sala ko, Toy. Kay naurungan ko siya itsura mo.
0: Tipigawan ko si mo, Toy. Eh, direk lang anay. Eh, mapabutika ko. Sugo ko ni mama nga mabakal bulong sa iblad niya.
1: Sige, Toy. Halong.

0: sir? Ano tanong yung mga baklon?
1: Puro nga niyong kabulong para sa iblad. Arigling resitaw. Kagabalan nyo sa lang dayon, sir.
0: Amulan ni tanan, sir?
1: Oo. Thank you, oh.
0: Welcome.
2: Wow. Kagwapas ang ila, digali isa ka staff, oh. Picturean ko blas ang sikreto.

0: pare ng amigo mo?
1: Hmm? May dala pa nga kape kag pandesal, oh.
2: Meg! Meg! Mayong aga na na, Meg. Chaylita, good morning.
3: Mayo, yum-yum, wow. Aga ka pa ba?
0: Good morning. Magtimpla pa ko tani, kape. Ako na ang dala mo?
2: Uta. Imuning dala ko nga kape, ah.
0: Mau asalamat gida. Uti, wala kang isang irito kay Kurt na uyab. Nagsulod na sa bingguhan ang edad ko. Ambot, ah, san o pa ni mga sawang bata, kuya, ah. Isan, hindi na siya mga sawa, kag apo na lang ihatag niya sa akon. Hay, wala gid.
2: Amo gid ta. Pigawan ko ni daan kay Chris mong. Ang manok na gid ang nagapalapit sa iya. Nagabugit-bugit pa.
0: Ote, sige ha. Padayunan nyo lang dang inyo pag-istoryanay, ah. Kay makanton ako sa garden. Bitbiton ko na lang ang kape ko.
1: Lakad na tuma. Aga ka pa imo yan nag-rap.
0: sige ha.
2: Pero labay man ang akon, Meg. Kagapon, Bla, kundi nagpabutika ko. May nakita ko dito nga matahong pharmacy assistant.
1: Ara ka naman. Basi ikaapat mo man ang subang ang inding, ha?
2: Ari man yang. Ano naging yung panulukan mo sa akong now?
1: Ay, hindi. Basta daan may istorya ka nga babae. Nakakibuto lang ko. Maninoy naman ko after 1 year.
2: Hindi, Mika. Laini, ha? Para niya si mo.
1: Ay, hindi ko na yan basta halin si mo. Kundi hindi mo na magiging pudyot na babae.
2: Ari man niya nga. Kagwapa gini sa iya, Yameg. Ginpicturan ko siya gani para si mo.
1: Ambot si mo da.
2: Aga ka pa bala mo? Anay ka bala. Eh, pakita ko si mo. Kuhaan ko bala nga akong silpon. Ari. Ipakita ko ni Simo. Ari sa piles, oh. Lantong abla, oh.
1: Ay, ho. Tahom tuod. Tahom iya likod. Nagatalikod man, eh. Likod man lang ginpicturan mo. Hindi ang iyang itsura.
2: Kita nga kawat na nung picture ko siya po.
1: Te, kita mo gid lang.
2: Amo lang niyo, ah. Para nga magpati ka. Upde ko karon, tapos tapangapi. Mabakal kita sa butika. Akong bahala si mo.
1: Andaman mo lang ha, kung ginatripingan mo ko ha.
2: Tripingan man? Salig lang blas akon?
1: Basta ikaw, Yameg. Ulay ko yung salig mo.
2: Subong, Yameg, saligi ko. Kay sulit-suliton mo, Ged, ang pagpasalamat mo sa akon.
1: Ate, okay. Popol ko si mo.
2: Ayos ah.

0: Hari na kita sa guwasang butika. Inugay, tinurpe da karon ha?
1: Tinurpe man? Hindi kuya torpe, no? Nagrespeto lang kuya sa mga babae.
0: Ako galiyaw? Wala?
1: Wala gidi.
2: Good morning, sir.
3: Oh. Anong baklo naton?
1: Hala? Siya?
0: Miss, may bulong ka mo sa nagalain ng tiyan?
3: Sir? Pilang edad siyang mainom?
0: Kwan, inang... siya ni galing mainom yung ma'am ho. Gina LBM na siya mo.
1: Huo na lang bala. Ari man niya nga.
0: Huo, miss. Nagalain ang tiyan ko. Daw may LBM ko.

0: FM.
1: Yes, to help!
2: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
3: Welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy. Maghahatid po muli ng mga kaalaman at sikreto kung papaano mapapangalagaan na malusog ang ating katawan. Atin po munang pakinggan ang mga ilang sikreto sa ating mga kababayan kung paano nila napapanatili ang malusog na katawan.
4: Supple Plus Gold.
5: Ako si Arthur. Hilig ako sa mga matatabang pagkain sa benta ng bisyo. Kaya siningil ako ng katawan ko. Ayun, high blood na pala ako. Kaya nang narekomenda sa akin ng Santol Plus Gold, sinubukan ko at inaraw-araw ko siyang inumin. Simula noon, maganang pakiramdam ko. Okay ang paghinga ko at di na sumasakit bato.
4: Santol Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
3: Ang sikreto ni Sir ay araw-araw umiinom ng Santol Plus Gold. Sa pag-inom ng Santol Plus Gold, nawala ang mga hindi kanais-nais na sintomas ng pagtaas ng presyo ng dugo.
4: The Secret of Health.
3: Ano nga ba ang meron sa Santol Plus Gold na nakakatulong upang mapanormal ang blood pressure? Ayon sa pag-aaral, ang Santol Plus Gold Herbal Capsule ay nagtataglay ng mga bioactive compound na tumutulong sa normal na pagdaloy ng dugo sa ating katawan. Kabilang na dyan ang bioactive compound na isalelcysteine. Ang pag-inom ng mga supplement na nagtataglay ng bioactive compound na meron sa Santol Plus Gold ay pinaniniwala ang nakakapigil sa pagkakaroon ng coronary artery disease, isang karamdaman na nag-uugnay sa pagtaas ng presyo ng isang tao. Kalagdagan pa sa benepisyong hatid ng bioactive compound na SAC or isalelcysteine na masusumpungan sa Santol Plus Gold ay ang kakayanan ito na i-regulate ang production ng isang klase ng hormones, ang angiotensin, na responsable naman sa pagpasikip ng mga daluyan ng dugo na nagdudulot ng pagtaas ng presyo ng isang tao.
4: The secret of health.
3: Huwag hayaang manatili na mataas ang presyo ng iyong dugo dahil ito ay maaring pagmulan ng malalang komplikasyon. Uminom araw-araw ng Santol Plus Gold Herbal Capsule.
4: Vision Next! Marami na ang natulungan!
6: Mag-iisang buwan na, masyadong maraming liwanag ang aking nakikita kapag nasa kalsada at kapag nasa traffic. Sabi ni Kuya, sign daw yun ng may astigmatism ako. Kaya sinubukan kong uminom ng Vision Next Plus Capsule. Napansin ko, after 3 weeks, ang maganda na ang paningin ko. Nawala na yung mga anino ng liwanag kapag gabi. Aileen nga pala, 27 years old, from
4: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus. Mabibili sa mga butika. The Secret of Health.
3: Kabilang sa sakit ng puso at problema sa kidneys, ang hindi nagagamot na mataas na presyo ng dugo ay maaari ding makakaapekto sa iyong paningin at humantong sa sakit sa mata. Ang hypertension ay maaaring magdulot ng pinsala sa mga daluyan ng dugo sa retina, ang lugar sa likod ng mata kung saan nagpo-focus ang mga larawan. Ang sakit sa mata na ito ay kilala bilang hypertensive retinopathy. Ang pinsala ay maaring maging malubha kung ang hypertension ay hindi nagagamot. Upang makaiwas sa hypertensive retinopathy, isabay ang Visionix Plus sa pag-inom ng Santol Plus Gold. Ang Visionix Plus ay may taglay na vitamin E na tumutulong upang ma-neutralize ang oxidation ng mga selula sa mata. Ang Visionix Plus Soft Gel ay mayroon ding beta-carotene na kinoconvert ng ating katawan into retinol na nakakapagpatibay ng mga maliliit na daluyan ng dugo sa ating mga mata.
4: Santol Plus Coffee Mix.
7: Ako si Jenny, gustong-gusto ko talaga ang Santol Plus Coffee Mix kasi hindi ako nakakaramdam ng palpitations di katulad ng dati kong kape, kaya mas hiyang ako sa Santol Plus Coffee Mix.
4: Santol Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika. The Secret of Health.
3: Alam mo ba na ang pag-inom ng healthy na Santol Plus Coffee Mix ay nakakatulong din sa pagpapanormal ng presyo ng dugo? Ayon sa isinagawang isang clinical trial na nilahukan ng mahigit 300 mga participante na nagkakaedad ng 35 anyos hanggang 64 anyos, nakitaan ng kapansin-pansin sa pagbaba sa kanilang blood pressure sa loob lamang ng 12 linggo ng pagtake ng mga product na may suya tulad ng Santol Plus Coffee Mix. Ang bioactive compound na isoflavones na matatagpuan sa ating Santol Plus Coffee Mix ay nakakapagpababa ng overall rest sa cardiovascular system sa pamagitan ng pagsasagawa ng mahalagang anti-hypertension hypertensive at anti-atherosclerotic effect nito sa katawan. Para alta presyon ay maiwasan at masolusyonan, ugaliing uminom ng Santon Plus Gold araw-araw. Visionix Plus para maiwasan ang komplikasyon na hypertensive retinopathy at siyempre ang napakasarap at napakahealthy na Santon Plus Coffee Mix.
4: The Secret of Health.
3: Ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remily Toy. Hanggang sa sunod nating talakayan sa programang The Secret of Health.
2: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
0: Yes, to health!
4: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
1: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take premium D3 araw-araw. It's better to stay protected, kaya ikaw din mag-premium D3 ka.
4: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
8: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo!
10: Santon Plus Herbal Soap.
11: Yun is Galona, Senior Citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi makuha. Try Santon Plus Herbal Soap. Nakuha your skin ko.
10: Santon Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.

0: Pakiramdam mo ba ay lagi kang pagod at madaling dapuhan ng sakit? Subukan ang Santon Gold Herbal Capsule. Mayaman sa malunggay at mangosteen, kilala sa kanilang antioxidants na tumutulong sa pagpapalakas ng resistensya. Kasama pa ang bawang at spirulina para sa dagdag na proteksyon ng katawan. Alagaan ang sarili sa natural na paraan. Santon Gold Herbal Capsule.
1: Ako si Manong Jun, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat, sakto lang. Parang Santon Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits. Kaya, dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
4: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet plus regular exercise plus VisionX Plus. Ayos yan!
5: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Nandito na ang mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibo na Premium D3. Pinakamayamang mapagkukunan ng exogenous ketones. Ang exogenous ketones ay may kakayahan upang pabilisin ang proseso ng ketosis sa katawan na nagdudulot ng mas mabilis na metabolismo nito. Mas mabilis na metabolismo, mas malusog at mas malakas na katawan. Kaya ano pang hinihintay mo? Uminom na ng Premium D3 araw-araw.
6: The Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners!
7: Playtime! Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
8: Happy! Everybody is happy!
9: Playtime Entertainment. Born for happiness.
10: Playtime Entertainment, born for happiness.
11: Para bumalik ang bangsik ng pagkalalaki, magturo mo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa mga lalaking tigasin.
12: Seven Plus Herbal Soap.
13: Norma Oda, taga Sibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung
12: Santon Plus Herbal Soap.
14: Bili na!
12: Santon Plus Herbal Soap.
15: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo.
16: Ako si Arlene Uy sang Magolo Delgado, nagapasalamat sa XFM kag kay Dr. Emilito Uy sa akong nadagaan na 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-intra man sa Santon kag XFM libu-libong papremyo. Thank you!
15: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
17: Tropa, kinakalipay na mga ginbalik sa inyong palamatinan ang atong matahong nga drama na gratiguluhan. Endless Love. Lunes, tubtob Biyernes. Last Jess, tubtob Last Jess Imedia sang aga. Diri lang sa inyong paboritong estasyon. XFM.
18: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VB Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
14: Kung mamati ka sa XFM.
19: Sang una, abi ko kung ginaabot ang nobya ko, may regla.
14: Kung mamati ka sa XFM.
19: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko na kung ginaabot sa wala kwarta.
18: XFM.
20: Patropa mo!
21: Exciting!
22: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Exciting oras sa XFM Philippines last 10:39 na sa aga kag nga oras ang boylog nga ginadulong sa inyo sang Vision X Plus. Ang Vision X Plus suplemento nga makabulig agud nga maproteksyonan ang aton nga mata batok sa mga balatian kasubong sang katarata, glaucoma kag pterygium. Ang Vision X Plus sa mayara sang lutein, beta-carotene, vitamin E and zeaxanthin, 500 mg softgel capsule, ang suplemento nga aprobado sang Food and Drugs Administration. Importante nga maproteksyonan nato ng aton siling mata bangod nga aton siling mata nagaserbi nga bintana sang aton nga lawas, kinanglanon aton nga proteksyonan batok sa mga balatian kag dapat maproteksyonan naton agod nga hindi magburon ang aton nga pananawan. Tumar kita sang Vision X Plus adlaw-adlaw, aprobado sang Food and Drugs Administration, de kalidad nga produkto sang Yes to Health Incorporated, mabakal sa mga butika nationwide, sa Yes to Health Wellness Center, sa Ayang Building, sa Yolo Street, sa Barangay Arroyo, at ubang lang sa Midtown Hotel. Available man online sa Shopee, TikTok, at sa Lazada, pangitaan lang ang official store sang Yes to Health 2011. Tandaan, Vision X Plus.
1: Centro, Centro. Ang tagsa kahitabo, may sentro nga rason. Ang tagsa kareklamo, may sentro nga solusyon. Sentro, Sentro. Sentro sa balita, sentro sa komentaryo, sentro sa serbisyo publiko. Sentro, Sentro. Diri sa nagapanguna nga News FM sa Iloilo. XFM, Radio Patrol Iloilo.

Exciting aga, Luzon, Visayas, kag Mindanao. Welcome na sa pagpaglagad sang sentro sa Lunes ng edisyon. Petsa 20, okay, tatlo sa apatanan ka mga Lunes. Daw kasan o lang katropang dyan, Ray, Burubay, nag-himumugto ron dyan ang bulan sang Hulyo. Kamusta nga ton nga Monday morning sa ton nga matag palamati sa mga katropa listeners naton and solid supporters sa mga members ng XFM 100.7 Fans Club. Kamusta nga ton siling aga? Sa aton siling mga drivers nga padayon nga nagalakay sa mga dalanon diri sa aton sa syudad sang Iloilo. Sa aton siling mga XFM taxi patrollers, kamusta nga aton siling biyahe? Kamusta nga aton siling money market? Kabay pa nga makadawa-dawa, makaaginan siya it mayad, no? Kaya ti isa sa mga ginaproblemahan, subong sa nga itong siling mga drivers ang nagapamintana na pagsaka naman sa presyo sang gatong. Daw pilato, daw 4 peso sa gasolina, and 11 pesos. Ang increase ang diesel daw mabalik naman kita katropang dyan Ray sa 90 plus nga presyo sang diesel aw. Kung magamunin yung istorya daw sige-sige daw kung si nung Fred Belbao pa sila niya katropang Mario isa lang ang way nagasaka hasta lang sa tunga-tunga panti lang kaya kag-brief. Mas mayo na lang na nung Fred Belbao nga ang pantig kag brief hasta lang sa tunga-tunga. Ang tendency niya manaog na lang pero ang gasolina iya kag diesel daw ay gidya itsansa nga mag daw kung si katropa Rodolfo Dilapos pa ang aton siling mga XFM taxi patrollers siling niya siling nila why na chance ay nga magbalik pa sa presyo nga manubo. No, na masaka na lang yung masaka, masiling ka ma-expectar ka nga mabalik pa sa tag 50 pesos nga 50 plus nga presyo sang diesel o kon gasolina. Wa hindi ka na ma-expectar. Ang isa lang dambot siling onti sanayon mo na nga danang imo siling buot. Sanayon mo na nga danang imo siling kaugalingon nga kon may salakyan ka. Expectaron mo nga ang price increase sang fuel why na chance magpanaog hasta masaka na lang na why na kun buhinan man o kun magnubo man dira lang sa sinintimos tapos sakaan niya ka sang taga pila ka pisos tiyanong mahimo mo dabe why good lantawan nyo bla ang iban gani isubong ang mga drivers nagaangal siling nila tindi na to ang ayuda sa gobyerno ang iba nagaputi ron ang mataway manggiapon kaya hindi na kamo mag-expectar no, nga may may ayuda pa kung mag-abot ti salamat pero kung hindi mag-abot ti kung si mga XFM taxi patrollers tati anong tanabi. Ang ato na lang ya, sige-sige na lang kita paninguha. Paninguha kita para makakita. Inang sa insyakto kag sapatas nga pamagi, Black Atropan dyan, Ray. Tapos, tandaan ta ang kutob sa mga nag-alalagsik ang ila siling alaway sa itong chimpo nga nagapangampanya pa lang sila. Tandaan tagid na, hindi ta dapat malipat pag-abot sang 2028. Ang mag-abot bla asang tiyempo nga kita naman ang may poder nga mag-sukot sa ila hindi kita dapat malipat sa mga ginahimo bla nila nga imbes nga makabulig sa pumuluyo ang ilaya makaganit kag makabaton lang sa nga mulumalitad always paldo sila iya katropan dyan Ray. Hindi bala? Tapos, tulotawan ka lang it tagduha kalibo. No? Gulugan itan ka lang da. True sa mga ayuda. Huwag gaya mahimo ang Pilipino.
Expect ronta buwas may oil price increase and nagapaminta na ang increase sa diesel 11 pesos and sa gasolina naman 4 pesos, 3 tub-tub 4 pesos. Although sa diesel 10 to 11 pesos per liter ang increase, pero the fact na increase black atropang January black. Di bali, pero sa morning katong panjanreya, kay mabato kami yan sa laktanaya. Makalakat-lakat kami. Okay na kami, ah. Why kidya problema, ah? Ganun mo nabi, kay waay. Why ka sang inog tughong? Why ka man sang... Hindi ka man makatughong, kay why ka man sang tulugungan? Di, pulo practice na lang kami yan ni katong panjanreya sa lakat-lakat, ah. Ang importante da nga nami yang amon nga ikaayong lawas, healthy kami iya. Di ba katropan dyan, Ray? Healthy ang aton ikaayong lawas, pero mas manami pagid kung healthy ang aton nga bulsa. Last suggest, 47 ang aton oras sa diri sa aton nga pagpangalagad. Sa mga balita ang aton sining pagatutukan diri sa XFM 100.7 Iloilo. Oh, are, mayo nga balita ne. Kahit ang gobyerno ta, no, sa nagligad, si PBBM, nag-anonsyar sila niya para sa mga beneficiaryo sang uplift program. May 2,000 sila nga batunon. Di daw pirmi malang ugaling yung mga purpose. In fairness, ha, katropang genre, ikaw, ginakaltasan ka kada bulan. Ako, ginakaltasan kita tanan-tanan nga kutob sa mga nagatrabaho. Kada bulan, kada ko sa ginakaltas amon. Pero as always, dole out. Ya, ang gobyerno, mahilig niya sa dole out, no? Ari naman, no? May ara naman sa 2,000 pesos nga dole out. Programa ini sang gobyerno through sa Department of Social Welfare and Development. Manghatag sang tag 2,000 pesos katropang genre. Diri sa aton sa Iloilo, mayara kita sang 255 ka mga beneficiaryo. 255 ka beneficiaryo sang uplift program diri sa aton sa Iloilo City. Tinag-umpisa na ni ang pagtagtag sang unified package for livelihoods industry, food and transport, mga katropa assistance. Itag 2,000 ni, through DSWD. Te ang ginbasihan sini sang Department of Social Welfare and Development. Like for example, diri sa aton sa syudad sang Iloilo, ang mga manubo sa poverty threshold ang ila sila tagsa kama income. Te kundi mayara na sang sa DSWD nga National Targeting System. Di daw laban-laban, huwag naman kita sa nadiri iya madala katropang dyan, Ray. Ha? Amo niyang nami is gobyerno, ta kay mahilig lang sa dole out. Centro. Gulogan itan, kag tulo tawaan ka lang, ah. Centro. Ang mga beneficiaryo, no? Tikabay pa, ang aton lang, nga hindi tala ni pagamiton sa mga politika, ha? Centro. Kay basi, balakon, ipaagi matuod sa DSWD, pero basi damo wakal pada sa mga politiko sa antes ihatag bla. Di bla? Nang hindi bla pag i-release anay antes hindi mag-abot ang mga politiko nga magtinikal da nga daw pamatsyagan mo daw i-claim nila nga ila kwarta bla gina panghatag ato pang genre. Kay basta gani mga ayuda sa aton sila nga mga katropa damo sa mga nagapaipal sila dire. No, teka ba ipa sa taga DSWD? Si nagtani hindi lang pirmi sila, no? Ato pang genre, no? Tani may iban man bala? Kapero siya nagligad to sa rekomendasyon. Ang rekomendasyon, te, mayara sa ginabasihan sa data
Tapos, ti rekomendasyon na din man sa barangay gapon eh. Diba? Baho. Amo do diriya expert nga ton sa di gobyerno niya sa dole-out system. No? Sa aton sa di nga matag para matiti. Amo nang mayo nga balita para sa aton nga mga katropa sa mga binipisyaryo sa uplift program sa gobyerno, mga binipisyaryo nga makabaton sang tig 2,000 pesos mga katropa. Last 10:51 ang aton oras sa diri sa aton nga pagpakalagad sa pihak nga bahin sa police report masubo ni ang natabo dito sa Pontevedra sa probinsya sang Capiso kay ang hepe sang Capiz sa First Mobile Force Company sa Pontevedra sa probinsya sang Capiz patay sang gintiro sang sospechado sa isa ka KTB bar ang pulis na yung opisyal nag-responder ni kay may call up mayara sang komosyon sa KTB bar sa barangay Binontukan Pontevedra Capiz pasado las 11 kagabi. Ang napatay mga katropa gindeclare nga dead on arrival sa ospital ang opisyal nga ginkilala kay pulis sa Captain Rian Ampuyos, 48 years old, bata pa ni katropan dyan Ray, pulis captain Rian Ampuyos, residente sang barangay Suwa, President Rojas sa probinsya sang Capiz, and assigned ni siya sa Capiz First Mobile Force Pontevedra mga katropa. Ang sospechado nga nagtiro sa biktima sa opisyal sang pulis ginkilala kay William Jocampo, 38 years old, taga barangay Hulungahog, Pontevedra Capiz. Base sa initial nga impormasyon nga nag-responder mga katropa si Ampuyos upod sa iya sa duwa ka mga personnel sa komosyon nga natabo sa ilimnan sang gintiro sang sospechado. May pilas sa dughan kag ulo ang opisyal nga nagresulta sang iya sa nga kamatayon samtang arestado naman ang sospechado na recover ang caliber 45 kalakip na ang magazine sang armas. Arasubong sa Pontevedra Municipal Police Station kag padayon nga nagahimo sang imbestigasyon ang aton sa nga makatapos ang puniste. Isa ini sa mga konsekwensya katropang dyan Ray, no? Or isa ini sa mga masubo sa mga opisyal sang pulis nga nag-responder bala sa mga katulad sa nga maklase sang insidente. Kung makita nyo sa KTB bar nga natabo ang insidente, kita nyo may mga nagalalapta pa nga mga butilya sang ilim nun. May mga dugo pa. May upod pagid ko no ining sospechado nga nadakpan o galing doon nakapalagyo, no? Sa aton sila nga makatapos ang polis. Ibaloon ta ang dugang sila nga mga updates. Dari sa aton nga pagpangalagad, pinagi sa aton nga sister station sa XFM 106.5 sa Rojas City sa probinsya sang Capiz. Last 10:54 ang aton oras sa pihak nga bahin mga katropa. Oy! Sa mga gusto kag may plano mag-apply nga mangin fire officer 1 deadline subong katropan dyan Ray, ikaw ay ka plano nga mag-apply sa Bureau of Fire Protection kaya subong adlaw pitsa 20 ang deadline sang application sa pagpasa sang application para sa mangin member sang Bureau of Fire Protection. Now, subong aga, may kaupod naton diri sa aton sa nga pagpangalagad live ang bagong regional director sang Bureau of Fire Protection, si Fire Chief Superintendent Edwin Vargas. Attention sa mga may plano kag mag hingagaw
ang mag-apply bilang Bureau of Fire Protection, bilang Fire Officer 1. Iba loon tabi kay ano ng status sang recruitment sang Bureau of Fire Protection. And ilakip ta karon sa aton sa nga interview sa kay Fire Chief Superintendent Edwin Vargas ang pila ka mga concern sa mga fire stations sa diri sa aton sa Western Visayas, ilabi na sa probinsya sang Iloilo. But diri kita sa maga-focus sa aton sa nga tagpalamati sa recruitment. Ano na kadamo sa mga nag-apply? Nami ni katropan dyan, Ray, kung makasulod ka sa Bureau of Fire mo. Kaya nga ate, magluwas nga ang security of tenure bala sa gobyerno. Te, tanan nga benepisyo, ara. And I don't know kung pilasubong ang basic sa pagsulod mo kung Fire Officer 1 ka. Daw hindi ko familiar kung ano nga sa nakigrade kung, kung ano ka, kung Fire Officer 1 ka. So, deadline subong, no? Sa aton sining mga taga palamati. So, para sa benepisyo sa aton sining mga katropa, may kaupod na aton live via online, via Viber, karon si Fire Chief Superintendent Edwin Vargas, ang Regional Director sa Bureau of Fire Protection diri sa aton sa Region 6. Para sa inyong mga reaksyon, opinion na mensahe, 0950-975-6970. Siling ninong Fred Belbao, siling niya nakakadlaw bisan na palang damol, pababa, bago, panaog, dentist. Ay, nagpa-dentist kagali nong. Sige, si nung Fred Belbao, kapamati sa aton da. Si katropang Jemuel Dilet, ang aton nga presidente sa XFM Taxi Patrollers. Sila niya, good morning, katropang Mario. Pamasahi lang, wala ganubo, gasaka lang. Bao, may tama ka dyan. Katropang Jemuel, isa lang niya tuod ang gapanaog mo. Katropang Jemuel, good morning nanda. Kay Sir Facilo da, sila niya, saka dako, naog gamay. Laban. Kay Mama Angelo di Monteverde, good morning. Happy listening lang. And dira sa Maymay sa Bukuhan. Galagabong na da subong ang radio. Kay magkuryente na da subong sa Maymay sa Bukuhan. Good morning lang sa kay Babin Kanayunan and also sa kay Sir Jimmy Berdin na Karisma. Good morning kay Mrs. niya da, no? Happy listening and nga nagapamatigin sa aton. Salamat. Kagdiraman sa Just Doing Eatery. Sa Barangay Balabago sa Distrito Sangharo kay Ma'am Gigi Dornila, kay Mrs. niya sa managakaon da, nagapanyaga. Also sa kay Paring Boy Mortel, Paring Boy! Sila niya, happy birthday, July 19, kay Kagawad. Oy, birthday, gali, kahapon, tibilated eh. Bawa, ikinagmuno-muno si Paring Boy Mortel ba? Paring Boy?

0: morning. Also sa kay Ma'am Lourdes sa Tixon Gayoso. Good morning. Happy listening. Kay nung James Bundada sa Barangay Proctres. Good morning. Happy listening lang. Kay RV Chris sa Casires. Kay Panoy. Kay Panoy Kistadyo. Pero ang iyan nga ang iyang pangalan sa ano sa Facebook si Panoy, Panoy Kistadyo. Pero lain ang totoo diyan ang alan. Di pa Panoy Panoy ka ba ha? Good morning landa. Happy listening lang no. Diri sa aton sa nga pag pangalagad sa sentro sa XFM 100.7 Iloilo. Impunto las 11, diri sa aton sa nga pag pangalagad. Diri sa lang ni katropan diyan, Ray. Before kita magbreak, liog na lang tada sa kay Fire Chief Superintendent Edwin Vargas. Unahon tani no sa aton sa nga matag palamati kay naka-schedule kita nga mag-interview sa kay Fire Chief Superintendent Edwin Vargas, no? Ara, amo nang number? Ha? Amo nang number niya? Same lang na sa aton sa ligamatag panamati. Kay Kapbot sa Florentine, ay hindi matawagan. Itawagi sabi sa ano? Itawagi lang sa iyang number. Pangayo, alang ano niya. Kay ang ginpasa sa akon nga number. Amo na, no? Same lang na sa Viber. Kay Kapbot sa Florentine, good morning. Happy listening. Kamusta ang mga taga-barangay katropa sa Kapihan sa Muloda? Bao, buhay ka. Waway kami ka... Ano ba? Kapangapida ba? Gali kay gutok-gutok subong bi ang Mulo Plaza da Kapbot. No? Kay Timanong Fiesta, tidamo sa mga vendors da sa Mulo Plaza. Kamusta landa kay Kapato Lee Kim Sing, kay Kap Ising Villanueva, Kap? Kamusta ang Kap Ising Pansit Molo, ang pinaka the best na Pansit Molo sa bilog nga kalibutan? Kay Biyernes ka makaon, Sabado ka gutumon. De Black Kap Bots, good morning landa kay Kap Ising Villanueva. So standby sa ton sila nga mga katropa, tawagin lang siya katropan dyan, Ray. Unahon tani kaya para makadiretso kita, no? Before kita mag-break, kaya nakaschedule kita kay incorrect ang number. Ito daw okay man to ang number. Again, ipasa ko bisi mo da. Kay gin forward ni Bebebe. Okay. Aka. Sige. Last 11:03 ang aton sa nga oras ma-commercial ng tanay siguro. And sa aton sa nga pagbalik, check naton ang linya ni Fire Chief Superintendent Edwin Vargas sa Bureau of Fire Protection. Balikan ta sa aton sa nga pagpangalagad pagkatapos ang aton sa nga ma-commercial. So please stand by.
1: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
2: Gusto mo bang healthy at glowing ang balat? Ang vitamin D3 ay tumutulong sa skin repair. Ang VCO ay may antimicrobial at moisturizing properties. Ang Moringa Seed Oil ay may vitamin E at oleic acid na tumutulong sa skin nourishment. Ganda na nanggagaling sa loob. Premium D3 Soft Gel. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties, at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency, at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark, at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.

0: Ako'y ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Claire Skin Herbal Soap. Claire Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ari ini sang Glowtag Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Claire Skin Herbal Soap with Glowtag Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
1: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
2: Mag-Sansong Plus Herbal Oil.
1: Garantisado.
2: Maaasahan
1: sa sakit ng katawan.
2: Kaya, para sa maginamang pakiramdam,
1: Mag-Sansong Plus Herbal Oil.
2: Ang pamahid na all-in-one
1: sa presyong magaan.
2: Sansong Plus Herbal Oil.
3: Sansong Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C.
4: Ako si Eric. Dati ang hina ng katawan ko. Maambunan lang ng konti. Nagkakatrangkaso na agad ako. Pero after ko mag-take ng Sansong Vitamin C regularly, malakas ng katawan ko.
3: Sansong Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C.
5: Sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
3: Sister Pain.
6: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa edad na akong training, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na dating kung akong lansa. Sister Pain para derogaritso ang training.
3: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
5: Symptoms persist. Consult your doctor.
3: Pagbili sa mga butika.
7: Makalage na ko.
3: XFM.
8: Patropa mo.
7: Exciting.
9: Mga katropa, exciting!

0: Last 11:07 ang aton oras sa pabalik sa pagpangalagad sa sentro diri sa XFM 100.7 na Iloilo. Centro. Upon sa gyapon sa inyo sa dinga katropa ini si katropa nga Mario Hilongo. Centro. Paningwa kita nga maka-establish ang contact sa kay Fire Chief Superintendent Edwin Vargas, ang Regional Director sa Bureau of Fire Protection. Para sa aton siling scheduled interview, no? Sa aton siling mga taga-paramati. And attention sa mga magahingagaw, no? Sa pag-apply bilang a member sa Bureau of Fire Protection. Since subong adlaw is July 20 and the deadline sa pagpasa sa application form or sa pag-apply bilang katapo sa Bureau of Fire. So while naga-plastar kag naga-establish sa contact si Katropang John Ray sa aton siling mga taga-paramati, kay Kapbots Florentine sa nga wala man ka mo diga kadto ati makachimpo Kapbots ay kagawad alan na Ilanggos sa dira sa Kalaparan Arevalo. Kamusta, good morning, happy listening lang. And hindi between hindi subong why na ta mag 12 karon, why na ta na hasta lang kita 12 kada to pang dyan, okay? Between 11 to 12 tong ato na, no? Sige, pero okay lang, matawag ta uli. Okay, sige, no problem. Kay ti balaan naton nga medyo masako-sako man eh ang aton siring regional director eh sa Bureau of Fire Protection. That is why nga nag-adjust man kita sa aton siring oras para nga maka-interview kita. Kaya ito importante man yung mahibaluan naton ang status, no, sa application and iban nga mga palamangkutanon sa Bureau of Fire, especially sa concern subong sa mga LGUs nahanungod sa ilang mga fire trucks. Centro. Like for example atong sa banwasang istansya, no? Ti daw nakalabot ato sa kay Yusek Mabilog ang concern sa istansya, not only istansya. Pagkabalo naton may iban pang mga concern nga may problema man sila sa ilang fire truck. Like for example, ang sa Bingawan, madumduman ta, gindeliver, gani-gani, ang privilege speech sa sangguniang panalawiga ni board member Mark Palabrica. Nga may kang tanan sa status ng ila siring fire truck sa Banwasang Bingawan. And hibaloon ta, kun bala, sa mga LGUs diri sa aton sa Western Visayas, in particular diri sa Iloilo, pila ka mga banwa nga mayara sang fire station nga wala sang existing fire truck. Mayara matod sang fire station pero ang ila sini nga fire truck do nagadepende bala sa MDRRMO, no? And hibaloon ta sa aton sa mga taga-Paramati. And ano ang lihok diri sa Bureau of Fire in order nga ma-address ang ining mga concern sang tagsa ka mga fire station diri sa aton sa Western Visayas, in particular sa siyudad kag probinsya sang Iloilo. Good morning sa kay Sir Bobby Bolivar. Sir, good morning. Pa-shoutout lang sa kay Meli Calvo sa Suok Arevalo. Sir, morning na da sa Barangay Kalaparan or Barangay Suok, I mean, sa distrito sang Arevalo. Dira sa Kalaparan niya, tiara di Agyapon, no? Si Kagawad Rodrigo Montaño, Kagawad Alan Ilanggos, and si Kagawad Tony Iturriaga, ang presidente sang senior citizen, si Sir Busayong and si Ronel Darucada. Good morning, happy listening lang. Okay, so standby lang sa aton sa mga tag palamati, no? Ay, okay. So may visitor gali siya from Upslide. Oh, sige. Anyway, so schedule abi naton is between 11 no to 11:30 no. Okay. Standby lang sa aton sila nga mga katropa no, sa aton sila nga mga taga Palamati. Kay may bisita. May bisita pa si RD from Apsley. Centro. Feedback na rin sa aton. Pero hindi man ta pwede makapalampas las 12 ka to pa dyan. Remo, no? Oh. Okay. Sige. Hulaton ta, no? Kay nakaschedule kita hopefully nga maka ano kita, no? Makahingagaw kita before mag 12. Centro. Mag-end ang aton siling program, no? Sige, kay may bisita si RD, no? Sa aton siling ng mga tag Palamati, no? So may chimpo pa man, no? Sa aton siling nga makatropa. Ini nga bayan sa aton siling nga pagpangalagad ang buylog nga ginadulong sa inyo sang Santon Gold Herbal Capsule, no? Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C kag Premium D3, ang mga suplemento nga ginakabig naton na the ultimate trio because sa mga epekto nga mabulig sa aton siling nga ikaayong lawas. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule nga may lama, may yara sang lima ka mga ingredients, pero sa mangustin, ang palaya, malunggay, garlic kag spirulina. May yara sang kapasidad nga patyo niya mga bakterya o kon viruses kapin pa kon nagatumarka daw adlaw sang premium D3, no? Amo ni ang mga perfect combination gid, no? Like ang Santon Plus Gold Herbal Capsule nga may lima ka mga ingredients. Mangustin, ang palaya, malunggay, garlic kag spirulina sa aton sini nga matag Palamati. Para malikawan aton ang mga pagtubo sa mga bukol-bukol, hubag-hubag, arthritis, rheumatism, high blood pressure, diabetes ug iban pa nga mga klase sang balatian sa aton sini nga matag Palamati. Upda naton sang Santon Vitamin C, ang alkaline based kag non-acidic nga vitamin C, ang vitamin C nga nagikan sa Santon. Nagabulig sa pagpabaskog sa aton nga immune system and ang premium D3, your premium food supplement against viruses and bacteria. Mabakal naton sa mga butika nationwide kagada sa Yes Health Wellness Center sa Ayang Building sa Yolo Street sa Barangay Arroyo at tubang lang sa Midtown Hotel. Available man online sa Shopee kag sa Lazada, sa TikTok. Pangitaan lang ang official store sang Yes to Health 2011. Aga sa linya ta, katropan dyan, Ray. Nasa linya natin si Fire Chief Superintendent Edwin Vargas, ang Regional Director ng Bureau of Fire Protection. Sir, good morning. This is katropang Mario Hilongo and live po tayo ngayon sa himpilan ng XFM 100.7 Iloilo. Good morning, sir.
1: Yeah, good morning po sa inyo at sa inyo po mga tagapakinig po.
0: Yes sir, thank you for the time na ibinigay sa amin dito sa XFM Iloilo Fire Chief Superintendent Edwin Vargas. Sir, siguro this is the first time na nakapag-interview kami sa inyo, no? Since you assume as regional director ng Bureau of Fire Protection dito sa Region 6, sir.
1: Opo, ngayon lang po yung unang pagkakataon po at maraming salamat po sa pagbibigay niyo sa akin ng panahon para ma-interview po ninyo po.
0: Yes, sir. Sir, may we know sa status ng recruitment sa Bureau of Fire Protection since na ngayong araw is deadline ng application sa mga gustong magpasok bilang Fire Officer 1 ng Bureau of Fire Protection?
1: Yun po, totoo po ang sabi niyo po na hanggang ngayon na lang po yung deadline na pagpa-file po ng application dito po para maging isang bumbero dito po sa ating rehiyon. So hanggang mamaya po na alas 12 ng ating gabi ay nakahanda pa rin po ang ating mga opisina, mga fire stations para po tumanggap, mag-assess at tumanggap po via online yung ating pong application.
0: Oo. Sir, po. Yes sir. So, hanggang 12 o'clock midnight pa. So, meaning, kahit 11:50 or past 11, basta before 12 o'clock midnight, pwede pa matanggap ng opisina ng Bureau of Fire Protection ang lahat ng mga application?
1: Yes po, opo, ganun po. Oh.
0: Okay. So as of now, sir, mayroon na po ba tayong estimate kung ilan na po ba ang nag-apply, umpisa na nagtanggap ng application ang Bureau of Fire Protection, especially dito sa Region 6 sa Fire Chief Superintendent Edwin Barga, sir?
1: Yes po. As of this date po, more than 700 na po yung nag-apply po sa Bureau of Fire Protection po.
0: Oh, so more than 700. And ilan ang quota or kung mayroong man quota dito sa Region 6? Sir, mayroon po bang quota ang Region 6 na allocation dito sa atin, sa Region 6?
1: Opo, meron po. Lahat po naman ng region sa buong Pilipinas ay may allocation na quota. Tingnan po, sa pagkakataon pong ito, may tatlo po na kategori na para maging bumbero. Yung una po, yung sa Special Rescue Force, meron po tayo na 42 na quota. Mm-hmm. Yung sa Emergency Medical Service, meron tayong 16 na quota. At dun po sa Fire Suppression Operation, meron po tayo na 83 na quota para dito po.
0: Oo. So, bakit sir, based on the data no, na ibinigay ninyo, ang quota is, bakit marami sir ang sa fire suppression operation?
1: Dahil batid po naman natin ang kakulangan po do sa fire operation. So, kaya po yun po yung mas maraming quota. Actually, ito po ay dinadownload lang sa amin from the national headquarters kung ilan po yung na-mention nila na quota ng region. So yun lang po yung amin sunod-sunod. Meron po sila na iba-ibang kategory na sinasabi, may mga bases. So based po dun sa kanilang pagsusuri, ito po yung allotted po para sa Region 6.
0: Oo. Mayroon po ba tayong basis, sir, kung when it comes sa allocation ng tatlong operational assignment?
1: Opo. Yung pong sa Special Rescue Force, bali, kaya po ito 42 kasi dalawang team ito, ang plano po ng kagawaran ay magkaroon ng at least initially dalawa munang probinsya yung bibigyan namin ito. So 21 for each province. Ganon din po yung Emergency Medical Services, 16 yung quota. So magiging dalawang team din po ito. So 8 po per team i-allocate po namin sa mga province. For initially, ganun lang po naman muna ang gagawin. Pero sa mga susunod na panahon, so ang plano ng Bureau of Fire is lahat po ng probinsya magkaroon ng Special Rescue Force at magkaroon din po ng Emergency Medical Services.
0: Sir, nakita natin na based doon sa tatlong operational assignment no na sinabi ninyo, Special Rescue Force, Emergency Medical Services and Fire Suppression Operation. Mayroon po bang preferred or priority course sa pagtanggap bilang Bureau of Fire Protection based on the operational assignment, sir?
1: Opo. Doon sa Emergency Medical Services po, yun po, preferably po yung mga medical related courses. At doon po sa Special Rescue Force at sa Fire Suppression Operation, so far wala naman po siya na prepared courses. Ang mahalaga lang po doon sa Special Rescue Force, definitely dapat physically fit po sila na kaya nilang gawin yung mga bagay-bagay na kailangan ng mga rescue sa mga rescue operation. So yun po naman ang mga ano natin requirements po.
0: Okay, so meaning sa Emergency Medical Services, so dapat related talaga sa medical course ito, Fire Chief Superintendent Barga, sir?
1: Opo, preferably po, yun po yung kailangan po.
0: Oo. Sir, medyo nanibago tayo, sir, no, sa itong BFP e-hire system. May we know, sir, kasi bago lang ito sa pagkaalam natin yung Bureau of Fire Protection e-hire system. Pwede po ba natin, sir, malaman kung ano ang sistema nito ng BFP e-hire system, sir?
1: So ito pong BFP e-hire system ay ito po, tama po, ito po yung bago at ngayon lang po sinimulan. na online po yung pag-a-apply, di po ba? Tapos pagkatapos po nitong application, once na na-approve na po yung application ng ating mga aplikante based dun sa system, so magkakaroon to ng exam. Online din po yung exam, online, pero siyempre isa lang po yung location, pero online po yung exam. Tapos kinabukasan mailabas din agad yung ano, yung result. So ang magmo-monitor po nito, hindi po dito sa regional level, ang nakakaalam po ng sistema ay sa national headquarters. Maganda po ito kasi doon po natin makikita na parehas po talaga yung exam at wala pong control sa yung result ng exam dito sa regional level. So yun po yung pinakaiba. At the rest po ng mga processes ay usually po ay i-upload namin doon sa ano, sa online. Meron lang po iba na face to face katulad nung interview and some other processes kailangan talaga na face to face katulad ng mga medical, mga dental, new exam, so lahat po siya face to face. Pero all the rest po is gagawin na po online po para ma-minimize po yung personal interaction with the applicant. Yun po yung magiging ano natin, sistema. Oo. Po.
0: Okay, so first time, ang implementation ng e-hire system, so first time ito sir na implementation ngayong taon.
1: Opo, totoo po yan. First time lang po na itong e-hire system na ginagawa natin sa Bureau of Fire po.
0: Oo. Sir, ano ang bintaha or ano ang advantage ng e-hire system compared to sa old system na ini-implement ng Bureau of Fire Protection? Kasi dati, nung wala pang e-hire system, face-to-face, no? So ano ang advantage, sir, sa e-hire system compared to old system na na-implement ng Bureau of Fire Protection?
1: Ang maganda po dito sa ating e-hire system, so definitely mas naging automated siya, computerized, naka-system. So mas madali po yung proseso. Pinadala yung proseso, pinaiksi yung time, tapos mas efficient po yung magiging result nito. Kaya po ito ay yung ginamit itong e-hire system.
0: Oo, okay. And kung i-compare dati, kasi face-to-face, medyo prone, sir, sa ano, sir? Prone sa Maninoy system. Yung dati.
1: Opo. Baka po ganun dati. So definitely, yun po ang inaano natin na mawala na ang mga ganun po na sistema. Kaya po inilunsya dito ang BFP e-hire system. Ganun din po, mas makakatipid din po o makakasave po yung ating mga aplikante sa pabalik-balik po sa pagpunta sa regional office o provincial offices where na pwede naman gawing online. So definitely malaki po yung matitipid nito sa ating mga aplikante po doon sa mga gastos nila for the travel, for the food, and for the time. So yun po definitely yung matitipid ng aplikante. The same with the resources din po ng Bureau of Fire, malaki din po ang matitipid namin with this system.
0: So, since na last day sa ngayon, sir, no, ng application application ang pagpasa ng application sa recruitment. After this deadline, sir, ano po ang mga scheduled activities natin right after ng recruitment?
1: So right after po nitong application, ipapadadasan po sila ng link para magkaroon po ng ano, ng qualifying exam. After ng qualifying exam, magkakaroon na yung agility test. Doon po i-test kung kaya nila yung physical ano nila, physical condition sila. So after that, magkakaroon ng interview. Then doon na po papasok yung ano, neuro exam, dental exam, medical exam. Then based on the schedule, by September 1 na po yung ano, outtaking po ng mga mapapalad po na mapapasama sa aming hanay bilang bumbero. Yun po ang ating schedule po.
0: After na makapasa ang applicant, sir, sa Bureau of Fire, paano sila i-inform? Through electronic or papadalhan sila ng ano sir, ng sulat na kunyari na tanggap ka na, something like that sir. Anong process ng pag-inform sa applicant na natanggap?
1: Parehas po 'yun. Mag-focus po kami ng mga okay. qualified applicants saka yung mga successful applicants. The same, meron din po silang marireceive doon sa kanilang sa system po kasi nag-create sila ng ano doon ng anong tawag mo doon? Nag-create sila ng account doon. So paladala po sila individually kung ano po yung status nila doon sa hiring process. So yung meron po individual analysis at saka at the same time meron din po kami na posted po doon sa aming official page.
0: Oo. So ang advantage, isa pa sa mga advantage nito sir ng e-hire system niyo sir is ma-monitor talaga ng applicant kung may kulang pa or kung ano ng status ng kanyang application.
1: Yes, tama po kayo. Ganun po yung purpose. Isa po sa purpose ng ating BFP e-hire system po.
0: Okay. Sir, would you mind, sir, nandyan ka na rin lang sa linya. Pwede po ba makasingit ng other question, sir? No? Related po ito, sir, sa status ng mga LGUs sa Western Visayas na mayroong fire station. And may we know, sir, all over Western Visayas, especially dito sa atin sa Iloilo, may mga LGU na may fire station and status ng fire truck na operational police or fire senior superintendent Vargas, sir?
1: Yes po. Lahat po naman ng bayan at syudad dito sa Region 6 ay mayroong fire station at may fire truck. Maliban lang po dun sa isang municipality na ito pong isa nito ay wala fire truck at walang fire station, pero ito po ay prioridad ng ating kagawaran na magkaroon po sila siyempre ng fire stations po at fire truck.
0: Oo. Anong bayan ito, sir?
1: Ito po ang Madalag sa Aklan. Ito lang po yung bayan na wala pang activated na fire stations at wala parang fire trucks.
0: Oo. How about, sir, sa dito sa Iloilo, sir? Kasi last month, no, mayroong mga information na, like for example, isa doon ang sa bayan ng Bingawan, I think, na ang kanilang fire truck is sira. And under repair. I don't know kung ano nang status sa ngayon, sir, since na na-privileged speech po ito sa sangguniang panlalawigan ng Iloilo. I don't know if naka-abot po ba ang information nito, sir, sa inyo?
1: Sir, definitely. Lahat naman po ng sira na fire truck within the Region 6 is kung may anong po sila, may budget na nakalaan. So agaran po namin itong ginagawa na aksyon para ma-repair agad at the same time para maging serviceable po agad. So without delay po yung pag-action po dito sa mga fire truck na paminsan-minsan ay hindi natin maiiwasan, nagkakameron talaga ng mga problema po.
0: Opo. Oo. Kasi yo sir, ang ibang fire truck mga more than 10 years na but still serviceable pa, no? Kaya lang kung kaisa medyo nagka-aberya since na luma na. Mayroon po ba tayong data, sir, in terms of fire trucks na hindi na gumagana and luma na fire chief superintendent Vargas, sir?
1: Yes po, totoo po 'yon na meron talaga tayong mga fire trucks na luma na, no? As you mentioned kanina, mga may edad na. May tayong mga fire trucks na more than 30 years old na.
0: 30 years old?
1: more than 20, ganon. Mm-hmm. So ito po namang mga to ay ano natin, naiparating natin sa National Headquarters at ang tugon po nila dito, yung po mga fire trucks na may edad na 30 taon pataas, ito po yung priority na kapag may dumating na bagong fire truck, sila po yung mga una na papalitan para po ma-replace na yung mga may edad na na fire truck. Alam po natin yung ganung sistema na talagang marami talaga tayong fire truck na kahit may edad na ay
0: serviceable pa rin.
1: Serbisyo pa rin po. Oh. Kasi kailangan po talaga na mayroong fire truck po sa bawat municipalidad po.
0: Oo. Pero ang as to sa budget for repair, sir, saan po ba ito kinukuha? Is it the fire station na sa MOE nila or ang nagpapa-repair nito, sir, is the LGU?
1: Meron pong fund na pag mga minor repair lang po, dyan po meron pong fund na MOE na sinasabi natin pag mga minor. Pag mga major repair naman po, kung meron pong pondo naman yung local government units, pwede nilang paglaanan ng pondo. So much better po at ina-appreciate po ng bureau yung mga ganun na LGU na very generous po sa ating BFP. Kung hindi naman po, meron din po naman na general repair na under the fund ng Bureau of Fire Protection. Nire-request po natin yan sa National Headquarters. So kung mga may for major repair this year, nire-request natin, pinaforward natin sa kanila. Then hoping by sa susunod na taon, masama ito sa budget at ma-refer kung ito po ay talaga nangangailangan ng gano'n na general repair po.
0: Oo. So, nakadepende talaga sa headquarters sa Fire Chief Superintendent Barga, sir, yung budget for repair sa mga sirang fire truck, sa mga LGUs, Fire Chief Superintendent Vargas, sir?
1: Opo, pag mga major repair po sa ano po sa National Headquarters po o nire-request po namin talaga sa LGU. Pag mga minor repair, yun lang po yung nasa capacity po ng region tsaka station level. Yun po, may mga certain amount po na ano na kung saan pwede lang at yung hindi po pino-forward po natin sa mas nakakataas po sa atin.
0: Okay. Sir, panghuling tanong na lang, no? Ano po ba ang update doon sa istansya? Kasi nakita namin na mayroon kayong meeting together with Yusek Mabilog and the mayor ng Municipality of Istansya. Ano na po ba, sir, ang latest doon?
1: Yun, sir. With regards po doon sa nangyari sa istansya, so initially po nagko-conduct po kami ngayon ng thorough investigation para malaman po namin ang tunay na nangyari. At while conducting such investigation, temporary po nirelieve muna natin doon yung hepe at the same time yung fire truck operator para po hindi nila ma-impluwensyahan yung isinasagawa po natin na investigation. Pag meron akong final investigation, so doon na lang po siguro natin malalaman kung ano ba ang result at kung meron bang kung sino ba ang may pananagutan, kung meron o wala, at kung meron man po, gagawin po natin ito ng agarang aksyon para hindi na po maulit yung ganitong pangyayari kung mapatunayan po na meron pong pagkukulang ang kung sino man po.
0: Okay, so temporarily, sir, nirelieve yung fire marshal, acting fire marshal doon sa istansya?
1: Yes po, ganun po, na inirelieve po natin sila a day after po nung pangyayari para po hindi nila ma-influensyan yung ginagawa po na tina-investigasyon.
0: As of now, sir, sino ang pumalit sa dating municipal fire marshal ng istansya, sir?
1: As of now, sir, yung deputy niya, yun muna yung temporarily na as caretaker po ng bayan ng istansya po.
0: Okay. May time frame po ba, sir, yung kinakandak na investigation ng BFP with regards to the nangyari sa istansya?
1: Sir, we are hoping na within this week matapos namin yung investigation and to forward that to the higher authorities po para at least malaman din po nila. Ganun po, sir.
0: Okay. So lastly siguro, sir, no, yung mensahe na lang natin sa ating mga tagapakinig at saka sa mga aspiring applicants ng Bureau of Fire Protection, yung mensahe na lang natin na Fire Chief Superintendent Vargas, sir.
1: Ayun po, magandang araw po sa ating lahat, no? So para po doon sa mga aspirant po natin na maging Fire Officer 1, so yun po, dire-diretso po yung ating pagtanggap ng aplikante hanggang mamaya po na 12 midnight ng gabi. At sasamantanin ko na rin pagkakataon para manawagan po sa ating aplikante at sa ating mga kababayan na ang pagpasok po sa Bureau of Fire Protection ay wala pong bayad o wala pong kapalit. Ano po, kung meron po kayong nalalaman na humihingi o nagbibigay ng bayad para matanggap bilang Fire Officer 1, ay maaari po ninyong ipagbigay alam sa pinakamalapit na himpilan ng pamatay sunog o pwede rin po diretso dito sa regional headquarters. Para rin po sa ating mga kababayan, lalo na sa ating mga mamamayan, lagi po namin pinapaalala na mag-iwas po tayo sa mga paminsalang sunog. Ano po? At lagi namin din sinasabi na hindi lamang po sa Bureau of Fire Protection nakasalalay yung fire prevention natin. So ito po ay ano po, kami po ay naniniwala na ang pagkakaroon po ng ligtas na pamayanan laban sa sunog, ito po ay nangangailangan ng pagtutulungan. Pagtutulungan ng gobyerno, pagtutulungan ng mga mamamayan, ng mga LGUs at mga barangay. So lahat po tayo ay kailangan magtulong-tulong para po maiwasan natin ang mga paminsalang sunog. Yun lamang po at magandang araw po sa ating lahat at sa inyong mga tagapakinig po.
0: Sa time, sir, na ibinigay dito sa amin sa XFM 100.7 Iloilo. Salamat, sir, and good morning po sa inyo.
1: Thank you po.
0: Sentro! Sentro! Nabatian, mga katropa, si Fire Chief Superintendent Edwin Vargas, ang regional director sa Bureau of Fire Protection. Sentro! Actually, may bisita to si Fire Chief Superintendent Edwin Vargas, but ginatagan niya kita sang time, no, nga makapahibalo sa mga aplikante. Oh, katropang BJ. Si katropang BJ Sirada, aplikante ni sa ano mo sa Bureau of Fire. Te batian mo to ang interview sa kay Fire Chief Superintendent Edwin Vargas. Hasta pa 12 midnight, no? Hasta pa 12 midnight ang pagbaton sa mga aplikante, sa mga aspiring, no? Sa mga luyag magsulod sa serbisyo sa gobyerno, ilabi na sa Bureau of Fire Protection. Ginakipta na lang to ang iban nga mga ano, nga mga palamangkutanon, especially ang status sa mga fire trucks operational sa mga fire station diri sa aton sa Region 6, especially sa Iloilo. And sa bilog nga Region 6, isa na lang kabanwa ang wala sang fire truck kag wala man sang fire station ang madalag aklan. No, sa aton sila nga mga taga Palmati. Hopefully nga nakahatag kita sang impormasyon sa aton sila nga mga aspiring applicant sa Bureau of Fire Protection kung ano ang dapat nila nga mga i-comply, anong dapat nila nga mga ihimuon. And gin-discuss tadi ang parte sa BFP e-hire system kay daw amon ing pinaka bago, no? At yung ang purpose ni kung nga ang mayara sang sistema nga e-hire system para ti natural makatipid ang mga aplikante, maka mahapos para sa mga aplikante, kiti basta ma-internet ka lang, okay na mo, no? Pero sa gihapon mayara sang face to face, no? Sa aton sila nga mga taga Palamati nga pag interview, no, sa aton sila nga mga taga Palamati. And thank you, no, bebe ano na ni subong ang kwan man, ano na subong ang rank ni Pamila Parampan man, bebe man ko tonto sana ay okay. Kay Gapamati Subong, no? Si Sang una si Pamela Paranpan sa kwani sa public information sa Bureau of Fire, pero daw siya nasubong ni ang fire marshal sa municipality of Liganes. Centro. Thank you gid sa pag facilitate sa kay Pamela Paranpan. Centro. Municipal fire marshal sa municipality of Liganes. Pam, thank you gid ah. Balaan ko ga-monitor kada subong eh. Thank you gid sa pag facilitate no nga maka-interview kita sa kay fire chief superintendent SFO4, senior fire officer 4. Pamela Paranpan, ang acting or ang municipal fire marshal sa municipality of Leganes. Thank you gid sa pag-facilitate nga maka-interview kita, no? Sige. Thank you, no? Sa aton sini nga pag-panglagad 11:42 ang aton sini nga oras, ini nga oras ang buylog nga ginadulong sa inyo sang Santon Plus Gold, Santon Plus Gold coffee mix with glutathione and collagen, Santon Plus coffee mix and Premium D3. Pili inyo lang tatlo ka mga variants ng aton sini nga kape ah. Kay ina ang makape nga healthy. Hindi lang ma sila nga makapainit-init sa inyo sini nga sulok-sulok kundi nga maka may mga health benefits ka mga makuha. Ilabi na kon Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen kay amo ining kape sa mga gwapo kagang kape sa mga gwapa. Amo na nga sige, amon pang apin ni katropang dyan, kay basi ko magwapo, pamanlang kami ah. Di ba, si katropang dyan, Ray, kay bisan pa paano, gwapo na niya nga daan. Kaya kuya, medyo, amo na nga sige ko pang apin ang Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen. Pero seriously speaking, damo ka mo sa mga health benefits nga makuha kung ang inyo sinigin na pangapi ang Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen. And also, ang Santon Plus Coffee Mix may isoplabon nga makabulig sa pagbalanse sa body hormones sa aton sinigin lawas. Ilabi na sa mga kababainhan, may kape ka na, may bulong ka pa sa Santon Plus Coffee Mix. And Premium D3 Coffee Mix. Ang Premium D3 Coffee Mix ang mayara sa mangosteen, may vitamin D3, kag mayara sang as ang sweetener amo ang stevia no gani wala sang tendency nga mag-shoot up ang inyo sa nga sugar level and mayara sang vitamin D3. So piliin niyo lang ang tatlo ka mga produkto sang Yes to Health Incorporated babakal naton sa Mercury Drug Store, Rose Pharmacy, TGP, Southstar Drug Store, All Green Pharmacy, South Generica kag sa tanan-tanan nga mga butika nationwide, raman sa Yes to Health Wellness Center sa Ayang Building sa Yolo Street sa Barangay Arroyo at tubang lang sa Midtown Hotel. Available man online sa Shopee, TikTok, at sa Lazada, pangita lang ang official store sa Yes to Health 2011. Magabalik kita sa aton nga pagpangalagad pagkatapos ang aton sila nga mga commercials. So please stand by.
2: Christopher po, dati na akong na-stroke. Sobrang hirap. Kaya ngayong okay na ako, dobling ingat na. Tinigil ko ang biso. With healthy diet and exercise, subok ko na. Malaking tulong din ang Santon Plus Gold araw-araw.
3: Santon Plus Gold, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Santon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Maribel, isa ako ka nurse. Ang sekreto ko nga active gid ako sa work mo ang Santon Gold Coffee Mix. Makatatlo hasta apat ako ka cups adlaw-adlaw. Maluwas naman namit ang sabor. Gusto-gusto ko gid ka ni collagen kag glutathione. Kapahubin pa sang nawo. Duty ka gid nga fresh.
4: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Kung iisipin mo, araw-araw ka naman nagkakape. Pero naisip mo ba kung may pakinabang ba talaga yung iniinom mo? Ako, nag-switch ako sa Santon Coffee Mix. May mangosteen na may santons, antioxidants na tumutulong labanan ang damage sa katawan. May moringa na may quercetin at chlorogenic acid. Tapos may soya pa na may isoflavones. Parang hindi ka lang nagkakape. Nag-aalaga ka pa ng katawan mo. Santon Coffee Mix.
6: ang pinakaayaw ko yung naka-eyeglasses ako. Kaso, no choice dahil malabo naman ako. Buti, isa ang Vision X Plus na nakita kong solusyon. Sinubukan ko siya for almost 3 weeks. Malinaw na paningin ko at wala na rin akong suot na eyeglasses.
7: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika!
8: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
9: Ko si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-Premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta bumigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. Eat right plus Premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
8: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
3: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Mga Barigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
11: Centen Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Centen Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Centen Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
12: X FM.
13: Yes to health!
14: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
15: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Ayon sa isinagawang data analysis sa Pilipinas, mayroong 1.98% na rate ng paglaganap ng mga kapansanan sa paningin at pagkabulag. Ito ay kumakatawan sa mahigit 1 milyong Pilipino na may katarata, halos 300,000 may glaucoma at mahigit kumulang 200,000 Pilipino na may maculopathy at diabetic retinopathy. At ang bilang na ito ay mas lalo pang dumarami. Huwag hayaang mapabilang ka sa mga taong nagkakaroon ng ganitong mga karamdaman. Ugaliing uminom araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel.
16: The Secret of Health.
15: Ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, nagpapakita na ang mas mataas na dietary antioxidant intake kasama ang lutein at zeaxanthin na matatagpuan sa Visionix Plus ay napakahalaga sa pagpapababa ng pagkakaroon ng age-related macular degeneration at iba pang karamdaman sa mata. Kaya ugaliing uminom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw.
17: Vision X! Marami na ang natulungan!
18: Malaking tulong sa akin ang pag-take ng Vision X Plus Capsule araw-araw dahil meron akong pteridium sa kaliwang mata. Paunti-unting naging malabo ang paningin ko. Vision X Plus Capsule lang ang tinitake ko araw-araw. Effective ang Vision X Plus Capsule dahil napansin ko unti-unting nawawala ang aking pteridium. Marilu, 38 years old, sa Mandaluyo.
17: Vision X! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
16: The Secret of Health. Supple Plus Gold.
15: Isa sa nagpapahirap na karamdaman sa ating mga kababayan ay ang karamdaman sa mga kasukasuan, ang tinagurian na the crippling disease o ang sakit na arthritis. Ating pakinggan ang sikreto ng ilan nating kababayan kung papaano sila natutulungan sa kanilang mga karamdaman.
16: Santon Gold Live Testimony.
19: Daniel Francisco, dumanggin niya nara Palawan. Dumalaki yung mga varicose veins kapag napagod. Nalik ko sa akin, sabi niya, Santon Plus Gold. Yung problema ko sa kaskasuan ko, mga kaugatan ko, pinasolve ng Santon Plus Gold. Kondisyon ng katawan ko, so sa umaga nga. Dati, masakit, maggalaw, magapak pa lang. Pagbangon mo, yun po, naramdaman ko. Pero nito rin, wala na, subukin sa akin yung Santon Plus Gold. Pati si Mrs. Means, gumagamit din po ng Santon Plus Gold.
17: Santon Plus Gold! Mabibili sa inyo mga suking butika.
15: Ang sikreto nila ay araw-araw umiinom ng Santon Plus Gold. At ito ang naging daan upang makakilos siya ng maayos sa kabila ng pagkakaroon ng karamdaman na arthritis. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakakatulong sa ganitong sakit? Ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ng mga bioactive compound, kabilang na dyan ang picocyanin. Ang picocyanin ay humahadlang sa produksyon ng ilang mga inflammatory agents tulad ng cytokines at prostaglandins. Ito ay tumutulong upang pahupain ang mga pamamaga sa iba't ibang parte ng katawan. Ang Santon Plus Gold ay nagtataglay din ng bioactive compound na flavonoids. Ipinapakita ng mga pag-aaral ang therapeutic role ng flavonoids sa osteoarthritis, Parkinson's disease, at neuropathic pain bilang malakas na anti-inflammatory, analgesic or pain relieving, at antioxidative molecules. Pamamaga at sakit ng mga kasukasuan, Santon Plus Gold muna yan.
12: Santon Plus Coffee Mix.
13: Ako si Linda, isang online teacher. Gustong-gusto ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix dahil sakto lang ang tamis at tapang. Kaya nakaka 5 cups a day nga ako eh.
12: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
20: The secret of health.
15: Siyempre, hindi buo ang araw nating mga Pilipino kapag hindi nakakahigop ng mga nakaugalian nating kape. Ngunit kung ang mga kape na ito ay nagbibigay na ng hindi kanais-nais na resulta sa ating katawan tulad ng palpitation at acidity sa ating tiyan, panahon na upang palitan ang mga kape na ito. Subukan na ang ating nutritious at delicious na coffee. Mag Santon Plus Coffee Mix ka na. Nagkape ka na, may gamot ka pa. Bukod sa masarap na, punong-puno pa ng sustansya para sa ikalulusog ng buong pamilya. Santon Plus Coffee Mix, your friendly neighborhood coffee.
12: The secret of health.
15: Para sa mas malusog, mas masigla at mas matibay na pangatawan, huwag kalimutan uminom ng Visionix Plus, Santon Plus Gold at Santon Plus Coffee Mix.
12: The Secret of Health.
15: Ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy, hanggang sa susunod na kabanata ng ating programang The Secret of Health.
21: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
22: Yes, to health!
23: Happy!
24: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
25: Playtime Entertainment, born for happiness.
26: Playtime Entertainment, born for happiness.
27: Sangnamati ako sa XFM. Nahibaluan ko ang meaning sang climate change.
28: Oh.
27: Inang may jowa ka, pero nanlalamig sa'yo. At umiinit naman sa iba.

0: Las 11:54 ang aton oras sa aton nga pag pangalaga diri sa sentro sa XFM 100.7 na Iloilo. Kay kagawad Alan Ilanggos sa Kalaparan Arevalo, good morning. Kay Sir Bobby Bolivar, good morning. Happy listening. Pa-shout out na ko no kay Meli Calvo Sangsuok. Kay Joey Lagura, good morning. And also good morning sa kay Sherwin Marcue, kay Glenn Amoroso. Gapa-shout out subong sa Singapore, gapamati sila Maribel Calvo kag Arnel Riales. Good morning, happy listening lang dira sa Singapore. And kay Ma'am Aloha Bueco, good morning also and happy listening. Centro. Bawa may schedule pa kung tani ang aton siring XFM Taxi Patroller sa kay katropang Jimwell Dilit. Galigi daw alang-alang kita sa tiyempo sa aton siring mga XFM Taxi Patrollers, no? Sa aton siring mga katropa kag mga tagparmati. Pero good morning lang ha. Happy listening lang sa aton siring mga listeners, sa aton siring mga XFM Taxi Patrollers, ha? Sa mga officers, no? Sang XFM Taxi Patrollers, labi na sa presidente. Kay katropang Jimwell Dilit sa Kinsey Taxi, body number 0332, sa Vice President, sa kay katropang Loreto Istember sa Hydra Taxi, body number 3165, sa Secretary and Treasurer, si katropang Dominic Pilapil sa Hydra Taxi, body number 3163, and sa mga Board of Directors, sa kay katropang Cesar Jimilian sa Hydra Taxi, body number 3179. Katropang Hill Alvarez sa Hydra Taxi, body number 3162. Kay katropang Fernando Quistadio sa Hydra Taxi, body number 3169. Kag sa coordinator, no? Sa kay katropang Rodolfo Dilapos. And sa mga tanan-tanan ng mga XFM Taxi Patrollers, di kahapon nag kandaksang monthly meeting, no? Every third Sunday of the month may monthly meeting and may mga maayong mga naistoryahan na kahapon, no? Sa during sa meeting and congratulations sa aton siling mga officers sa XFM Taxi Patrollers, no? Sila ni ang magaserbing mata kag dalunggan sa dalanon kung may mga events, no? And sa mga plano, kabay pang kaluyan, no? Ang aton siling mga plano para sa aton siling mga XFM Taxi Patrollers and also sa aton siling mga class members, sa aton siling mga tagpalamati. Sige, kaya daw lang langon kita sa oras. Pasensya gid, no? Kaya daw lang langon kita sa oras. Ma-report pa kung tanay si katropang Jimwell Dilit. Ano ka daw lang gid? It's turbo time na mga katropa. Turbo dietary supplement for men. Ang turbo dietary supplement for men, himo sa magka kag labuwas ka, gani baskog ka kung nakaturbo ka. 30 minutos antes ang labing-labing kay Mrs. magtumar sa isa ka kapsula kay sigurado nga mas manami kag mas mabako ng inyong relasyon kung nakaturbo dietary supplement for men ka. Sa pangalan sa atong technical partner, katropang John Ray Bertis para sa XFM 100.7 Iloilo. Ako naman si katropang Mario Hilongo, XFM News.
1: XFM. Mga katropa, excited!

0: the pain.
1: Dari sa ka-service ko, may aratus sa chronic back pain. Ako ginangako, salamat sa Sis the Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumaro ako sa niya. Matyag ko dahil yun, wala nagsakit ang ako likod.
0: Sis the Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sis the Pain, if symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga butika.
2: Pa-diet na kubuwasa.
0: XFM. Pato!

0: Exciting time, alas 12.
1: Hatid ng inyong XFM Network ang bagong pagbabalita ng mga pangyayari na mapapakinggan ng ating mga katropa sa Pilipinas at saan man sa mundo. Sabayang sumasain papawid sa pamamagitan ng mga XFM stations sa Luzon, Visayas, Mindanao. At ngayon sa Mega Manila, ito ang XFM News Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center, Mega Manila, ang inyong katropa, Bobby Uberas at Brian De Paz. Headlines.
0: Ang mga pauling headlines, hatid po sa atin katropa ng Santon Gold Coffee Mix. NCRPO, pinanatili ang seguridad sa Senado sa ikapitong araw ngayon ng impeachment trial ni VP Sara Duterte.
2: House prosecution, nakahanda sa anumang desisyon ng impeachment court kaugnay sa mosyon na ipasubli na ang bank at tax records ni VP Sara Duterte ngayong araw.
0: Senator Alan at Lino Cayetano naman imbitado sa Senate probe kaugnay sa Taguig Flood Control Project.
2: DPWH Secretary Vince Dizon handang makipagtulungan sa NBI sa 2019 SEA Games Suspending Probe.
0: NCRPO handa na para sa kalimang zona ni PBBM, Final Security Coordination, isinasagawa.
2: Senador Bongo nanawagan ng mas mahigpit na seguridad matapos ang pagpaslang sa dalawang MC o Mac Taxi Rider.
0: Palitang regional, mahigit 200 beneficyaryo na uplift program ng DSWD dyan sa Iloilo City, nakatanggap ng tig 2,000 piso kaninang umaga.
2: Sa balitang international, search and rescue operation nagpapatuloy matapos lumubog ang ferry sa Guyana sa South America.
0: Palitang showbiz, mga katropa, si Yassi Pressman engaged na kay Congressman Luigi Villafuerte.
2: Sa balitang sports, si Spain nasungkit ng 2026 FIFA World Cup champion matapos pabagsakin ang Argentina sa extra time.
1: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. XFM News Nationwide.
0: Mga katropa, Lunes ng Pananghalian, July 20, 2026. Live po tayo mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Ang XFM News Nationwide, sabay nyo na na napapahinggan sa 104.7 XFM Palawan, 88.3 XFM Cebu, 89.1 XFM Davao at iba pang XFM Station sa Luzon, Visayas at Mindanao.
2: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamamagitan ng XFM Radio app sa ating mga Android phones.
0: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
2: Ako si Brian De Paz.
1: Balita sa buong Pilipinas at sa buong mundo. Dito sa XFM News Nationwide.
0: Sa detalye ng mga balita, nagpapatuloy po ang deployment ng National Capital Region Police Office o NCRPO sa paligid ng Senado bilang paghahanda at bahagi ng security measures habang isinasagawa ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sa panayam ng XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni NCRPO spokesperson Police Major Hazel Asilo na ipagpapatuloy po nila ang umiiral na traffic at security arrangement, kabilang ang limitadong access ilang bahagi ng Senate compound para maiwasan ang abala sa operasyon na impeachment.
3: Part po ng ating security measures since may mga paminsan-minsan po may mga grupo po na nagkakandak po ng kanilang mga lightning rally. So para po ensure na magiging maayos po yung kapaligiran, magiging dali ng trapiko at pagpasok po ng mga personal.

0: Ibig sa atin sa loob ng sectorate ay magiging maayos.
1: Yan po si NCRPO Spokesperson Police Major Hazel Asilo.
2: XFM News Nationwide.
3: Sa kaugnay na balita, nagsagawa ng kilos protesta sa harap ng Senado ang ilang miyembro ng Samahan ng Progresibong Kabataan o SPARK kasabay ng ikapitong araw ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Nagtipo ng mga rallyista sa labas ng Senado bit-bit ang mga placard at panawagang isulong ang pananagutan ng mga opisyal ng pamahalaan.
4: Umupo sa pwesto kung wala naman silang silbi para sa ordinaryong tao. Kaya malinaw po ang ating panawagan.
3: Igirit ng grupo na dapat mapanagot at makonvict ang vicepresidente sa kinakaharap nitong impeachment case.
2: XFM News Nationwide.
1: Mga katropa, may nakahanda man ng susunod na hakbang, a house prosecution sakaling ibasura ng Senate Impeachment Court ang musyong ipasabina ang bank at tax records ni Vice President Sara Duterte at kanyang mister. Sa panayam na XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni House Prosecutor, Spokesperson at Kabataan Party List Representative Rene Co, hihintayin muna nila ang magiging desisyon po ng impeachment court at anumang maging pasya ng korte, haharapin ito ng prosecution at magpapasya sa nararapat na hakbang batay sa magiging resulta ng butuhan. Gayunpaman, nanatilian niyang kumpiyansa ang House Prosecution na mananag po ang prinsipyo ng accountability at mapapabura na ang kanilang motion.
0: Very principal, hanapin yung katotohanan.
1: Mm-hmm.
0: As to possible remedies or whatnot, yung House Prosecution will deal with it as it comes, kung ano man po yung maging resulta. Pero para sa atin, confident tayo rin as a site of accountability yung gusto natin sanang lumitaw na decision na yan.
1: Inigyan ni House Prosecutor Spokesperson at Kabataan Party List Representative Rene Co.
2: XFM News Nationwide.
3: Imbitado sina Senator Alan Peter Cayetano at PTV4 General Manager Lino Cayetano sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee kaugnay ng umano'y mga ghost flood control projects sa Taguig City. Ayon kay Blue Ribbon Committee Chairperson Senator Erwin Tulfo, si Lino Cayetano mismo ang humiling ng investigasyon sa mga flood control project na ipinatupad sa lungsod mula 2022 hanggang 2025 na may kabuang halagang humigit kumulang 6 billion pesos. Samantala, itinanggi naman ni Senator Alan Peter Cayetano ang alegasyon na may ghost flood control project sa nasabing lungsod at nauna rin kinwestiyon ang pinagbulan ng yaman ni na Tulfo at Senador Ping Lacson. Sinabi naman ni Senator Erwin na magpapatuloy ang pagdinig ng Blue Ribbon Committee matapos ang State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa July
2: 27.
1: Samantala, mga katropa, handa mo naman may pagtulungan itong si Department of Public Works and Highways Secretary Vince Dizon sa National Bureau of Investigation kaugnay po na investigasyon sa mga irregularidad sa paggastos para sa 2019 Southeast Asian Games. Ayon kay Dizon, susunod siya sa namang sabina na ipalalabas po ng NBI at iginiit na malinis naman ang kanyang konsensya. Binigyan din po ng kalihim na maayos ang pagkakagawa ng mga sports facilities sa New Clark City na itinayo noong siya pa ang pinuno sa Basis Conversion and Development Authority o BCDA. Ito rin ang dahilan sa pagbasura sa reklamong na isampa laban sa kanya at sa iba pang opisyal noong Disyembre ng taong 2021. Patatandaan na nauna nang iniutos ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla ang muling pagripaso sa manoy anomalya sa proyekto matapos ipahayag ng NBI na magsasagawa dito ng panibagong investigasyon sa usapin.
2: XFM News Nationwide.
3: Maglalabas ng subpoena ang National Bureau of Investigation laban sa ilang opisyal ng Philippine Southeast Asian Games Organizing Committee kaugnay ng investigasyon sa umano'y irregularidad sa pondo ng 2019 Southeast Asian Games ngayong araw. Ay kay NBI Director Attorney Melvin Matibag, kabilang sa ipatatawag sina Fisgok Chairman Ramon Suzara, Chief Financial Officer Dexter Estacio at Corporate Secretary John Lester Buensuceso. Nakatuon ang investigasyon sa umano'y bilyong pisong hindi naliliquidate na pondo ng Fisgok, kabilang ang mga issue sa kontrobersyal na pagkain para sa mga delegado, 50 million pesos na cauldron o kaldero o Kamano'y hindi nabayarang travel agencies, uniforme, allowances at mga allowances ng mga atleta at alegasyong gumamit ng confidential funds. Nauna ng binatikos ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano ang NBI matapos nitong ihayag ang plano nitong imbestigahan ang procurement kaugnay ng 2019 SEA Games.
2: XFM News Nationwide.
1: Samantala, handa na po mga katropa ang NCRPO para sa seguridad ng papalapit na State of the Nation Address o SONA ni Paulong Ferdinand Marcos Jr. Sa interview ng XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni NCRPO Spokesperson Police Major Hazel Asilo na kanda silang magpakalat ng nasa 20,229 na mga polis dito sa buong Metro Manila. Bahagi po ng seguridad kung saan 300 na polis ang itatalaga sa Batasang Pambansa Complex, habang iba pang personnel ikakalat sa iba pang bahagi ng Metro Manila. Sinabi rin ni Asilo na may ilang grupo na naghahain po ng permit para sa nilang mga rally. Ito yung mga aplikasyon, pero ang mga lokal na pamahalaan pa rin magpapasya kung saan sila maring magsagawa ng protesta.
0: Bali po sa ating gagawing coordinating meeting with UCLGU is kung magkakaroon po tayo ng pagsasara ng mga kalsada para may giveaway po tayo doon sa mga pagtitipon at para po magkaroon po ng area din po para doon sa ating mga police na magsisecure po dito sa ating zona.
1: Nilinaw rin ni Asilo mga katropa na wala po silang direktang harangin o direktiba na harangin ang mga manggagaling sa probinsyang lalawak sa mga rally, basta't sumunod lamang sila sa umiiral na batas at regulasyon sa pagbiyahe.
2: XFM News Nationwide.
3: Igreet ni Philippine Coast Guard spokesperson Rear Admiral J. Tariela na hindi dapat magbangayan ang mga Pilipino kaugnay ng AI-generated video ng China Daily na naglalarawan sa mga Pilipino bilang mga unggoy. Ito ay tugon sa panibagong pahayag ni Senador Robin Padilla na muling igreet na ang naunang karikature ni Tariela kay Chinese President Xi Jinping ang umano'y naging dahilan ng naturang propaganda. Maring itinanggi ni Tariela ang aligasyon at sinabing classroom satire lamang ang naturang karikature at hindi ito propaganda ng pamahalaan. Anya matagal na rin ang nasabing issue at si Padilla lamang ang nagbabalik para maging convenient excuse ito para sa China. Matatandaan na una nang kinundina ng pamahalaan ang naturang video bilang racist at mapanlait at naghain na rin ang diplomatic protest laban sa China.
2: XFM News Nationwide.
1: Si Senator Francis Kiko Pangilinan binuhay po yung dalawang panukalang batas para palakasin ang agricultural sector. Natropa natin sa balita, Brian De Paz, XFM Mega Manila.
2: Live Report.
3: Binuhay ni Senator Francis Kiko Pangilinan ang pagsusulong sa dalawang panukalang batas na layong palakasin ang agricultural sector at mapababa ang presyo ng pagkain sa bansa. Kabilang sa mga panukala ang pagbabalik ng Agricultural Extension Services sa pamahalaang nasyonal at muling pagtatatag ng Bureau of Agricultural Cooperatives. Ayon sa senador, makatutulong ang mga panukalang ito upang mapalakas ang suporta sa mga magsasaka at mangingisda, mapataas ang produksyon ng pagkain at maging mas maayos ang food supply chain. Naipasa na sa ikalawang pagbasa sa Senado ang dalawang panukalang batas. Umaasa rin si Pangilinan na maisasama ang mga ito sa mga prioridad ng Legislative Executive Development Advisory Council o LEDAC upang mapabilis ang kanilang pagpasa at makatulong sa pagkamit ng pangmatagalang food security sa bansa. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila. XFM News.
2: XFM News Nationwide.
3: Higit 30 million students na kinabang sa subsidiya ng pamahalaan ayon sa Malacanang. Katropa natin sa balita, Deo De Guzman ng XFM Mega Manila.
2: Live Report.
5: Umabot na sa higit 30 milyon ng mga estudyanteng nakinabang sa subsidiya ng pamahalaan ngayong taon ayon kay Executive Secretary Ralph Recto. Tiniyak ni Recto na magpapatuloy ang tulong sa mga kwalipikadong mag-aaral sa ilalim ng Presidential Scholarship Program upang makapagtapos sila ng pag-aaral. Sinabi ng kalihim na nais ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na magkaroon ng mga kabataang makapagtatapos sa bawat barangay sa buong bansa. Layunin din umano ng programa na mabawasan ang bilang ng mga estudyante estudyanteng humihinto sa kolehiyo dahil sa kakulangan sa pondo. Ayon kay Recto, base sa datos ay 29% na mga malapit ng magtapos ay nanganganib na hindi makapagpatuloy dahil sa problemang pampinansyal na sinusolusyon na naman anya ng pamahalaan. Katropa mo mula sa Palasyo ng Malacanang para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako inyong katropa, Leo D. Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
2: XFM News Nationwide.
1: Sa iba pang balita, ang COMELEC, Barangay NSK Election 2026, mananatiling manual. Paghanda po sa halalan tuloy-tuloy. Katropa natin sa balita, Earl Saludar, XFM Mega Manila.
6: Pinumpirma ng Komisyon ng Elections sa COMELEC na mananatiling manual ang pagboto sa barangay at sanggunyang kabataan elections o BSKA 2026 dahil wala pang bagong batas na natakda ng pagbabago sa sistema o schedule ng halalan. Ayon kay COMELEC spokesperson Attorney John Rex Logchanko, wala pang natatanggap ang komisyon na batas para ipagpaliban ang halalan o baguhin ang umiiral na proseso. Sinabi ni Logchanko na nagpapatuloy ang paghahanda ng COMELEC para sa synchronized BSKE na katakda ang paghahain ng Certificate of Candidacy o COC mula September 28 hanggang October 5, habang ang counting period ay tatakbo mula October 22 hanggang November 1. Gaganapin naman ang BSKE 2026 sa November 2. Kasabay nito, nagpaalala ang COMELEC sa mga nais kumandidato na iwasan ang maagang pangangampanya dahil itinuturing itong paglabag sa batas. Maaring sampahan ng election offense ang sinumang mangangampanya bago ang tinakdang panahon. Para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropa Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
2: XFM News Nationwide.
3: Nanawagan si Senador Bongo ng mas maigpit na seguridad at mas ligtas na mga lansangan kasunod ng pagpaslang sa dalawang motorcycle taxi riders na sina Fabio Norberte Jr. at Renren de la Viga. Ayon sa senador, dapat magsilbing wake-up call ang magkakasunod na insidente ng karahasan at igreat na karapatan ng bawat Pilipino ang mamuhay ng payapa at makapagtrabaho ng ligtas, lalo na ang mga ordinaryong manggagawang nagsisika para sa kanilang pamilya. Binigyan din igo na obligasyon ng pamahalaan at tiyaking ligtas ang mga kalsada upang maprotektahan ang mga Pilipinong bumibiyahe at naghahanap buhay anumang oras at anumang araw. Idinagdag pa ng senador na hindi dapat mamuhay sa takot ang mga mamamayan, sa halip dapat maging takot o takot ang kriminal sa batas.
2: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
1: Alas 12:18 ang oras sa XFM News Nationwide. Live po tayo, katropa, sa iba pang XFM station sa buong Pilipinas. XFM 91.3, San Francisco, Agusan del Sur. XFM 107.1, Tagum City. At sa XFM 99.1, Mati City.
2: Balitang regional.
1: Diyan sa Iloilo, may balita dyan. May higit 200 beneficiary itong uplift program ng DSWD. Nakatanggap ng tig 2,000 piso ngayong umaga. Katropa natin sa balita, Eres Pinosa na XFM Iloilo.
7: Sa mahigit 200 mga benepisyaryo ng Unified Package for Livelihoods, Industry, Food and Transport o Uplift Program ng Department of Social Welfare and Development sa Iloilo City ang nakatakdang makatanggap ng tig 2,000 pesos na cash assistance ngayong araw, Hulyo 20. Kasabay ito sa official kick-off na naturang programa sa buong Panay at Guimaras Islands. Layunin ito na mabigyan ng karagdagang suporta ang mga poor, near-poor at low-income households dahil na rin sa krisis na hinaharap sa ngayon. Nais din itong mapanatili ang purchasing power ng mga mamamayan na walang permanenteng trabaho o maliit lang ang kinikita. Napagalamang kabilang sa uplift program ang mga benepesyaryo ng 4-piece at walang gutom program ng DSWD, subalit makatanggap lamang sila ng one-time 2,000 pesos na cash assistance. Samantala, hanggang 6 na buwan na makakatanggap ng tig 2,000 pesos na cash assistance ang mga uplift beneficiaries na walang tinatanggap na beneficiaryo mula sa iba pang mga programa ng DSWD o ng gobyerno. Sa kabuuan ay nasa 2,198 na mga beneficiaries mula sa Panay at Guimaras ang target na mabigyan ng ahensya ng ayuda sa first tranche ng programa. Mula dito sa XFM 100.7 Iloilo. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Era Espinosa, XFM!
3: Tatlong bata nalunod sa pantalan sa Lapu-Lapu, Cebu. Isa, idineklarang patay. Katropa natin sa balita, Almi Mata ng XFM Cebu.
8: Report. Tatlong bata ang nasangkot sa insidente ng pagkalunod sa Angasal Port sa Barangay Mactan, Lapu-Lapu City, Cebu noong Biyernes. Ayon kay Lapu-Lapu City Mayor Cindy Chan, ang mga biktima ay kinabibilangan ng 4 anyos, 5 anyos at 7 taong gulang at bawang mga residente ng Jinsen Village sa Barangay Bangkal sa nasabing lungsod. Sa isinagawang imbestigasyon, napagalamang kasama ng mga bata ang isang 11 anyos nang yayain silang maligo sa dagat. Mula sa kanilang lugar, isinakay umano sila sa motorsiklo patungo sa naturang pantalan na hindi umano na malaya ng mga magulang ang pag-alis ng kanilang mga anak dahil nakala nilang naglalaro lamang ang mga ito sa labas ng kanilang bahay. Pagdating sa Angasal Port, napunta sa malalim na bahagi ng dagat ang tatlong bata na nagresulta sa insidente ng pagkalunod. Agad silang naisugod sa pagamutan para malapatan na lunas, subalit idiniklarang dead on arrival ang 5 anyos na bata. Samantalang nasa ligtas ng kondisyon at patuloy na nagpapagaling ang dalawang pang minor de edad na nasangkot sa insidente. Mga katropa, ugali na pag-inom ng Sunthone Vitamin C ang alkaline base vitamin C para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City, ito si Katropang Almi Mata, XFM News.
1: Samantala, isang dating punong barangay patay sa pamamaril sa riding in tandem. Yan naman sa Itiaga Isabela. Katropa natin sa balita, Rowena Munchang, XFM, Santiago.
9: Isang dating punong barangay at kasalukuyang kagawad ng Barangay Malibago matapos pagbabarilin ng mga hindi pa nakikilalang suspek sa bayan ng Etiague, Isabela. Kinilala ng pulisya ang biktima na si Lito Publico, 66 na taong gulang. Ayon sa Etiague Municipal Police Station, nagtamo ang biktima ng 5 tama ng bala mula sa hindi pa matukoy na kalibre ng baril. Tinamaan siya sa iba't ibang bahagi ng katawan kabilang ang ulo na naging sanhi ng kanyang pagkamatay. Patuloy pang iniimbestigahan ng mga otoridad ang motibo sa pamamaril habang isinasagawa ang hot pursuit operation laban sa riding in tandem na suspect. Samantala, nag-alok ang pamahalang lokal ng Etiague ng 50,000 pesos na pabuya sa sino pang makapagbibigay ng impormasyon na makatutulong sa pagkakakilanlan at pagdakip sa mga salarin. Ayon sa lokal na pamahalaan, ipinag-utos ni Mayor Faustino Ino D. III ang pagbibigay ng pabuya kasunod ng insidente. Mariin namang kinondena ng Liga ng Mga Barangay sa Pilipinas ang pagpaslang sa opisyal ng Barangay Malibago at nanawagan ng samahan para sa agarang pagresolba sa kaso, mabilis na paghahatid ng hustisya at higit na proteksyon para sa mga opisyal ng barangay. Mula rito sa 104.9 XFM Santiago para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ito si Katropang Rowena Munchang, XFM News.
3: Panibagong bomb threat na itala sa Davao City. Target na paaralan, dineklarang ligtas. Katropa natin sa balita, Marvin Ebano ng XFM Davao.
10: Inaigti ngayon ng Davao City Police Office ang validation at cyber investigation nito upang matuntun at matukoy ang individual na responsable sa pagpapakalat ng bomb threat sa online. Ang pagbabanta ay nakatuon sa Francisco Bustamante National High School kung saan isang post ang nagbanta na papatayin umano ngayong Lunes ang lahat ng estudyante gamit ang nakatagong bomba at baril sa loob ng paaralan. Bilang tugon, agad na nakipag-ugnayan ang pulisya sa pamunuan ng paaralan kabataan, mga opisyal ng barangay at iba pang kinauukulang ahensya upang matiyak ang kaligtasan ng mga mag-aaral at kawani. Kaagad ding idineploy ng DCPO ang Explosive Ordnance Disposal Unit ito sa nasabing paaralan. Matapos ang masusing inspeksyon, negatibo ang resulta sa anumang pampasabog o banta, kaya idiniklara ng ligtas ang paaralan para sa normal na operasyon. Muling pinaalalahanan ng DCPO ang publiko na may kaukulang pananagutang kriminal ang sinumang gagawa ng ganitong uri ng pagbabanta, maging ito man ay biro, panloloko o seryosong pahayag. Tiniyak din ng pulisya na seryoso nitong tinutugunan ang lahat ng uri ng banta, lalo na ang mga nakatuon sa mga institusyong pang-edukasyon. Hinihikayat naman ang publiko na manatiling kalmado at huwag magbahagi ng hindi beripikadong mga impormasyon. Sa halip, agad itong iulat sa mga otoridad upang maiwasan ang pagkalat ng maling impormasyon at hindi ang paglika ng pampublikong alarma. Mula dito sa XFM 89.1 Davao City, katropa mo sa balita, Marvin Ebano, XFM News.
1: At katropa, patay na buhaya natagpuan dyan sa may Bataras sa Palawan. Katropa natin sa balita, Gerald Gales na XFM Palawan.
11: Patay na ng matagpuan ang isang buhaya sa baybay ng Rio Tuba, Bataras sa Palawan kahapon, July 19, 2026. Ayon kay Rochelle Quijano, hindi pa malinaw kung ano ang ikinamatay ng buhaya na napadpad lamang sa kanilang lugar. Isang dipa ang haba na buhaya na kabilang sa saltwater crocodile na agad namang inilibing sa lugar, kabilang ang Batarasa sa mga munisipyo na pinamamahayan ng maraming buhaya sa Palawan. Wala pang pahayag ang DENR at MDRRMO Batarasa kaugnay sa buhaya, pero pinapayuhan ang mga residente na manatiling alerto at agad na i-report sa kinauukulan ang anumang makikita na buhaya sa kanilang lugar. Mula dito sa 104.7 XFM Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si katropang Gerald Gales, XFM News.
2: Nasa loob ka man o labas ng Pilipinas, hinding-hindi kayo mapag-iiwanan. Anuman ang balita sa loob at labas ng bansa, inyong malalaman dito lang sa XFM Network Philippines. Weather Update.
1: Katropang Brian, patuloy na nakakapekto ang southwest monsoon o habagat sa kanluraning bahagi ng Luzon, Visayas ayon sa PAGASA.
3: Katropang Buddy, ngayong araw inaasahan ang maulap hanggang sa bahagyang maulap na kalangitan na may pulupulong pag-ulan at thunderstorm sa Metro Manila, Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, Mimaropa, Western Visayas, Negros Island Region, Zamboanga Peninsula, Barm, Batanes, Babuyan Island, Zambales, Bataan, Cavite, Batangas at Lanao del Norte dahil sa habagat.
1: Samantala, mga katropa, localized thunderstorm ang mararanasan sa iba pang bahagi po ng Pilipinas.
3: Samantala, sumikat ang araw kaninang alas 5.36 ng umaga at inaasahang lulubog bandang alas 6.29 ng gabi.
2: Balitang International.
1: Ihatid po sa atin to ng Santon Gold. Subukan natin ang Santon Gold. Likas, subok at epektibo. Patuloy, katropa, ang search and rescue operation ng otoridad sa Guyana, South America, matapos lumubog ang pampaserong ferry na MV Barima. Sabaybayin po nitong Sabado ng gabi. Sa huling balita, 67 katao, kabilang ang 15 bata, ang nasagip mula sa ferry na may sakay na 116 pasahero at 17 tripulante. Ayon sa mga otoridad, agad na inilusad ang rescue operation matapos makatanggap ng distress call ang air traffic control kung saan lumubog ang ferry habang patungo sa Port Kaituma. Sinabi ng Prime Minister nila si Mark Phillips na magpapatuloy po ang search and rescue operation hanggang maubos ang lahat ng posibilidad. Nagbukas na rin ang pamahalaan ng mga assistance center para suportahan ang mga pamilya ng mga biktima.
2: Showbiz News.
12: Ang balitang showbiz ay sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Congratulations! Dahil engaged na ang aktres na si Yasi Pressman at ang kanyang kasintahan na si Camarines Sur 2nd District Representative Luigi Villapuerte. Ibinahagi ng dalawa ang masayang balita sa kanilang Instagram accounts kung saan makikita ang surprise marriage proposal na inihanda ng kongresista sa isang outdoor setting. Sa mga ibinahaging larawan at video, makikitang lumuhod si Luigi upang alokin ang kasal si Yasi. Hindi napigilan ang aktres na maging emosyonal at napaluha pa matapos tanggapin ang proposal at isuot ang engagement ring. Matatandaan na 3 taon nang magkasintahan sina Yasi at Luigi bago tuluyang magdesisyon na dalhin sa susunod na yugto ang kanilang relasyon. Para sa Balitang Showbiz, ako si katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
2: Balitang Sports.
1: Ang Balitang Sports, atin naman sa atin katropa ng Premium D3, lakas sa bawat kapsula. Nasungkit po ng Spain ang titulo sa 2026 FIFA World Cup matapos talunin ang defending champion lang naman Argentina 1-0. Sa extra time sa New York, New Jersey Stadium sa Estados Unidos, dumating po ang deciding goal ng koponan sa ika 106 minutes nang may pukol ni Ferran Torres ang bola sa bubong ng net matapos sa magandang kombinasyon ni Pedro Porro at Nico Williams. Dahil sa panalo na sungkit ng Spain ay kalawang FIFA World Cup title nila mula ng unang magkampiyon ito noong taong 2010. Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayin nyo na XFM News Nationwide. Ngayon ang hayop po na Lunes, July 20, 2026.
3: Mga katropa, maaari nyo pong balikan ang ating pagkabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila. At sundan nyo rin po kami sa aming TikTok at Instagram.
1: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Obera.
3: Ako si Brian De Paz.
1: Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino. Hanggang bukas, maraming salamat.
3: Mabuhay, exciting Pilipinas!
2: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. Nasaan ka man. XFM News. XFM News. Nationwide. Nationwide.
13: XFM. Mga katropa, exciting dito!

0: 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media. Happy!
1: Everybody is happy! Playtime Entertainment, born for happiness.
2: Playtime Entertainment, born for happiness.
3: Palakasin ang ating immune system araw-araw. Mangsaan Tone Plus Gold. May taglay na bioactive compound na alisin. Nakakapigil sa pinsalang dulot ng virus pati na mga bakterya. Saan Tone Plus Gold. Mas pinalakas. Mas pinatindi. Dahil extracted na ang pagkagawa. Saan Tone Plus Gold. Mambibili sa inyong mga suking butika.
4: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Bumagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Saan Tone Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
5: Saan Tone Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
6: Ang kape ko, Saan Tone Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa Saan Tone, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Saan Tone Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
7: Habang tumatanda tayo, hindi lang katawan ang nagbabago. Pati mata, yung lutein at zeaxanthin tumutulong protektahan yung macula, important part ng mata para sa malinaw na paningin. Plus, antioxidants mula sa vitamin E at beta-carotene. Parang maintenance mo na rin sa mata. Visionex Plus Soft Gel. Mahalagang gabay sa pagtanda.
8: Sino ba naman ang ayaw maging healthy sa panahon natin ngayon? Madali mo lang itong ma-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day.
9: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
10: Xanthan Plus Herbal Soap, may antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Xanthan Plus Herbal Soap, epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, tagyawat, an-an, buni at iba pa ang skin problems. Xanthan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
11: Mga katropa, kinakalipay na mga ginbalik sa inyong palamatinan ang atong matahong nga drama na gratiguluhan. Endless Love. Lunes, tubto Biyernes. Last Jess, tubto Last Jess Emerja sang aga. Diri lang sa inyong paboritong estasyon. X-FM.
12: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM Nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VBS.
13: Sara Duterte, absuelto o convictado.
14: Tuntukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
15: Kung mamati ka sa XFM.
16: Sa una, sa wala pa ko nagpamati sa XFM, kinatawag nila kong agi.
15: Kung mamati ka sa XFM.
16: Pero subong nga nagpamati ako sa XFM, ha? Testingin nyo! Testingin nyo! Tawagan nyo ko balang agi! Sige! Hello? Oh? Ha? Arvel? Sungkot ko pala sa imo, dugay ka na wala ka tawag-tawag. Ha? Huh? Ano? Tatlo ka bulan na nga wala ka kabayad sa motor mo?
13: Yeehaw! XFM.
17: Patropa mo!
16: Exciting!
18: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Yes to health.
1: Iyari na ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadulong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa atong ikaanyang lawas. Magatudlo man sa maidid kag natural nga mga pamaagi, agud malikawan ang mga ginabatsyag sang atong lawas. Gani dali na aton pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.

0: Mayong adlaw naman sa inyo tanan mga sukiginaton nga mga tagpanamati diri sa programa The Secrets of Health. Ululupod naman kita si sa edisyon sa ato sa nga pagpangaragad. Agod nga maghatag sa inyo sa mga mapuslanon sa nga mga informasyon. Mga mapuslanon sa nga mga health tips sa pag-amlig sa ato ni ikayong lawas kag kung paano kita makalikaw sa mga malala sa nga mga pamalatian. Gani, update ninyo kami sa isa ka oras sa ato sa nga pagpalagad. Kag pwede gid kamo makapasakop, by the way, pwede kamo makapadala sa inyo sa nga mga concerns, parte sa inyo ginabatyag, ikayong lawas. Pinagi sa ato sa nga live streaming sa Facebook page nga XFM Radio Patrol Iloilo. I-comment lang dira kung anong inyo sa nga mga concern kaysa kutob sa masarangan ato ninang ipasabat sa ato sa nga consultant dari sa programa The Secrets of Health. Live ang ato siring pagparagad sa kabugusan siring Panay Island kag Negros Island Region. Nabatian kita sa tanan siring mga XFM stations. Kag sa gihapon sa ato siring pagparagad, upuntang ato siring certified naturopath practitioner and consultant sa siring programa, Doc Leo Amos. Doc Leo, welcome na sa ato siring programa.
1: Thank you, Sir Josil. Kag-welcome sa aton sa nga pagpangalagad. Siyempre, upod sa riwat. Kag sa kinandan sa aton sa mga suki ng mga tagpalamati. Kag, kumusta ihan, Sir Josil? Nung aton sa mga tagpalamati, kapin pa bala sa pabag-o-bag-o na ton na klima, bala?
0: Oo.
1: Maulan, tapos mainit. Bang iban si ni Sir Josil nagaka-stress, ginakibang. Bi mo kung nano, ang iban si ni pinot ila sa nga paginhawa. Kapin pa kung taas balang humidity, taas balang water vapor. Sa aton sa nga palibot tungod gani sa pabaylo-baylo naton sa nga panahon ba ang iban sa kadamo sa mga itutuwa ginabatsyag mga discomfort sa lawas kagang iban Sir Josil bisan hindi pa tani abuton sang hapo na lang tungod sa stress.
0: Ginahapo number one sa pagpanumdom nga kon magbalatian gani why ino gasto sa ospital Doc Leo?
1: Tama Sir Josil kagabi niyo kung nano sa aton sa mga tagpanamati tuman kadako sa niyang puwersa sa ginatawag aton paminsaron mo sa pag-ayo o benepisyo o perwisyo sa aton sa lawas. Sa simple lang Sir Josil nga nagumpisa sa gamay naton nga kabalaka nag-overthink kita.
0: Mm-hmm.
1: Ang kalabanan blas nga na-overthink naton ay manatanya nga katabo mo. Dili na sa painuino naton nga exaggerate lang naton. That's why kung kaysa Sir Josil mo nagre sining bla naton nga tuman ka pwersado ang aton sining nga huna-huna. Kay kun ano ginapaminsar ta dito kita laban-laban sa pakadto kapin pa maginakabalakaan naton Sir Josil sa kondisyon mga balatian sa lawas bla naton.
0: Oo.
1: Parambal sa kilala ko, why not, Doc, no? Napaminsaron tan lang magdamo pero may kwartata.
0: Tani, positive thinker lang kita, no?
1: Positive thinker kita. Pero syempre, hindi na matabo kung why magkita nagahulag.
0: Oo.
1: Dapat ang positive thinking, upda na to, i-translate na to, dapat sa aton saninga pagtinguha, aton saninga paghulag, parang mag-match inang duha, ma-achieve na to. Sir Josil, ang ginatawag goal na to, nga gina, syempre, gusto na to na labuton. Lain iya sa sakit, Sir Josil, nga, maguna-una ka lang sini sa ginatawag balatian dito susulod sa aton sini nga lawas nagapanghikot may negatibo na nga ginatawag efekto sa aton sini nga lawas kag physically ginatamad man kita Sir Josel abi magtinguha sa pagreporma sa aton tugalingon kun bisan sa aton pinsar pa lang adaan dira na nagasugod nga daw katalamad na bla tungod nga negatibo na kita perme dira nagalala ang aton sini balatian kag nagadevelop ang iban pagit sa balatian kag nagasanga-sanga pagit mga komplikasyon nga aton mabatsagan
0: tikon libugando ikaw libugando kita una darati ma-develop ang stress kon magsigisigi na gani muna nga nagaka-apektuhan na psychologically kita nag-develop na anxiety panic attack and the worst amo ning depression amo nga ang masami ginapanumdom subong kon sa mga balatian ini Doc Leo ti kwarta tightness ang problema sa kalabanan sa aton mo.
1: Mm-hmm.
0: Kulang sa kwarta bla. Kay ti dapat magambal ka nga tightness ni sobra mo pareho sa bisang appendicitis so sobrahan ikaw sang kung sa physical work pagkatapos dasig-dasig ka magkaon nagtalalang to pagkaon sa sulod sang lawas mo kundi dapat to magsulod nagtalang ang iban ka develop ang tawag nato sila appendicitis aga lupok na gani appendicitis ang iban ti sobra dasig magkaon kun kaysa pagkatapos Subraman nga panginaon, galing kiti kon kulang kay eskorta, bliskad kwarta titis ko na niyang balatian mo di Erdo Cleo.
1: Islan tabi si Sir Josil sang bulsa titis.
0: Mas dalum-dalum pagin na. So, sa ito si ring pagparagad, Ari, sigurado kikita magluwas sa asma, makwarta titis gid ang batsyagonyo kung hindi naton mapunggan ang iba nato si ring mga habit ang ginahimo naton. Kaya may mga nag-trigger magluwas abisang humidity. Na mabaling banti nga kun humid nya nagadamo ang nagamasakit bangod kay dira sa vapor, water vapor kun kaysa gaupo dira mga bacteria kag viruses nga mahaklo taga sulod sa aton sini nga lawas.
1: Correct Sir Josil, kag dira man nagalapnag ukon nagadata sini ang molds ukon mga amag bala Sir Josil nga nagahalit gid sa aton sini nga lawas, lakip sa aton sini nga respiratory system.
0: Amo ni nga ang iban sini nga may ginatawag sini nga allergic reaction. Mm-hmm. Bangod sang pagtaas ang humidity or pagdamo sang water vapor nga mahaklo ta because humid gid man ang ato sa ning klima diriya sa Pilipinas eh.
1: Correct.
0: So subong paghambalan ta ang relasyon, hindi ya kay relasyon niya mag-un ha, mag-girlfriend, boyfriend, husband and wife, parents and children, kundi ang relasyon sang sobra naton sini nga konsumo kag pagka-indulge. Kulan na hambalon pagkadalok naton sa mga matamis sini nga pagkaon sa asma, Dok Leo.
1: Correct Sir Josil. Hambalon lang gyapon naton nga relasyon Sir Josil. May ara gani kita nga expression na ginahambal Sir Josil kun mabatian kun tuman bala ka hanuot kag ka-close sang magrelasyon.
0: Mm-hmm.
1: A girlfriend, boyfriend or mag-asawa. Masaling baw, dosubay na lang kulang ba?
0: Dosubayan ko no, ka-sweet eh.
1: Mm-hmm.
0: So amo man na per se, ang sweet consumptions or sweets nga ginakonsumo nato, na mga matamis na ginakonsumo nato, kay baloka mong may relasyon ini, kung nga anang galala ang ato sininga asthma, kag nagaka-develop or nagasuffer kita sa asthma, Dok Leo.
1: Correct Sir Josil, magambal kita ng relasyon, tapos simplihon pa gina to, or connect. May koneksyon ang sobra nga kalamay. Ariya, tandaan nato na sobra nga kalamay.
0: Mm-hmm.
1: Kinang lang to man ang kalamay, Sir Josil. Pero ang sobra, dira sina nagasanga-sanga ang makomplikasyon kung may balatian ka na kag dira nag-develop sini ang balatian. Halimbawa, ining asthma, kung ay kapasang asthma, kay ang inistoryahan nato Sir Josil sa mga adulta,
0: oh.
1: Magambal kita adult Sir Josil, tidira na sa mga 18-20 anyos pataas.
0: Mm.
1: Kati may mga kabataan nga daan nga asthmatic man niya mo,
0: oh.
1: Halin pa sa lapsag pa or sa gagmay pa, toddler, kids, damo gani sang ginatawag gina considerar ang maginikanan sini.
0: Mm.
1: Kung nangyemo sini nga anak may asthma, pero diri man Sir Josil sa ginatawag mga adult kapin pa maning hambal blas ang kilala naton Sir Josil nga kung may edad-edad ka na, hindi ka bala gusto nga sawayon nung kaysa kapin pa kung mas may edad pagid ang gina sa imo ang ginasaway mo kaysa masunggod-sunggod pa na mo.
0: Mm-hmm.
1: Pilakadlaw ka sa way sa pakanay mo kag dito yung pagiga sunlugon. Pero arigali no sa aton mismo ko galingon kita malang nagahatag sa nisang binipiso o konperwisyo depende sa aton sa ginahimo kasubong sang sobrang pagkonsumo naton sang kalamay ang ginamin naton diri Sir Josil nga kalamay ini kalamay balang hindi lamang sa ginakutsara naton kung magtimpla kita sang kape. Sa ibang dira especially sa mga mahiligon balang maginom sang gatas tapos kalamayan pagid it is not healthy.
0: Mm-hmm.
1: Hindi gid siya maayo kun butang ta ko mag-inom gyud man kamo sang gatas, inom la kamo gatas nga may kalamay. Hindi nyo pag i-mix per me ha, kay kapin pa kon may ara kasang hapo nga daan maglala pag gid nangimo sa ninyo kondisyon.
0: Amo nang iban selling yon tati nyo na mga dairy products kon ginahapo kamo, pero actually ang aton sini ginapanimbog simbog da sa dairy product or products sa ginainom ta kun kay samo pa na nagapalala. Kay delikado abi ang asthma, ginatawag ko ng hapo eh. Ang hapo per se ya bangod sang sobramos ning dalagan, normal na ya ginahapo kita ginakulang ang oxygen sa ato sining lawas. Pero ang hapo balang pamatsyagan mo kun kaysa bala ko na buton sang hapo, hindi nakapasulod sang hangin sa iya sining baga. kung kaysa daw makasiling ikaw ang abaw na naluoy ako, siya daw mabugto ng iya sininga ginhawa. Pero ano kadelikado, anong nagakatabo sa sulod sa aton sininga lawas, Dok Leo, kung may hapo ikaw ako ng asthma, Dok Leo?
1: At talagang asthma ni Sir Josil, ti chronic disease niya siya.
0: Mm.
1: Ya kung sa diin ang alagyan sa aton sininga hangin, nagahubag. So kung maghubag ganit karon no kung nag-inflame sa Ingles, nagagamay sa ning alagyan sa isang hangin ang buho bla. Kiti nagahubag mo pagkatapos ang isa pagid sa nisa nagapabudlay pagid sa ton paginhawa kay nag-accumulate pagid dira Sir Josil ang mucus.
0: Mm.
1: Ti nagagamay na nga daan ng alagyan kay nagahubag agamay alagyan sa hangin dugangan pagid karon sang mucus nga nagakapol dira Sir Josil. Tuman kabudlay ang mabatyagan sini sang isa ka tawo nga may hapo sa iya sini nga pagginhawa nga literal bala nga mabatyagan sini sa may hapo masiling sila nga kun hindi asta lang sa dughan asta lang sa liog ang ila sini nga pagginhawa.
0: Oh, amo na nga kun mapag-examine ka mo just like for example sa mga doctors. Actually mabatian ninyo ini kun mo ulo anting pa inyo sini nga dulungan paghambal bala nga inhale ginhawa exhale pagwaa. So ang likod ya sini kon ituon mo imo sini nga dulungan mabatian imo siya ga ingaw eh.
1: Bisan pa galing Sir Jose long kaysa sa distance no may distance siya pa bala kon medyo gamay gid ang alagyan sang hangin. Mabatian mo ang pagpanihol sini sa iya sini nga paginhawa.
0: Kon sa mga manok paghagrak nga daw indi ka ginhawa. So delikado ini actually kon may mga stethoscope ka modus balay niyo. Kapos malang sinamo butang mo sa dulungan mo pagkatapos ituon tos bagaya bla pa inhale exhale sa lawig mabatian nyo na lain gid yang tunog ya sang may tawag naton asthma o ko ng hapo. Now kalabanan sini sintoma Dok Leo mo na nang wheezing nagaingaw ang imo sining likod ang imo sining baga pagkatapos ti dala na dang pag-ubo eh may sipon pa kon kaisa dala Dok Leo.
1: Correct Sir Josil kag hugot palang hugot imo sininga dughan kulabos gidi imo sininga pag ginhawa kag ini kasi basta Sir Josel maka exert sang effort ni ka basta basta makapangabudlay hindi ka basta basta maka exercise ni kay madali gid Sir Josel magpinot ang imo sininga paginhawa kag ari pagida ang iban sa ni Sir Josel hindi makatulog nga nagahigda.
0: Oh.
1: Ang ginahimo sa iban sini gaantos gagwanta na lang nagaduko na lang Sir Josil ang agtang sini dira sa bibi sang lamisa gapungko sa bangko hasta maagahan na lang Sir Josil kay kun maghigda gani budlay ang paginhawa ginaatake sang pag-ubo bangon naman liwat
0: ang iban sini gasandig na lang gani mo sa dingding na bangilan sa uluna ng likod para lang gid niya matulugan pagkaaga stiff neck ikaw kay gadunglay ka magtulog
1: budlay gi kataman sitwasyon Sir Josil no.
0: Oh.
1: Pero ari bala kita budlay nang sitwasyon pero ang isa sini sang dapat naton bulubantayan ining mangayo ka lang gyapon Sir Josil sa mga cravings subala. Gusto mo imnon gusto mo kaunon sa pihak nga na medyo budlay naman ang imo sini gani nga na-experiencehan o kung mga symptoms nga imo sini nga naagyan pero pag mayad-mayad gani sa pamatyag mo subong ulong pawan tagamay doon nami maginom sang naginabulubalhas sini nga
0: ice cold tawag nila bala. Pero gakaon kita mga matamis for example labi Dok Leo prutas ang guyabano matamis man na pero may aslom ang apple may tamis man na may ulo aslom nga gamay pagkatapos lansunis tamis man na may ulo aslom nga gamay ang mangustin tamis man na nga may gamay nga ulo aslom so selwesay untata nato ng pagkaon sa mga katulad sina prutas Dok Leo.
1: Aton Sir Josil karon na tanawon ang sahi sang sugar na ginapasulod naton sa aton sa ningilawas. Kay kung magkaon kita sang prutas, may sugar man na ni. Actually, abis ang ibang prutas lang ang may sugar. Mga utanon may sugar man Sir Josil. May glucose, may sucrose ni sila, may fructose man na ni sila. Magluwa sa iba na nga nagiinom sang gata Sir Josil, ano? May lactose man na ni siya. Ang muna ganyan kung gabuto, di mo tiyan ganyan, masyari sila, ay may lactose intolerance ka, hindi ka magsigi inom sa isang gatas. Tugon na kulangan sa lactase, dira sa sulod sa aton sa nga sistema. Pero ang bintaha lang sa sa fruits and vegetables, though may sugar sila, fructose, may glucose, may sucrose, ari iya ang bintaha kung nagakaon kita sang sugar halinya sa pruta sa gutanon. Kami ara sila Sir Josil sang fiber, may vitamins, may minerals, may antioxidants, may phytochemicals, bioactive compounds, kag may other nutrients sila nga nagabulig ya Sir Josil sa pagpabilin sang balanse sa sulod sang aton sa ringalawas nga hindi iya makahalit sa aton ang sugar halin diri sa ila.
0: Actually, kung pure sining tawag na to, sining just like the fresh milk. Kung wala ka malang allergic reaction, ha? Ang pag-inom mo sina without sugar actually, that could help man kay ti may mga makuha man ikaw da nga nutrients. Ang kape actually without sugar, somehow makabulig man ni sa aton basta sa insakto lang sini nga amount.
1: Tama.
0: Kag iban pagid sini nga mga ano bala, unsweetened nga mga pagkaon tani, galing kiti mahilig gid ti tayo sa matamis. Na ang pamangko sini Doc Layo, tamis ang aton nga Santon gold coffee mix, ang premium D3 coffee mix, matamis ina Doc Layo. Pwede pakainom ang tao, for example, nga may arasang asma or nagatukar hambalin na dokle why ko kabalo kon ano tukar ya where are you now kon where do I begin
1: basi instrumental Sir Jocel pro panihol
0: life dance instrumental
1: eh ginaagi talenis langas no pero hindi Sir Jocel basta-basta kung may hapo kay. Bugat kayo ang pamatyag sini. Ang pinakapunto lang naton, dere, kilalahon lang naton ang mga triggers. Hindi kabangdanan, Sir Jocel, sang hapo ang sugar at hagonta, ha? Hindi nga tungod nga nagkakaon ka sugar, mangin hapoon ka. Kung yung pinakapunto, sinigang ginapataas mo lang emosyon nga risk nga mag-develop. Pwede kag, kung may hapo ka nga daan, nagalala pagkada mga symptoms. So kilalahon mo karon ang mga matamis nga ginainom mo, ang ginaminaton sa nidre Sir Jocel, hindi alin sa natural blast much as possible ikawan gid naton. Pero liba, magpangapi kita. Ako yung nagadiscourage ako Sir Jocel kung liba medyo pinot gid mo sa nang paginhawa. Mag-inom ka sang kape nga may kalamay.
0: No.
1: Pero ti damo magpamati sa ton Sir Jocel, mas damo yung way sang asma kasi sa may asma. Eh. Nga nagainom gadiya sang aton tatlo ka variants ng coffee Sir Jocel. Kagari ha, take note ha, sa aton mga tagparamati, mga listeners naton, bisan kabataan Sir Jocel, kuna ya mo, paborito, isa sa paborito nila yang aton sa Santon Plus coffee mix mo. Kati way yas yung caffeine. Pagkatapos may ara pa yas yung lisutin yung nagabulig pa nami sa memory ti kung kabataan nga dan Sir Jocel ga iliskwila. Kinanglan nila mag-memorize, magbasa. Tibisan pa sa mga may edad-edad Sir Jocel eh. Ang iban sini nagamalipaton, magluwas sa iban yung ginahungod, ginaman ang paglipat-lipat. Makabulig Sir Jocel ang lecithin. Ti ang aton sini Sir Jocel nga Santon Gold Coffee Mix. Manami mana siya kay magluwas nga nagabulig sa aton sini Sir Jocel nga ginatawag overall health kay damo sang sustansya nga makuha sa mga sangkap niya. Ara ang balunggay nami mana sa asma eh. Ara ang palaya. Ara man ang garlic, Sir Jocel, makabulig man sa may mga asma. Though, wag kita nag-recommend yung mapilito nyo gating nyo sa ginhawa, mag-inom sa nikon may hapo ka mo. Ang namin na ton, sa mga nagpamati sa ton nga na-testingan na nga daan nila, Sir Jocel. Kag sa mga manug-testing, pala nga daw nagaduha-duha, primero, bla, ang ginatawag paggamit o kung pag-inom sini, may ara sa Sir Jocel sang pampatamis. Matamis ganiya sa nga damil, pero halin sa stevia. Amo man nga ton, sa nga premium D3 coffee mix, Sir Jocel, kasubong sang Santon Gold Coffee Mix, may stevia ini sila bilang pampatamis.
0: So sa mga katulad si Doc Leo, if we speak about

0: O may nabalaan ko sa Sir Josel, isa mo ka hungit, dumadilok ka mo, dumadunlan ka mo. Kut sa Rita, ini siya, dira sa mga ginatawag 25 grams. Kag sa mga kalalakinhan, Sir Josel, dira sa mga up to 9 teaspoons. Ang sugar nga magamit naton. Ari, Sir Josel, sa ginagamit pa lang naton niya, like table sugar naton na, ang kumustaho naton karon ng iban pagid naton, sininga mga ginapasulod sa lawas. Nga may mga kalamay. Halimbawa, nagamit ka sang kalamay karon, dira ka na sa 60 spoons or 90 spoons, abi sa mga kalalakinhan, 60 spoons sa mga kababainhan. Kung sa adlaw-adlaw sini magluwas sa kalamay yung ginagamit mo sa pangtimpla kung table sugar, kumusta naman ang emotion nga soft drinks?
1: Chocolate.
0: Chocolate. Kumusta ang milk tea? Kumusta dira karon ng, especially Sir Josel, ang energy drinks? Powdered juice. Ang iban siya ni Sir Josel, matemptar yung pag-inom sang powdered juice eh, kahit prutas man kuno. Kabutang pag-ini 100% vitamin C. Pero pagkatapos, naghingo-hingo, nagtulo-tulo ang sipon. Tungod Sir Josel sa added sugar. Ito ay palabod Sir Josel, may mga ice cream pa na, pastries, cakes. Kaga iban pag-in Sir Josel, nga may mga added sugar. So kumusta ang consumption ninyo sina magluwas iya sa limite lang sa aton kung tani ka dadlaw?
1: Just for the information of everybody, hindi taton matakos ang konsumo ta nga sugar kon ara na sa botelya kag liquid form nang inainom ta. Inainom liquid form gid na, no? Kon liquid na, for example, ang paborito naton nga soft drinks. Kay balo ka mo kon pila ka kutsara sang kalamay ang ara dira. Fructose sabi, maghambal kita. Pila ka kutsara sang sugar ara dira. Ang pinakanubo siguro dira 7 ka kutsara sa kada 12 ounce nga soft drink. And as high as ang iban sinigalabot pag gani more than 10 tablespoons, sa hindi ka teaspoons, ha, tablespoons. So amo na kadamo ang konsumo ta sa isa naton sinika padalenden nga mga ginainom ta, just like for example soft drinks. Ti magluwas sina may kanon ka pa. Converted into sugar man ang iban sina. Pagkatapos may iban ka pa dara nga mga konsumo katulad abis ang tinapay, some of that will be converted into sugar. So tama ka sobra kung kasaga times 2 times 3 times 4 times 5 pa siguro sang ato sininga supposed to be daily intake lang sang sugar ang aton aktual nga ginapasulod sa lawas, Tadok Leo.
0: Correct, Sir Josel, ano? Kagkun nga ang madata, Sir Josel, ang kunlapnagon ang consumption natin sa sobra-sobra ng sugar. Kaya ito, bisandiin lang mo. Kag barato, bala Sir Josel, baklon ining mga pwede natin mainom, pwede natin sininga makaon. Magluwas nga umpisahan pa sini ang pagkakita mo samtang gamay ka pa sa kabataan, makita na nga dan ng commercial, mabatian sini sa mga pasayod, makondisyon ng paminsaron, bala Sir Josel. Nga bisan isa lang sa isa kabulan, makakadtog, gididobla, kag makainom, kag makakaon sa amo na nga pagkaon nga nabatian, Sir Josel. Okay na kung may kaya balatian. Pero kung may ginabatya ka na rin, specifically ining asthma, kag kontra na sa imo sini, kapala nubra ng sugar consumption ni mo, di isa ginisang dapat natin alandaman kag barantayan, Sir Josel.
1: Sa aton sering nga mga kautura naganagana nyo lang inyo sining sugar and sugar intake, especially kon may ara na kamungadaan pabalik-balik sining asthma o kon hapo.
0: Kag sa gidi kanan man Sir Josel, kay adult ang istoryahan na ton karon 18, 20 and above. Pero sa mga gidi kanan, i-apply nyo man sa inyo kabataan na be. Hindi nyo man pagpagustuhin lang kung anong gusto nila. Kaya actually, masiling ko Sir Josel nga pinakaswerte ang mga kabataan nga may mga health conscious kag sa lugar, ha, sa lugar lang nga pagka health conscious nga mga ginikanan.
1: So amo na nga kon parisubong ginabawal ng soft drinks sa mga eskwelahan. Pero gapang latas ang iban, mahambal nga magwa ko dali lang gid sila kay may baklon ko to ay baligya sa canteen, gali imo kay hingagaw ya katuro soft drinks dito sa gwa ka magsulod naman sa eskwelahan.
0: Kagang iban yung Sir Josel lang butang sa fridge nila, sa panimalay gid mismo, ha.
1: May unay para sa konsumo. So okay man ang ginatawag nato sa inyong panalagsa, pero hindi lang pagsigi-sigi, ha, because ang sigi-sigi nagadulot ina sang kalalat-an sa aton, especially kung mag-set ina ang mga komplikasyon. Kay kung i-relate pin nato ng sugar sa too much sugar, ha, consumption sa asthma, Doc Leo, anong ginahimo sang too much consumption sa sugar sa mga may hapo, Doc Leo?
0: So muning hambal na ito na gina, Sir Josel, may connect bala? Sobra-sobra nga pagkonsumo sang kalamay, mga kalamay nga ilim nung tagkaran

0: sa aton sinibratian o kon especially sa may asthma, ang research mga pagtuon nga si Sir Josel may ara gid. Nga ang sobra-sobra nga pagpasulod sang kalamay sa aton sa lawas nagapakita nga nag-increase ni sang inflammation. Ano blang problema sa may asthma? Nag-inflame ang alagyan sang ila sa nga hangin. Tidugangan mo pagid karon. Kumbaga may kalayo na nga daan, sulsulan mo pagid, sunludan, gatungan mo pagid, gina-increase ang sugar, ang inflammation, gina-promote sini ang obesity. Ang isa sang kausa kung problema Sir Josel sini sa mga may hapo, especially kung obese na, nagadugang pagid Sir Josel ka compress ang aton sa nga mga internal organs, nag-affect sa aton sa nga immune system nga kung mag-overreact ang aton sa nga immune system isa man sa mag-trigger sang hapo, nag-alter sa aton sa nga gut bacteria, prone kita sini sa infection kag isa sini sang aton halungan dra respiratory infection kag na-increase man sini oxidative stress. Ini sila ang ining mga ginatawag resulta sang sobrang pagkonsumo sa kalamay mahimo nga magdevelop ikaw sa nisang asthma ukon kun asthmatic ka nga daan maglala pagid ang mga sintomas nga imo sini nga ginabatyag.
1: So amo ina ha ang aton sini nga pag-connect botambalon apektado ang aton recovery sa asthma kun sige kita take sa mga sugary drinks. Pagkatapos madasig nga tapikan kita ka-asma kag nagalala kon magka-asma kita kon pala inom kita sa mga sugary drinks or intakes dapat na to na panumdumon. And then with this ang sugar number one increases inflammation, maghambal kang inflammation sini Dokleyo, ining chronic ha? Inflammation Dokleyo ha, chronic inflammation. Mm-hmm. We're speaking about chronic. Buta mo nun pabalik-balik. And isa pagiti kung sugar, sugary intake, kag para kaon kabisang mga matamis, tisa dira, amo man gali na nag-cause sa ton nga dasig kita magtambok, Dokleyo? Okay, obesity?
0: Nag-sobra, kasulubrang aton sa rin nga kabog aton. Kag nag-sulubrang man, Sir Jose, nagkadakuon sang aton sa rin nga lawas. Suppose, nga dira lang mag-match kung taning aton kabog aton Sir Josel sa aton man sa nga kataason kag sa aton man sa nga waistline kung tani.
1: Mm. Take you imagine that apektado pati aton immune system.
0: Mm-hmm.
1: But tambalo sa nga maaway pa man tani ta ang aton soldado pero ginhiluan tang soldado ta Dokleyo eh.
0: Mm-hmm.
1: Nagina mambal nga pagunta ni aton mga soldado but tambalo pagsikang lawas nila ginpaturos ta karon ko galingon rasang sugary drinks or tama ka matamis ni nga mga kagkinalamayan. Tikon ni nagluya sila dito pagsulod sa bacteria, viruses, kag fungi. Ay, ginapukaw lang ta naka virus niya, giyadan ako.
0: Mm-hmm. Do pros bala sang isa ka Cancer Josel sang isa sini ka kampong ginpukaw lang sang ila sila ng opisyal pag abot na.
1: Mm-hmm. Maila kon opisyal magpukaw ang lain sila kung kontra magpukaw man. Bugtaw na pag bugtaw mo bla ayos ka timbog ka na
0: kag literally Sir Josel mo na ginahimo naton sa ton lawas kun mataas ang sugar consumption naton. Mm-hmm. Remember ang isa sini sa paborito nga kalanon sang mga ginatawag bad bacteria bacteria, ang Sir Josel ang kalamay.
1: Mm.
0: So, gina-feed na to ng aton kontra, yeah, instead gina-feed na to ng aton sa so, defensa.
1: Oh. It's just like aiding the enemy.
0: Mm-hmm.
1: Ang tawag nila sina, kung soldado, ikaw, you're not loyal to the Philippine flag and to the Constitution.
0: Amunin bala, hambal bala Sir Josel nga, kun, nakilala mo pa kung tanong imo sa inyo kontra, masobra na tani o kundira 50, masobra pa 50% nga may bintaha ka na. Oo. Sa patag-awayan.
1: Mm.
0: Pero since sa gina-feed na ito ng kontra Sir Josel, butang balon, hindi pa kita reverse. Hindi pa naton Sir Josel na detalye gid kung anong dapat aton himon sa pagpabakod sa aton Sir Galawas.
1: Oo. Pero kung may ara ka na asthma or para nga makalikaw kita sa asthma, Dokleyo, anong mga pagkaon sini? Masami dapat natun kanon pagkatapos ining available bala sa ato sini palibot, Dokleyo, makabulig sa pagtapna para magka-asthma ikaw.
0: Actually, Sir Josel, ang mga kalanon sa mga pagkaon nga makahatag sang perwisyo ka benepisyo available gyud na sa aton palibot parehas.
1: Mm-hmm.
0: Diba? Ang mga matamis available man sa aton palibot, readily available ka mga barato pa. Pero pwede magdi kita makakaon Sir Josel, makapaayo sa lawas specifically sa may mga asthma like pagkaon sa isang mansanas, pagkaon sang orange, pagkaon sang kapayas, pagkaon sinisang bayabas, bauti dagaya gin sa vitamin C, pagkaon Sir Josiel sang balungay, pagkaon sang ampalaya, kung may tangkong kamudra, may karot kamudra, pagkaon sinisang beans di sa mga nagakonsumo abi Sir Josiel sang protein from animal source, di ara man ang karne, ara man sini ang isda. So instead nga magkaon kita sang mga kinuyam kuyam Sir Josiel, kung kinima kima sini sa aton sa nga carbohydrate source, pwede na ton kuwaon Sir Josiel sa complex carbohydrates, ara ang mga ginatawag mga talangkunon, ara ang kamote, ara man sini gani Sir Josiel ang brown rice, kung naribwa gusto na ton testingan. Kag healthy fats kinanglan man naton Sir Josiel na kuwaon din sa nuts, sa seeds, olive oil o kung VCO Sir Josiel, o kung fatty fish, pila lamang inisang mga maayo iya Sir Josiel nga pwede ka unon kung ang isa ka tao sa may asthma, instead nga ginasigi na ton feed ang aton sa nga lawas sang mga makalamay nga kalanon kag mga ilimnon.
1: Instead nga mag-indulge kita sa mga bakery products, kung may prutas man lang, mas maayo nga sa prutas na lang kay mas madamo dira sa nutrients nga makuha kita, Dok Leo.
0: Correct, Sir Josiel.
1: So, isa na sa ang kia or liabi kag ideya para sa inyo. And speaking about vegetables naman, Dok Leo, number one dari makabuli gid gali iya balungay, no? Para siya sa aton para hindi maka dalawat kita asma, Dok Leo.
0: Kag kun may asma na Sir Josiel, makabulig man gid ni sa mga asthmatic. Pero tagon na to na hindi nga ginahapo kag nagasugong na paginhawata mo paya pagkaon ta balungay, ha. Kundi himuon na to nakabahin sa aton pang adlaw-adlaw Sir Josiel nga ginatawag pagkaon bala. Nga kaon kita sang balungay pirme para nga ma-maintain ang mayo naton sa nga pamatsyag kag hindi kita basta-basta sini pag-atakehon. Lain man niya Sir Josiel ang plastada sina karon ho gina-atake na kita. Hindi na naya makapagarya ang balungay Sir Josiel. Kung dira ka na mismo onset nga nagapinot na imo sa nga pagginhawa, hambot na ito ng balon, gakaon ka man adlaw-adlaw, gakaon ka man sa laswa, kaon ka man prutas, why not i-include mo ang balungay sa imo sa nga pagkaon.
1: Amunin nga, kung may hapo ka mo gani, masamisin nga ginahatag sa inyo sang doktor, ang mga bronchodilator. Paghabal kita dilate, amunin nga gapahawan, bala gapadako sang buho, sa ito sa nga lagyan sang hangin pagkadto sa ato sining baga, parang hindi magkipot kay delikado magluwas abi sa ginatawag nato sining you're suffering from asthma. Ang halungan ta lang ang mga makadala sang tawag nato sini allergic or allergy, may allergic reaction kamo kay ti may asthma kamo, kipot nang andan lagyan sang ato sining hangin pagkadto sa ato sining baga, pagkatapos madugang paginang kipot ya kung magkaon kamo sa mga pagkaon nga allergic kamo, Dok Leo.
0: Correct Sir Josiel, no? Pero siguro man hindi ka man siguro kabata sa panginaon sa ni Sir Josiel kung kasugong ginhawa mo . Pero may nakapointa sa ni base karon kung ginabot ka kung nagtukari mo sa ringa hapo because of allergic reaction gani sa ginkaon mo na sang nagligad sang uay ka pa sa ni ginhapo. So dapat kinalahon ina Sir Josiel.
1: So muna nga dapat dumdumon mo gin permi kada kaon mo no ginkaon ko kahapon. In short sini ang ipikto kon kaysa hindi man outright dayon-dayon. Kung kaysa sini it takes 12 hours, 20 hours, antes mag-set in ang inatawag sini nga allergic reaction sang lawas mo sa mga ginakaon mo kung kaysa Dok Leo .
0: Correct Sir Josiel. Amo gani na nga maubos pag ganit sang iba ng isa kalitro gani yung soft drinks . Kag doon nami papamatsyag, buwas pa man na sa abuton na.
1: Buwas pa man na subayan ihi mo. Kaya hindi man na actually nga pag ino mo subong dugay-dugay maupod na sa ihi mo. Hindi proseso pa na sa lawas ta.
0: Correct.
1: Pero speaking about balungay, Dok Leo, dako ang bulig yun sini. Kung may haram lang balungay sa palibot ninyo, subong kamurong ka balungay. Abi, luto ka mo sang utan bala, Dok Leo, nga pwede ninyo malangkay ang balungay. Bisan pa paano, may makuha ka mo pagka may gamay sininga nutrients nga makabulig. Agud to nga hindi maglala kung magkahapo na ginman ka mo, Dok Leo.
0: Correct Sir Josiel. Kaya ang balungay may aran isa sang antioxidant effect. Ang asma abi Sir Josiel nag-involve niya sa damage halin sa oxidative stress. Nagadugang pagidpinuot kag budlay nga aton sa nga paginhawa. So kung may oxidative stress dapat may pangontra kita Sir Josiel defensa dira. Amo ni gitawag antioxidant. Kaya ang moringa nga dan Sir Josil may mga antioxidante ni nga manami gid pag abot sini sa may mga asthma isa na dira among quercetin nga nagabulig ni sa para nga ang aton bala nga histamine Sir Josil hindi bala magsigi sa ni ka padayaw bala nga nagapinot pagid karon ng imo sa ni nga paginhawa dugang tungod may over reaction nga nagakatabo sa sulod. Mabuligan niya Sir Josil nga mapakalma sang balungay sa sigi-sigi naton sa ni nga pagkaon kung may mo palang adlaw-adlaw.
1: Ang nagpalala actually sa aton sa ni nga hapo amoning pag-release ang lawas tabla uncontrolled nga pag-release ang histamine. Wherein ang masami sila ginareseta sa temporary relief is antihistamine.
0: Correct.
1: Pero may makuha kita dira nga pampapagar para nga hindi mag-inabusar man ang lawas sa sang release lang permis ang histamine. Gabusar in the sense nga kung kaisainin na sa kabasagid bala sang insakto nga signal. Mambala, oh, tagay ko na isa kakilos niya pila duha. Tihatagan niya kaduha, sobra na. Butang balo siya sobra ng histamine, may allergic reaction nga na most likely nga mabatsyagan.
0: Correct, Sir Josil. Pero magluwas siya na may aray sa magnesium pagid ang balungay nga nagabulig paligwa sang alagyan sang hangin Sir Josil eh. Kati ang problema sa may mga hapo pinuot nila sila yung paginhawa kaya nagagamay sa ng alagyan sang hangin. So nagabulig pa relax sa magnesium nga halindira sa balungay Sir Josil.
1: Okay, ang balungay ara man na Doc Leo sa Sunstone Plus Gold Capsule ta mo. In oil form ara man na sa premium D3 soft gel capsule. So ang pag-maintain naton inom abi Doc Leo mga 1 to 2 capsules daily no sa Sunstone Plus Gold Capsule ka premium D3 soft gel capsule dalontan lang abi ang Sunstone Vitamin C that could also help us Doc Leo especially kung atakihon kita sang allergic reactions katulad abi kon magtaas ang humidity Doc Leo may resistance ang lawas ta sina
0: may ara gid Sir Josil kay manami igun updan gid ya sang puro nga vitamin C Sir Josil ang aton sa nga Sunstone Gold Herbal Capsule kay nga man ang puro gid nga vitamin C may ara gid Sir Josil iyang ginatawag mihura gid bala nga mabatsyagan kay nga man ang vitamin C nagabulig support ini sa asthma kay kasubo sa balungay. May ara man sa sigaratwaga antioxidant benefit pero powerful antioxidant kay puro si Sir Josil eh. Ngayon iya sila ginahimo, nagabulig siya para ma-reduce ang histamine levels. Nga nag-aalalay man Sir Josil dira sa balungay. Magluwas nga nagpabakod pagid sa nga ton sa nga resistensya. Tiko nagainom ka sa ni adlaw-adlaw, like for example, gainom ka sa Sunstone Plus Gold Capsule kag Sunstone Vitamin C adlaw-adlaw. Kasubong lagi na pasudlan mo Sir Josil lang imusunin nga lawas adlaw-adlaw sang utanon sa ginatawag pamaagi sa ni sa pag-inom. Kami ara sa sang balungay, may ara sang ampalaya, kag may ara sang puno sang sustansya nga spirulina. Kasubong man na ginapasudlan mong lawas mo Sir Josil sang Sunstone salin sa ni sa panit sang mangustin. Sino sa inyo mga kaon sang panit sang mangustin? Kaya na andantam lang kaunon Sir Josil iya sa nga kulamog iya sa nga liso. Which is ang powerful nga antioxidant tira sa iya sa nga panit. Di makaon aton ni Sir Josil kung nagainom kita sa ni sa aton nga Sunstone Gold Capsule. Kag amuman ang ahos. Abi sino sa inyo ang mawilihon dira? Kag nanamian magkaon sang ahos adlaw-adlaw.
1: Galantaw TV ko usap ahos.
0: Pero kabalo ko Sir Josel may ara nga kaya magkaon sina adlaw-adlaw. Pero kalabanan Sir Josel ang masiling mo sana ako nang ila sa ning reaction kundi makahang malangto kun mabaho o kun hindi gani nagasulab o kun nagahilab ang ila sa ning sulok-sulok. Pero kung nag-inom ka mo sa Sunstone Plus Gold Capsule, ara na ina Sir Josil sa sulod sang kada kapsula nga ginainom ninyo. Kag-updan pagin sa vitamin C, isa ni Sir Josil nga waigid sing uyang, ang iron halin sa utanon. Kung parisan mo sa Sunstone Vitamin C, ang iron nga halin dira sa mga sangkap sa Sunstone Gold Capsule, maproseso kang ma-absorb sa aton lawas, waay sing uyang Sir Josil.
1: In short, sini, ang pagkaon, for example, sang hilaw. Hilaw ha, nga garlic o kunahos, is equal or with the same benefit parehas las ang benepisyo sang ahos nga makuha naton kag mapasulod sa lawas ta nga aral sa Sunstone Plus Gold Capsule Doc Leo.
0: Mas may bintaha Sir Josel kun hilaw kun tani. Pero sa ginatawag sa concern iya sang sabor bala. Sa kadam-an kag sa isa man Sir Josel kag ginatinguha man sang iban hindi gani mairitar ang ila sa ringa tiyan kay nagahilab o kung nagahapdos kung matupaan sang kakahang diri ng paliwan San Sir Josil sa Sunthone Gold Herbal Capsule kati ara na dira sa ni ang ahos nagambal kita nga binta Sir Josil kati ano ba lang ang maglabot ka lang sa ahos mo sa niya kusina. Anytime pwede mo sa mausap kag ma-prepare. Pero tika balo ko Sir Josil eh. May sabat man sa nang nagpamati sa ato na. Tibintahan man dok, dira man per me naka-standby lang Santon Plus Gold Capsule. Kay tibalaan nila nga isa sa makuha nila sa nadra nga sangkap among natural antibiotic nga ahos. Kag isa pa gyud sa bintahan mo Sir Josil kung nagainom ka sa ni mapanubo ni mong risgo ni mo sa respiratory infection. Kaya serbi natural antibiotic ni ang ginatawaga ahos nga ra man dira sa Sunthone Gold Herbal Capsule.
1: So, ang pagkaon sang ahos per se, ang ahos mismo, if we speak about may anti-inflammatory action or effect sa ato sining lawas, ang asthma is caused by chronic inflammation man ni. Nag-inflame man ito sa sulod per se. Ang ato sa nga mga alagyan sang hangin. So kung nakargado na nga daan kita sang nutrients sa linya sa ahos o kung garlic, tani hindi mag-amo ina gid kalala ang paghubag sang ato sa nga alagyan sang hangin, Dok Leo. Sang sa wala gid kita intake sini nga mga nutrients sa linya sa ahos.
0: Tama gid Sir Josil, no? Kaya actually iti ang gina-mention na tondre pag-abot sa nutrisyon, mga utanon, part lamang ina sa pangkabilugan Sir Josil. Why pa na labot kung ikaw sanay ang may asthma pero ka panigarilyo ka pa? Why pa na labot kung ikaw may asthma, why ka man to nagapanigarilyo pero may mga upod ka sa panimalay nga nag-smoke? Why pa na labot kung nagapangusina ka pa Sir Josil, gamit mo sini is LPG, uling o kung kahoy? Ang buot lang nato ng balon, kung may hapo kamutan, especially chronic asthma, hindi ka muna magsigi standby to kagluto sa dalapugan o kung sa kusina. Kaya hindi na makapaayos sa inyo, makatrigger ang fume, makatrigger Sir Josil ang aso.
1: So ti sa mga kauturan ta, samtang wala pa kamugin igo sang asma, samtang wala pa matrigger ang inyo sa nga asma. Actually, we don't know sa aton sa nga pangidaron, bisan tigulang na kita or may edad na kita. Pero there's a big possibility nga matrigger ang ato sa nga asma o kung hapo if in case nga hindi naton paghalungan ang ato sa nga mga food intakes, ang ato sa nga ginapasulod sa lawas. Labi na gid kon sugary. Kag hindi lang hapo ang delikado kita ha. Kay iguon kita sa iban sa nga mga komplikasyon, iban sa nga size ang infeksyon, mas nagalala kon palainom kag palakaon kita sa mga matamis ni nga mga pagkaon, Dok Leo.
0: Correct Sir Josil, kag pwede man gid nato ni na malikawan. Nga hindi kita magkaon, hindi kita mag-inom sina kay kabalo kita kag pensaron naton nga makapalala sa mga sintomas nga aton sa posible batyagon.
1: So ti amo na ang kinahanglan nato na on a daily basis 1 to 2 capsules sa Sunthone Plus Gold Capsule. 1 to 2 capsules ang premium D3 soft gel capsule, kag 1 to 2 capsules ang Sunthone Vitamin C, alkaline-based nga vitamin C. So kinanglanon ginaton ni na, kung ginahapo ka Dok Leo, ang hambal nila sini, dapat untatan mo man anay ang mga makahalapo nga mga activities.
0: Dapat man gid Sir Josil, no?
1: Pahuayan mo gidapat, no?
0: Pahuayan, panilagan naman ang imo sa nga lawas.
1: Pero may ara sang mga napamangkot kita kag may nagamuno sa aton. Sila niya nga ang may problema ako kag maintenance ako sa akon baga. Sila niya nga ang mas nag-agresibo sila kuno, Dok, sexually. Sa ila, pag-inom sila, maintenance kuno sa baga.
0: Balan mo ito depende man Sir Josil sa mga responses sa aton sa ring alawas, ano? Kag balan mo ang iba niya may maintainan sa baga Sir Josil, labi niya kung nano ginakargahan sila sa mga suplemento bala, pakaon sila sa mga masustansya bala, dira pala nga daan Sir Josil nagpa-agresibo na na eh.
1: Ti ang pag maintain nato sa Sunthone Plus Gold Capsule, premium D3 soft gel capsule, Sunthone Vitamin C, nagpa-healthy man sa ato sa ring alawas, manotice nyo ina nga nagabalik ang pagka-agresibo. Natural na to ina sa mga lalaki ha. Sa mga babae, hindi wayugwa sila display. Pero sa mga lalaki, nagabalik ina ang pagka-agresibo. Natural ya sang lalaki. gaminos-minos gidman ina samtang nag-edad kita, pero amo nang hambal nila sa lambalanon, Padok Leo. Karabaw man lang kuno niya, gatigulang.
0: Pero may nakapunto, Sir Joshua, kung may problema kita sa baga, doon na andan na lang naton, balang ay, impression balang naton. Pero tali, why man sing strong scientific sa nga connection na dara. Uh-huh. In fact, maluya kapag ganit kay kulang ka sa supply sa isang oxygen.
1: Oo.
0: Kay problema dong imo sa respiratory system. Pero ang iba na biti, kung naliba may problema na sa baga, Sir Josil, ang common na ton sining ginatawag, ginahimo, kapin pa sang una, Sir Josil, bila kung may tuberculosis ka,
1: oo.
0: Ang pinsar sa iban sa isang una pag inyong panahon daw life sentence na ini mo.
1: Mm-hmm.
0: Ang asta na lang, hulaton mo na lang eh. Kung saan o ka na lang magpahuway. Pero natukiban, Sir Johnson, samtang nagalakat ang panahon na kinanglan gali sa nadira is nourishment.
1: Oh.
0: Pabakuro nato ng aton sining lawas, aton sining baga sa pagkarga sa kinahanglanon sining nutrients. Mga phytochemicals, bioactive compounds, vitamins and minerals. Nga isa sa resulta, Sir Johnson, ito mabinipisuan ng aton sining reproductive system.
1: Mm.
0: Muna yung ibanti nag-agresibo sila. Kung halimbawa, hindi man dayon-dayon na sa sige-sige nila, Sir Josil, sini nga pagtumar sa mga suplemento, pagkaon, sini isang husto nga pagpreparar sa mga utanon sa piyak nga may ginabatyag sila sa ila, sini nga, respiratory system.
1: Pero advice lang naton, kung may hapo, nagidman ka mo, ga-suffer na ka mo sa asthma, kung pwede, Abima, limit nyo lang inyong sining, katulad sina, sexual activity. Kaya ba si Balatod, kung abuton ka mo sa hapon, yung kag hindi na bala ka mo maka, tawag na ito, hindi nakabangon bala. Kaya may nagpamangkot diri. Siling nyo, ako may hapo man, pero siling nyo, kung kaysa, dayon gidgi hapon, naturbuhan ko lang. Ang aton sini is, banaon yung sko galingon. Yung kaya ba si kuninyo, masarangan bala, Dok Leo, mambal nga, dotama na yung hapo, kag hindi na kamo ginawa, blaw.
0: Pinakamanami, sinang himuon, kundi sunon kita na yung kugalingon, Sir Josil. Hindi pag-alang-alangon bala. Hambal-blas ang kilala. Hindi kita makadto kung mag-ayo ka, ho.
1: Lawa kung mag-ayo ka.
0: Ikaw lang hapoon.
1: Oo. Pero ti ang turbo dietary supplement for many actually. Nagapabalik iniya sang gana sa lalaki sa sexual activity kag nagapa-agresibo because ginapanami iapagid sini ang blood circulation.
0: Correct, Sir Josil, no? Kag ti speaking of reproductive system, Sir Josil, nga nourishment kag sa mga naghina bala ang ila sa sexual performance. Ang isa sang kabangdanan sa Sir Josil nga makabigid na ton nga dako man ang iya sa relasyon sa performance nga naghina, nutrisyon.
1: Mm-hmm.
0: Ang kakulang sa nutrisyon. Magluwas iya, Sir Josil, sa psychological factors pagida. Kati ang stress akong stress ka, Sir Josil, isaman mo nga nagpahina man sa imo sa sexual performance. Pero kung full of nourishment ang imo sa lawas, kag kung kaisa tong lamang, Sir Josil, sa sobrang nga kakapoy, may gamay nga imbalances. Kasi hindi magiging nato na perfect mo. Dira sa na yan nagasulod ang papel kung ang role iya sang turbo dietary food supplement, Sir Josil. Sa pagbulig, balik amat-amat sang balanse. Pero bala, hambalo na gimana naton. Bisan no kabakod, lawas, to may mga time gadiya, Sir Josil, nga why kita gana magkaon. Bisan no pa kanami sang pagkaon, dira, kapin pa hambal sa kilala ko siya, kapin pa ko na mulan adlaw-adlaw. So may paaman pa, may pasibit pa. So ginadlaw-adlaw mo, guro mo. Pero depende sa kapasidad sa tao, sa ni Sir Josil. Ang punto lang naton, kung nalimbawa huwag kita sa gana, may mga pamaagi, Sir Josil, nga matamat balik ang gana. Isa sinis ang ginaubra sang turbo dietary food supplement, ginaamat-amat siya pataas ang aton sa nangin libido, amat-amat na pabalik sa aton sa nangin gana, Sir Josil.
1: Oo. May isa din ka concern, Dok Leo. Siling niya, ako bala may hapo man, halin pa nisang natubuan ko buhot. Siling niya, may hapo na ako, hambal ka nanay ko, halin pa sa gamay ako. Natingala ko nga kon mag-abot gani siling niya bago bala ulan. Pagkatapos siya makasinghot lang ako siling niya sang scent sang amon siling habon. Gatukar na yun hapo ko.
0: May connect man, Sir Josil.
1: Oo.
0: Actually, bisan way ganit sing habon eh. posibleng nga magtukar man gyapon ang imong sa hapo because of humidity. Because man sir Josel ko nagamadlon sa hangin base sa mga gilok nga gidapalit kag dalaman sang hangin. Magluwas pa sa nagasulungaw sa duta sir Josel ko matupaan sa isang ulan. So ang himuon mo sini pili ka sang habon nga daw medyo kasaho yang imo sini nga paginhawa eh. O kon ang imo sini nga kagalingon nga indi ka basta sini nga hapuon. Pero kung gusto mo, pwede ka makatry sa isang mild nga habon kasubong sang Santhon Plus herbal soap sir Josel. Kati may ara sa sang natural nga mga sangkap, kapayas, ara ang balungay, ara sini sir Josel ang iban pagid sini nga mga ginatawag antibacterial properties ug benefits sini nga mga sangkap kasubong sang bayabas nga makabulig pa relax sa aton sini nga panit. May mga katol-katol ka dira mabuligan nga madasig man gani magpali sir Josel. May body odor ka mabuligan man nga maremedyuhan tubtob masolusyonan. Pero nasiling masiling naton sir Josel depende ina sa ginatawag pagkasensitibo nimo sa mga ginabutang nga sangkap dira sa ginagamit sini nga habon. Like sana andani mo te balaan mo ginahapo ka na dira. So masiling ko siguro sir Josel try a bit testingin man ang paggamit sa isang Santhon Plus herbal soap. Damo yang nakasaho sa ni sir Josel pero hindi mga asthmatic ha.
1: Oh.
0: Pero mo kay concern mo kay may asthma ka, testingin lang anay.
1: Oh. Kati mild ang iya sa ning scent eh. Sang Santhon Plus herbal soap kag sang clear skin herbal soap. Ang isa diri selling niya wala ko ihapo pero ginahapo iya ko og tas. Kaya natingala ko, bisan makututan lang ko subay nga gamay, siling niya nagahubag dayon pagkasunod niya adlaw, anong maayo?
0: Why yung manubutan sa radyo sa lalaki, babae, pilang iya siling edad. So ang isa sa isang masuggest na ton, pwede ka makagamit sa isang Santhon Plus Herbal Soap ng Japon for your antibacterial protection sa radyo sil. Kagbasi, no, may mga imbalances sa sunod ng lawas, isa sa insulin resistance. Makabulig sa radyo sil eh. Ang pag-inom sa ato, siling ultimate trio. Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, like Santhon Vitamin C, bisan twice daily lang. Kag try bala, antes ka magtulog, try ka inom sini sang Santhon Gold Herbal Tea. Makabulig siya para panami sa aton sa nga tulog. Kay ang kulang sa tulog, Sir Josel, nag-affecto sa aton sa nga gatawag insulin levels. Pero ang pinakamanami mo nga himuon siguro, especially kung nag-edad ka na sa ni 30 pataas.
1: Oh.
0: Tapos kung makututan ka daw ka-oversensitive gid sa imo sa nga panit, nag-ahubagid dayon. Pa-check abi sa laboratorio, pa-konsulta sa aton sa mga medical practitioners. Kay basi, bala nag-taas sa imo sa nga blood sugar. O kung hindi gani, basi taas nga dani mo sa nga blood sugar, balaan mo na nga may amo kasi na nga problem. Though, why yaman mahambal dira Sir Josel, ano?
1: Why niya mamuno, abi?
0: Oo. Pero kung gusto kasi ni isang lifestyle modification, healthy nga mga kalanon, mga ilimnon, mayo, kombinasyon sa isang mga suplemento para sa imo, pwede man sa Sir Josel makakadto sa Yes to Health Wellness Center.
1: Oo. Pakonsulta siya sa Yes to Health Wellness Center sa A Young Building sa Yolo Street, Iloilo City. Dari sa siyudad sa Iloilo. Okay, dari sa aton sa Negros Island Region kag sa Panay Island. May clinic kita dari lang sa siyudad sa Iloilo eh. By the way, sa kutot ni sang subay, hindi gani iban pang sapat-sapat. Actually, pwede niya matry actually. Kung magtulog siya bala, kung gabi, paman yun sa sang Santhon Plus sa herbal oil, Dok Leo?
0: Pwede gid Sir Josel. Pero ara iya, more gid na yun Sir Josel sa hindi ka pa makututan. Kati hindi na makapalapit nga daan mo. Hindi na makapalapit, karon te paano ka pakututon. Pero ang isa sa bintaha, pag yun Sir Josel, no, hindi lang nga basta hindi ka mapalapitan. Kag makagat o kung makutot, kundi ang kadelikado, bala Sir Josel, sang dengue, bala subong.
1: Oh, why kay balo, basi kung hanaan mo lang subay, gali mo, kay lamok nagkutot si mo, bala?
0: Correct, Sir Josel. Kapin pa kung ang kutot, perses ang lamok, ha? Balaan mo nga lamok, kida, nga alandaman, gid, sa mga inora sa aga, kag sa pahapon, pasirom, Sir Josel.
1: 6 to 6 na hambal nila, Dok Leo mo.
0: Yes. Dira na sila nagaldinagaw, Sir Josel, kang nagalaot na sila sa pwedin nila sa rin ginatawag kuwaan sang dugo for reproduction. Di para mapangandaman na ito nila, Sir Josel, pamanyos na nga kita sa rin sang Santhon Plus Herbal Oil. Kag isa sa manami man, kati ang lamok ya Sir Josiel wa man sa siling na sa adlaw o kung sa gabi nagapamuyong na sila, kundi may hambal sang kilala kung ano siya daw, may shifting sila. Kasi buong may pang adlaw na pero ang adlaw na iya ginasiling dira dengue carrier pero sa gabi Sir Josiel may ara lang yapon na no. So isa sang pwede naton mahimo para magmahamuok ng aton siling tulog nga nagadisturbo sa aton siling insulin levels, nagadisturbo sa aton siling blood sugar levels kung pigaw aton tulog tungod sa disturbo sa sapat-sapat, pamanyos ka ng adaan sa Sunthorn Plus Herbal Oil.
1: So, initanan mga quality products sa Yes to Health Incorporated. Actually, available sa mga butika, malapit sa inyo sa mga lugar. Kung hindi ka makamuga-star, pamangkot lang ka mo. Kung wise ang stocks, pwede ka mo kapalapit sa mga branches ang Mercury, sa Rose Pharmacy, sa TGP, South Star Drugstore, hindi gani sa All Green Pharmacy, or sa Generica, or sa Watson's Pharmacy. Or pwede gani ka mo ka-order dara sa TikTok Shop kag sa Shopee sa mga teke. Sa siyudad sang Bacolod actually, may store kita da. Kompleto ina ang ato sining mga produkto sa Yes to Health Store. Ang address ng Yes to Health Store is Lizaris Street, Barangay 39, Bacolod City. Kag dari sa siyudad sa Iloilo, may clinic, libreng konsultasyon, wala ka mo bayaran, kompleto man dara ang mga produkto sa Yes to Health sa Yes to Health Wellness Center. Ara sa A, Young Building, Yulo Street, atubang ina sa Midtown Hotel sa Iloilo City proper, libre dara ang konsultasyon. Bukas ina from 9 o'clock in the morning. And isa pa gid dari Doc Leo, ang mga asthmatic nga ini couple gid na as always Doc Leo ang tawag nato sa ni wishing sa ubo.
0: Mm-hmm.
1: Kalabanan sini, ano gin, tatlo gin na mo. Hapo, ubo, kag sipon, Dok Leo.
0: Mm-hmm.
1: May ara akon kaysa nali gani ubuhon bala, gaturong ang mata, Dok Leo.
0: Mm-hmm.
1: Bahon doon na wadan bala sang oxygen. So that could destroy actually sang aton sini nga mga kaugatan, lapos man sa aton sini nga mata. Iban sini nag-burst, nag-lupok bala, nga nag-resulta sa pagkabulag. Inabangod, hindi na elastic ang ugat naton pagkadto sa ato sini nga mata Dok Leo.
0: Correct.
1: Kulang sa suplemento. So kung suplemento sa mata ang ato sini nga ginapangita, sino sinyo ka lumboy da ako gani daw gapanam ko na ko lumboy kay daw tatlo nak tuig daw ko katira pag lumboy mo. Rich in zeaxanthin manina, may lutein, may beta carotene. Amo nang kinanglanon nagtali kag vitamin E sa ato sini nga mata. Kun wala kamo sang kuwaan sa mga fruits, hindi ka mo pala kaon sa mga vegetables, inom na lang ka mo sang Vision X Plus, Dok Leo.
0: Correct, Sir Josiel. Kapin pa sa may mga kaliwat na blood, Sir Josiel, may mga cataract, glaucoma.
1: Mm.
0: Kag kung nag-edad ka, especially, 30 pataas, isagid sa pinakamanami na ito, nagpabor nga mahimo sa ton sa ring mata, amo ang pagtumar sa Vision X Plus soft gel capsule. Kapin pa, kung may manutara na kamong kung kaysa nag-blur ang inyong sa panulok, nagalabo inyong panulok, tapos duga-duga ay maklear naman, tapos may mga adlaw nga malabo naman, isa sa pinakamanami na ito yung mahimo. So, tumar kita sa Vision X Plus soft gel capsule, bisan twice daily lang para maproteksyonan kita sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene, kag vitamin E nga ara dira.
1: And speaking about this asthma, iban sini may mga ano pa na komplikasyon kapala nakita lawas, sobra kapala nakita sa lawas. Ang iban sina ginahilanat gani ka ginatrangkaso pa kon asmahon gahigda na lang. So kon daw indi nagig kamo kahulag pamatyagan yung laki ng lanyo nagid imnan sang pain tawag dato sini for pain ha, pain relief. Siguro ti ang hambal na to sa inyo, stack lang kamo, baka lang kamo para ma-stack nyo sa balay ninyo sang cease the pain. Importante ina.
0: Correct, Sir Josiel. Especially sa may mga kwan gidya, Sir Josiel, may mga kondisyon na daan sa palanakit sa lawas, bla. Like may mga arthritis, may mga rheumatism, balaan nila nga mag-amon ng tiyempo, matukarget, balaan nila nga kung amon ng himuon nila, matukarget ang pagpananakit, balaan nila nga kung anong kauno nila, aragid.
1: Mm.
0: Pero ay na to gina-encourage, Sir Josiel, ang makinaon ka mo sang bawal tungod nga may cease the pain ka mo, ha?
1: Oo.
0: Damo kay mo, Sir Josiel, pero gina-discourage, sugid. Kaya may kilala kung sige makaon, Kuya Limango, Dok, may cease the pain man ko mo. Why, Kuya, nag-encourage na. Pero hindi man takapugong sa iban, Sir Josiel, kung amunin nila sa nga gusto. Ang punto lang natin dari, sa hindi magwantahan niyang ngut-ngut, busog, kagpananakit sa kalawasan, aton mga kaunuran, mga luta-lutahan, makabuling yung cease the pain.
1: Ang cease the pain is also a quality product sang Yes to Health Incorporated. Eh, pulo pasensya gid kay daw alang-alangon kita sa tiempo sa ato sininga pagparaga diri sa programa The Secrets of Health. Ang iban pag sininga mga topiko para sa kasayuran ninyo tanan para maamligan ta ato ni kayong lawas sa masunod naman nga edisyon sa ato sininga programa. Lastly, kuantan lang sa sininga parting words ang ato sininga certified naturopath practitioner and consultant Doc Leo Amos Doc.
0: Sa pagpabakod sa aton sininga lawas para makalikaw kita sa balatian, isa makabulig sa aton punaan ng gamay sininga mga kakulangan nga posibleng magkadto sa malalang balatian kun aton mapabay-an. Gani o galion nato na pagtumar sang Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule kag Santhon Vitamin C. Kag aton tandaan sa pag-ayos sa balatian, disiplina ang kinahanglan. Sa kinaanda ng iya certified naturopath practitioner, nagapasalamat sa inyo pagsubaybay. Maayong hapon.

0: Salamat gid sa inyo pag-upod sa ato sa ning programa The Secrets of Health. Tub-tub sa masunod naman sa ning edisyon na. Para sa XFM Panay Kag Negros, ako naman si Katrupang Joe Salbanias, XFM News.
1: Inyo na batian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health. Tub-tub naman sa masunod na talakayan, diri lang sa The Secrets of Health.
2: Mga katropa, exciting dito!

0: bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Gusto mo bang palakasin ang resistensya mo? Subukan ang Premium D3 Softgel. Ang Vitamin D3 o Cholecalciferol ay tumutulong sa pag-activate ng immune cells. Ang VCO ay may lauric acid na nagiging monolaurin, kilala sa antiviral at antibacterial properties. Ang Moringa seed ay may oleic acid at antioxidants na sumusuporta sa immunity. Isang softgel, triple protection para sa inyong kalusugan. Premium D3 Softgel.
2: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santon Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
5: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso. Mag Santon Plus Herbal Oil. Pahid mo lang sa iyong buong katawan. Siguradong sisiglang pakiramdam. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid ng all-in-one sa presyong magkaan. Santon Plus Herbal Oil.
6: Struggle ko yung mag-host ako sa event. Hirap mag-host pag may sipon. Kaya nag-take ako ng Santon Vitamin C palagi. Effective siya sobra. Kent, 28 years old.
7: Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
8: Sister Pain.
9: Ako ka Lisa. And I'm proud Sister Pain user. The one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sang sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid ka tama na dula ang sakit ng gimbatya mo.
8: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
10: If symptoms persist, consult your doctor.
8: Ibilis sa mga butika.
11: Mga katropa, kinakalipay na mga ginbalik sa inyong palamatinan ang atong matahong nga drama na ginatiguluhan. Endless Love. Lunes, tubto Biyernes. Las 10, tubto Las 10 y media sang aga. Diri lang sa inyong paboritong estasyon. X-FM.
12: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado. Absuelto o convictado. Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM Nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan.
3: Sara Duterte, absuelto o convictado.
10: Tugtukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
13: College na ko!
14: XFM.
15: Patropa mo!
16: Exciting!
17: Santon Gold Live Testimony.
18: Juanita Badaho, masarakit ang katawan. Tapos laging namamaga ang binti ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Narin yung pamamaga ng binti.
19: Mabibili sa inyong mga suking butika.
20: Santon Gold Coffee Mix.
21: Ako si Ronald sang Barangay Granada, isa ka sport enthusiast. May bago kong diskubre nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gitingob na prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant plus. May collagen, kagbrutatayon pa. Santon Gold Coffee Mix ang super nga kape.
20: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
22: Mabibili sa mga butika.
23: Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
24: Vision Next! Marami na ang natulungan!
25: Mag-iisang buwan na, masyadong maraming liwanag ang aking nakikita. Kapag nasa kalsada at kapag nasa traffic, sabi ni Kuya, sign daw yun ng may astigmatism ako. Kaya sinubukan kong uminom ng Vision Next Plus Capsule. Napansin ko, after 3 weeks, ang maganda na ang paningin ko. Nawala na yung mga anino ng liwanag kapag gabi. Aileen nga pala, 27 years old, from...
24: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
26: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
27: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
26: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
28: Pare. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
29: Celson Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Celson Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at

0: sa XFM.
1: Sang una, wala kumayo may nabalaan.
0: Kun mamati ka sa XFM.
1: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban.
2: XFM.
3: Patropa mo!
4: Exciting!
5: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
6: Santone at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
6: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Santone at Vitamin D3 ka pa.
8: Bili na!
6: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
9: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santone Gold Herbal Tea.
10: Mabibili sa mga butika.
11: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
12: Ha?
11: Oh, ma? Ikaw na?
12: Oo! Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
11: Clear Skin Herbal Soap?
12: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
11: Hala, tingala ko naghuben ka.
12: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalo kayo na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
11: Ma, baklan mo mang kusina ha?
12: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang bala. Di yung tagli mabayad sa tusyon mo.
11: Oh, galit. Diriyo.
12: Ay, dali na.
13: Sakit ng katawan? Mag-Santone Plus Herbal Oil.
14: Edgar, Elvan Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
13: Santone Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santone Plus Herbal Oil.
15: Pag nurse ka, mahirap talaga. Pag pati ikaw, may sakit. Kaya ako, I take Santone Vitamin C para laging healthy. So far, hindi ako nagkasakit this year. Thank God, thanks to Santone Vitamin C.
16: Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
17: Sister Pain.
18: Ako Galicia Arjo, isa ako kapanday. Apiktado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis, sakit-sakit hindi akon mga kasukasuan. Maayo lang, mayara na Sister Pain. Dasig lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
17: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
19: If symptoms persist, consult your doctor.
20: Sa mga butika.

0: diet na kubuwasa.
1: XFM. Patroba mo!
2: Exciting!
3: Gusto mo bang magkaroon ng mas healthy na balat? Ang antioxidants mula sa malunggay at mangosteen sa Santon Gold Herbal Capsule ay tumutulong sa skin protection mula sa oxidative stress. Glow from within with Santon Gold Herbal Capsule.
4: Mga katropa, exciting!

0: oras sa XFM Philippines sa impunto las dos na sa hapon. Sa aton nga mga tag palamati dugudugay, magasugod na ang day 7 para sa impeachment trial again sa kay Vice President Sara Duterte sa aton sila nga mga tag palamati. And pamatian naton katropang John Ray, courtesy ini sa Senate of the Philippines ang audio kag video nga inyo nga mabatian.
1: Panghelyo ngayong araw, ipinaalala sa atin ni Jesus na ang tunay na karunungan ay ipinagkakaloob sa mga may mapag-akumbabang puso. Sa pagpapatuloy ng mga pagdinig o paglilitis na ito, hinihiling namin ang iyong gabay. Pagkaloob niyo sa amin, ang mga senator judges, ang karunungan na matukoy ang katotohanan, pagpapakumbaba na makinig ng may bukas na isip, at lakas ng loob na gawin kung ano ang tama ayon sa aming konsensya.

0: Philippines, las 4:03 na sa hapon. Mabuhay kita na sa aton siling matag palmati. Balikanta ang aton siling special coverage dire sa XFM 100.7 Iloilo sa himo nga impeachment trial against kay Vice President Sara Duterte. Dingabahin sa aton nga pagpangalagad ang buylog nga ginadulong sa inyo sang Santon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen, ang kape para sa mga gwapo, kagang kape para sa mga gwapa. Ini ang mayara sang mangosteen, moringa, and ginadugangan sang Glutathione kag Collagen. Bastante sa ingredients and bastante sa mga health benefits nga makuha naton. Kung nga aton siling ginapangape amo ang Santon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen. While kamo ang nagapamati dira sa impeachment coverage sang XFM, mga pikita sang Santon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen. Magabalik kita sa aton nga pagpangalagad pagkatapos ng aton siling mga commercials. So please stand by.
1: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibilis sa mga butika.
3: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
4: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
5: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
6: Playtime Entertainment, born for happiness.
7: Playtime Entertainment, born for happiness.
8: Healthy ba na pagbabawas ng timbang ang gusto mo? Yung sumisexy ka na, nagiging healthy ka pa. Mag-Premium D3 na! Ito ay nagtataglay ng medium chain triglycerides na pumipigil sa iyong hunger hormones. At sa kabilang banda ay pinapataas nito ang level ng mga hormones na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ito rin ay mayaman sa ketones na ginagamit ng iyong katawan kahalili ng glucose bilang mapagkukunan ng enerhiya. Be sexy in a healthy way. Take Premium D3 every day.

0: para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturbo dietary food supplement for men. May taglay na maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men para sa mga lalaking tigasin.
1: Santon Plus Herbal Soap.
2: Si Aida Cordero, taga Butiki. Itong-itong balas akong panit sa bumiyahan ko. Karwa, katlo ako ng

0: 1-800-568-5568.
1: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
2: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties, at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency, at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark, at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
3: Mapibili sa mga butika.
4: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
5: Samsung Plus Herbal Oil.
6: Ako po si Isel Komplikado. Si Balab Antique. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Samsung Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
5: Samsung Plus Herbal Oil.
7: Maaasahan
5: sa sakit ng katawan.
7: Samsung Plus Herbal Oil.

0: si Janice Uro, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santone Vitamin C.
1: Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
2: Sister Pain.
3: Ako si Heidi, retired teacher. Madugay kung nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagkalanakit sa akong niliog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't yan kung gidbala ang ipikto?
2: Sister Pain, tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
4: Symptoms persist. Consult your doctor.
2: Ibilis sa mga buti ka.
5: Katropa, yari na ang atong winners sa atong weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
6: Ako si Rowena Manuel sa San Carlos, Anilaw. Nagpasalamat sa XFM kang kay Dr. Emilito Oy sa akong nga natag-at na 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-intraman sa Santon kang XFM, libu-libong papremyo.
5: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong papremyo. Hindi magkalindi ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong papremyo. Intra na! Purdue CFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
7: Makalage na ko!
2: XFM.
7: Patropa mo! Exciting!
2: XFM.
7: XFM.
8: Panalangin para sa may karamdaman at mga dumaranas ng depresyon. Ang panawagan ng Panginoon na nagmula sa Mateo 11:28-30. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at lubhang nabibigatan sa inyong pasanin. At kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Pasanin ninyo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin sapagkat ako'y maamo at may mababang loob. Makakatagpo kayo sa akin ng kapahingahan sapagkat madaling dalhin ang aking pamatok at magaan ang pasanin ibibigay ko sa inyo. Exodo 15:26. Ang sabi niya, kung ako ay buong puso ninyong susundin, kung gagawin ninyo ang matuwid, at susundin ang aking kautusan at mga tuntunin, hindi ko ipararala sa inyo ang alinman sa mga sakit na ipinadala ko sa Ehipto. Ako si Yahweh, ang inyong manggagamot. Manalangin po tayo. Habagin naming Ama, sa mga oras na ito, nais po namin kayong papurihan. Kayo ang aming Ama na hari ng buong sansinukob. Kayo ang aming Ama na hindi nagsasawang ipagkaloob ang aming pangangailangan sa araw-araw. Pinupuri namin kayo sa inyong katapatan, sa walang sawang pagtustos sa amin ng hangin, tubig at pagkain. Hindi po namin mabilang ang mga pagpapalang ipinagkakaloob niyo sa amin sa araw-araw. Wala po kaming maisusukli sa lahat ng inyong mga biyaya. Pinapasalamatan at pinupuri po namin kayo, aming Ama. Kailanman ay hindi po kayo nagkulang sa amin. Sa kabila po ng aming makasalanang likas, kami inyong ipinatubos sa inyong bugtong na anak. Tanggapin niyo po ang aming pusong makasalanan. Tulungan kami na mabuksan ang aming mga puso at kayo ay aming papapasukin. Alisin ang aming pasan at ang kasalanan na parating humahadlang sa amin upang magtamo ng kapayapaan. Ang banal na Espiritu nawa ang manirahan sa aming mga puso upang tumulong na alisin, iwaksi at talikdan ang mga masasamang pag-uugali. Nais po namin angkinin ang inyong pangako na papalitan niyo ang aming puso ng isang bagong puso, isang puso na nakaukit na ang inyong kautusan. Nais po namin mabuhay ng may kapayapaan at pakikipagsundo sa inyo. Maawain naming Diyos Ama, amin pong ipinamamanhig sa iyo ang mga taong nasa banig ng karamdaman. Hipuin niyo po sila ng inyong mapagpalang kamay. Kayo po ang dakilang manggagamot, isang makapangyarihang Diyos ng mga himala. Palakasin nawa ang pananampalataya ng mga may sakit. Ipaalala sa kanila ang inyong mga pangako na kung sino mang tatawag sa inyo.

0: tayo ay kanyang napalaya at ang mga patay ay kanyang binigyang buhay muli. Aming pinanampalatayan na gayon pa rin kapangyarihan ang inyong taglay magpasahanggang ngayon. Aming pong hiling na gabayan niyo ang mga may sakit. Kanila nawang masumpungan ang manggagamot na eksperto sa kanilang karamdaman. Matukoy nawa ng kanilang doktor ang pinakamabisang gamot sa kanilang karamdaman. Basbasan nawa ang mga gamot na kanilang iniinom na makapagbigay iyon sa kanila ng mabilis na kagalingan. Pagkalooban din po sila ng sapat na salapi upang mabili ang mga gamot na kanilang kailangan at mabayaran ang kanilang bill sa ospital. Tulungan din po ang may karamdaman na maiwasan na nila ang masamang bisyo tulad ng paninigarilyo at pag-inom ng alak upang hindi ito maging hadlang pa sa kanilang gamutan. Basbasan niyo rin po ang pamilya na nag-aalaga sa may sakit. Sila nawa ay maging matatag at matiisin. Kanila nawa pong ipadama ang tunay na pagmamahal at pag-aaruga sa may karamdaman. Sila rin ay bigyan ng mabubuting pangangatawan at iiwas sila sa pagkahawa sa karamdaman. Salamat po sa lubos na kagalingan na nakamtan ng mga may karamdaman. Salamat po sa mapag-arugang pamilya. Salamat po sa salapi na inyong masaganang ipinagkaloob upang matustusan ang gamutan na kinakailangan. Salamat po dahil naririyan kayo palagi upang aming malampasan ang aming mga suliraning kinakaharap. Salamat po sa parating pagtugon nyo sa aming mga hiling at dalangin. Amin po itong pinapasalamatan at natanggap sa matamis na pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen.
1: X FM.
2: Mga katupa, exciting!

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Ako si Sander. Nasanay ako magpalipas ng gutom hanggang sa magka-ulcer ako. Lagi masakit ang tiyan. Kaya bumalik ako sa healthy lifestyle at diet. Sinabayan ko rin ng Santo Plus Gold araw-araw. I feel healthy at magana ang kain.
2: Santo Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santo Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Cellphone Gold Coffee Mix 66 Antioxidant Compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Cellphone Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Cellphone Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Cellphone Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.

0: mo yung energy na biglang taas, tapos biglang bagsak. Ayoko ng ganun. Sa Santone Coffee Mix, iba yung pakiramdam. May caffeine, oo, pero may moringa na may natural nutrients at soya na may protein. Kaya mas steady yung energy. Hindi ka lang gising, functional ka talaga buong araw. Santone Coffee Mix. Vision Next, marami na ang natulungan.
1: Hindi na talaga ako nakakakita sa kaliwang mata at nawala na ako ng pag-asa. Sinubukan ko lang mag-Vision Next Plus Capsule kasi ang anak ko gusto talagang gumaling ako. Sayang din kung hindi ko iinumin kasi nakabili na siya. Aking gulat ko nung unti-unting may naaninag ang aking mata. Maganda pala talaga ang Vision Next Plus Capsule at tinuloy-tuloy ko ang pag-inom nito hanggang ngayon.
0: Vision Next, epektibo, subukan mo rin. Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
2: The Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners.
3: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
4: Playtime Entertainment, born for happiness.
5: Playtime Entertainment, born for happiness.
6: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
7: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
6: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaipiktibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
8: Para sa mga lalaking tiga, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas. Mas tigasin pag naka-turbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.

0: isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte ngayon nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. Phoebe Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
1: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
2: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santhon kag Vitamin D3.
3: Ako si Divine Cruz. Problema ko gitsang una, amo ang hindi ko basta-basta makatulog sa gabi. Amo ginapirmi basta mga pay ko sang ordinary nga kape. Nimpatilaw ako sang upod ko sa trabaho sang Premium D3 Coffee Mix. Kanamikit kaya wala ko gina-insomnia. Kag manami man ang ako ng bugtaw, bangon sa Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santhon kag Vitamin D3 ka pa.
4: Mabili sa mga butika.
2: Premium D3 Coffee Mix.
5: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santhon Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santhon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santhon Gold Herbal Tea.
6: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, hamis. Miss?
7: Ha?
6: Oh? Ma? Ikaw na?
7: Oo. Guwapa sa akon ay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
6: Clear Skin Herbal Soap?
7: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
6: Hala, tingala ko naghuben ka.
7: Oo eh, ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
6: Ma, baklan mo man ko sina ha?
7: Oo, abaklan ka ka. Pero dali lang gid bala. Diin tagli mabayad sa tuition mo.
6: Oh, galit. Diriyo.
7: Ay, dali na. Santhon Plus Herbal Oil.
8: Jenny Abelion, taga-Kitik. Dati, para dating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Umamit ako ng Santhon Plus Herbal Oil na wala

0: Sabi ng boss ko, bawal akong mag-absent sa trabaho dahil ako lang ang pwedeng gumawa ng roll ko. Buti na lang, lagi akong naka-Santon Vitamin C. Kaya kong mag-double time sa trabaho. Ako pala si Michelle, isang store manager.
1: Santon Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C.
2: Chronic pain,
3: ang sakit.
2: Mag-sister pain, muscle fever, acute pain, kahit ano pang pain, basta pain. Mag-sister pain, kangkalang pain, fast and safe. Sister pain, symptoms persist, consult your doctor. Sister pain, pipili sa mga butika.
4: Katropa, yari na ang atong winner sa atong weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
5: Eh, Valira, Dula, tagal, Barangay Binalod, Alimudyan, Luilo. Ang pasalamat ako sa XFM, kagkay Dr. Remilito, oy sa akong nga nadab-an na 3,000 pesos cash. Gani, kamo mag-intra man sa Santon kag XFM, libu-libong papremyo. Thank you.
4: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue CFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
6: Madiet na kumuwas ah.
7: XFM.
8: Katropa mo!
9: Exciting!
10: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Ang oras sa XFM Radio Patrol, Iloilo, alas 7:07 na, mga katropa.
1: Heads up! Punto por punto nga diskusyon sa mga top stories of the day. Heads up! Upod ang mga top caliber reporters ng XFM Radio Patrol, Iloilo. Heads up! Komentaryo nga direkta sa punto. Heads up! Heads up! Diri sa nagapanguna ng News FM sa Iloilo, XFM Radio Patrol Iloilo, ang katropa mo!

Ang oras sa XFM Radio Patrol Iloilo, alas 7, 8 na mangkabanan mga katropa. Nagapamati ka mo sa XFM Radio Patrol Iloilo. Nagabroadcast kita mangkabanan mga katropa dire sa Villa Consolacion, Barangay Tabok, Subaharo, Iloilo City. Ereng XFM Radio Patrol Iloilo. Patiyon kami sa inyong mga radio pagi sa FM band ng amon nga frequency 100.7. Amon ang frequency sa una sang Z100. Subong makabayanan mga katropa, ginapanagiyahan sa Yes to Health Broadcasting Network. Amon ang makabayanan mga katropa, nag-operate sa XFM 100.7 Iloilo mga katropa, mga kabayanan. Kamusta nato sa mga kautura nato mga katropa? Yari kita mga kabayanan sa ikad 20 nga adlaw sa bulan sang Hulyo. Kadasig lang sa panahon na, gagay sa sunod kasi mana mga kabayanan, pag-abot Biyernes, tapos naman ang mga inadlaw sang Hulyo, no? Isa ka simana, mga dua ka simana pa mga kabayanan, kag makuha naman, mabugay.

Buto naman ang inadlaw mga kabayanan sang bulan sang Hulyo kag ang entrada sang Agosto Sabado nga adlaw. Padayon kay mga kabayanan gid pa mati diri sa XFM Radio Patrol Iloilo. Batiyon kami sa inyong mga radio kag naka-livestream kay mga kabayanan sa Facebook page sang XFM Radio Patrol Iloilo. Kag ang amon nga account ang XFM 100.7 Iloilo. Pwede ka mo dira mga kabayanan mga kabadala sa inyong mensahe kung mga informasyon na lakip pa ninyo sa mga pa-shoutout subong nga gabi. Tanang ka-celebrate sang ilang birthday subong nga adlaw mga kabayanan. Happy, happy birthday. Kag tanang ka-celebrate sang ilang anniversary. Happy, happy anniversary. Papanamiyawalin diri sa XFM Radio Patrol Iloilo mga kabayanan mga katropa. Alas 7:10 na mga kabayanan mga katropa. Bawo na gid kachikin sa ato na program subong si kagawad Rodrigo Montaño. Oy, ito kalaparanda. Ara dira si kagawad Rodrigo Montaño sang barangay Kalaparan Aribalo mayong gabi kagawad. Kag sa imo dira nga mga pumuroyo sa barangay Kalaparan Aribalo mayong gabi. Nagapamati kamo sa XFM Radio Patrol Iloilo mga kabayan mga katropa. Kamusta naton sini nga mga taxi patrollers, mga drivers ang taxi naton mga kabayan nga nagalibot subong sa siyudad kag probinsya sang Iloilo. Ang aton iyang nga mga taxi patrollers, sila ni mga kabayan nga gadulong sa aton sa nagapangunang mga balita kag mga impormasyon nga ila maagyan sa paglibot nila iya diri sa mga mayor na dalanon sa Iloilo, lakip ng mga kabayan sa kabanuanan sa probinsya sang Iloilo mga kabdanan mga katropa. Alas 7:11 mga kabayan mga katropa, diri gyapon sa XFM Radio Patrol Iloilo. Madamo kita sa trakayan mga kabayan ng mga balita kag may informasyon na balita lokal, balita sa palibot sang pungsod Pilipinas, lakip mga kabayan ng mga balita sa palibot sang kalibutan. Dagmahal naman mga kabayan ang kuana ang presyo sang petroleum products bangod mga kabayan sa padayon sining inaway dito ya sa Middle East. Nagabalos man ang Iran mga kabayan sa mga lugar nga napamtangan sang US bases. Pagkatapos nga daw wala gyapon ni mas resolbar, wala gyapon matagan sang solusyon ining away makabadan sang Iran kag ang Amerika. Bagod kay wala sila magkasugot pa mga katropa sang mga negosasyon kay mga demand mania ang Iran at may mga gabalos man ang Amerika. Muna kun nga ang ati ang apektado sini mga kabayan na ang pumuroyo sa kalibutan mga kabayan mga katropa. Kaya ang tanan nga mga alagyan gaagi dira nga mga barko sa Strait of Hormuz. Amaning manipot lang ining nga dalan pa ay diri alagyan sa tanan nga mga mga tanker nga nagabakal sa petroleum products sa Saudi Arabia. Tindi kagi dito subong sa Strait of Hormuz. Ginsira naman mga katropa sa Iran ang Strait of Hormuz. May barko mga kabayanan nga dawalo ini ka mga barko nga naka-register sa Pilipinas. Nakalampuwas, no? Nakagwa dito mga kabayanan sa Strait of Hormuz. Apang masakit sining nga impormasyon mga kabayanan. Dito naman niya sa Black Sea sa Ukraine. May isa ka barko mga kabayanan nga may sakay nga mga Filipino seafarers. Ang naigo mga katropa sang drone strikes sang Russia. Muna ko nga ang nagakangabak kita subong sa aton yung mga seafarers. Ilabagin dito sa mga Black Sea nga may isa ka Filipino nga ginapangita pa subong, no? Kamay pa nga arat lang siya mga kabayanan. Kagabakita lang siya, hindi lang matamaan, no? Kamay pa nga arat lang da mga kabayanan na kami isa ka kwan ganyan, isa ka Filipino na kwan ang na na rescue. Pagkatapos mga kabayanan sang 24 hours nga pag lutaw-lutaw gamit mga kabayanan ang life boat sang barko nga iging sakyan mga kabayanan mga katropa. Ang oras 3 sa XFM Radio Patrol Iloilo alas 7:14 mga gabi sa aton nga mga taxi patrollers. Salamat gid sa pag-upo diri sa aton mga kabayanan sa aton nga pangalagad subong nga gabi. Gina-welcome naman ka mga kabayanan sa aton nga programa Headshot. Headshot.
Sa gihapon yung katropa ko, si katropang Phoebe Borns Tibor Morales. Updang kita ni katropang Alex Aspatob, tumalas 9 ang takna sa mga gabi. Lakipin mga kabinan ang aton sa nga News Center personnel. Opon kay katropang Bia Joyce Ubaldo, mga kabinan, mga katropa. Mainit karon gani istoryahan ang Day 7 sa impeachment trial batok ya kay Vice President Sara Duterte. Ini matapos man ka katropa na pagwas ang isa ka ruling ang impeachment court. May kang tanan si mga kabinan sa manifest o kung gina-request sa prosecution nga isampina ang bank record, ang BIR tax record, nakipan mga kabinan ang anti-money laundering council record ni Vice President Sara Duterte kag ang iya sining gabana. Tinaga pagwa mga kabinan sa ruling ang impeachment court. Iba lang tamang kabanan kon ano ang mga significant sila sa padayon nga ginahimo nga impeachment trial batok kay Vice President Sara Duterte kay ang pag, kon ang parte sa bank record mga kabanan ang pag-istoryahan ang article number 2 ang unexplained wealth mga kabanan ang isa sini sa mga gina-investigar sang aton iyang nga mga senator judges. Kabrakon nga ang gina-request sang prosecution ang bank record ni Vice President Sara Duterte umpisa sang 2007 to 2011 mga kabayanan, mga katropa. Di, bangon siya yung mga kabayanan, di, may mga sidelights pakina iya sa Senado, no? Hindi matapos mga kabayanan nga dala ni Senator Judge Ruben Padilla ang parte para sa balita nga kundi ginpa-sumon sila, no? Ginpa-sumon sila mga kabayanan sang ombudsman. May kaangtanan bala ini mga katropa sa tumalang pag natabo, tumalang nga pag may linupok tumalang sa Senado, sa Senate building nga nag resulta mga kabanan sang may pagwas ang Baranto Baresta bato kaya kay Senator Bato de la Rosa. Tingin akusaran mga kabanan si Senator Ruben Padilla nga isa siya sa nag-ubay nagpamaagi nga nagpanagyo dito sa Senate premises si Senator Bato de la Rosa. Timagon ma'am kabensin ang nag-investigar ang ombudsman. Diyos na karon. Ginapasubmit o kung ginapasabat sila may kagtanan mga kabensin sa akusasyon.

ni Senator Ruben Padilla, siya hindi nagkagin balita ang makabanan nga wala sa kung makasubmit sa iyang counter affidavit. Tignan ni Ginsing, ito subong iyang adlaw nga impeachment hearing. Parte sa ang inquiry man tiniyon nga siya tindihan hindi matuod na iyang wala kuya ka kabanan, wala kuya ka submit sa ako nga sa ako niya nga sabat account counter affidavit ah. Siya nakapadala ako tuya sa counter affidavit ko. Siya bagari pagari siya na ipakita itong papel nga mo kanong original makabanan na nga gin-submit niya ang iyang counter affidavit. Tinagari ang makabanan si Senator Erwin Tulfo. Ang dia dapat kontani iya iniya nga proceedings nakapertiniser iniya silingya sa para kay Vice President Sara Duterte kay ti impeachment proceeding niya mo di dia paglamuran iya sa ano paday nga mga nga bagay iyang irrelevant sa sining nga proceedings sa tinagarol makabanan si presiding officer si Senator Erwin Ocon, si Senator Cis Escudero kagagin ripper ini makabanan sa Senado no pag bukas abisang Senado pag resume sang Senate sa Section 27 kay ma-deliver sa iyang State of the Nation Address si President Bongbong Marcos. Amo man na makabanan ang pag-resume sang lower house kag upper house ang Senado kag ang House of Representative makabanan. Ti nagpagwa sang ruling si Senator Judge Presiding Judge Chase Escudero ngay refer ini makabanan na sa Senado magbukas sa masunod nga Lunes. Ang oras magkabinan diri sa XFM Radio Patrol Ilo, alas 7:20 na magkabinan mga katropa. Madayon ka pagkapamati diri sa Headshots, diri gihapon sa XFM Radio Patrol Ilo. Headshots!

0: Samtang diri sa balita lokal mga kabanan. Parte inesa natabo to sa Pontevedra. May isa ka pulis ka nagaranggo sa kapitan bao na tiruhan no, sa sospekta dito ay sulod sa videokihan sa isa ka barangay dito sa Pontevedra Capiz. Bawala giniya kapiparar ang biktima. Golpe lang makabanan nga gin tiro siya sa ginatudlo siya na yung makabanan nga suspetsado nga daw suspect ini kuno sa pagpagoldap man dira sa Pontevedra Capiz. Ato karon makabanan ni baloon kon ano gid ang natabo sini kun nga ang natiruhan siya kay ang report makabanan ngayong commander sang First Mobile Force Company nga nabase dito iya sa Capiz nagkwad ni kuno nag kadto dito sa bidyokihan sa invitasyon santag iya sang bidyokihan kay manyapon. Tingol pilang ko naman kami nga may nabatian nga ang iya opod. Kaya diba sila mo, tatlo sila, diba ang iya personal nga opod. Gulpin lang ko naman nabatian sa iya opod nga may nagkabalami nag-grang sang pusil. Tingin nagmuno gani ko ang iya nga opod sa tag iya sang video kihan siya na may nag-grang sang pusil. Tumindog ini makabanan ang Mobile Force Commander sang First Mobile Group dito iya sa probinsya sang Capiz pagtindog ya pinusdakan sila yon igos dughan kag sa ulo why kabarutmot makabanan gindala ining sa Bailan Hospital apang ini makabanan ang gindeklarar nga dead on arrival. Nakalapot ini nga balita makabanan sa Campo Delgado may ara nga reaksyon ang Campo Delgado paagi makabanan kay Police Brigadier General Randolph Tuanio mga kabiyanan, mga katropa. Samtang ang duwa kaupod sining suspitsado, isa na dakpan, kag isa pa at large subong na recover ang motor nga gingamit ng getaway vehicle. Ibalon tabi kung ano ang pinakaulihing investigasyon mga kabanan sa Pontevedra Municipal Police Station. Hindi matapos ka subong gin lamang nga hapon, ginparilib nga hepe sa Pontevedra Municipal Police Station ang Chief of Police, mga kabayanan, mga katropa, kaya daw ang hambal sa Campo Delgado, daw pigaw kuno ang kampanya sa Pontevedra Municipal Police Station, may kaangtanan sa nisa nagdala sa mga pusil sa ilang lugar, mga kabayanan, mga katropa. Headshot. Samtang diri sa ato, no? Nagproblema gyapon ang halos sa kalabana, no? Ining parte pala sa mental health program sa mga kabataan. Isa ini ka problema, no? Sa susudad naton makamuto sa dito sa Bohol. Dito sa Tacloba, no? Ini matapos makabalang ngati nagpanglutang to yung diba kami estudyante. Tindiri sa aton sa Iloilo, may anak man, may estudyante man, grade 9, nga nagdala sang pusil, may gani kay nakita ya sang, ano, nakita ya sang, akong grade 11, no? Nakita ya makabinan sang gwardya na konfiskar ini ang isa katanda yung sokalibre, kaya man, kaya ko no, preparasyon niya kay manigabuli sa iya, timako muna, tisa gyapon makabinan ka mga problema, ini ang mental health mga katropa sang aton sining mga kabataan subong. Ang nagagwa karon nga mga rason, dito kay na sa coordination meeting sang PRIME, isa ini ka programa makabinan sang provincial government, agad matutukan ini ang problema sa mental health bala. Bangod sang influensya sa social media, kag ining artificial intelligence blang AI, subong niya mo ning isa sa mga nag-giya sa atong kabataan. Subong, I don't know kung makasiling natin nag-giya ini, kahit daw naghahatag sa influensya sa kabataan. Subong, pamangkot ka lang sa computer, sabton ikaw sa AI to panggit ang insakto ginang sabat niya, pinakadlaw sa niya ang mga nanguna sini sang mga workforce diri sa kalibutan amo ang robot mga muni. Sige na, nagpatawag sa coordinating meeting ang Provincial Social Welfare Development Office pagi kay Mr. Quarte Mangkabayanan amo ang OIC sa PSWDO mga kabayanan, mga katropa. Ang oras alas 7.26 na Mangkabayanan sa gihapon kay isa mga katropa nagkatabo ini ang problema. Ilabanagid kon may mga pamilya bala kita nga nagabatyag sang balatian. Kay man subong ya ma-hospital ka lang libog ulo mo kon din ka makuha sang imo ya pang down kay nag-require gid gayon ang mga private hospital nga ang down payment. Di tima po ba to noon sang private hospital kon laka down payment. Although nga ba ay layi ini nga ginabawal ang pagsukot sang down payment o galing kay ti gina-require gid ya sa mga hospital. Tingali mo kung gano'n naton, kailabanagin ko na wala sang bakante sa mga public hospital. Ti ang kalabanan sini, hambal ang doktor siya, ti ang open tong hospital siya, private to. Ti may kami mo, kahit para lang masalbar ang imo sini nga himata. Para malikaw kita magkabanan sa mga balatian, labanagin ni mga viral mga bacterial infection, kaysa ni magkabanan sa mga problema subong, no? Kay subong, sipunon ka lang, ubuhon ka lang, digadugay, pag pa-check up mo sa doktor, ang result sa imo, yung laboratory, pneumonia, nga community acquired. Sa para ni malikaw kita magkabanan sa mga balatian, nga dala inisang virus kag bacteria, maginom kita makabanan sang premium D3 kaman ng premium D3 ginpa-epektibo sa subong nga panahon nga uso ang ubo sipon hilanat kag trangkaso. Hindi natin papabayaan atong lawas maigo sini nga balatian proteksyonan pinaagi sa paginom sang pinakabag-o kag epektibo nga premium D3. Ang premium D3 meron sa nga vitamin D3, virgin coconut oil kag moringa oil extract. Ang premium D3 may kapasidad sa pagguba kapagpatay sa mga bakterya kag viruses sa aton nga lawas. Ang premium D3 mayra siyang anti-fungal kag anti-inflammatory properties nga maka bulig ini makabanan na sa gakwan ba ng mga panit tablangga kororinot na dako sini mabulig gali sa premium D3 makabanan ka inisya puno sang vitamina, minerals, protina kamay 110 klaseng antioxidant kamaning nga delay sang aton nga skin aging kaya mag premium D3 na superior and powerful ultimate trio ang premium D3. Mayang gabi kay Rodolfo Onasin Dilapos Jr. Good evening mga katropa, hambal ni Rodolfo ha. Aton sining taxi patrollers sa mayang gabi kay Rodrigo Montano mayang gabi, Rodolfo Onasin Dilapos Jr. sang Hydra Taxi mayong gabi kag sa tanang nga mga kuno sa tanang nga mga drivers sang Hydra kag ang aton nga mga taxi patrollers mayang gabi kay Mamerica Cabardira mangkabanan sa Florida USA kag dira man kay katropa vibes kanayunan na dira sa Leon. Good evening katropang Phoebe, pa-shout out lang kami dire sa Maymay Bukuan. Ay arak anda subong Maymay na okay nag arak naman subong da no sa Maymay Bukuan kon mag jogging ka mo pangitaon nyo da si vibes kanayunan dira sa Maymay Bukuan. Kaya ko ako ya makapasigurado nga matamis ang butong sang Maymay sa Bukuhan. Kay RB Chris Casiris mayang gabi, kag kay Idna Puray, dira si Ribalo mayang gabi. Salamat, Gid. Pagbalik na ito ng kabinan, ito ni Storyan, ning parte sa dangin ruling sa impeachment court. May kangtanan ng kabinan sa manifestation, kag request sa prosecution. Nga ang nag-presentar ng kabinan, amo si Attorney Chel Diok, no? Nga nag-request sa pagpasampina sang bank record, tax record, AMLAC record ni Vice President Sara Duterte kag sang iya kabana. Di subong nga hapon makabanan, nagpagba sang ruling ang impeachment court. Wala sa payan sini makabanan nga ginadepensahan sang abogado ni Vice President Sara Duterte, kagabi ginasight man sila ng mga provisions, maginasight man sila ng mga jurisprudence. Agod nga pungga ng pag-release mga kabinan sa bank record, sa tax record, AMLAC record, Anti-Money Laundering Council record, ni Vice President Sara Duterte, kagsang iya nga ba na? Kaya tingin na hambal iyan ni Attorney Michael Poa, kamuning abogado mga kabinan ni Vice President Sara Duterte, gati, fishing expedition ang ginahimo sa prosecution nga, di wala sa wala ko nang specific kung anong mga record tong ilang ang ilang request. Kundi, inin mga kabinan ang ginahamba lang nga ang mga tax record, including ang bank record, sa 2007 until 2021. Di may mga gina-cite man ng mga jurisprudence si Attorney Chel Jokno kag nagpagwa makabinan sa iyang ruling niya ang impeachment court pagi kay presiding judge Chess Escudero makabinan mga katropa. Kami ara nga mga luwas ni nga mga request may mga gin-deny man ang impeachment court. Ano bala ini makabinan ang gin-deny sa impeachment court nga mga dokumento mga katropa ang gin-request man niya sa prosecutor. Ang gina-istoryahan din ang parte iya sa Article 2. Ining agatawag magkabinan nga unexplained wealth. Kuno, sunog magkabinan sa prosecution. Pagbalik na ito, mga katropa itong istoryahan, dirigyapon sa ating pangalagad sa Hedja. Tang oras, alas 7.32 na magkabinan mga katropa.
1: XFM. Yes, to health!
2: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
3: Magandang araw kaibigan at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy at Doctor of Naturopathy. Ang katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan.
4: The Secret of Health.
3: Kayo ba ay madalas na tinatamaan ng ubo, sipon, lagnat at iba pang mga simptomas ng impeksyon? Palakasin ang resistensya ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold Herbal Capsule.
4: Santon Gold Live Testimony.
5: Ako po si Rodelin Takoya. Ito po ako sa Singapore. 25 years old from Iloilo. Noong una, mamit ako ng Santon Plus Gold. Maganda siya, efektibo. Nawala yung ubo ko. Numuhi ang kapatid ko. Nagpabili akong Santon Plus Gold. Kasi maganda. Nawala yung ubo ko. Kasi may historia kasi ako sa baga. 2 months ako nag-take. Nawala yun. Oh. Marami kayo naghahanap sa abro. Tuloy-tuloy nang nilang pag-iinom. Kita nilang efektibo ng Santon Plus Gold.
4: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. The Secret of Health.
3: Isa sa sekreto ni nanay ay ang araw-araw na pag-take ng Santon Plus Gold. At sa 2 buwan na pag-inom niya ng Santon Plus Gold, nawala na ang pabalik-balik na ubo at makapit na plima. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold Herbal Capsule na nakakatulong sa ganitong sakit? Ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ng bioactive compound na saponins. Ang saponin ay nagtataglay ng antimicrobial properties na nagbabantay sa inyong katawan laban sa mga fungi, bakterya at mga viruses. Kasabay dito, mas pinapahusay nito ang immune function sa pamagitan ng pagpapasigla sa paggawa ng mga T-cell. Bukod pa rito, kumikilos sila bilang mga antioxidant at nag-aalis ng oxidative stress. Bukod sa saponins, ang Santon Plus Gold ay nagtataglay din ng powerful bioactive compound na triterpenoid. steroids na nakitaan din na mayroong antiviral, antibacterial at antimicrobial effect. Resistensya ng katawan ay patatagin. Ugaliing uminom ng Santon Plus Gold araw-araw.
4: Santon Plus Coffee Mix.
6: Ako nga pala si Mark, isang call center agent. Katuwan ko sa araw-araw na duty ang Santon Plus Coffee Mix. Di ako nakakaramdam ng antok at pagod. Always akong alert. Try niyo ang Santon Plus Coffee Mix.
4: Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa, mabibis sa mga butika. The Secret of Health Santon Plus Gold.
3: Alam nyo ba na ang pag-inom ng healthy coffee ay nakakapag-stimulate ng ating happy hormones? Ayon sa mga pag-aaral, ang pag-inom ng healthy coffee ay nakakapagpataas ng antas ng ilang brain chemicals gaya ng dopamine at norepinephrine na nagdudulot ng masaya at nakakatuwa na pakiramdam. Kaya hindi maitatago na tayong mga Pilipino dahil sa hilig natin sa pagkape ay nagiging likas na natin ang pagiging masiyahin. Ugaliing maging masaya, ugaliing uminom ng Santon Plus Coffee Mix. At kung pangdagdag energy naman ang hanap mo na kape, nandito ang Premium D3 Coffee Mix. May vitamin D3 ka na at may mangosteen extract ka pa. At siyempre, pinatamis din ito ng stevia. Kaya saan ka pa? Mag-Premium D3 Coffee Mix ka na.
7: Pangangati, panalakit ng mata, at panglalabo ng paningin?
4: Mag-Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule.
7: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
3: Sa makabagong panahon ngayon, marami na ang mga bagay na makakapagpalabo ng ating mga mata. Tulad ng blue light mula sa mga screens and monitors, sobrang exposure sa UV rays dahil na rin sa tinatawag na climate change. At ganun na rin ang sobrang lakas na liwanag ng mga artificial lights mula sa mga bumbilya ng mga ilaw. Lahat ng ito ay maaaring makapagdulot ng masamang epekto sa ating mga mata, lalo na kung tayo ay hindi umiinom ng Visionix Plus Soft Gel. Ang Visionix Plus Soft Gel ay mayroong lutein at zeaxanthin na nagpapanatili ng healthy na macula at retina na siyang responsable sa maayos na paningin. Huwag hayaang masira ang ating mga mata. Ugaliing uminom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw. Ulitin ko po para makaiwas sa mga impeksyon. Araw-arawin ang pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule. At para mas masaya at kumpletong araw, huwag pong kalimutan ang pag-inom ng healthy coffee, ang Santon Plus Coffee Mix at Premium D3 Coffee Mix. And of course, mas buo ang maghapon mo pag healthy ang paningin mo. Kaya huwag kalimutan mag-Visionix Plus Soft Gel araw-araw. Ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy, nagsasabing you can never say yes to everything, but you can say yes to health.
2: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
1: Yes to Health.
4: Para sa mga busy at laging on the go, mahalaga ang tamang suporta sa katawan. Ang Santon Gold Herbal Capsule ay may natural ingredients na tumutulong sa energy, immunity at overall health para sa mas productive na araw. Simulan sa loob ng katawan. Santon Gold Herbal Capsule.
2: Santon Gold Coffee Mix.
8: Ako si Amelia. Ipaydipagig ko sa mabatian kong Santon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Amak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Antioxidant na anti-aging.
2: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
4: Hindi naman kailangang biglaan ang pagbabago para maging healthy. Minsan, maliit lang pero consistent. Ako, nagsimula lang sa kape. Pinalitan ko ng Santon Coffee Mix. Ngayon, araw-araw, may mangosteen, moringa at soya na pumapasok sa katawan ko with their antioxidants and nutrients. Habit lang pero malaking tulong. Santon Coffee Mix.
9: 1 billion pesos. Yes, that's the total prize money that Casino Plus is giving away. It's easy. You get 2 chances of winning when you share your play on Facebook. On July 22, there will be 10,000 winners sharing 100 million pesos. On July 29, there will be 100,000 winners sharing 1 billion pesos. Wednesday runs from 12 p.m. to 12 midnight. So stay active on Casino Plus platform. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday. Win

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Habang tumatanda tayo, hindi lang katawan ang nagbabago, pati mata. Yuglutin at zeaxanthin tumutulong protektahan yung macula, important part ng mata para sa malinaw na paningin. Plus, antioxidants mula sa vitamin E at beta-carotene, parang maintenance mo na rin sa mata. Visionex Plus Soft Gel, mahalagang gabay sa pagtanda.
2: Masaya ang buhay! Kaya inuumpisahan ko ang araw, nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule, ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay, at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay! Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo! Pinapalakas nito ang libido, nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag naka-turbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
4: Centen Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Centen Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Centen Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
5: Kung mamati ka sa XFM.
6: Sa una, sa wala pa ko nagpamati sa XFM, kinatawag nila kong agi.
5: Kung mamati ka sa XFM.
6: Pero subong nga nagpamati ako sa XFM, ha? Testingin nyo! Testingin nyo! Tawagan nyo ko ba lang agi? Sige! Hello? Oh? Ha? Arvel? Pang! Sungkot ko pala sa imo, dugay ka na wala ka tawag-tawag. Ha? Huh? Ano? Tatlo ka bulan na nga wala ka kabayad sa motor mo?
7: Yeehaw! XFM!
8: Katropa mo!
6: Exciting!
9: Mga katropa, excited!

0: So therefore, do not at this time satisfy the requirement of prima facie relevance under Rule 21 of the Rules of Civil Procedure. The court also resolves the respondent's objection to the requested period from 2007 to 2021. They anchor their opposition on the Supreme Court's pronouncement in Duterte v. HOR that the basis of any charge must be for impeachable acts or omissions committed in relation to their office and during the current term of the impeachable officer. The argument, as stated earlier, fails because first, the documents requested under the subpoena ducis tecum will not be used to allege additional impeachable offenses. This court will not allow it. For the same reasons discussed in the court's earlier order, consistent with the same jurisprudence which are hereby adopted by reference, the court likewise holds that the requested records are sought to establish respondents' financial baseline and capacity only, not to inquire into or prosecute alleged impeachable acts occurring outside the present articles of impeachment. Accordingly, these records are required to establish a factual baseline against which the respondent's assets, financial transactions, and business interests during her present term may be assessed. We are also not without precedent. During the Corona impeachment trial, the Salens, prior to his appointment as Chief Justice in 2010, were presented on the January 18, 2012 hearing of the court. Likewise, evidence and testimony concerning properties and transactions before his appointment as Associate Justice were presented before the court on March 13, 2012. Therefore, the production of records from 2007 to 2021 is therefore allowed and authorized strictly for purposes of establishing a comparative baseline only. They shall not be used as proof of another independent impeachable offense. Their admissibility and evidentiary use shall remain subject to the prosecution establishing their connection to the alleged unexplained wealth during the respondent's present term. The defense's invocation of the Data Privacy Act is likewise unavailing. As previously stated, Section 16B of that law expressly states that the right to privacy does not apply when personal information is needed pursuant to a subpoena. Furthermore, Rule 5, Section 22F of its implementing rules expressly permits the processing of sensitive personal information provided to government, public authority pursuant to a constitutional or statutory mandate and when necessary for the protection of lawful rights and interests and court proceedings. The court is likewise unconvinced by respondents' argument that the issuance of the subpoena will usurp the authority of the BIR under Section 5 of the NIRC. This court is not determining the tax deficiencies or civil liabilities which remain within the province of the BIR. It is exercising its constitutional mandate to determine public accountability under the Articles of Impeachment. Neither does dependency of a BIR audit suspend or limit the Senate's exclusive jurisdiction to try impeachment cases. The respondent invokes Section 270 of the National Internal Revenue Code to prevent the production of the requested records. The objection is overruled in part. The Supreme Court expressly ruled in Dipad v. Spouses Olivan, GR 168771, that Section 270, quote, of the NIRC obviously does not address the confidentiality of ITRs. It merely penalizes the unauthorized disclosure of taxpayer information, except as otherwise provided for by law. It does not bar the production of the documents. However, the respondent correctly invokes Section 71 and other provisions of the NIRC, which recognizes only three instances in which a taxpayer's records may be opened for inspection. Number one, upon order of the President or authorization of the President. Number two, upon the request of a foreign tax authority with the approval of the President. Or number three, upon the taxpayer's waiver. Nevertheless, the existence of these statutory limitations does not at this stage preclude the issuance of the requested subpoena. The issuance of subpoena is merely a preliminary procedural step and does not by itself authorize the disclosure, inspection, or admission of the requested tax records into evidence. In fact, this issuance is the order that shall set, if at all, things in motion. Upon service, the BIR Commissioner may refuse compliance, very much like what he did with the House, or comply by invoking any of the exceptions under the NIRC as previously mentioned. Without a satisfactory showing of faithful compliance with any of the enumerated exceptions, this court shall not receive any subpoenaed records from the BIR, similar to what was done when the sealed box ordered by this court to be returned to them. There is also a precedent during the 2012 Corona impeachment trial. The Senate issued a subpoena and thereafter awaited the return of the BIR commissioner. The requested records were produced only after the requisite presidential authorization had been obtained, one of the recognized exceptions under Section 71 of the NIRC. The respondent, however, is not without recourse nor remedy. In the event the requested tax records are lawfully produced pursuant to any of the statutory exceptions, the respondent may at the appropriate stage of the proceedings raise any and all objections concerning their relevance, materiality, authenticity, admissibility, and other evidentiary infirmities. The issuance of subpoena should not be construed as a ruling on the admissibility of the documents ultimately produced. On this basis, the subpoena shall therefore be issued and we shall await the return of the BIR Commissioner, at which time the Court shall take such action as may be deemed necessary and appropriate. Accordingly, in view of the foregoing, the request for the issuance of subpoena directed to Commissioner Carlito Martin R. Mendoza of the BIR is hereby granted. The request insofar as it seeks the records pertaining to JTC Group of Companies, Inc. and Pikimong Pikimong Philippines Corporation is hereby denied for failure to satisfy the requirement of prima facie evidence. The Commissioner is directed to make the appropriate return to this Court in accordance with the law on July 30, 2026 at 9 a.m. before the Clerk of Court. The Court shall await the return before taking any further action as may be warranted. The parties are likewise directed to be represented by counsel on the aforementioned time and date for inspection, comparison, photocopying, and or marking as the case may be. So ordered. Senator Judge Alan Cayetano is recognized.
1: Thank you were seeking recognition earlier. Thank you for that exhaustive ruling, Mr. Presiding Officer. I won't ask you to repeat it.
2: Okay, nabatian makaminan ang ruling sa impeachment court pagi kay Senator Judge Presiding Judge Chase Escudero. So ang ginapa ang ginapasabina amo nang ini makaminan ang piso account ang bank account nga piso account ini makaminan ni BP Sara BIR tax record kag ang AMLAC or Anti-Money Laundering Council record mga kabinan, mga katropa. Tapos may probiso, ito ang ginambal si Senator Chase Escudero nga wala nadugang nga kaso. Kung makita ang dokumento, wala na sa idugang pang kaso mga katropa nga ipatong pagid kay Vice President Sara Duterte. So, parte sa dollar account, wala may establish magkabinan sa prosecution naman kung nga gin-deny sa impeachment court. Why pa mahibaluan kung inibala magapadayon ang parte magkabinan sa impeachment 1 aparte sa pag-appear ni NBI Director Matibag kag maging manifest ang prosecution kung sinotong mga natalana buwas nga presentar nila ng mga witnesses pero ang sigurado balikan nila ang impeachment number 1 ang parte ng kabinan sa grave threats kasi wala makapungko sa witness stand. Si NBI Director Melvin Matibag makabinan nga motong masuportar sa statement makabinan ni Agent Kalilong. May kaangtanan sa mga nakuha niya ng record sa Facebook account ni Harry Roque nga nagpamahog si Vice President Sara Duterte sa kay President Marcos si asawa nga si Lisa kag kay former House Speaker Martin Romualdez. Tibalan tayo buwas kay ang impormasyon makabaling nga daw buwas ipresentar si NBI Director Melvin Matibag. Pero tapos na, na may duwato ka officer sa Land Bank ang ipresentar buwas sa prosecution. Ano kung anong kilabtanan sa no? Kung bala masugod na ang article number 2 sa alleged magkabinan nga unexplained wealth. Ngamuni ang gin-request no, sa prosecution, gin-manifest nila nga ipasomon o kung ipasampina ang bank record. I think that's the decision ni Bini ka bank record, ka bangko, kag may gisinwaybe ka gin pahayag makabinan nga entities or corporation kag isa ka partnership kag amo ng record sa BIR kag AMLAC mga kabayan ng mga katropa. Ano kung saan o ini mga umpisahan ang article number 2. Kasi laban-laban si Buas tapos na nai si NBI Director Melvin Matibag. Antes mag-proceed siguro sa kwanay sa unexplained wealth kaman ng article number 2 mga katropa mga katropa. Kasi kung i-presentar Buas ang officers ng Land Bank, diba si Konda na mabuwas umpisahan naman ang article number 2 kag ang masunod nga article magkabinan na mo ini ang parte sa confidential fund. Diba nung tabi magkabinan kay katropang Bia Joyce Obaldo kung ano ang sequence buwas sa pagpresentar magkabinan sa mga witnesses. Kay naminsyon kay na si Director Matibag kag may naminsyon to nga duha ka mga officers ang bangko. Ano na niya yung pisahan ni buwas ang article number 2? Ano ni Flenda Wealth mga kabinan mga katropa? Kaya ang BIR record ginapasubmit ini by July 26. Kag July 30 naman ang sampina mga kabinan sa ang mga dokumento ang ginpasampina sa bangko. O saan may hanumpisahan ang article number 2 kung masunod pag yung mga article, no? Katropang Bia, may ang gabi.
3: Katropang Boards, sa pagsugod sa ikapito nga adlaw sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, una nga nagpabutsyag sang iya kasubo si Senator Judge Robin Padilla angot sa reports nga wala ini nagasunod sa rules. Sunod kay Padilla, nga nag-comply man ini sa legal process, lakip na diri ang pag-file sa counter affidavit sa Office of the Ombudsman may kangtanan sa reklamo nga obstruction of justice. Dugang pa sini katropang boards nga hindi lamang siya magsunod kun ini ang ICC bangod wala siya sang plano nga magpasakop sa tribunal. Nagugat ang manifestation sang nasambit nga senador sa nangin pahayag ni Ombudsman Boying Remulyas nga napaslawan ini sa pag-sumiter sang counter affidavit sa obstruction of justice case nga ginfile batok sa iya. Sunod nga nagtindog si Senator Judge Erwin Tulfo nga kag nangabay sa mga kaangay nga senator judges nga kun mahimo hindi paggamito ng oras ang Senate Impeachment Court para sa personal issue bangod hindi ini ang proper forum para sa among nga butang. Sunod kay Tulfo nga ginbutang ang ini nga oras para kay Vice President Sara Duterte kag sa depensa agud ipakigbato ang akusado. Kada minuto, kada oras nga nagakauyang katropang boards ini ini ang isa ka injustice para sa Vice Presidente kag sa iya pamilya dugang pa ni Tulfo. Nangabay man ini sa mga kaangay nga senador nga magsunod sa Senate rules kag kun kinahanglan nila nga mag-explain kag ipakigbato ang ilang kaugalingon pwede nila inimahimo sa press conference sa diinyara man ang Senate media. Ginsabat naman ni Senator Judge Alan Cayetano ang nangin payag ni Senator Tulfo sa diinsunod diri ang mga issues nga nagaapekto sa integridad sa impeachment court kag sa ilang mga miyembro ang importante man sa proceeding. Samtang sa pagpadayon sa trial, gindepensahan ni House Prosecutor Representative Chel Jocno ang request sa prosecution nga ipasabina ang financial records ni Vice President Sara Duterte sa diinsunod ring tuman ka importante ang mga dokumento sa allegation nga unexplained wealth sa articles of impeachment. Payag ni Jocno nga ang ilagi na request ang kinahanglanon agud ma-establish ang complete financial picture sa BC si Presidente. Ini ang nangin sabat sang nasambit nga mamalida sa concern ni Senator Judge Joel Villanueva ang request ng prosecution ang posible mangin fishing expedition. Dugang pa ni Jokno Katropang Boards nga ang statement of assets, liabilities and net worth of consultant ang naghahatag lamang sang snapshot sang mamanggad ni Duterte bilang isa ka public official samtang ang income tax return ang wala nagapakita sang full extent sang financial transactions. Nag-oppose naman diri ang depensa bangod sa pagbawal sa pagpagwa sang among impormasyon kagkakulangan sini sa direkta nga kaangtanan sa allegation sang unexplained wealth. Sunod kay Defense Counsel Attorney Michael Poa, hindi automatic nga katumbas sang manggad o net worth ang mga transaksyon sa AMLC records. Samtang sa dugang pangabalita national gin-dispute ni Senator Judge Kiko Pangilinan ang interpretation ni Senator Judge Alain Cayetano sa impeachment rules sa diinsunod rin nga ang Rule 6 ang nag-apply lamang sa mattering involve ang ebidensya kag hindi sa privileged speeches. Ginpangabay man ni Pangilinan ang mga kaangay sining nga senador nga hindi pag-abusuhon ang liberality sang korte pinaagi sa pagdala sang issues nga wala sang kaangtanan sa impeachment trial. Sang ulihi katropang boards ginrule ni presiding officer Senator Judge Francis Escudero nga magpabilin sa record ang manifestation ni Senator Judge Robin Padilla sa din-ini ang pagatalakayan sa regular sessions ng Senado. Antas matapos ang ikapito nga adlaw sa impeachment trials ng Vice Presidente, naghimo sang ruling si President o kon si Presiding Officer Chief Escudero sa din gin-grant sa niyang motion sang prosecution nga ipasabpina ang bank tax kag anti-money laundering council records ni Vice President Sara Duterte kag sang banas ni nga si Man Scorpio. Wala diri nalakip ang documents para sa foreign currency deposit accounts kag iban nga corporate entities. Sakop sa ipasabpina sang impeachment court ang bank records sa mag-asawa halin sang 2007 tubtub 2021. Buwas katropang boards Hulyo 21 natala na nga i-present sang prosecution ang ila testigo nga si NBI Director Melvin Matibag. Samtang sa dugang pagid nga balita national ipatuman buwas Hulyo 21 ang big time oil price high kasunod sang re-escalation sa tunga sang United States kag Iran sa Middle East. Sa sunod sa Department of Energy nga ang maximum nga permitted price adjustment sa subong nga semana amo ang mga masunod sa gasolina 3 pesos and 65 centavos per liter. Sa diesel, 10 pesos and 68 centavos per liter. Kag sa kerosene gas, 11 pesos and 77 centavos per liter. Samtang, sa dugang pagid nga balita, posible nga ipatawag sa National Bureau of Investigation si Senator Alan Peter Cayetano sunod kay NBI Director Melvin Matibag. Kunay baluan nga umpisa na nga nag-imestigar ang ahensya sa ginapayag anomalia sa 2019 Philippine Southeast Asian Games Organizing Committee apang ginpayag ni Matibag nga inipa ang depende sa testimonya sang iban nga mga testigo. Samtang ginpayag man ni Matibag nga sila man ang mag-emeter angot sa ginaligar nga flood control project sa Taguig sa diinsunod kay Matibag nga sang 2022 mayari ini sa mga project nga posible related sa top 15 contractors. Dugang pa ni Matibag nga posible maihambal diri ang publiko angot sa timing apang si Senator Pan-Philippine Lacson na mismo ang nag-raise ang issue sa NBI sa pag-umpisa sang ila investigasyon. So far katropong board sa muning mga balita national nga natipo nagikan sa XFM News Center. Para sa XFM 100.7 Radyo Patrol, Iloilo ko si katropang Bea Joy Subalo, XFM News.
4: VP Sara, absuelto o convictado. The impeachment coverage. Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Mula Apari hanggang Hulo, mula Syudad hanggang Lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM Nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. Phoebe Sara Duterte, absuelto o convictado. Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
5: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
6: Nakakaranas ng stress? Ang vitamin D3 ay may papel sa brain function at mood regulation. Ang VCO ay nagbibigay ng mabilis na energy para sa utak. Ang Moringa Seed Oil ay may antioxidants na tumutulong protektahan ng brain cells. Mas malinaw na isip, mas magandang pakiramdam. Premium D3 Softgel.
7: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
8: Mabibili sa mga butika.
9: Kapoy ilis-ilis ang habon nga makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
10: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, pagkaan. Santon Plus Herbal Oil.
11: That song is brought to you by Casino Plus. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
12: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Santon Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa iyo. Sunzone Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
13: Sister Pain.
14: Si Michelle Nagali, isa ka sales lady. Nakabatsya ko sa isa ka si Man nga kaputloy sa pagpinto. So bagit ko sa klero sa nag-inom ko sa Sister Pain. Minis na ginag-agi, nakatindog na ko dahil diretsyo pag makalakas.
13: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
15: Symptoms persist. Consult your doctor. Mabibili
13: sa mga butika.
16: Katropa, yari na ang aton winner sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
17: O si Bethany Estrid Siliero, sang Kalinong Iloilo, nagpasalamat sa XFM. Kay Dr. Revelito Uy, sa ako niya nadagaan yung 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-itraman sa Santon at XFM, libu-libong papremyo.
16: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong papremyo. Hindi pagkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong papremyo. Intra na!
8: Purdue HCFRR permit number 0098 series of 2026.
15: Managang paalala, ang produkto nito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit.
18: College na ko!
19: XFM! Katropa mo!
20: Exciting!
21: Mga katropa! Exciting!

0: Agora sa XFM Radio Patrol, ilo alas 8:35 na makabihan mga tropa. Tikay na may mga sidelight to iya ang impeachment proceedings mga kabihan. Ini matapos nga nagatindog iya si Senator Robin Padilla kag naghambal sa iyang hindi matuod ang gimpagwa ko ng balita sa nini Ombudsman Rimolia nga wala sa kuno kasubmit siya sa iyang counter affidavit sa obstruction of justice nga gipasaka sa iya. Ini matapos mga kabinan nga ginapahayag nga nangin parte si Padilla sa ginaligar mga kabinan yung papapalagyo kay Senador Bato de la Rosa. Tigin pasabat ini siya, siya sa ombudsman kagin pahayag mga kabinan mga katropa ni Ombudsman Rimolia nga tiba na kuno iya maka wala ko nung maka submit sang counter affidavit ini makabenan si Senador Robin Padilla. Tigin kwanto ginagin ginkuwa nga timpo ni Senador Padilla sa pagpatag yari makabenan ang statement ni Senador Padilla kag inisya ang ginsupo naman ni Senador Erwin Tolfo mga kabianan mga katropa.
1: Merong mahal na saksi dito. Pinaalala po natin sa kanya na harapin ang batas. Noong nakaraang linggo, ang atin pong kaibigan na ombudsman, ang sinabi po ng mahal na ombudsman na ako daw po ay hindi sumunod sa kanilang pasabi na mag-file ng aking counter affidavit. Nakakalungkot po ito sapagkat hindi po ito totoo. Inaamin ko po sa inyo kung ICC lang, hindi po talaga ako susunod. Hindi ako magpapasakop sa ICC. Pero dahil ginagalang ko po ang ombudsman, dahil siya po ay aking kaibigan na itinuturing, dahil nagkaroon na po kami ng napakahabang kwentuhan sa aking opisina nung siya po ay kalihim ng hustisya, nag-file po kami. Ito po, hawak ko po ang original. Dahil sa akin po, importante ang original. Ito po ang original, nakalagay po dito. Nag-file ako. Nakalulungkot po na pati ang media ay nakikisama sa ganitong klasing propaganda na ang isang senador ay hindi sumusunod sa batas, isang senator judge. Ito po, maaari ko po kayong bigyan ng kopya, mga mahal kong kasama, para mapatunayan na hindi ko po kayo ilalagay sa kahihiyan. Ako po ay nag-submit ng aking counter affidavit. At ganun din po, humihiling din po ako sa aking mga kasama, lalong-lalo na po sa aking kaibigan, Ginoong Pangulo, na sa mga ganitong pagkakataon, hinihingi ko po na tulungan din po ninyo kami, na maipaliwanag din po namin sa media na meron din po kaming pangapagkakataon na ipagtanggol din ang aming sarili at kami huwag husgahang kaagad na kami hindi sumusunod sa batas. Yun lamang po, Ginoong Pangulo at tagapangulong hukom. Maraming salamat.
0: Okay, nabantian mga kabinan, nabantian si Senator Padilla. Sini ba toon na siyang mga ginbalita sa linya nga kaginhambal na nga wala ko yung kasubmit sa ako niyang counter affidavit ha? Si Ate Arihon, may papel ako na siyang gagapakita sa inyo. Gimbatoon, bagas kamera, siyang aring original o. Tikibot ang tanan niya na wala, na irrelevant niya sa impeachment proceedings. Ang ginestoryahan. Kita ang ginadebatehan to yung parte sa impeachment sa mga dokumento kag mga ebidensya nga mga kag mga jurisprudence may kagtanan magkabinan sa ginabaisan kung bala ipasampina ang mga dokumento sa BIR sa bangko kag sa AMLAC. Tigol pa lang nga nagdumdum yan ni Senate Senator Judge Presiding Officer si Secretary nga may kangtanang gihapon niya sa ginabaisan nga mga jurisprudence gali kay lain. Diba ito nga nagtindog iya si Senator Erwin Tolfo? Si tikanugon sang oras tadi nga gusto tama padali mangani sa niya ang pag-resolbar sa isang kaso nga ini parte iya sa Vice President ari ang pag-sabdong kay na kung pag-pagwa man sang iyang ibubunot ni Senator Judge Erwin Tolfo.
2: Problema po labas sa impeachment court na ito o labas sa kaso ng Vice President ay dadalhin natin dito. Di po ba ang korte na ito na itatag para po sana kay Vice President at kay Vice President lamang? Mga ebidensya, mga testimonya, mga pahayag patungkol lamang po sana sa impeachment ng Vice President. Kasi dito pong mga nagdaang araw, Mr. Presiding Officer, Senate President, mga kasama, napansin ko po na nagagamit ang oras po ng impeachment court sa pagtatanggol po ng mga nakaraang araw ng sarili ng ilan sa mga kasamahan natin sa mga akusasyon. This is not the right forum and the right venue and not the right time to explain your situation. Kung gusto po ninyong mag-explika ng inyong mga saloobin problema, maaari naman po ninyong gawin yan sa labas po ng oras ng impeachment court. Maaari pong sa press conference, nandyan naman po ang Senate media. Anytime po, nandoon sila sa Senate briefing room, press briefing room. Maaari din po sa Facebook o sa YouTube magpaliwanag. Huwag po nating gamitin ang oras ng impeachment court sa pagpapaliwanag o sa pagtatanggol ng ating mga sarili simula pa po noong nakaraang linggo. Because the time we waste here to defend ourselves, defend what we believe or what have you, is an injustice to the Vice President. Yung oras po na ito dapat ilaan natin sa pakikinig sa depensa ng Vice Presidente, sa mga akusasyon laban sa Vice Presidente, hindi po pagdidepensa sa mga sarili natin kung tayo inaakusahan ng kung anong mga ahensya, kung tayo po ay may mga kaso, may mga investigasyon. This is not the right forum, Mr. Presiding Officer, Mr. President, Senate President. This is not the right place. This court was established, was created, the impeachment court, for the Vice President and Vice President only. This should be her time. This should be her forum. Not our forum here. Na ilabas natin ang saloobin natin, mga sagot natin sa mga akusasyon, mga kaso laban sa atin. And this is not also the time, Mr. President, Mr. Presiding Officer, na hanapin yung mga kasama nating nawawala, nakakulong, dapat po doon sa Senado natin, sa session natin, and not here in this court, Mr. Presiding Officer, Mr. Senate President. Kaya pakiusap ko lamang po sana sa ating mahal na presiding officer and Senate President, let us follow the rules. May rules ho tayo. Kung hindi naman ho patungkol sa Vice President na sasabihin natin, hindi naman po patungkol sa ikang depensa o prosecution ng Vice Presidente natin, then wag na ho natin payagan na magsalita pa po dito because nasasayang. Because every minute, every hour that we waste away from the defense or from the prosecution of the case of the president, Vice President, it is injustice. It is called injustice to the Vice President, to her family, yung anguish, yung kanyang sama ng loob, yung oras na nakabinbin ang kaso na ito. Let us do this impeachment trial as quickly as possible. If we have to clear the Vice President, then let's clear her. If we have to prosecute, then prosecute her with the evidence kung meron. not waste our time kung ano-ano sinasabi natin dito to protect ourselves, to defend ourselves. This is not the right forum, Mr. Presiding Officer.
3: Kindly wind up, Senator Judge Sherwin-Tulfo.
2: This is not the right forum for us to defend ourselves. Bring it somewhere else. Bring it to the press. Bring it to the social media, but not here. Thank you, Mr. President.
3: The remarks of the gentleman.
0: Now, but yan magkabilan si Senator Judge Sherwin-Tulfo. May punto man siya, no? Kati, ina, yan magkabilan, nakarobe sila mo. Kagang katuyuan, sinaya mo ang pag tanakay sang impeachment complaint against Vice President Duterte. Hindi niya sila. Regarding pagkasuksok sila sa robe, kaya ginatawag sila ang mga senator judges. May punto man si Senador Sherwin-Tulfo, kaya nga, sa ligad to, eksakto ng pati-patihan niya si Senador Alan Peter Cayetano. Ito lang yung sabat itong bali iyan ni NBI Director Matibag, siya nga investigaran to balang parte sa cold drone. Ang balang sa Southeast Asian Game to bala sang 2019 sa Pampanga to balang pinatong balor sang cold drone. Ang kaldiro balang ginasinduta na bala sang athlete bala. Nga naghambal man siya ito mga tinayon si Senador Alan Peter Cayetano. Tikidag isunda naman ni Senador Robin Padilla kati niya parte sa ilayang sabat, parte sa ginpahayag yan ni sang ombudsman. Limulya siya ti wala kasabat iya sang summon ini si Senador Padilla. Siya hindi naman ito niya ang mga panang mga informasyon siya pati siya mga media na gaupod. Di, ano man abing source sa imong impormasyon, kay ang gahambal, may kamanan mo ang mataas ko opisyal sa ombudsman, di ba na? Na-resolve din kayo na nga ang pareho sa mga sitwasyon, i-refer ini sa Senado, sa tiyon nga mag-convince sila, mag-resume sila, by July 27. Hindi na rin pag ilakot yung mga ano-ano na yung mga istorya kasi para na iya sa impeachment trial mga katropa. Abang gani sa ato ng mga senador dapat nga mag tabahay lang kita. Dapat nakafocus inyo sa inyong paminsaron. Kaya focus pero may paminsaron ninyo hindi ka mampay blood. Kinagatalang ka mo sa inyo sa inyong mga script na kung magsagi ka mampay blood. Inom ka mo sang Santon Plus Gold Herbal Capsule kag Santon Vitamin C. Damon na nabuligan sa pag-inom sang Santon Plus Gold Herbal Capsule kag Santon Vitamin C. Tungod kay ini puno sang antioxidant properties yung makabulig sa tanan nga sakit labi na sa mga hubag-hubag, bukol, arthritis kag high blood. Limpyuan sang Santon Plus Gold Herbal Capsule ang aton nga dugo. Good makalikaw kita makabinan na. Sa mga kaling lain sining nga mga blatian, makabulig ang Santon Plus Gold Herbal Capsule. Sa mga sakit ng diabetes, na may galing Santon Plus Gold Herbal Capsule. Sa mga diabetes na bala, inom bala ka mo sang Santon Plus Gold Herbal Capsule. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, mas epektibo kung upadan man sa pag-inom sang Santon Vitamin C. Ang alkaline nga Vitamin C, mga kabianan, mga katropa. Kung kapangita ka mo sang kape nga namit na kag-healthy pa, inom ka mo sang Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga natural makabulig sa tanan nga makalikaw kita sa tanan nga balatian. Kag labi na sa mga hormonal imbalances pa lang mga partner ninyo, din ang mga arab-arabuton. Maimnabala sang Santon Plus Coffee Mix. Kag sa mga lalaki, pare sa aton, maramnikaw kita sa mga balatian ng game prostatitis, mag-inom kita sang Santon Plus Coffee Mix, mga kabiyanan, mga katropa. Ang oras, alas 8:49 na mga kabiyanan, mga katropa. Bahaw sa buwan ng gabi, may ginapatigayon sa ding magipatigayon mga kabiyanan nga bypass ang Iloilo City Drug Enforcement Unit, no? Kwan ni ko, no? Ang nadakpan ko daw, isa ini ka instructor, ano man? Instructor sa din ni. Daw instructor kung sa crime ni ang Tone, ang nakpan sa Dagbay Bust Operation dire sa Lapos area. Mga milyon ang balor sa Cebu na recover mga kabanan sa sining Dagbay Bust Operation. Sobong gid lamang gabi mga katropa dire sa Lapos area. Part-time criminology instructor ko nini dakop sa Dagbay Bust Operation sa Randone Street Lapusa. Bao mga 200 grams ang nakuha sa iya ko nung Shabu Gargabador sang 1.3 million pesos. Ang subject amo si Jen Marca, 37 anyos kag residente sang Randone Estate Lapos mga kabyanan mga katropa. Alas 8:51, it's Turbo Time! Turbo Dietary Supplement for Men. Gamitin ni 30 minutos. Antes maglabing-labing kay Mrs. Ha? Magtumar sa isa kapsula, siguradong mas manami mabakod inyong relasyon kay Mrs. Kay man solid ka kung nakaturbo ka, makabulig pa sa sex life. Ninyo nga mag-asawa, Turbo Dietary Supplement for Men. May gabi dira kay Migomar Sanio sa General Santos City. Kagadira man sa kay Ryan Mundihar. Good evening, shout out lang sa Mundihar Ibrio family dia sa Maradjuna. Thanks gid, salamat gid kay Nyok Jinjin. Galantaw live si Noki Boy sa Puaw. Puaw katropang board sa Noki Boy. Kamusta? Way ka butwa Noki Boy yao. Taring kay Nyok Jinjin. Galantaw live si Noki Boy sang Puaw. Salamat gid kay Nick Espinosa mayang gabi katropang Phoebe Board. Shout out sa sawa ko Bingbing Pamati Subong sa programa mo. Salamat gid kay Bingbing. Salamat gid kay Emily Altiliero mayang gabi Gapamati Subong sa aton nga program. Wala kita magkabihan sa panahon diri sa aton pangalagad sa Headshot. Balik kita buas diri gyapon sa XFM Radio Patrol Iloilo. Para sa XFM 100.7 Radio Patrol Iloilo, ako si katropang Phoebe Boards, Tibor Morales sa XFM News.
4: XFM.
5: Mga katropa, excited!

0: Hilton Gold Live Testimony.
1: Agapito po, Taganara. Ang asawa ko ay high blood. Tatlong beses na siya ng hospital. Ngayon, nag-shift na lang ng Plus Gold. Hindi na hina-high blood ang asawa ko.
2: Suffer Plus Gold. Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
0: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
3: Kung dati ayaw mong maggabay dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santon Plus Coffee Mix. May gamot ka na. May kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores. Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
4: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week akong hindi nakapasa dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat Vision X Plus.
3: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
0: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
5: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman. Alert na alert palagi. Try nyo rin.
0: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
6: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Mga pare boys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
8: Santon Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses, at bacteria. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, tagyawat, an-an, buni, at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
9: Katropa, yari na ang aton winner sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong pa-premyo.
10: Pusiling ENR Buhat ng Delgado Street, Iloilo City. Papasalamat sa XFM. Kagkay Dr. Remilito Uy, sa ako nga nadagaan nga 3,000 pesos cash. Ganit kamuman, mag-intra man sa Santon kag XFM, libu-libong pa-premyo. Salamat niyo.
9: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong pa-premyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong pa-premyo. Intra na!
11: Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026.
12: Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit.
13: X. X.
14: FM.
13: X. FM.

0: Ito ang XFM, ang number one na pinakikinggan sa bahay, opisina, tindahan, terminal at public markets. XFM lang ang number one. Hindi nahuhuli sa mga nagbabagang XFM.
1: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santhon kag Vitamin D3.
2: Ako si Franz ang panitang kapis. Nervyoso git ko. Basta gani gayon ko sang ordinaryo nga kape, gadu kang pagkanervyoso ko. Ipatila ko sang akong ambyan sa Premium D3 Coffee Mix na mian git ko. Wala akong kapalpitay. Kalmado git, pero akong lawas kag utok. Premium D3 Coffee Mix lang git ang kape ko.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santhon kag Vitamin D3 ka pa. Mabilis sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santhon kag Vitamin D3.
3: Ako si Divine Cruz. Problema ko gitsang una, amo ang hindi ko basta-basta makatulog sa gabi. Amo ginapirmi basta mga api ko sang ordinary nga kape. Impatilaw ako sang upod ko sa trabaho sang Premium D3 Coffee Mix. Kanami kit, kaya wala ko gina-insomnia. Kag manami man ang ako nga bugtaw, bangon sa Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santhon kag Vitamin D3 ka pa. Mabili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
4: Naghahanap ka ba ng suplemento na epektibo at extracted ang pagkagawa? Suplemento na madaling maabsorb ng katawan para di masayang ang mga nutrients.
5: Masantol Plus Gold.
4: Ang kapsula na may extracted nutrients ng malunggay, mangustin, bawang, ampalaya at spirulina. Mga kilalang herbal na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na makatutulong upang maiwasan ang iba't ibang uri ng sakit. Ang pinaka-epektibong kombinasyon, Santol Plus Gold at Santol Vitamin C, the Alkaline Vitamin C. At samahan pa sa pag-inom ng healthy na kape, ang Santol Plus Coffee Mix.
6: Mabibili sa mga butika.
7: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil.
8: Premium D3.
9: Woo!

0: Patas.
1: Aku bilang last dengan wah. Kena ambil tim.
0: Asus. Menubuk tu nak gina awak mu. Mapas apa?
1: Pasungtan.
0: Maka balik na program nga.
1: Phone pal.
0: Aku si katropang Troy Tisoy.
1: Aku naman si katropang Dolphy Langka.
0: Maka open nyo as alas 12 sa tungang gab isang
1: July 20, 20 and 26.
0: Yambal man ang adlaw. Dulang ka.
1: Ikambal mo lang to. Nga man di.
0: Uli. Papalusot ko kasi. Murong maro ka jugilawa. Daw ko nang abid hindi pa sa malipaton ba? Sige, ay welcome tanan-tanan nga XFM radio station nga naka-tune in na sa bilog nga Negros Island region kag sa Panay Island. Attendance check!
1: Check na check!
0: Hyper siya subong. Buhin na ka mula aircon ni Boy, butang ka mula 17 bala.
1: Ano kami?
0: Nagapamati ka mo sa Iloilo. XFM Radio Patrol Iloilo 100.7 na punta si katropang
1: Jen Ray
0: Alex.
1: Kita mo lang.
0: Sa Kabankalan XFM 106.1 with katropang
1: Paparodel.
0: Correct. Sa Kalibo, mabatiyan kita sa XFM Kalibo Aklan 96.5 with katropang
1: Noel
0: Shamin. Sa Bacolod XFM 103.9 with katropang
1: Chris
0: Judery. Sa Rojas, XFM 106.5 with katropang
1: Noel
0: Neil. Sa Antique, mabatihan kita sa XFM Antique 93.3 with katropang
1: Kuya Jay
0: James Dean. Sa Canlaon, 101.7 with katropang
1: Baby Ron
0: Shooty Boy.
1: Paglisin siya, mga
0: sa San Carlos, 98.9 XFM with katropang
1: Supremo.
0: Correct. Mabatihan man kita sa Sagay, 87.5 sa Analog Channel 13 and IPTV Digital Channel 29 via Star Cable Silay, Ibi Magalona, Victorias, Manapla, Kadi Sagay, Kagis, Kalante, Sitsi. Attendance check.
1: Check na check.
0: Pilay mo sala.
1: Sa akong sala. Sa akong sala. Sa akong dako. Dako.
0: Damo-damo sala. Sa mga gusto mag-intra sa mga gabi sa Jahon Tane, ay dial or i-save nyo na nga daan para pagbalik namon, maka-dial na kamurikta. XFM call and text line
1: 0912-0076-793
0: and 0915-8311-431. Ang phone palang programa, ginadulong sa inyo sang Turbo, Dietary Food Supplement for Men. Tiga-tiga na.
1: Tindog-tindog pa. Oh.

0: Xanthan Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Xanthan Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Xanthan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
1: Turbo Food Supplement for Men.
2: Ako si John Mari, isa ka construction worker. Always bugat ang trabaho pero bisag kapoy, always ragya po night time para sa labing-labing kay misis. O sekreto na ko, Turbo Food Supplement for Men. Believe kayo ko sa epekto pang long-lasting kayo. O si partner ni mo, tam is kayo ng yung among mga construction workers niya, sulayin ninyo ang Turbo Food Supplement for Men. Kay exciting dyan kayo.
1: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
3: Turbo, wagas ang lakas.
1: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
4: XFM Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
5: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Sinubukan ko ang Vision X Plus at yun ang dahilan. Naging okay ulit ako. Salamat Vision X Plus. Ako sa Mikaela Delibri.
4: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika. Kumplituhin ang ating lakas araw-araw. Ugaling uminom ng Sanzone Vitamin C. Mabisa upang maiwasan ang mga sakit dahil sa lakas ng Vitamin C na taglay nito. Mabisa dahil ito ay alkaline. Sanzone Vitamin C.

0: Eh, daw ka pa?
1: Nagambal ko ah.
0: Balik na sa phone pala programa. Ubod nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Katropang Dolphy lang ka.
0: Guwapo na LL pa.
1: Bigala na, tamsi pa.
0: Ginadulong sa inyo sang Santon Gold Coffee Mix. May glutathione kag collagen sa mga gusto magwapa-gwapo. Makakape ka na, healthy ka pa.
1: Kaginadulong man sa aton sang Santon Plus Gold, makabulig sa tanan nga nagasupriya sa nanay sari nga balatian ang Santon Plus Gold.
0: Sarang mabakal sa Mercury Drug Store, Southstar Drug, TGP Pharmacy and Watson's Pharmacy and Generica Drug Stores nationwide. May caller na kita sa line number 2. Timprano pa, may caller na dayo, no?
1: Hello, good evening!
0: Hello, good evening,
2: Toy.
0: Hello, good evening! Sino ni?
2: Si Rex ng Iloilo.
0: Rex ng Iloilo. How are you, my friend?
2: Okay, man.
0: Plan na edad mo?
2: Mga 30 na sa February.
0: Mga pilaluat?
2: Manog 30 sa February.
0: 30, Gidjaya? Ma-30 ka na sa February.
2: Oo.
0: Ang pamangkot, makalabot ka pa, Ayhan.
1: Dawas, tama na na sa 28 o 29 February.
0: Amo gani pamangkot ko? Ang pamangkot, makalabot ka pa, Ayhan.
1: Kaya wala man na 30.
0: Correct. Inugay, abala kayo pag-chichi, abala Rex. Skarty ka naman.
2: Manog, hindi sa ano to, Troy, manog 30, tapos February 13.
0: Ako so sabi ko gani, kung February 13. Te, malapot pa na dang ginawa mo sa 13?
1: Tanigin, 14 mo na lang. si Valentino kadayon.
0: Sa din kasi Iloilo, Rex?
2: Manog, Troy, taganiway.
0: Anyway, hindi man si Rex Gatchalian, ha?
1: Si, hindi man si Rex Cortez?
0: Si Rex Bacas, akong classmate. Pati ka na.
1: O kung si Rex Gasapiak, ha?
0: O si Rex Kantong.
1: Mayong gabi lang sa timo, Rex, ha?
0: Okay. Nga nakatawag man, ano problema ni Migo Rex ang aniwa Iloilo?
2: Mangita lang, Troy, ka mapidi ma-friend ka kung mapidi ma-amiga, Troy, yeah.
0: Mamiga, gidya dayon?
2: Friend lang na yung una, Troy. Tapos, tiri ko, suri, iti punso gote, buruyot, eh.
1: Ah. O, sige, tistingan, taka kong kabalo ka, mga luyag, ha? Okay, Rex?
2: Hindi ko mapasalig, Dolphe, kung wala natin turistin.
1: Amo na gani nga, tistingan ka namon. Ti, okay lang?
2: Tisingan at dolo pa.
1: Oh, sige ah. Maano ka di sa balay, Rex?
2: Pwede ko ka pangaliyag?
1: Pwede man. Ay, saka gali. Ari man di si tatay. Tay,
2: sige.
1: Ara si Rex, tay.
0: Oh, ano naman na ninya ang imong ginaubra nga may lalaki naman na di ka saka sa balay?
1: Ay, ti, nagsaka malang saya kay abri ang pertahan.
0: Ah, amo gali. Tingala ko lao kabati may nagapanuktok.
1: O ti Rex, yan ba na ko anong tuyo mo kay tatay?
2: To, pwede ko ka pangaliyagit bata mo to.
0: Anong mapasalig mo kung pasugtanta ka nga mga luyag ka kay... Sino ka ito kay ngalan mo? Si Ninya?
1: Si Ninya.
0: Kay Ninya.
2: Hindi mo ko man tawag na may kwarta ko, Troy.
0: Hindi ko yan si Troy. Si tatay ko yan ni Ninya. Hindi ko yan si Troy. Tadlong ang script mo.
1: Doon nagtito ka naman ito ganin sa kay tatay? Ipadayo na lang ang tawag tito?
2: Sige, sige. Hindi ko man mapasalig. Ito nga 100%. Ito nga mga...
0: Hindi gani, hindi gani mapasalig, pero ang imo panawag sa akon, hindi kay tito, kundi titot. Basi kun lisensya ka lang sakon, dayon mo ka titot kay Ninya.
2: Hindi man to ah, may respeto sa mga babae. Pag may respeto sa imo to.
0: Correction, hindi sa babae, agi ni sa.
1: Abi ko script lang ni.
0: Si kabalo?
1: O, kabalo.
0: Kabalo siya? Kasi, sige ah.
1: O, ti, ari pagid, Rex? Rex?
2: Ano, Dol?
1: Ang sabton mo ko, pero ang talan mo kasabat sa akon, tot lang, ha? Okay lang?
2: Don't do this.
1: Ano?
2: Don't ni ko pasalig na dalpaw.
0: Testing man lang.
1: Testing man lang ni.
0: Oo.
2: Sige, sige.
1: Oo, sige. Sa balay sang bok.
0: Tot.
1: Sa bat niya tot.
0: Liwat.
1: O liwat. O liwat ha, Rex.
2: Sige.
1: Sige.
2: O sige.
1: Sa balay sang bok.
0: Tot.
2: Tot.
1: Oo. May nagakulori.
2: Tot.
1: Golpe lang siya nag-O.
2: Tot.
1: Wala man tayong pag-I.
2: Tot.
1: Perfect. Correct.
0: At least siya, wala tayo nakasala siya. Yung nagambal niya. Mahala ka na yan.
1: Ikaw yung nagambal niya.
0: Ah, describe yourself, Pico, no? Kung mauyunan ka man sa mga uyab, magabamating sa mga gabi.
2: Ang Moreno, Troy.
0: Moreno? Moreno?
1: Tarunga, bala!
2: Ang Troy, describe yourself ko. Moreno ko, Troy. Tapos, medyo dako.
0: Ang? Dako ang?
2: Lawas, Troy.
0: Lawas. Tapos?
2: Tapos, ano? Tapos, labak buhok, kaglabak bigote, Troy.
0: Sa babaw, sa dalom?
2: Sa babaw, Troy.
0: Sa babaw.
1: Kailan na ganyan edad mo?
0: 30.
2: Manog 30.
1: Oh. 30.
0: Klaro man ang pananawan?
2: Okay man, Troy.
0: Makakita?
2: Okay man, ah.
0: Kung medyo gaburon, mag-Vision X Plus ka.
1: Amugid.
0: Nakanubya?
2: Dati.
0: Pila ka tuig ang relasyon?
2: Two.
0: Nakaagi-i?
1: Abi ko masok pun pa.
0: Nga gin bulagan?
2: Ako nang bulag, Troy.
0: Kay di ka ba lumag? I? Nga ikaw nagbulag, amo ka na ginakagwapo.
2: Hindi, Troy, kay ti may pamilyado to. Ito yung tao, Troy.
0: Ah, may...
1: Pamilyado sa...
0: Ti nga nga gin... Unungan mo pa kay manan mo, galing ka may pamilya na.
2: Si kay Troy, urihi ko naman ang balaan nyo ay banat ha. Baligay na ka 1 year na kami ng balaan ko. Tapos...
1: Bawa ha?
0: Kabalo siya magtago.
2: Oo. Si kayo nandakpan ko sa saging tugo ko sa mga labas sa bomba blatoy. Tapos binili na cellphone yung nandakpan ko. Why? Nagintang ang password mo. Then nandakpan ko sa...
0: Bawalit gining bomba mo. Eh kung wala lang siya ng laba, wala gisa tani na buko nga may family siya.
1: So kabalo man siya magbomba?
2: Depende.
0: Depende man. Depende. Ikaw ang naka-experience. Oo. Sabi mo kami depende.
2: Kabalo man, Troy.
0: Kabalo.
2: Pwede. Sa that time na to, Troy, hindi ko tambok. Bubalin, iwan ko siya ang tambok. Ah. Pero tubong, hindi ko nung dako na ko, Troy.
0: Malnourish ka pa to mo to nga time.
2: Hindi ko gamay ko dati.
0: Nagdako ka na, subong kayo, nag-matured ka na.
2: Oo, bali, tubong guro kilo ko, mas 60 plus guro.
0: Ah, patay gutom nga kilo ba? Kung sa artista, sa sino mo ka look-alike?
2: Doon sa artista, pero doon wala agay pa yun.
0: Ba, gwapo yun siya. Wala siya ka look-alike. Pero sa Kinarton, sino mo ka look-alike?
2: Ako, sa singer lang guro, Troy.
0: Sa, ha?
1: Singer?
0: Singer?
1: Sino?
2: Si, ngalan ko si Jose mo. Si, ang ano ko, si Jose Marichan, guro.
1: Ah? Ba, Jose Marichan? Tiintik and chicken?
2: Hindi.
0: Jose Marichan? Tiintik and chicken? Ha?
2: Nagkakanta, Troy, blas ang Christmas song na, Troy.
1: Amo na gani. Tiintik and chicken?
2: Oo.
0: So, intik and chicken na mata mo?
2: Hindi mo lang.
0: Ah, kaya abi ko kung masabat ka huod o katsuri ka eh. Hindi ka balo ka magkanta sa mga Christmas song ni Jose Marichan?
2: Hindi, Troy. Hindi ko balo, gamate lang ko.
0: Ang arang ano bala, ang arang
1: Christmas in our hearts.
0: So, wherever I see girls and gays, ceiling lantern in... Amo na, sakto no? The streets. Amo na bala kanta bala?
2: Hindi ko balo, Troy. Gamate lang ko pina.
0: Let's sing na lang ta dayon. Sing with me ah. Let's sing ilik mo. Na, ano mo na, hindi ka ba lumangara na sa uyabi kung pakantahon ka, hindi ka magkanta?
2: Hindi, si Troy Kitty ang nakanta ko, Troy. Bali, ang nakanta ko, wala na ang kay, ano ba, Troy, kay Saira, may singer lang, Silos.
1: Silos.
0: Sige, pabatian kami ko, Nobe.
2: Batian, libago ni Troy mo.
1: Sige lang, wala kaso, ah.
2: Sa tuwing nakikita ko na magkasama kayo, naiinis ako't nasisira ang araw ko. At di ko alam bakit ba nakakaganto. Sadyang nasasaktan kahit di rin naman tayo. Ang puso ko'y nagurubo at parang sumisi.
0: Daw disco man ang ginubra mo, love song ako.
2: Sige, silo. Sorry, matiyag. Sorry, kaya yung nangin mo na nadapig yung tayo mo.
0: Disco gani mo?
2: Oo, disco na siya.
0: Tingagin love song mo ya. Ano na revival?
1: New edition.
0: Sige na. I-describe na ang ginapagita mo sa isa ka babae. Go!
2: Anong patakaran subong, Troy? Ang dati kung lain naman subong.
0: Ang lain naman subong.
1: Ang lain eh.
0: Ang mga hindi mapuslan, ano? Mga muna.
1: Oo.
2: Ang gusto ko sa isa ka babae, mahilig mo party-party.
0: Mapaano? Magpanti-panti? Kapanti man na sila.
2: Hindi, Troy. Party-party.
0: Party-party.
1: Party goer.
2: Tapos, ilig sa magsabay-sabay kung anong gusto ko. Mga joke, tapos lagaw, kagun, ano, mga palakanta, tapos, pag kongasyat sa pili man, kag, kung lagaw sa mga diskuhan, pistahan na Troy, tapos mga, ano, nagyang, maskara si Bas Bakulod.
0: Amo na iya nga mga tirada. Amo na nga mong gusto sa isang caller.
1: Kagkabalo mag-i. Wala na sa tapato.
0: Oh, dahil lang. Ano number mo?
2: 0930-1607-202.
0: Isa pa.
2: 0930-1607-202.
0: Eh, okay na, Rex. Solve na.
2: Pwede ko request, Troy.
0: Title.
2: Digi-digi-dong.
0: Ay, saot man na.
2: Oo. Pwede, Troy.
0: Ah, dali lang, Gid. Ang artist gani siya, nanday sino gani?
2: Ang Brazilian yan.
0: Hindi, Brazilian yan man. Di ba, Tagalog na?
2: Oo, di ba sinukanda na? Di ba, Brazil na siya?
0: Hindi, ano gani na sila man, ano na gani ng mga artist na mga babae? Basi ka, ha?
2: Ayaw niyo, balaw, ano na ang kito, ayaw niyo, kung kita nao, gita nga, sinong artist.
0: Digi-digi-ding-dong man, ano man na yaman? Dugo-puno pa yung programming ko, pagkatas wala ka man kabalo kung sinong artist.
1: Bate konting aling ding-dong. Amo na?
0: Ah, kita ko na sa mga TikTok. Ting-aling-aling, ding-dong.
1: Ting-aling-aling, ding-dong. Ting-aling-aling-aling-aling, ding-dong. Ting-aling-aling, ting-aling-aling, ting-aling-aling, ding-dong.
0: Na-play na yung request, ha? Bye!
1: Two minutes after 10. Nakanda mo ko
0: tingnan. Mabalik pa ang phone. Follow po nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Kanti Katropang Don Silangka.
0: Nagpamati ka mo sa XFM, Katropa mo.
1: Exciting!

0: sakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Centum Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Centum Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Centum Plus Herbal Oil.
1: Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santown Coffee Mix. Ihalo sa isang tasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglang ito. Santown Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santown Coffee Mix. Mmm, sarap!
2: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
3: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin! Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southern Gold Coffee Mix 66 sa antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito, Southern Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.

0: Balik ka sa phone, follow po niyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Kag si Katropang Dolphy lang ka.
0: Ginatulong na sa inyo sa Santon Plus Herbal Capsule sa may mga bukol-bukol sis kag tumor. Magtumar sa Santon Plus Herbal Capsule.
1: Kag Santon Plus Vitamin C, pabaskugang inyong immune system, pinaagi sa pagtumar sa Santon Plus Vitamin C.
0: Ang mga produkto ni Boss Rem sarang mabakal sa Mercury Drug Stores, Southstar Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy nationwide. Sa mga gusto mag-join, tawag na sa XFM call and text line
1: 0912-007-6793
0: and 0915-8311-431. Caller, line number 2, good evening.
2: Yes, mga gabi.
0: Sino niya? Hindi, klaro yung matingog, ah.
1: Ganon ka.
0: Kag hindi magpusnga-pusnga, kaya hindi namon mahangpan kung ano kabaho ang imo ginawa. Pakilala liwat, ngalan na.
2: Si Raynan, ito si Raynan, sumpo natin, Troy.
0: Si Raynan?
2: Oo, Troy, yung kumitro.
0: Hindi pagsapungi, balay mo, ano, yung mouthpiece, kay kalaway si Mojo.
1: Gano'n ka ga-face mask? Hindi ka klaro pamatian?
0: Reynan.
2: Arana.
0: Reynan sang Banate, Iloilo.
2: Iloilo. Yes, sir, Troy.
0: Kapila ka na mabanatanda sa Banate.
2: So far, so good. Wala ka mong, sir, Troy.
0: Away pa. So gusto mo mabanatan?
2: Oh, pero ano gusto mo mag-sisi, sir, Troy, kay... Para ko gano'n mag-sisi, kaya managamasahe ko mo.
0: Pa! Di ko magmasahe, kagamo ka man magambal. Okay lang na diri dapit, mama. Iduot ko pagin maayo, mama. Ha?
2: Kamo mo nambal ko. Sir, sino na, sir?
3: Ba? Gabi ba?
0: Ya, kadiri ba?
3: Pero sa'yo, pagin.
0: Hindi na bala pagiga ano bala, hindi na bala, eh, bisan ka pa notbrush ka pa tuod, kag kung may ara imbornal sa imo tinai, mabaho ina ya Japon ya.
1: Correct,
0: di ba? Mm-hmm. Dapat imo gid ang sikreto si Narinan para hindi gid ya magbaho imo ginawaan. Pag toothbrush mo, hindi mo na pag itupra ang toothpaste, tunlon gi dapat.
2: Ay, hindi na sikreto, Sir Troya.
0: Oh, pati lang bala kay ako na niyang gambal, expert ko mo. Hindi ka magpati sa akon. Mapusangan ka karon ni Dolphy, among imo.
1: Bag, ano, isunda ko bala nga, pag ambal ko nga ini, masabat ka toothbrush ha, amo na ha, okay? Rinan.
2: Okay.
1: O sige, ini
0: toothbrush.
1: Ini toothpaste. Amo na ambal mo ha. Ini
0: toothbrush. Toothbrush.
1: Toothpaste ang toothpaste ang gitong ipambal ko si mo.
0: Hindi brush ba lambal mo?
1: O sige, toothbrush na yung una.
0: O sige.
1: Ini
2: toothbrush.
1: Toothpaste na yun na. Ini
2: toothpaste.
1: Oh, nan. Te?
0: Anong connection?
1: Ha?
0: Anong connection? Na, no, do hindi man amon mag-get sa'yo mo joke man.
1: Amula sa. Hindi na lang gani.
0: Walay, Rinan, walay, no? Okay, ikaw naman joke, Rinan, ha? Kaya para kami makadlaw, ah. Kaya daw wala na gini, ako nupod sumong doon, lalala na gini.
1: Araw-araw, team.
2: Siguro ni Troy, ah, kay nahangpan sa mga anak.
0: O, joke mo. May joke ka da, may joke ka da, may joke ka da, may joke ka da, may joke ka da, may joke ka da. Nagambal pa sa gani, kasamo man sa. May joke ka da, wala.
2: Wala kasi na pala niya, Dr. Troy.
0: Ay na, ano mo na yan? Dapat niya kabalo ka na iya kung ano ang mga, insubong sa mga jokes. Diba?
2: Meron, Sir Troy, meron siya katawang nag-order sa isang restaurant, Sir Troy.
1: Yeah, Dason?
2: Dason, ngam tawag ang waiter. Waiter, magpalapit ka din eh.
0: Pababa.
2: Manambala sa Troy.
1: De Luzon.
2: Ito naman sa hotel. Bala, sir, anong order on mo, sir? Na, ito naman sa... Ambal sa ano? Ambal sa... customer. Ma-order ko gani... Lomi. Lomi, kung order niya sa Troy, Lomi.
1: Che.
0: Che.
2: Ito naman sa waiter. Kasi, zero talaga lang, sir, ah. Ikaw naman ako tumirap ba na naman niya kapagkaon. Doon ka tuho kayo. Malang ko tumulang ko pa. Hindi yung nambas ang waiter. Ambas ang customer, sir. Kasi dyan na, sir. Ambas ang waiter. Ambal niya... Ambal niya rin na, sir, ah. Yan ang balsang... Tawo. Na naman ningin niya lumi. Sir, may tike. Mano, sir, may tike. Tike ko lang, sir, Troy.
0: Nasiga ba lang kalawi, gaw?
2: Tapos ang balsang waiter. Ano ka man yung waiter, man? Hindi kung tuko, tuko, liwatak naman. Kung hindi, hindi kami.
0: Hmm. Da yun, din tong kaladlawan, dapet.
1: Makadlaw na ko.
0: Makadlaw na ko. Din tong kaladlawan.
1: Oo.
0: Rinan.
1: Rinan, sabat.
0: O, plug nung nanda number mo kayo. Huwag kami kakadlaw, go.
2: Yeah, salamat sir Troy. Ano natin mo ngayong gabi ah. Tapos ako number para sa mga gusto ng pigment ako na. Kaya akong cellphone number 09-70-7964-384. Liwat?
1: Oh, liwat.
2: 09-70-7964-384. Mm. Request na ko lang sir Troy ah.
0: Ah, wala na kami ka-play request mong anong title?
2: Ano sir Troy ah? Tahanan
0: ah. Okay, bye.
1: ano request siya?
0: Tahanan.
1: Ah, tahanan.
0: Oh. Ina sa mga kanta.
1: Mm-hmm.
0: Oh.
1: May bagong version.
0: Ha?
1: May bagong version.
0: Ano, tagbalay?
1: Ha?
0: Tagbalay.
1: Bahay kubo. Tahanan man balayan.
0: Pero tuod may kanta giman nga bahay kubo. Pwede na siya sunuron ang tahanan una tapos bahay kubo oh, sang hill.
1: Pwede.
0: Oh, halika na sa bahay kubo, ang iyaga tumbo, ginsalo sang toto.
1: Ginkaon ka toko. Amo na gambaran ng tanto ko na ina. Dako.
0: Dako.
1: Dako.
0: Pero kaya,
1: daku. Sa din na kayo sa una? Ako gali.
0: Are ay, sa ospital. Mm. Ay, hindi lang ako mag-joke. Basta hindi ka kadlaw-blaw.
1: Oh, sige na.
0: Basta siyahan mo pa ako blaw.
1: Sige na.
0: Paras man to Japon sa kay Rina na. Ngayon daw hindi kadlaw. Ano ba't kung mag-gets mo niya? Teka, lugon ko lang.
1: Oh, sige ah.
0: Oh, doktor. Mrs., may mabuti at masamang balita ako tungkol sa mister mo. Sabat sang misis, ano po yung masamang balita, Doc? Sabat sang doktor, putol po ang dalawang binti niya dahil sa aksidente. Sabat sang misis, OMG! Ano naman po yung mabuting balita? Sabat sang doktor, may nakagusto po sa sapatos niya. Nabili ko ng 2,000 pesos. Nagadlaw ka?
1: Medyo.
0: Nagadlaw ka laguro kay para hindi na kapagsuspindihon.
1: Ulit.
0: Why pulos? Mapapamusik na kami at tahanan ng bahay ko po. Bye!
1: Bye ka now.
0: Ate ka now. Balik ba ang phone? Palupon yung sige tropang Tritisoy.
1: Kasi ka siya bantot filang ka.
0: Nagpamati ka mo sa XFM ka tropa mo.
1: Excited!

0: the pain.
1: Si Sairan, isang bye-bye Rohasin. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Cess the Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
0: Cess the Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Cess the Pain.
2: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Sa mga buki ka.
3: Claire Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag vitamin D3.
2: Ako si Elsa Nieves, ibawalan ako mag-inom sa kape. Ngunit binabat job ko sa akon heart. Ipalikaw ako caffeine, pero nagpangitagid ko sa kape na damo health benefits. Muna gintilawan ko ni ang Premium D3 Coffee Mix. Abing ibala, sawuan ko gin. Patsyag ko gin na-relax akon kalawasan. Ibagid kong healthy coffee.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may santon kag vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix. Santon Plus Gold, mas pinalakas.

0: We're back sa phone pa ng programa. Ginadulong sa inyo sa Premium D3, your premium food supplement against viruses and bacteria.
1: Yes! Sa ginadulong man sa aton sa Santon Gold Herbal Tea, himo sa malunggay, turmeric, kag cinnamon bark na tumangid ka nami.
0: Bakal ka mo sa Mercury Drug Store, Southstar Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy nationwide. Good evening kay June Mark Pedroso sa mga taga Malipayon Village sa Roa City, Capiz. Hi kay Char! Ang secret admirer ni Dolphy si Charles.
1: Wa pakita ka ba sa akon bala?
0: Araw sa Facebook.
1: Ano nga lang niya?
0: Charles.
1: Charles lang gidya.
0: Yes. Nga man. Imo naman buhina ni mo sweldo sa GCash.
1: Oh, yala sa totoo lang.
0: May pang Jollibee ka bala po. Basi naman hindi naman kami pakatilaw sa pang Jollibee mo.
1: Ano?
0: Basi diretso mo naman sa lalaki, ha?
1: Ayan, bot na lang kita.
0: Imbis Jollibee, baklon mo. Ang ibakal mo sa mga manok, yung Krispy King.
1: Ha?
0: Imbis Jollibee, baklon mo. Krispy King, ang manok, yung baklon.
1: Diyan na lang sa, sa cart-cart na nga.
0: Ang arang-unang kagat, harina lahat.
1: Correct.
0: Pagkagat mo, rina, laban lang. Wala naunod.
1: Wala naunod.
0: Tawag ka mo sa XFM call and text line.
1: Sir, 912-0076-793.
0: Tag 0915-831-1431. What? 0915-831-1431. Valdez, Febrero 25. Good evening. Si Janela, mayong gabi man. Michael Aligaya, 30 panubo lang Kuya Troy. Okay na mas nami nga magulang ko siya. Salamat. Sa bagay, no, mas manamigin man kung
1: magulang laki.
0: Magulang ang laki sa babae, no. Pero namigid ya kung pares-pares ka pangidaron na.
1: Oo, ah.
0: O, diba? Matira matibay dahil na.
1: Well, magulo kaso kung sino sa inyo ang magulang o kung ano. Basta hindi lang tanto kalayo.
0: Pero manamigid ya kung pares-pares na ka pangidaron niya, eh.
1: O, kung sa bagay.
0: Eh, diray tagi dyan mabalaan matira matibay. Ti, kung pares nabi, mas magulang ang lalaki. Di mabalaan mo na iyang sa dalalayon niya ya mangluya ginayang lalaki.
1: Depende.
0: Mayara gidya gani ya dul bala babae nga gabiya sa lalaki kung hindi na magtindo.
1: Ba?
0: Pero mayo lang kay mayara na turbo dietary food supplement for men.
1: Amugid eh.
0: Kay tumaran mo lang na iya ano-ano mo lang na ang punuan kabayabas man nga.
1: Nga ginay mo tirador.
0: Ano pagkitaon mo gidyo lang sa nga na gabi?
1: Gani.
0: Di ba magutod ka, di ba tiga-tik? Ginoo, bra pa na kasing mo.
1: Ha?
0: Kasing ka kilala mo ng kasing?
1: Ano kasing?
0: Ang trumpo, bla.
1: Ah, okay, oo.
0: Oo, na, di ba? Ang kahoy nga na, ano tawag siya na gani man? Basta, ginakurti do oblong, tapos lansangan, para matrumpo na siya. Oo, oh, di ba? Amo na siya. Ginaturno na ang termo. Turnohon para hiningi-hiningi ng ulo nga ang yakiningon. Ang yakiningon daw ulo-ulo.
1: Siling tingin daw.
0: Tingala ko nga ka daw sa kadaan. Kaya mo siya na ko. Oo. Di ba kita mo mga trumpo? Di ba daw mo hamugid mo?
1: Oo, hiningi-hiningi na iya.
0: Oo, ang amot sa una.
1: Labinagid kong ginabutangan sila.
0: Ang amon to sa una pag elementary ya ginabutangan pag ginamon kurit sa tuwa-tunga sa ulo mo. tapos ang silak wala na naman niya ginapahining.
1: Ya ano lang gali.
0: Kita mo nang tagok gani nga rando ga bilog-bilog na. Ginamon na naman niya.
1: Nga butang da.
0: Oo, nga may rando may tagok siya pagkatapos may kurit diri sa tunga o.
1: Ha. Daw ko na abinagwa.
0: Daw mo na gani kung magpabagyo ka ginabakal mo?
1: Ang?
0: Ashtray.
1: Daso lang kwan bala.
0: Kitchen.
1: Kung uso pa na siya ay ng ang tao lang ara sa sulod sang ano? Sang ano pa nawag siyang gani?
0: Isampot ka do. Kaya mo na nga pabinsar man.
1: Do ba nga? Ba nga? Ba nga may tao? Ah, do barrel. Barrel.
0: Barrel.
1: So pag pagkakas mo sa barrel, gamaha mo nang iyan.
0: Kung kuoton ko biya kon barrel, kay itoon sa imo.
1: Ba? Kailan? Kailan?
0: Tapos paputukin ko yung barrel ko.
1: Ha? Ibang klaseng barrel.
0: Ay, nano man niya. Kadaw-kadaw na ito. Pero
1: Nag-order out.
0: Nakita ko sa balita ni ano ni katropang Andro.
1: Oo.
0: Buwas may saka. May pagsaka sa ang diesel.
1: Gasolina naman.
0: Do 11 pesos, gidul.
1: Wow!
0: Dako, dul, no?
1: Ay.
0: Hambot ay.
1: Nabalik na lang ta sa kalisa, magamon.
0: Makarosa na lang ta sini.
1: Amo na gani.
0: Mas tani, wala na lang to gindula ang ano, ang kalesa tong hambal mo bala.
1: Oo
0: Nga ang mode of transportation sang una gid way back in near 1960s, dol, 70s.
1: Mga 60s, may mas 70s may ara pa.
0: Oo, na nga sa subong may ara pa man ga-exist pero gamay-gamay na lang gid ya. Pero manami kita ni kung wala ta to gindula no nga wala ta bala nagsabay sang sang technology no.
1: Kung sa bagay
0: gin-maintain ta to tani kay magamit ta gid kay natawa na blow. Magtaga, magsaka na lang ang magsaka ni ang gasolina kay wala man Japan to natapos ang inaway to sa Middle East.
1: Kung sa bagay may Pinoy man nga nakadiscover nga tubig lang gani
0: mapadala. Hoy totoya hindi man tutuod.
1: Sino nagsilingin
0: hindi tutuod? Ako ang naghambal gin mapati kay hindi tuya tuod.
1: Nga man.
0: Di na sabi subong kabalo ka kung sa din sa nagkadto.
1: Te, gintago na to siguro eh.
0: Ah, wala na tuya.
1: Kung daw na to guro eh.
0: Di si Nobi nagkuha sa iya being invention nga natubig may ara giman subong ano how may sarakyan gid man nga ang ginatugong tubig.
1: Di siya yan nakaimbento mo.
0: Hindi totoo siya.
1: Sige na lang. Hindi na lang ako. Kung ako sa inyo. kaya
0: hindi ko, amo niyo tuod to siya pero wala na lang siya publicize na lang gid bala kaya nga
1: maperde ang ano mo
0: maperde ang mga negosyante nga nagakapital sa gasolina.
1: Correct.
0: Kaya iti siyempre do sa ano bala nga biskan ano lang tubig lang ikarga mo sa makina mapinagusto na lang gid ya
1: eh?
0: Ilabi na gid kung taga Don Salvador Benedicto ka damo to falls tapos damo entry sang water.
1: Oo.
0: Chamba gid ya eh, biskan ano pa nga brands ng sarakyan, baklon ta. Galing kay ti, wala na lang ito sakyan gidol. Kay tungod nga, tani kung natigayon to, wala ta subong gagamit sing gasolina.
1: Tani eh, tubi na lang tani eh.
0: O, di ba? Ah, may ara gid man nga, ano, may ara gid man purpose ang tubig man nga makaproduce ang ginagamit naman sa aton nga day-to-day activities. Pareho sin isang kuryente. Oh, di ba? Tubig lang ang ginagamit para makaproduce ng kuryente. Na mo na.
1: Mga hydroelectric.
0: Ano bing spelling sang hydro?
1: Ikaw, da iya.
0: Itulo na.
1: Pero, sa China, bala, uso mo na Japan ang, ano, daw karito bala nga tawo lang ang gadala
0: kita kan sa ano lang na ya sa mga tourist destination lang na
1: kun sa
0: mabayad ka sa ila pagkatapos itour kanila sa lugar nga may mga historical value man ng bla bla bla masakay ka gidya pagkatapos ang gadala sang kalesa tawo yang gadagan.
1: Oh, correct. Oh,
0: kita ko gina kay nakakadto kita nga daan dahil sa China mo.
1: Oh, correct.
0: No, tuod na.
1: Oh, kabalo man ko nga nakakadto ka na
0: to. Tuod na siya. Oo. Pero kung i-try ko bisa imo masarangan mo manayhan.
1: Ha?
0: Nga kapitan kasing kalesa.
1: Kung ikaw yang masakay. Sarangon ko gidya. Isang tao.
0: Sige, tisingan tayo. I-vlog ko, be. Mapaaba lang ko sa imo. Alindiri pa doon sa dalom.
1: Maaba?
0: Oo.
1: Karito man?
0: Hindi, aaba. Gidya, ikay tibugat pag itgani na kung may karito. Gidya, gani.
1: Magamos na doon. Sobra pala sa linog. Galapaon ko na gani sa...
0: Magagwa, guro. Imo ka magulangan nga. Basi magwa guro mga bago-bago mo nga mga balas nga wala pa nakagwa sang 1978.
1: Tutayan ka lang sa ganyan magapa sa naglikat.
0: Ako nagapagin ko sa ganyan. klaro-klaro sa CCTV nga.
1: Gani, bakit? Nakita ko man to.
0: Na-slide lang gani, pero kama ang gaman pro, no?
1: Correct.
0: Na, muna, gusto ko nga, hindi na kuya magsaka-saka sa building, arang ground floor na lang tanan.
1: Tani eh.
0: Ground floor on the floor.
1: Hindi, may harap man na ano?
0: Ano?
1: Tahanan, walang hagdan.
0: Ah, ano na yan ang tawag si ni gani man daw. Ano tawag ni gani? Ngarap lang mga ginapang rescue ng mga kabataan. Wala orphanage. Oh, orphanage.
1: Wala, oh, wala labot sila sa mga kwan pagin sa mga disabled.
0: Ah, tahanan na.
1: Tahanan na walang hagdan.
0: Na ano man nagubra sila, kabalo na gi sila nga wala na ganitil, ginubra pa nila tahanan na walang hagdan.
1: Oo.
0: Mayara gimana?
1: Mayara.
0: Mamangkoton taton caller sa line number 2. Hello, good
1: Hello,
0: evening.
1: Good evening.
2: Dami nitang.
0: Si?
2: Dami.
0: Di, wala mo kami na mangkot sa ngalan mo.
1: ano labot na mo kung si Tami ka?
0: Si Sati. Wala pa kami kayo na mangkot kung sino ni. Nagambal ka na yung ngalan mo. Excited sa ba? O, Sani. Tika diin ka.
2: Tika
1: diin?
2: Binignit.
0: Sa?
1: Sa diin?
2: Binignit.
1: Diin na sa?
0: Diin ang binignit?
1: Oo.
2: Sa
1: diin?
0: Ihambal na lang bala kung anong ngalan sa lugar nga makilalaan dayon.
2: Sa Gilngan.
0: Gilngan.
1: Gilngan.
0: Oh, okay. Gilngan, binignit Gilngan. Ara ka da subong sa Gilngan or ari ka sa Bacolod o kung sa diin man?
2: Binignit.
0: Ah, sa Gilngan gid ikaw?
1: Sa kuana no oriental?
0: Oo. Oh.
1: Ah, batiyon kami da?
2: Batiyon pang.
0: Ah, batiyon eh, kaya siyempre, gapamati isa sa aton.
1: Sa bagay.
0: Nga nakatawag si Sunny, isang Gilngan.
2: Man, yung kata, uyad pang kung ara pang.
0: Tinga nga Ilunggo inyong hinambalan, hindi,
1: hindi Cebuano.
0: Cebuano.
2: Kaya, itindin lang kung Ilunggo pang.
0: Ha?
1: Ha?
2: Bilang
1: kay Lobo,
2: kay
1: Lobo, daan ka mo, kay
0: pero si Buano, ginadang hinambalan nyo?
1: Oo.
2: Si Buano na pang, si Buano.
0: Di ka balo man kami magambal si Buano, hindi kami ka balo magsinibuano, ha?
1: Makamao man kami magsulti ba?
0: Sa mga gusto ni mo magsinibuano, ha, taron?
2: At mga pag, bilin mo kay Bao magsulti ba, kay mauwa man sa magsulti ninyo, kay sagay, di ano.
0: Ay, dili, oy. Ang diri sa sagay,
1: kama, sagol man.
0: Fluent sagol. May musulti og Cebuano oh. At the same time ka ng Ilunggo. So, diri sa mo asaksak sinagol o kung sa imuhang ginasulti diya sa Negros Oriental, makasabot rami kaayo.
1: Hmm.
0: Na, pero ka ng laom na gid kaayo nga Cebuano, murag magets po na mo, pero dili gid totaling masabdan na mo ang kanang buot silingon. Buot silingon. Buot silingan. Traidor nga silingan. Ganon. Pila na may imong edad, Sani? Sani, pila na imong edad? 27 years old. Unsa may yung trabaho dira sa Gilngan?
2: Nagtuanda ng umaratam.
0: Oh, pila pud ka hektarya imo ang umahan diha?
2: Ah, duwara pang.
0: Wala ka pangitag bayot nga katimbang diha. Nga kanang manog daro ba? Kanang tiguyod, tiguyguy sa kabaw. Pwede ra? Okay, nga plano ba ni siya nga kanang gusto niya nga tabiran siya og ano?
1: Mm.
0: Og unsa gani na og
1: karusa.
0: Karusa oh.
2: Ah, karusa. Dagahan na gritan. Bawa na akong big one gritan. Kaya naman ko yung karabaw sa gugabaw.
0: Siya gani mo bulo sa karabaw?
2: Bawa na ako yung karabaw. Kaya pag-uyuro na ako yung karusa.
0: Na, kamao ka mo guwid yung karusa?
1: Ha?
0: Kamao ka mo guwid karusa?
1: Kinsa man nagsakay?
0: Siyempre, ikaw mo guwid. Nga mo sakay, makakay. Ikaw ang gamiton ng karabaw.
1: Amo na gani si
0: i-pull out nato ang karabaw ikaw ibulo sa karusa.
1: Oh, pwede.
0: Oh, ang pangutana, madaog nimo ang karusa.
1: Sa tawo lang sa kay. Sa tawo lang sa kay.
0: Wala wala pa ka nakanubya sa ni?
2: Ah, wala pa pa kay. yung time kung gabay na rin sa bukid yung pangrot.
0: Gamay ra mga bayi diya. Naatanan sa city?
2: Naman sa city, good. Na bukid niya kaayo mo, ah.
0: Bukid na gyud kaayo. Pilaman kilometro, gikan dira sa inyo pa doong anak sa Gyulngan City proper?
2: Wala ko sa estimate, anak pa ko. Layo ka mo gito.
0: Asa man mo ga paninda na nga part? Asa mo ga kumpra?
2: Kredit ka. Ay, doldol na mga dumin doon. Amay, pinda dia.
0: Sa asa?
2: Binabista.
0: Sa Gyulngan po.
1: Layo.
0: So, once in a blue moon, radi ay kamuad to sa Gyulngan gyud nga proper?
2: Talaga, parang mga doon. Ya, parang, katubo ko, ya, maagi.
0: O niya, paano? Og manay kay makuha nga ka-callmate or ka-textmate diri sa among program, i-invite ka nga muad to sa ilang location, example, adtoan nimo.
2: Adtoan na ko kasi kay gitang irasa kay gitangita mo ko buyat.
0: Unya, may na kamao na pud kamo gamit og GCash og mangayo ang babae GCash.
1: Wow, GCash siya.
0: Sana all. Mga pila pud ang imong ihatag?
2: Depende
1: sa pila ko, no?
0: Depende po ko, no? Pila ang panginanglan.
1: Ba?
0: Oh.
1: Pakilala ata ka kay Bernadette.
0: Te, gusto ni mo nga ipaila-ila ka na mo kay Bernadette? Sige, be. I-describe sa imuhang self, describe yourself para sa ato ang tigpaminaw nga mga babae nga gusto magpabukid.
2: Guwapo, galing kay butan lang. Bisa. Ayun, matinalang gaon.
0: Wow. Unya, unsa po di mong ginapangita sa usa ka bayi?
2: Bisag. Wala, bili na butan, basta kayo na, naarapod sila ba?
0: Kanang lamion po, ibutang po kanang lamion. Kanang kaduga-duga, git ba?
1: Oo.
0: Na. Lamion, niya ko nang kaduga-duga, gyud.
1: Kanang, ano, dako, lagay.
0: Iya, nang lagay. Ang lagay kay sa lalaki, mana, di mo na sa babae.
1: Mau ba?
0: Kanang dako muna, eh. Nga tinapay ba?
1: Oh.
0: Muna itong kaunon every morning. Nga parisan sa tuwa.

0: Gabi eh, daging salamat mga taga-Gyulngan. Labota sa Gyulngan.
1: Gani.
0: Negros Oriental.
1: Mm-mm.
0: Pero matingala ka no, nga, ang aton nga lugar is konektado gid ang tanan-tanan. Kay kung nalabyan mo na, Dolp, ang Gyulngan, may lalapsan na siya sa Isabela, Negros Occidental.
1: Otoo?
0: Yes.
1: Gaasa doon sa Madromage?
0: Hindi mo na siya magyan. Example, abi, kung gusto mo mag-tour between Occidental kag Oriental, hindi ka din mag-agi sa coastal area nga rang malabay ka sa San Carlos, sa mga ano na diganing area, digani o. San Carlos, Pababaw, mga Ayungon, nan. Ma sa Gyulngan mayroon da shortcut nga lapos sa Isabela Gyulngan, from Gyulngan gid sa ilang plaza din police station sa atubang sang police station may intersection adra may dalan na da kung halin ka sa San Carlos maliko ka patuo, kung halin ka naman sa Dumaguete maliko ka pawala tapos diretsuhon mo lang na ang dalan. Dugay-dugay, Isabela, Negros Occidental ka na.
1: Ba?
0: Nagmi pa ang view.
1: Gani.
0: So, may ara naman maps, basi kung gusto nyo da mag-agi. Sikatona, Isabela. Na, sa Sikatona ka malapos. Oo. Wala ka pa na kaagi?
1: Wala pa.
0: Pwes, itorta ka dira.
1: Kabay pa.
0: Oo. Kung makadaog ka na sa loto. Nabisay mo pa? Ako pagkasulinahon mo?
1: Nagambal ko ah.
0: Ako pa madrive pagkatapos, masightseeing ka lang?
1: Nagambal ko.
0: Ikaw bala ang bata sang CEO?
1: Oh. How I wish.
0: 8 minutes after 11 o'clock. Balik pa ang phone, walaupun nyo si Katropang Troy
1: Tisoy. Kam si Katropang Dolphy lang ka.
0: Nagapamati ka mo sa XFM. Katropa mo!
1: Exciting!

0: Kung si Danny, isa ka bus driver, o kung tigil sa nawadlaw ng pagbiyahe, ang says the pain, hindi kinadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Ganit kita ka mga driver, mag-inom isang says the pain.
1: Says the pain, tanggal ang pain, fast and safe. Says the pain, if symptoms persist, consult your doctor. Sa mga buti ka.
2: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix.
2: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
3: Premium D3 Coffee Mix.
4: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Xanthol Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Xanthol Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Xanthol Plus Gold. Xanthol Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
5: Sino ba naman ang ayaw maging healthy sa panahon natin ngayon? Madali mo lang itong ma-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day.

0: It's 28 minutes after 11 o'clock and you are tuning into your favorite radio station. This is XFM, Katropa Mo.
1: Excited!
2: Nagtinundo to di wala sa radyo. Bation to wala sa Toledo City, Cebu.
3: Wow!
2: Naka, yes! Naka-tune in ron ako ang friend yun niya. My long-lost friend nga gikan sa United States of America.
3: Kinsama na?
2: Ako ang friend nga si Dennis Barowa nga taga San Carlos. Tua siya ron sa Toledo City, Cebu.
3: Uy, may maestra ko bala sa unang Barowa.
2: Wala mo ko namangkot.
3: Sige, Barowa. Barowa man iya, pinito.
2: Naminaw ron ako ang friend nga bagong abot gikan sa USA.
3: Wow!
2: Naana sila sa Toledo, padung na sila sa San Carlos. Kay tabukunon man na ang Toledo, padung San Carlos. Oh. Diba? Musakay tag barge or roro from Toledo para makasulod na punta sa Negros Occidental.
3: Yes.
2: Nakanto na ka Toledo, no? Or Cebu?
3: Wala pa.
2: Wala pa kantong Cebu? Ah. Sibukaw.
3: Sibukaw.
2: Banago. Oh. Sibukaw, Banago. Klaro kayo ta sa Toledo. Sige lang kay pag muandar na gyud ang San Carlos nga final na gyud. Mas klaro pag yud ta sa Toledo, bali magbungguanay na ang signal sa XFM Sagay og XFM San Carlos.
3: Yes.
2: Na so Toledo tanan ang tapon, so kinanglan jud nato nga kanang magsibuano-sibuano pud ta kay para dili man maulaw atong mga
3: listeners,
2: atong listeners nga mga Cebuano pod. Pero kamaota mo musulti, di ba? Kamao gay mo sup-sup, sulti pa ko.
3: Para sulti lang gid.
2: Padayon kita sa Phonepal ang ini nga programa ginadulong sa inyo sang Santon Vitamin C. Pabasko kayo mo immune system pinagi sa pagtumarsang ascorbic acid. Santon Vitamin C.
3: Kagandulo man sa aton sang Clear Skin Herbal Soap. Kutis porcelana na, kutis artista pa.
2: Bakal ka mo sa Mercury Drug Store, Southstar Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy nationwide. Grabe no, kanindot di ay sa itong mga tingog no, o magabi no. Kaya mga kanang na, ang mga nagtululog, ang mga tululog, tapos nagamonitor sila sa... May aragin man tao, Abidolp, nga... gusto nila may nagatikaw-tikaw, may nagagahod ba lang? Biskan mahinay lang.
3: Oo.
2: Pero biskan mahinay lang ng ilang radyo, naka-tune in sa aton nga magulpi lang kita kadlaw, sigurado gid kong ila espiritu mabugtaw.
3: Correct!
2: So dapat mga amon ng mga inuras, hindi na kamo manawag para hindi kami kakadlaw.
3: Dapat amat-amat na kamo ano? Parikoto.
2: Or hindi gani, patyon yung inyo radyo, hindi pag-tune in sa amon.
3: Oo.
2: Kay mga kabugtaw gid kamo ya, mga murag-muragan gid kamo sa amon opisyo di.
3: Nya may ingon man sila nga mingaw man mi.
2: Mingaw? Hindi oy. Kung kay isa gani, matingala ka lang nga, magulpi mo lang tadi singgit nga Darna!
3: Correct, yeah.
2: Ding!
3: Ang bato!
2: Tiga o kung ang na-pulverize na.
3: Napakiti na.
2: Ay, tawag na kamo kung gusto nyo pa mag-intra kay mayara na lang kami half hour para sa among na program. Ang among nga XFM call and text, actually wala na siya galain-lain. Mumala ni Japon, nasama sa ulo or ma-memorize nyo among ng mga numero. So kung gusto nyo mag-tawag, ang among nga smart is
3: 0912-0076-793.
2: Kag 0915-831-1431. Diwat 0915-831-1431. Kanami, gidya sang aton kamera, subong. No, do, iya gidya bala ka, ano, kamanggaranon, gidya kamera. Kay, may nakita ko to kaina, kay ti, diba, ng postering ko kaina, upod kong OJT sang TOP. Dito kami sa Old Sagay kaina, nagmunong, ay, ikaw gali si Truitisoy. Nga, lain ang iyong mo itsura sa Facebook. Guwapo ka gali sa personal.
3: Wow, ha?
2: Oo, amun ang hambal.
3: Wala ka manggal sa bangko.
2: Pero gingaan ko sa iya 100, pero mahambal yung guwapo ko sa personal.
3: Sa rason mo lang tayo, intra ka din sa santo. Lipo-lipo. Kaya hindi lang na 100, imo mabato.
2: Pero gipindutan ko. Hindi na damang meet lang kung ano nga ay ng hambalanan. Ari, 100 do. Oh. Pabatian lang ang tao sa palibot na ginhambalan mo kung magwapo.
3: Oh,
2: 100.
3: Oy.
2: Oh, diba? Kaya ano pa ng 100, subong man?
3: Oo, ah.
2: Makabakal ka na sa Santon Gold Coffee Mix. Santon Gold Coffee Mix.
3: Correct.
2: Nga dala na ininit kag Styro Cup.
3: Templado na, ah.
2: Templado na. Mm-hmm. Ininit na lang gini dugang.
3: Gani.
2: Makabakal ka pala tinapay.
3: Oh,
2: oh pilama lang
3: correct.
2: Naman.
3: Correct.
2: Oh, di ba? Ikaw, wala ka naman kabakal tinapay. Kaya ara man si Tita, ano na di gani, oh?
3: Tita Sweet.
2: Si Tita Sweet. Hindi na panagtag naman lang ganyan, Tita Sweet ang yung loaf bread.
3: Correct.
2: Tapos gilutuan ka pa sa palaman nga langka ni sino to?
3: Ni Connie.
2: Ni Connie.
3: Oo.
2: Na ginambalan ko, Connie, wala uman to ginwisikan sang imong alaway.
3: Oy, kapamati, nagsalbato mo. Wala na talaga tulog kung hindi sa katapos.
2: Hama ko din na, Dolph. Halin, Dolph, imo palaman nga lang ka. Dolph, hamaya aging luto ni Connie sang pagpuli ko sa bakulod. Hama ko, hindi lang ko na magkaon kay base kong ginlawayan ni Connie. Kay base bala kung maluyag ko kay Connie kung magkaon ko siya nga palaman nga lang ka. Namit man, Dolph?
3: Namit.
2: Ah, amo galing.
3: May bana naman na sa...
2: O gani. Di siyempre... Kung lumayon ka blaw.
3: Sa bagay.
2: Di ba? Ikaw kapila ka kaagi nga gin lumay.
3: Mm, ako ya ang gapang lumay.
2: Aba. Tinga ang imo lumay wala gid kasaler sa ako na.
3: Madutlad ka pa lumay. Hindi ka naman guro dapat nga lumayon.
2: Ha?
3: Hindi ka naman guro dapat nga lumayon.
2: Nga man.
3: Ha?
2: Nga man.
3: Hindi ba ko sa iyo pare?
2: This guy in love with you, pare. This guy in love with you, pare.
3: Diba?
2: Bading na bading. Ganon. Pero, asa subong hindi mo gidya malipatan ang ano yun?
3: Ang
2: laway ni Tristram sa imo.
3: Ang ano?
2: Ang laway ni Tristram.
3: Next question for
2: Gagang kilala ko pa yung taga-Bacolod.
3: Sino nga taga-Bacolod?
2: Ay, ambal ko? Iambal ko, subong?
3: Initial, B.
2: Ha?
3: Initial.
2: It starts sa iyang first name with letter C.
3: C?
2: Yun, eh.
3: Ah! Sino ko, no? Natawa yung sa camera kaya katulog sa ako na. Amo niya, sin. Oh!
2: Nag-start ang iyang pangalan sa letter C.
3: Gaensa?
2: Ha?
3: Gaensa, ano?
2: Why?
3: Oh, sige, ah.
2: Si?
3: Ha?
2: Si? Ihambal ko.
3: Si Cory?
2: Gagi! Intersection na yung bangga Cory na ito yan sa may takuli.
3: Diyan kami gagi.
2: Ay, sa mga taga, ano na taga, eh? Bangga Cory, no? Bangga Cory, no?
3: Bangga Cory.
2: May gabi na, sa mga taga Bangga Cory, labi na gina nga tunda ng mga, ano, mga tricycle driver nga nagahulat sang pipila ka mga pasayro.
3: Yes.
2: Especially ang mga sa call center, bala nga papuli, subong, na 24 hours and then tricycle, di ba?
3: Oo, 24 hours and then.
2: Oo. Kagsa gasolina na handa sa tubang. Mayong gabi, salamat gid sa pagpamati. Ang oras, 11:37. Indo naman tagali.
3: Oo, ah.
2: Nga nagpalawig-lawig pataya istorya di yaman.
3: Oy,
2: thank you so much sa mga tech on duty sa mga gabi. Sa tanan nga XFM radio station sa Panay kay sa Negros Island. Salamat gid sa mga station managers nga nagapulo pa huway na subong kag sa amon nga boss yung CEO Dr. Rimilito Uy and Madam Olivine Uy. Madam Uy nga salamat kag see you tomorrow 9 to 12 midnight sa phone pal Ako si Katropang Troy Tisol.
3: Ako naman si Katropang Dolphy Langka.
2: Adios, amigos, amigas.
3: Muchas gracias.
4: XFM. XFM. XFM.

0: Antone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng putas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
2: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santone Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Ooh, wow! Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
5: Ha?
4: Oh, ma? Ikaw na?
5: Oo! Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
4: Clear Skin Herbal Soap?
5: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
4: Hala, tingala ko naghuben ka.
5: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalo kayo na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
4: Ma, baklan mo mang kusina, ha?
5: Oo, abaklan ta ka. Pero dali lang gidbala. Diin tagli mabayad sa tusyon mo.
4: Oh, galit. Diriyo.
5: Ay, dali na.
6: Sakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea?
7: Girl,
6: di mo kailangang magtiis. Mag-Santone Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o dysmenorrhea.
7: No more!
6: Santone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santone Plus Herbal Oil.
8: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang. Inom ka araw-araw ng Santone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Santone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
9: Sister Pain.
10: Ako si Sara sa aking kututan ni Lilo.
11: Sa aking call center agent.
10: Gurmig, hindi ako nagpa-migraine. Tungkol sa pulaw sa trabaho. Ibalga niya ito sa akong sang Sister Pain. Resigda, sige na madulang pagsakit sa akong ulo.
9: Sister Pain. Panggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
12: If symptoms persist, consult your doctor.
9: Sa mga butika.
4: Pa-diet na kubuwas ah.
9: XFM.
13: Patropa mo.
14: Exciting.
15: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: 10 plus gold.
1: Kusinaldo, magsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang 10 plus gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinubukan ko rin sa araw-araw ko na pag-inom. Okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
0: 10 plus gold. Mabibili sa mga butika. 10 gold. Coffee mix.
2: Ako si Stella. Ang bago kong paborito ng kape, ang mga 10 gold coffee mix. Swak sa akong palabor. Hindi ko na kinanglan pamagbakal sa collagen kag-glota. Bangod yara na sa 10 gold coffee
0: 10 gold coffee mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa.
3: Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang 10 coffee mix. Si halos isang tasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. 10 coffee mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. 10 coffee mix. Mmm, sarap!
4: Balanced diet? Check! Regular exercise? Check! Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin.
5: Ice yan!
4: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Masaya ang buhay, kaya inuumpisahan ko ang araw na kasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
2: Selsun Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Selsun Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkudbot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Selsun Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
3: Eggs.

0: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan natin kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Santone kag Vitamin D3.
2: Ako si Franz ang panitang kapis. Nervyoso git ko. Mas nagani gayon ko sa ordinaryo nga kape. Dito kang pagkadedyoso ko. Ipatila ko sa akon abyan sa Premium D3 Coffee Mix na mian git ko. Wala akong kapalpitate. Kalmado git. Pero may akong lawas kag utok. Premium D3 Coffee Mix lang git ang kape ko.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santone kag Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea, dito ka na sa Health Tea.
3: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.

0: Kanila ba may hangin sa tiyan?
1: At masakit sa pakiramdam?
0: Kabagyan!
1: Mag Xanthan Plus Herbal Oil.
0: Isang pahid lang,
1: tanggal agad ang kabag.
0: Xanthan Plus Herbal Oil.
1: Ang pamahid
0: na all-in-one.
1: Sa presyong
0: magaan.
1: Xanthan Plus Herbal Oil.
2: Para laging healthy, uminom araw-araw ng Xanthan Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Xanthan Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
3: Sister Pain.
4: Ako si Danny, isa ka bus driver. Ipuntunin sa nawad na mapagbiyahe ang Sister Pain. Hindi ko nadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Yan kita ka mga driver, mag-inom sa Sister Pain.
3: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
3: Ibilis sa mga butika.
6: XFM.

0: ako si Jovencio. Dala na rin ng edad, hirap ako lumakad. Masakit at nanginginig ang mga binti. Pero kailangan kumayod. Kaya araw-araw, healthy diet at nag-exercise ako. Sinasabayan ko rin ng Santon Plus Gold. Ngayon, feeling healthy at malakas ako.
1: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Santon Gold Coffee Mix.
3: Si Stephen, isa ka office manager. Damo na ako ng tilawan ng kape, pero laingid dyan sa borsang Santon Gold Coffee Mix. Ang iya nga katamison, ang iya nga kaisog, kag ang iya ka-aromatic, manamigid sa akong panlasa. Santon Gold Coffee Mix lang gid ang ma-recommend ko sa inyo. Mataas ini sa antioxidant properties, silasang mangustin, moringa, spirulina, garlic, kag may collagen pa kagaglutatayon.
2: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Kape at gamot, ngayon pinag-isa na sa Santon Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya, kaya mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa, Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika. Vision X Plus! Marami na ang natulungan!
4: 2 years ako nakasuot ng eyeglasses. Hirap kasi hindi sanay. Minsan, nabubuli pa. Pero malaking tulong sa akin ang Vision X Plus. Legit talaga. Tanggal pati eyeglasses ko. Kumbala si Sheena Andres.
2: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika!

0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
1: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
0: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Pare, psst, pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
3: Santan Plus Herbal Soap.
4: Ito si Aida Cordero, taga-Butiki. Itong-itong bala sa akong panit at sa bunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santan Plus Herbal Soap. Tura ang

0: Alam niyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam niyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
1: Xanthone at vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix.
1: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at vitamin D3 ka pa.
3: Bili na!
1: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
4: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Xanthone Gold Herbal Tea. Gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Xanthone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Xanthone Gold Herbal Tea.
5: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, hamis. Miss...
6: Ha?
5: Oh, ma? Ikaw na?
6: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
5: Clear Skin Herbal Soap?
6: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
5: Hala, tingala ko naghuben ka.
6: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalo kayo ng Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
5: Ma, baklan mo mang kusina ha?
6: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Di intagali mabayad sa tuition mo.
5: Oh, galit. Diriyo.
6: Ay, dali na.

0: Marketing. Pabalik-balik lang. Gamit na ng Samsung Plus Herbal Oil.
1: Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases.
0: Isang pahid lang ng Samsung Plus Herbal Oil.
1: Ang galang katikate.
0: Samsung Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
2: Kung vitamin C, tandaan. Samsung Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Ang pinakamalakas na pampalakas ng ating immune system. Tulong para maiwasan ang anumang uri ng sakit. Samsung Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Sister Pain.
4: Si Sairan, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Sess the Pain. Hadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
3: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
3: Sa mga butika.
6: Excellent.

0: Couple Plus Gold.
1: Ako si Michelle, isa akong call center agent. Lagi na lang inaatake ng sobrang pagsakit ng ulo. Pero sabi ng nanay ko, inuman ko na ng Santo Plus Gold. Ayun, inaraw-araw ko yung pag-take. Hindi na talaga sumakit yung ulo ko. Thank you, Santo Plus Gold.
0: Santo Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
2: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santo Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
0: Santo Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
3: Kape na may natural energy booster. Santon Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
4: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa

0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3, para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo mo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men, para sa mga lalaking tigasin.
1: Handa mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
2: Ako si Norma Oda, taga si Balong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
1: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit na butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap. Excellent.

0: isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VP Sara Duterte, absuelto o kundiktado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
1: Couple Plus Gold.
2: Ako si John. Problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko maunat ang aking mga paa. Narinig ko na meron siyang 10 Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti lang nawala ang rayuma. Salamat sa 10 Plus Gold.
1: 10 Plus Gold. Mabibili sa mga butika. 10 Gold Coffee Mix.
3: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape, amuang 10 Gold Coffee Mix. Swak-swakit sa akong panabor. Di ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kag-glota. Bangod yara na sa 10 Gold Coffee Mix. 10
1: Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas at gaganda ka pa. Hindi mo man napapansin, pero araw-araw may toxins tayong nakukuha. Kaya importante na may antioxidant support ka sa Santone Coffee Mix. Yung mangosteen na may Santones tumutulong sa cell protection. Yung moringa, may plant compounds din na pang detox support. Habang nagkakape ka, may ginagawa ka na rin para sa katawan mo. Santone Coffee Mix.
4: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet plus regular exercise plus Vision X Plus. Ayos yan!
5: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Masaya ang buhay, kaya inuumpisahan ko ang araw na kasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
2: Selsun Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Selsun Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkunbot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Selsun Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
3: Kung mamati ka sa XFM.
4: Sang una, abi ko kung ginaabot ang nobya ko, may regla.
3: Kung mamati ka sa XFM.
4: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko na kung ginaabot sa wala kwarta.
5: XFM.
6: Patropa mo!
7: Exciting!

Ang oras sa Pilipinas, 10 minutos na ang nakaligad sa takna ng alas 4 sa aga. Tinay. Maying aga Pilipinas, maying aga Western Visayas, ini ang exciting Pilipinas. Pizza 21 kita sa bulan sang Hulyo. It's the second day of the week, the second working day of the week, mga katropa. Pizza 21 na kita subong. Ang bulan sang Hulyo may 31 días. So pizza 21 kita subong. Napulo ka tulog na lang. Magasayo na kita sa bulan sang Agosto, no? Ang July amo ang ikapito nga bulan sang tuig. July 21 subong, Martes nga adlaw. 2026, mga katropa, ini ang palatuntunan Exciting Pilipinas. Isa ka oras kagtunga nga pagdala naton sa inyo sa mga exciting informasyon, exciting nga mga balita, exciting nga mga istorya. Diri sa 100.7 XFM, ang Radyo Patrol Iloilo. 100.7 na sa mga lilisuan sa inyo nga mga radyo. 100.7 MHz on FM band. Makita kag mabatian ninyo kami sa duha namong ka mga Facebook pages nga amo ang XFM Iloilo 100.7 kag XFM Radio Patrol Iloilo. Mahimo kamo makapadala sa inyo sini nga opinion kag comments sa mga issues nga talakayo naton. Pwede man kamo magkapa shout out sa inyo nga mga kapamilya, katrupa, kapuso kag iban pa sa kunanano man nga okasyon. Mga abyan, natong pagpagalagad, pangin kabuylog naton sa technical side si katrupa nga Alex Saspa. May iban man kita nga mga reports nga magasulod sa dili gilamang malugay sa pagkumpleto sang aton nga presentasyon karon nga adlaw July 21 sa palatuntunan Exciting Pilipinas. Mga abyan, diri sa XFM Radio Patrol Iloilo. Kada Martes na kay balo naman kamo kung may price adjustment sa petroleum products, either maganubo o magasaka. Bantayin ninyo subong ha, dugay-dugay, kung pila ang igasaka sa presyo sa mga petroleum products per liter. Kay sige-sige pa ang bumbahanay dito sa Middle East, sige pa palupdanay sang mga drone missiles sang Amerika kag Iran. Madumduman ninyo, isa ka chief engineer nga Filipino si Ferrer ang missing tubtub subong. Sumong nga aga, may nabatong kita nga ma-report nga madamo gali nga mga Pinoy na ipit dito mga abyan sa Strait of Hormuz. Dugay-dugay yatag ta sa inyo detalye ha. Mapulo pa mukaw tanay sa mga katrupa ta, no? Bugtaw kag magbangon na kag magtimpla sang inyo paborito nga kape nga among Santon Plus Coffee Mix. Marami nang nakabugtaw kana pero nakabangon kana kag nakapulo pang api ka. Ang Santon Plus Coffee Mix mga abyan, among pinaka perfect nga kape nga pagaimno ninyo sa sini nga mga tinion. Wala nagahilab ang inyo sa luksulok bisan wala kamo sang tina kinan-an. In other words mga abyan, bisan wala kamo makakaon pa Santon Plus Coffee Mix mga abyan ang inyo nga imnon. May moringa, may mangustin kag may soya powder drink mix. Ang soya powder amo ini nagadugang pananam sang sabor sang Santon Plus Coffee Mix kag amo ini nagaserbi nga pamangil sa inyo sini nga sulok-sulok. Sa mga kababinhan nga kulang ang ila tulog, bangod mga abyan sang ila sini nga ginasufrir nga insomnia nga amo ining pila ka mga manifestation kun ang isa ka babae nagaminopause na, nagakulang ang iya sleeping hours. Hindi bala makatulog ila yun sa gabi. So pagbugtaw sa aga, medyo irritable. Kung mamuna na gani ang senaryo, paim na ninyo sila sa Santon Plus Coffee Mix. Kaya ang Santon Plus Coffee Mix, may mga properties nga makapabulo balance sa ginatawag nga hormonal imbalances. Sa mga kababinhan nga naghahana ng mag-menopause, kung yara nag-isa menopausal stage nila bala, may mga hormonal imbalances na sila eh. So paim na

0: ninyo sila sang Santon Plus Coffee Mix. Kay may hormonal balancer ang Santon Plus Coffee Mix. Kaya na nyo sila para hindi sila magnagi pangakig la. Ba mo may mood swing na sila no? Hindi mo mapaktan bla ang dalagan sang pinsar nila kung nag-minopause na. Simple man lang na. Santon Plus Coffee Mix lang katapat sa sila. Doon hinay ang akong background katrabang next okay lang. Oo, ang akong earphone. Mga biyan ang aton sila pagpangalaga at pasiplat kita na sa aton kasaysayan. Bangod mga biyan, kita diri sa XFM Radio Patrol Iloilo nagapati nga ang taong hindi marunong lumingon sa kanyang pinanggalingan ay hindi makakarating sa kanyang paruroonan. Pagpasipla sa aton nga kasaysayan, naghatag sini sa aton sang mga maayong pagtulunan, no? History, ang experience, no? Maghatag sa aton blasang manami kag maayong pagtulunan nga mahimo naton ma-apply sa karon kag sa palaabuton. Naikabalo kamo sa tung 1954 ang Southeast Asia Collective Defensive Treaty ang ginagdaan sa Manila. Nga nagtukod ini sang Southeast Asia Treaty Organization agud mga byan nga mapahaganhagan ang communist existence sa rehiyon. Nan kag sadtong 1974 mga byan, kay balo bala kamo sadtong 1974 July 21 amugid sini nga adlaw. Sa 1974 July 21 ang ika-23 the 23rd Miss Universe pageant ginhiwat mga katrupa sa Folk Arts Theater sa Manila. Ang Folk Arts Theater nga ini isa ini sa mga cultural center nga gintukod sa idalom sang rehimen anay ni Pangulong Ferdinand Marcos sa pag-inspire ni anay First Lady Imelda Romualdez Marcos, no? Ang Folk Arts Theater mga binamo ang lugar nga ginhiwatan sing ika-23 nga Miss Universe Beauty Pageant. Amuyad to ang pinakauna nga international pageant nga ginhiwat mga katrupa sa bilog nga Asia. Grabe, no? At that time, gali mga katrupa, medyo sikat naman gali ang Pilipinas, pinagi sa pag-host nato sa mga cultural events, mga international events, mga byan. Kagkay balo ka mo sa itong matinun katrupang Alex, July 21, 1974, ang nagdaog ng Miss Universe, ha? Kaya balo ka mo kung sino? Si Amparo Muñoz sa Espanya. Amoyad itong nag-daog sa 1974 Miss Universe Beauty Pageant. Grabe, no? Kung kisa pa si Platanta kasaysayan, taga-rami man pamatian. Sa itong 1949 naman, July 21, si President Elpidio Quirino naglagda sa Executive Order No. 246. Formal nga nag-establish mabiyan sang municipality sang Maria Aurora sa province of Aurora, Quezon. Tama na, ang mga pila kami importante nga mga events mabiyan, mga napagkit sa aton nga kasaysayan nga mahimo naton pagakwaan sang pagtulunan. 18 minutos na ang nakaligad sa takna nga alas 4 sa aga sa palatuntunan Exciting Pilipinas. Maing aga sa mga katrupa naton nga mga street sweepers aga pa nagbitbit sang ilang silhig kag dustpan kag ginpanglimpyuhan ng aton nga mga dalan. Kapisan sa mga street sweepers to, no? Rain or shine ini sila mabiyan, wala man log in, wala man log out, pero makita mong resibo sang ila trabaho. Pagbugtaw ta sa aga, masanag ng kalibutan, makita ta limpyo ang aton nga mga dalan. Palakpakan ta sila sa mga street sweepers naton nga mga mapisan. Wala niya sila gagamit sang mga time-in card, mga log-in, log-in. Wala niya. Ang ila lang niya, makita lang ang performance. Sa dalan, makikita ang kanilang mga performance. Paring masubo nga balita, subong mga katrupa, oh. Amunikon kay isab lang, ba ang mga pamilya sa mga seafarers ni Blas, samtang aktibo pa, no? Ang inyo sining nga mga himata nga mga seafarers kung gani nga mga OFW, samtang sige-sige pa, aktibo pa sila sa pagtrabaho, supot gid kamo sang kwarta nga ginapadala nila. Hindi kamo magpangabuhi nga daw rich and famous, Blas. Porke may OFW kamo nga miyembro sang pamilya, porke may siman kamo nga miyembro sang pamilya. Kay hindi tanan-tanan nga panahon mga byan maayo ang ila sini nga sitwasyon. Pareho lang sa mga seafarers naton. Oh, iban mga katropa, hindi man tanan ha, may ara ya katropa ng Alex nga bag-o pa lang gani kasakay bala. Ah, pakitang gilas dayon uuna nga utangon sa lakyan. Oh, pagpanaog embargo sa lakyan. Kay balo kamo subong ko no, may bag-o nga pagsulundan ang mga seaman bala. Apat o lima ka bulan ang sakay katropa ng Alex. Lima ka bulan man ang standby. Oo. Doon mo na ang ginapaligban ka ginasakit sang buot sa mga nagabaton ng lasang remittance. Nami ya kun ikaw asawa o kun ikaw ang nagabaton sang remittance no, na nami matsag mo no, gawalat ka lang sang pagpa-update sa bangko. No? Nami, guru batsagon kun igabaton ka no? Pero mga katropa, ah, dapat ang mga may OFW nga mga pamilya, samtang nagatrabaho sila, hindi nyo pagastuha tanan ang ginapadala nila sa inyo. No? Hatagid ka mo sang tinion o kung tagaan nyo gid sang importansya ginapadala nila. I-save ang iman. No? Support gid para sa ila future. Kaya balo ka mo damo-damo nga mga ginikanan ng OFW bala. Samtang nagatrabaho sa luwas, ubos padala ang kwarta, ubos padala ang sweldo. Hoping, ha, hoping nga pagdalag ko sa kabataan mga professionals, pagpauli sa ginikanan nga medyo guramaat na sila naman mabulig sa ginikanan mga kabataan naman pero hindi gali. Maling akala sa ibang nga ginikanan kagiman nga mga OFWs, ala samtang nagtrabaho pa, hatag lang at tanan, hatag lang hatag, wala problema. Tapos na maging professional kamo, ako naman mapauli sa Pilipinas. Saguran ninyo ko, pagpauli sa Pilipinas, alaw balon, alaw sinuptan, sakto lang labay-labayan sa mga kabataan. Damo na na ang mga experience katulad siya na. No? Aryo, may balita kita mga katropa nga ang migrant worker secretary nga si Hans Kakdak nag-report sining ulihi lang. Nagikan sa aton nga news department nga duha ka mga Filipino seafarers mabian ang napatay sa tion sang ginpatigayon ang drone strikes sa barko nga nag-operate mabian dito sa Northern Black Sea. Kay balo ka mo, maglosa sining duha ka mga Filipino nga gin-report nga nagkalamatay, may ara magid mga dusik ka mga napilasan nga mga Filipino seafarers. Kag may ara pa katrupang Alex ng isa kamising. You see? Nami man pamatian. May siman ka nga bata, siman nga bana, pero iban sini wala makarealize kung paano kabudlay ang mangin siman, ang manangin crew members ng isa ka barko. Tisuno sa kay Kakdak mga byan sang July 20, kahapon lang. Kahapon lang. No? May lima o kung may siyam ka mga barko nga kalabanan sini nga mga barko, mga katrupa, nag-unod o kung may ara nga mga crew members nga Pinoy, mga seafarers, no? Gin-report mga byan nga gin-atake, gin-attack samtang nag-transit o kung padulong sa port area sang Southern Ukraine dito mga byan sa norte nga bahin sang Black Sea. Ang Black Sea, kahit balo ka mo, ginakonsiderar ini nga high risk mabian kag makabing ini nga warlike zone sang International Bargaining Forum kag sang Department of Migrant Workers. Suno sa report nga nabato naton, high risk mag-agi kada. Pero ginakonsiderar man sang iban nga mga seafarers nga kun high risk, may ano bala, may double pay bala katro pang Alexaw o basi triple pay pa no. Pero ti anhin mo pa ang pera bala kung wala ka na, no? So hindi ini maayo nga balita sa mga adlaw. Kay duha ka mga seafarers gidingin report ni Secretary Kakdako nga napatay gino. Tapos may ara dusi pa ka mga seafarers nga Pinoy ang nagkalasamaran kag may isa ka missing. Sabay pa mga katropa nga madalagi layon ini sila sa mga ospital siyempre, no? Gina-treat ini iban gani sini katropang Alex kun sa tunga-tunga lawod ginakuha sa helicopter mo. O kung may mga aksidente sa barko, halimbawa may mga sunog, halimbawa may mga aksidente sa barko samtang nagdalaga ng barko, nga kinanglanggin nga ipo-hospital ang ano ang crew, ginaano ni sa mga nami ang kumpanya, ginapadala nila ni helicopter kag ginakuha ang pasyente, no? So hopefully mabiyan bangin okay ang search and rescue operation sa isa pagid ka Filipino worker ng ini kag ang nagkalasamaran kapay pang hindi maglala ang ila sining sitwasyon sa padayon nga konflikto sa pila kabahin sa kalibutan. Mga seafarers naton, kabalo naman kamo damo Pinoy seafarers, class A mga seafarers tay. Sa ato nga pagpangalaga ng oras, 25 minutos na nakaligat sa takna alas 4 sa aga sa palatuntunan Exciting Pilipinas. May aga sa mga katrupa naton, dira mga byan sa Batuda, Bacow Tricycle Owners and Drivers Association, sa Kanday Boy Alahas, Boy Loto, Michael Ardino, Joel Oro, Tutong Uga, kagsubaman sa kay Tutong Guardian, kag kay Papang Ray. Nga nagapamati sa aton sumong sakay, Elmo Castañeda alias Nano alias Abdul Jabbar. Subong adlaw mga katrupa, Martes amo ini ang adlaw nga ginapatuman ang price adjustments, either mag roll up o mag roll down. Isa ka kumpanya sang langis mga byan dealer, ti ang Shell daw, ang Shell daw amo ning may pinaka taas-taas gawang presyo katrupa. Alex, naman notice mo no, ang Shell oh, ang petrol niya okay lang niya. Ang Shell Philippines magkapatuman sang staggered o kon amat-amat nga price adjustment sugod subong adlaw. Hindi ni gali madala sa isa kahugnat lang do, tatlo kahugnat nimo. Ah, kay kun isahon mo ni medyo mabulubog at sa bulsa. No, magkapatuman ang Shell mga byan sang staggered o kon face price adjustments para sa diesel kag kerosene. Sugod karon nga adlaw ang gasolina. Ang gasolina mga byan magataas ang bali 3 pesos kag 60 sentimos. 3 pesos and 60 centavos per liter sa gasolina ha. Subong adlaw ini as far as Shell Philippines is concerned. Igina ba siya ang talang ini kay ti ang Shell medyo mataas-taas ang presyo nila eh. So expectaron naton sa iban nga mga gas dealers basi kon mas manubo-nubo pa. Pero ang ginhatag talang sa inyo mo ning medyo mataas bla. July 21, ang gasolina magkataas per litro 3.60, 3 pesos and 6 centavos, 60 centavos per liter. Ang diesel, baw, sakit-sakit gawa. 8 pesos kag 20 centimos, mga katrupa. 8 pesos and 20 centavos ang igasaka sa presyo sang diesel. So good karon nga adlaw. Ang kerosene, 8 pesos and 10 centavos. Amoni mga byan, ang bag-o nga price adjustments nga ipatuman sugod karon nga adlaw, pero hindi lang ini magasugod kag magatakop karon nga adlaw katro mga Alex. Buwas may ara pagid staggered mo, hindi lang kuno paggulpyon para hindi magkalalipong ang mga motorista. Kay balo kamo buwas pagid mga katro papamati. July 22 buwas nga adlaw sa gasolina, wala gawa, steady pulso lang gasolina ha, steady pulso lang. Sa diesel, buwas, idugang pagid ang 120 nga increase. Oo, 120, 1 peso and 20 centavos. Sa kerosene naman niya, 230, 2 pesos and 30 centavos. No? Bala mo, tatlo ini ka-faces eh. Tatlo ini kahugnat, kaya kung himuon lang isa kahugnat, basi magkibot kita, tanan nga mga motorista. Tiyan mo na, ang strategy sang iban nga mga petroleum products dealer. Okay? Sa July 23 naman iya, sa gasoline, 120. Sa diesel, sa gasoline gali para buwas, wala. Steady pulso lang gasolina. Diesel, 120. Kerosene, 120. No? So kung tutalon mo katrupang Alex, ang average nga pagpasaka sang presyo sang petroleum products nga magasugod subong sa gasolina iya mga katrupa 3 pesos and 60 centavos ah. Ang diesel malang medyo masakit eh. Kung tutalon ta ang diesel sugod subong buwas kag sa July 23 nga pasaka ay sang presyo nila una 8.20, ikaduha 1.20, ikaduha 1.20 pagid pero na to katrupa nga next 10 pesos 11 pesos 860, 1060 no? An average of 10 pesos gid mga byan ang igasaka sa presyo sang diesel no? Pero gin tatlo-tatlo nila kaugnat ah. Tatlo kaugnat para hindi masakit ba. Di ka balo ka mo, kalabanan sa aton, Dream Abian, diesel fuel gida kalabanan sa aton nagagamit. Bisan pa mga private nga salakyan, SUV, mga pickups, no? Kalabanan gida diesel ang ginagamit. So, mas damo ang nagakonsumo sang diesel. Plus the fact nga ang tanan-tanan gawa naton nga mga transportation system, mga public transportation units naton, either conventional nga mga jeepneys kag minibuses naton, kalabanan sininigagamit gid sang diesel fuel, no? Ang aton nga mga industriya, mga machines naton, mga industrial machines and equipment naton, puro man diesel ang ginagamit. So medyo masakit ini, no? Ang average of 10 pesos, 1060. Suma total 1060 ang average nga ipasaka sang presyo sang petroleum products. So, kung sa diesel subong nga semana. Ang sa gasolina yati 3 pesos and 60 centimos lang. Ang sa kerosene mo man now 10 pesos man. Do pare-pareho ang increase sa kerosene kag sa diesel. Amo ini mapyan ang kapalaran naton subong nga semana pagpasaka sang presyo sang mga petroleum products. So good na subong ha. Buwas kag sa Miyerkules. Ah, Martes, Huwebes, Martes, Miyerkules, Huwebes, good, no? Di, hindi ka mo matingala kung nga may lain naman nga presyo sa mga pumping station, sa mga gasoline station, subong. Oras, mga katrupa, 31 minutos na nakaligat sa takna ng alas 4 sa aga. Ang ningabahin na ginadulong sa inyo sa Turbo Dietary Supplement for Men. Timing gini, timing gini. Kung dugsing-dugsingon mo si partner mo sa takna ng alas 5, subong pa lang daan, tukon mo na ang Turbo Dietary Supplement for Men. Dapat 30 minutes antes ang inkwentro eh, antes ang derbibla. Para nga makita kagbabatsagan nyo ginang efekto niya. Te, kung alas 5 ang inyong inkwentro, ang championship bout, alas 5, te, tama-tama ni subong, 4:31. Tukon mo na ang Turbo Dietary Supplement for Men para magpanumbalik ang nagkakayabang performance sa kama. Kung luyag ninyo nga ibalik ang mabakod nga panindugan, kung luyag ninyo maglawig ang standing ovation ni Junjun, kung luyag ninyo nga ipapangsyonon pa ang isa pag ipapangsyon ni Junjun, kaya nalipat ng ibang sa ato ni abi nila panghihi lang pangsyon ni Junjun, bala may isa pa nakapangsyon. Kung masami nga nag-adok ko, wala na nag-attend sa flag raising ceremony, ano tabla? Dukla? Paim? Tumarka sang Turbo Dietary Supplement for Men. Tuntuod na. Gabalik ang nagakayabang nga performance sa kama nga daw iya sang huramentado nga kabayo kag daw iya sang rabbit nga desperado. Ug kun di gani daw iya sang ano gani mapintas na. Ano gani mapintas katro pang Alex nga tawa? Ha? Ang mapintas bla. Lipat na ko. Mapintas blas samtang nagalabing-labing na gana. Mabalik lang na kanas paminsaro na. Daw hurumintado nga kabayo. Daw rabbit nga dispirado. Kag ang pato blas kung mag love making pato gano'n nga. Ano gani nang mapintas nga samtang nagalove making ano gana. Mamangkot ko, tublas dalong mula. Pagbalik ko, mabalanta na kung ano ang pato, mag-love making. Ginakusok, ginapaklapak si Blana. Amo na, ang turbo, mga katropa, luyag ninyo. Ha? Ang Turbo Dietary Supplement for Men, may mga kagkaklabuhas kay. Amo na mga ingredients, mga abyan, nga makapabalik din niya sa performance sa kama. Available ini. Ang Turbo Dietary Supplement for Men sa Mercury Drugstore, sa Rose Pharmacy, sa TGP, South Star Drugstore, sa All Green Pharmacy, kag sa generika, no? Kaya sa Turbo Dietary Supplement for Men, may halayan ka na, may salabitan ka pa. Bisan basa, pangatoalya, kayang-kaya. Amo ina ang abilidad sang Turbo Dietary Supplement for Men. Bisan ipamangkot mo kay Loring, kag kay Pidring. Dugang mga balita lokal, nasyonal kag international, mga katropa, mga balita nga mabasahan ninyo sa mga pamantalaan lokal kag nasyonal karong adlaw, apang inyo na mabatian diri sa atong pagpangalagad sa palatuntunan ng Exciting Pilipinas diri sa 100.7 MHz sa mga lilisuan sa inyong mga radyo. Sa mga motorista nga nagabiyahe subong, maghalong gid kamo sa mga dalanon, dapat nakatumar kamo sang Vision X Plus nga may lutein, bitacarotene kag zeaxanthin kay amo inimabyan ang nagapugong sang eyesight deterioration naton. Kapin pa sa mga nagamaniwas ang salakyan, dapat masanag gid ang atong pananawan sa dalan kay tuman ka delikado kun indi klaro ang pananawan mo sa mga dalanon. You have to remember mga abyan nga ang tawo nga may masanag sang pananawan may masanag man nga buas damlag. Vision X Plus, may lutein, bitacarotene kag may vitamin E Plus. Sa bata kag sa digulang pwede gid ang mga kabataan sumungtuman kay exposed sa radiation. Bangot adlaw-adlaw nagagamit sang ilang nga mga gadgets kag cellphone. Hindi mo man mapunggan, hindi mo man ma-avoid nga isang pagpagamiton sang cellphone. So agud mapahagan-hagan na lang ang epekto. Nga epekto sang radiation mga abya nagikan sa aton nga mga cellphone kag iban pa nga mga gadgets. Pungganta pahagan-haganon tang epekto niya pinaagi sa pagtumar sang Vision X Plus. Kabataan sumung damo. Bata pa, halamharon pang edad, nagasuksok ng antipara. Ah, bango din na mga abyan sa tuman ka-expose sa radiation. So, tumarka mo sa Vision X Plus. Sa mga nag-drive git subong, ah, delikado. Abi mo, kapin pa kung mga nag-ulan-ulan, ba nag-tupa-tupa ang mga ulan sa windshield ninyo. Kung kasi nag-double vision ka mo, mag-amo na gani, hindi nyo na pagpalala pa ang inyong kondisyon sang mata. Dapat, iminti na rin ninyo. Pinagi sa pagtumar sang Vision X Plus. Oras, 36 minutos nang nakaligad sa takna alas 4 sa aga. Dugang pa nga mabalita, exciting nga informasyon, exciting nga istorya sa ating nga pagpanubalik, pagkaligad lamang sa mga importante nga mga panumdum.
1: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan natin kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santhone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santhone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
2: Kung gusto mo ng kumpletong suporta sa kalusugan, Premium D3 Softgel ang sagot. Vitamin D3 o Cholecalciferol para sa immunity at buto. Lauric acid mula sa VCO para sa antimicrobial support. At oleic acid at antioxidants mula sa moringa seed oil para sa puso at cells. Isang softgel, kumpletong alaga sa katawan. Premium D3 Softgel. Santhone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santhone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santhone Gold Herbal Tea, dito ka na sa Health Tea.
3: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
4: Tila ba may hangin sa tiyan at masakit sa pakiramdam? Kabagyan! Mag Santhone Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Santhone Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan. Santhone Plus Herbal Oil.
5: Para laging healthy, uminom araw-araw ng Santhone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Santhone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
6: Sister Pain. Ako si Danny, isa ka bus driver. O kung tulad sa nawad na mapagbiyahe ang Sister Pain. Hindi ko na daan malikawan na magsakit ang abaga at likod sa pagbiyahe. Ganit kita ka mga driver, mag-ino. diagnosis ang Cystapain.
7: Cystapain, tanggal ang pain. Fast and safe. Cystapain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga butika.
8: Katropa, yari na ang atong winner sa atong weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
9: Epa, Lira, Dula, tagal Barangay Binalod, Alimudyan, Luilo. Ando pa salamat ako sa XFM, kagkay Dr. Emilito, oy sa akong na nadab-an na 3,000 pesos cash. Gani, kamu mag-intraman sa Santon kag XFM, libu-libong papremyo. Thank you.
8: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi pagkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule. 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue CFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
10: Makalage na ko!
11: XFM.
12: Katropa mo!
10: Exciting!
13: Mga katropa, exciting!

0: Oras sa Pilipinas, mga katropa, 40 minutos na ang nakaligat sa tag na alas 4 sa aga. Ay, ini nga bahay na nadulong sa inyo, sang Santon Vitamin C, ang alkaline-based nga vitamin C. Ang Santon Vitamin C, mga katropa, aga pa mahimo na ninyo ini nga matumar kay alkaline-based ini. Bisan wala pa kamo makapamahaw, pwede na kamo makatumar sang Santon Vitamin C. At like sang una, sa kinaandan, dapat gid may ara kita kinanaan. Kung nakapamahaw kita, may inod ang tiyanta para hindi mag-hapdi. Ang Yes to Health Incorporated nag-produce sang Santon Vitamin C, ng alkaline-based. Agud tong bisan timprano pa sa aga, protektado na kita batok sa mga virus kag bakterya nga nagaresulta sang pag-angkon naton sang trangkaso, sipon, ubo kag iban pa. Ilabi na sa pagbaylo-baylo sang aton nga temperatura. Sa mga kabataan kag sa mga adults, agud nga aga pa protektado na kita bisan wala pa kita makapamahaw magtumar sang Santon Vitamin C, ang alkaline based nga vitamin C. Mayng aga sa kay Mr. and Mrs. Jobin Caballero dira sa Lunok Itiri, sa kay Ma'am Mary Ricabar, sa kay Maria Crespo, sa kay Baka Baka Vlog dira sa Palag-on sa Pabia Iloilo, sa kay Punong Barangay Nestor Groy, Nestor Anuel Groy sa Palag-on Pabia Iloilo, sa RN Frozen, Frozen Food. Mayng aga, grabe ning ilang presyo, budiga price. Nubo-nubo, bagsak presyo, damo pagkakuha, taga-order, taga-antike, taga-ruhas, kalibo. Oo, sa RN Frozen Food, tira sa Palag-on, Pabia, baratong presyo. Damo-damo stocks. May bago naman kunugin deliver to. Gahiligda lang to mga freezer mo. Wala, kaka lang, kaka, ang iban to. Deliver to sa, kaya, sa mga ginasupplyan niya. Pagpangulikta, wigit ang wallet, ay pulos. Nadumduman ko na katropang Alex ang epekto sang turbo dietary supplement for men. Oo, kunluyag nila nga magbalik ang gakayabang nga performance sa kama. Adaw iya sang hormentado nga kabayo. Kagdaw iya sang rabbit nga desperado. Kagdaw iya sang sadista nga pato. Magamit sang turbo. Kita nyo mag love making ang pato katropang Alex. No? Ginala sa klasak niya, no? Pinakasadista gali ang klase sa pat ni kung mag-mating, no? Si katropang Feby Burs Morales, naka-standby na kay may report nga ang Provincial Social Welfare and Development Office kag mga guidance counselors sa mga kolehiyo nag-meeting. May kang tanan ini sa problema sa mental health. Kaya balo ka mo mga katropa, ining mga kabataan subong, kung madumduman pa ninyo sa itong nagligad nga mga binulan, sud-asud, sunod-sunod nga mga krimen nga may involvement ang mga kabataan. Sa report nga nabato nato ng mga kabataan subong, kung ma-stress kag dakpon sang depresyon ang ila option mga binamang pag-suicide, no? Ining wala bala sila sang outlet sang ila sininga emosyon. Kapin pa kung masubo ang ila sininga sitwasyon, daw kahapos na lang sa ila mag-surrender. In other words, mga biyan, dapat may mental health advisor sa mga eskwelahan nga sami nga ang mga kabataan nga ini daw dali lang sa ila mag-surrender. Dapat may intervention din nga itong mga biyan nga mga mental health expert, no? Kung paano pakigbatuan sa mga kabataan nga ini ang mga problema katulad sang tuman ka-stress, may depresyon, problema sa eskwelahan, problema sa relasyon sa pamilya, problema sa relasyon sa ila sining mga kaabyanan. Di pamatihan nato ng report ng katropang Feby Burs Morales. Katropang Burs.
1: Coordination meeting sang Prime gipatigayon sa Provincial Social Welfare and Development Office gintabungan sa mga guidance counselors sa alin sa Central Philippine University, John B. Lacson Foundation Maritime University, University of San Agustin, West Visayas State University, Iloilo Doctors College, Tawili Foundation, kag Simbahan Katoliko ang coordination meeting sa Prime. Ginpangunahan ni Provincial Social Welfare and Development Office sa OIC, Mr. Rani Melvin Quarte, ang meeting nga ginhiwat sa Session Hall sang sangguniang panlalawigan last 10 sang aga Hulyo 20. Ang agenda sa coordination meeting amo ang challenge sa mental health ilabi na sa improvinsya sang social media kag AI. ginpresentar sang mga nagtambong nga guidance counselors kag ila representative ang programa sa eskwelahan nga mabatuan ang challenge sa mental health sang mga estudyante. Ang prime programa sang Iloilo Provincial Government agod tamdon ang mental health sang mga pamuluyo ilabi na sa mga estudyante. Si Governor Arturo Defensor Jr. naghimo sang prime helpline program sa sining nga paagi mahimo makapangayo bulig ang mga nagasuperer sa mental health sa pagtawag sa masunod nga numero 0968-855-0997 kag 0966-241-8133.
2: Ang subong ang inibo nato nga program.
3: Sini nga aga, no? Nagkanda kita sa coordination meeting sa aton mga partners. Ini sila sa aton programa, no? Especially sa Iloilo Provincial Government ni Gov. Toto Defensor nga ang prime program nato, no? Program for Resilience of Iloilo in Mind and Emotion. So, series of activities ang aton ginkandak. So, ini subong ang aton nga in-coordinate amo ang aton na mga guidance counselors kag social workers sa nagakalain-lain na university diri sa Iloilo.
2: Ano sa ang agenda sa coordination meeting?
3: Ang agenda gid naton sa coordination meeting paano kita makabuligay, no, ang Iloilo Provincial Government kag ang school man, no, sa mental health kag sa wellness sang aton nga mga estudyante kag kabataan. So gina-look forward naton nga maka partnership kita sa ila kag mapapag-on pagid nato ng aton nga coordination sa mga school based diri sa Iloilo City.
2: Una ni sir nga coordination meeting nga ginhiwat naton.
3: May ara kita nga coordination meeting man nga ginhiwat pero ato sa mga hospitals naton, mga mangin future partners naton, no? Hospitals,
1: si Mr. Rene Quarte ang OIC sang PSWDO ang ini nga balita nga dulong sa inyo sang Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Santon Plus Coffee Mix, Bisonex Plus Premium Nitric kag Turbo Dietary Supplement Formal para sa XFM 100.7 Radio Patrol Iloilo ako sa Topang Femi Boys Tibor Morales.
2: Okay, program sa inyo Prime.
0: Nagdala sa aton oras, mga katropa, 48 minutos na ang nakaligan. Sa atak na nga las 4 sa aga sa Palatuntunan Exciting Pilipinas, July 21, Martes ng edisyon sa ato nga Palatuntunan. Bugtaw-bugtaw kag magbangon na mga byan, magpamati sa mga balita, exciting nga mga balita, exciting istorya, exciting mga informasyon diri sa XFM. Mga Radyo Patrol Iloilo, ay ini nga bahin ang inadulong sa inyo sang Santon Plus Gold, ang food supplement para sa healthy body kag stronger immunity. Ang Santon Plus Gold, almost perfect ang pag-proportionate sa mga ingredients katulad sang mangustin nga may 350 milligrams, ampalaya nga may 50 milligrams, malunggay nga may 50 milligrams, garlic nga may 50 milligrams, spirulina 50 milligrams. Almost perfect nga pag-proportionate mapyan sang mga ingredients. Amo ina nga gintawag siya nga Santon Plus Gold. Kay isang kapsula lang, sold na ang inyo kinanglanon nga mga vitamina kag food supplement sa bilog nga adlaw. Available sa mga butika malapit sa inyong mga lugar. Maayong aga sa Kairinante, Sanoba, na nag-upod sa aton, pinagi sa aton nga Facebook page, mga byan. Sa mga OFWs naton sa nagkalain-lain nga bayan sa kalibutan, maayong aga, maayong udto, maayong hapon, maayong gabi sa inyo. May masubo nga balita kita, katrupang Alex. Ang leksyon nga makuha naton subong sa mga otoridad bla, no? Parespeto gid kamo kapin pa sa mga pulis. Isa abi ka pulis official mga byan natiruhan sa isa ka karaoke bar. Kulo karaoke lang na inyong kuntani pro lingaw-lingaw lang pro. Bala mo kun pulis kamo bisan off duty pa kamo para nga magpabilin ang respeto sa inyo. Ining impression mo lang nga an officer and gentleman, avoid ka mo sa mga lugar katulad sini, no? Hindi ni para sa inyo, ha? Kayman may isa ka ginamo dito, may isa ka KTV bar sa Pontevedra, Capiz, mga byan. Wala man gid sa may ginamo nga natabo sa isa ka KTV bar dito sa Capiz. Nga ang isa ka suspect, mga byan, hinali lang nga nagbunot sa iyang armas lutang kagintiro ang isa ka police captain. Wala man gid sang mga provocation at first, no? basta nga do kursunada lang sa isang suspect. You see? Kulukursunada, palang puro isa kakabuhi, isa ka police officer ang nadula. Ha? May mga balita nga wala man sang kinagamo pa sang damlag lang sa sulod sa isa ka KTV bar sa Barangay Binuntukan, Pontevedra, Capiz, nga kun sa diin mabing gintiro patay ang isa ka police captain. Ha? Nga si Police Captain Rian Fuentes Ampuyos. Kulo karaoke lang ni pro, uyat-uyat lang ni sa microphone pro. Iban si ni mga bian, kutos bala. Nga wala sang may makita nga bastante nga rason. Basta lang maniro lang sila ya. Do kulo kursunada, do tripping lang bala. Di kung ikaw imo ya, may puturo ka patani. Ha? Police Captain ka imo ya. No? Matiruhan ka lang sang iban. Sa tripping-tripping lang. Suno sa informasyon nga natipo naton, no? Bangod sa kamatayan ni Police Captain Rian Fuentes Ampuyo sa isa ka KTV bar, hindi man gid ni high end nga KTV bar do. Kun sa panan awan gani naman ni katropa nga Alex ni daw. Do pipit yugil. Galen kay may microphone kag may ano bala, may karaoke machine, no? Now, suno sa informasyon nga natipo naton mga byan, nagatilitindog sa iyang ginapungkuan si Ampuyos, no? Si Police Captain Rian Fuentes Ampuyos, no? Head inisya mga byan sang First Provincial Mobile Force Company sa Capiz. Gapungko inisya tapos dugay nagtilitindog kay i-check mga byan. Agud i-check niya ang isa ka informasyon nga naghalin sa waiter nga may ara kuno man customer. Ha? Sa ilalikod nga daw nagkasabalas ang pusil niya. No? So bilang isa ka police officer o kon police personnel mga byan, daw instinct ina sa imo eh. No? Kaya ti, ang inyo yung trabaho ya to serve and protect mo. No? Sa mga civilian. So daw instinct na ina sa police kung may informasyon kang mabaton nga may nag-bit-bit armas lutangi sa civilian o kung isa ka individual, kapinpagin sugid sa imo, ti-check mo ina. Now, ang natabo, mga byan amo ni, no? Ang natabo. Undi, ginsugid sa iya sang waiter, niya sir. May ara double ang customer kami dito sa ulunhan, no? Sa likod-likod niyang. Nagakulo kasasang iyang pusil. Ti, kundi nagtulitindog man si Police Captain Rian Ampuyos. Ha? Police Captain Rian Fuentes Ampuyos. Pero pagtindog kag pagatubang ni Ampuyos, mga byan, sus Maria kagusip. O laasan ko na ano, nga mga provokasyon. Ha? Pagtindog kag pagatubang ni Police Captain Ampuyos sa direksyon sang posisyon sa ginapungkuan sa mga suspitsado, gilayon nga gintiro sa nawala nga bahin sang dughan si Ampuyos sang suspitsado nga ginkilala sa kay William Dio Campo. Sus Marius. Nagahana pala nga magpalapit si Police Captain Rian Ampuyos mga abyan sa ginasugid nga nagkasasang iya armas nga si William Dio Campo. Ginunahan daw ni Dio Campo tiro si Police. Naigo ang biktima sa dughan, sa nawala nga bahin sang dughan. Wala makabalo si Police Captain Ampuyos mga abyan kag wala man nakapreparar ang upod niya nga duha pagid ka pulis may upod gali sa katropang Alex. Wala man makapreparar ang upod niya nga pulis tungod nagakanta sa video kay gauyat microphone samtang isa pa ka pulis ang yara sa dalom sang KTV bar. Timing gitabi ang upod niya lain ginoy. Lain ang ginauyatan. Gauyat sa microphone ti paano niya to alang lang lampusan nito microphone ng suspekto. Ha? Balaan mo, iyan na sa upod dyan nga tukay, no? Request siguro to, nagkuha siguro papel, gin-request siya number sang kanta, kagpag-play to, ti iyan na tukay, timing man, nga iyan nga senior officer to, ginapulokpa na sang armas lutang, ti white na nagkaprepara ng upod niya, nag-uuyat ka microphone, isa ka upod ni Plus Captain Leo, Rian Fuentes sa Ampuyos, ti alang-alang niya to pungko yun. Bungko yun sa microphone. Ha? Sus Mariusip, nagkapalaran ni Police Captain. May puturo pa ni Tani si Police Captain na no. ang puyos, oh. Di, ang panaysayon sang tagiyas ang KTB Baramone, antes ang pagtiro, mga byan, sa pulis, sunod sa tagiyas ang KTB Bar, may gindulong ang inyang waiter sa piyak ng lamisa sang nakita niya nga nagkakasasang pusil si Diyo Campo. Ang waiter galit naggasugid sa pulis, eh. Kay man, pagdulong sang waiter sang in-order ni William Diyo Campo ang suspitsado, dito magalit kag nagkasasang iyang armas. Tignan report sang waiter niya, sir, oh. Ang isa to ka customer na ako, nagkakasato sang iyang armas, oh. Ahay, to serve and protect, ni. Pero tianhon mo, naunahan siya sang suspitsado. Ginunahan siya sang suspitsado, mga byan. Now, ano na tabo? Lunsay may pusil nga dala ang tatlo suno sa tag-iyas ang KTB Bar. Tatlo galing upod ni William na Diyo Campo ni. Dugang pa niya nga una nga best nila nga nakita kag nangin customer si Diyo Campo kag ang duha pa niya ka mga kaopdanan. Nagpukutay ang tag-iyas ang KTB Bar kag si Diyo Campo, mga byan, para lang nga mapunggan nila nga makapalagyo kag makuha ang pusil sa iya. Ang duha naman ka mga pulis nga nagaranggo police staff sergeant kag ang corporal, ginlagas ang duha ka mga suspitsado nga nagpalagyo. Nagtiniruhay pa ang pulis kag suspect samtang ginalagas ang duha pa ka mga kaopdanan ni Diyo Campo. Kaya balka mo si Diyo Campo ang nakastiguhan sa ibabaw sang KTB Bar sang mga customer nga iban pa. Nadakop galing ni siya. Gindala sa ospital si Ampuyos ang biktima, mabyan, pang samasubo nga palad. Gindeklarar ini nga dead on arrival. May puturo patani ni si Police Captain Rian Fuentes Ampuyos, ha? Ining si William Diyo Campo nga suspitsado nga nagkasauna sang armas luthang niya nga customer man sang among KTB Bar, mga byan, may mga background gali ini siya nga hindi mayo, may mga criminal history ini siya, no? Si Diyo Campo gali katrupang alis madamo na ni sang kaso. Tinga alaman kung ado ka baskog sang gas na sinamaniro sang pulis. Sang March 17, 2017, nakuhaan man galit ni siya sang pulis sang armas luthang. Oo. May history ni siya, may mga criminal history galit ni siya. At that time, March 17, 2017, nakuhaan man siya sang armas luthang sa President Rojas. 9mm pistol ang ginkuha sa iya. Nga ang may mga pusil ni siya man. Sa tung December 2, 2022, involved man ini sa robbery hold up sa Pontevedra. May history ganis na siya. Hindi gali mayong klase tao ni. December 12, 2022, may kaso si Diyo Campo nga robbery kag involved man sa shooting incident sa Lawaan, Ruha City. Napadpad man abi dito si Police Captain Rian Ampuyos, eh. No? Dito man siya napadpad, kadamu-damu sang ilimnan kung tani, dito pa siya napadpad sa Pontevedra nga ginkadtuan man ni Diyo Campo sa pagkamalas man na. Sa tung November 8, 2025, ining si William Diyo Campo involved man sa robbery sa Dumaraw, Capiz. Tinga kadamu-damu sa mga involvement siya sinin sa mga criminal activities nga nga. Huwag niya siya mapriso, ah. Ang investigasyon sang pulis. Sunod sa kay Police Captain Mark Anthony Garcia, officer in charge sang Pontevedra Municipal Police Station, may ginamong natabo sa lamesa ni Diyo Campo kag sang duha pa niya ka mga kapdanan. Gani. Ti, paano ni nga ang hilwa? Subong na priso siya. Ti nga ang sulod buwan ni Sasano sa prisoano. Malas lang ni Police Captain na Ampuyos, no? Kay amuning mga naupod niya sa ano blas sa lamisa. Di, lesson learned ta sini, hindi basta-basta kamo, ha? Kamay pa nga magapabilin bla ang ginatawag natin nga high respect, high regard sa aton sini nga mga kapulisan, no? Kay kamo ya ginatan-aw nga as a police officer and gentleman, an officer and gentleman, di bla, damo ng kalabanan nga impresyon natin sa ila. Di magkanto ka mo, magliwa-liwa, wala man na problema, mag-chill-chill ka mo. Pero piliin ninyong lugar, blang daw makapabilin, blang, makapamaintain balas ang integrity ninyo. Makapamaintain balas ang good image ninyo, no? Pili-pilian nyo man lugar nga kantoan nyo, natuan nyo lugar nga kantoan nyo, daw iya man nakatambayan. Huwag man sa pagpangikay, ha? Hindi niya pagpangikay, pag-remind lang niya sa mga amigo at ang polis, ha? Sa mga, hindi man gid high-end, pero medyo disinti man blang lugar, no? Ining may gwardiya, may kudal. Amo tani na mga lugar. Galing kiti kung pulis ka, masiling ka. Ako pa, may dalaman ko di. May bakal man ko di nga dala, no? Kaysa bala, sobrang salig ta. Sobrang bala nga salig ta man sa kagulingon ta. Kaysa aga ka-disgrasya man tara, eh, no? Oras, eksakto, 5 na sa aga. Ang ining bahay nga dadulong sa inyo, mga katulupas ang Clear Skin Herbal Beauty Soap. Ang Clear Skin Herbal Beauty Soap, amo ini maabyan ang may glutacogic, may virgin coconut oil, nga habon. Nga kung adlaw-adlaw mo paggagamiton, nagahamis ang inyong akutis kag nagaputi ang inyong apanit. Basta adlaw-adlaw ha. Wala ini sang side effects. Wala ini mabyan sang chemical reaction sa inyong alawas. Kay habon ini, external use ini. Pero double action ang resulta niya. Nagapahamis ang kutis, nagapaputi sang panit. Pwede sa babae kag lalaki. Sa babae, mahimo maghamis ang kutis, magputi ang panit. Sa lalaki, pwede nga maghamis ang kutis. Ini nagahamis lang blang kutis, no? Kay law ay man nga lalaki kay mo ya medyo puti ka pa sa partner mo babae bla. Kung maputi ka gid man katama yung lalaki pa kakapin pa kun guya. Daw alam na this eh. Sa mga kababayenhan, bata o tigulang, dalaga, laon, biuda, binayaan, mga naanal na ang kasal. Sa mga DC, 15, 16, 17, pwede gid mo magkagamit sang herbal beauty soap nga Clear Skin. Clear Skin Herbal Beauty Soap. Kay nagapa 10 years younger looking ini mo. Nagapugong balas ang madasig na pagyukot-yukot sa inyong apanit. No? Ang Clear Skin Herbal Beauty Soap. May glutacogic kag may virgin coconut oil. 10 years younger looking kung gamito ninyo adlaw-adlaw. Iba niya nagarisgo pa, gape injection, iba nagatumarpas ang mga tabletas, kapsula, sandom nga magputi ang panit, maghamis. Sa Clear Skin Herbal Beauty Soap, external use, wala side effects, basta adlaw-adlaw lang gamiton. Nagapahamis ang kutis, nagapaputi sang panit. 2 minutos na ang nakaligad sa takna ng alas 5 saga. Dugang pa nga mga balita, mga byan, kay bulo ka mo medyo masandukot subong ang mga national news, bala. Galing ibang sinin, mga byan, medyo natakaan na, bala, kiti sa impeachment trial against Vice President Sara Duterte. Okay man nga matigayo na initanan, no? Mapresentar ang mga ebidensya kag madepensahan man ang Vice Presidente. Pero ang kinatanaw sa ibang sinin, mga byan, mubla ang hindi paggamit eksakto nga oras, bala. Nga kung tanong yung impeachment trial nga ini, para lang ini sa presentasyon sa mga ebidensya sang prosecution kag ang pagpresentar man sa mga argumento sang depensa, no? Kaya may impeachment trial gani, no? Galing may iban kita nga mga senador nga daw ginalakta nila blas ang mga labay-labay. Hindi man gid labay-labay, pero mga issues bala nga hindi na nahanungod sa impeachment trial. Ang ilaya ang ginasalot nila di kung paano nila matumok ang iban nga senador kag paano nila pangapinan ang ilas nga mga imahin, no? That is why mga byan, bramo nga mga netizens nato nagapakamalaot sa iban nga mga senador. Siling sang iban abin naton purely impeachment trial lang ina alin Lunes hasta Miyerkules abin namon dibatihay lang ina sang mga abogado sang prosecution kag defense Lunes hasta Miyerkules na nay kay ang kagang Webes may ara sila nga mga committee hearings bala amo ina ang regular nga trabaho sang senador kag kun Friday. Siyempre may araman nag-attend, may araman nga wala. Kahit di amo ina ang adlaw nga nag-bilibisita sila sa ila sining nga mga constituents sa bilog nga Pilipinas. Di from Monday, Tuesday, and Wednesday amo na masandukot nga pag-bailohan sa mga legal points sang prosecution panel kag sang defense panel ang pagpresentar sa mga ebidensya sang prosecution kag ang pagpresentar sang argumento man pag-cross-examine sang mga abogado sa defense. Di iban mga senador mga byan, mga judges di sila, doon ang gagawa ang ginasalot pa nila, ilab lang ang mga punto de vista nga hindi na nanungod sa proceedings sa impeachment trial. No? Di sa siningakang tanan, manilag lang kita, no? Gina live broadcast ng XFM Radio Patrol Iloilo ang proceedings mga byan sa Senado para masatuman ginin nyo bla ang nagkalanabo, no? Pero subong mapin kay balo ka mo, duha na ka mga Cayetano brothers sa mga inkwentro anay. Kundi nakita nyo sa mga nagliligad ng Minadlao, Cayetano siblings nag-aapinay, no? si Pia Cayetano kag si Alan Peter Cayetano, mga senador, nag-aapinay na sila nga doa. Kaya balok ka mo, may isa pagid ka Cayetano, nga doa magkakontra sa si isa pagid ka Cayetano. Cayetano versus Cayetano naman eh, mga katropa. Ha, bantay ninyo, kaya balok ka mo. Utod na gid ni Peter Cayetano. Nagagawa bala subong sa Senado, daw ka urais, no? Kay Senador Peter, Alan Peter Cayetano, kontra niya si Lacson. Kontra niya man si Tulfo. Sige-sige siya nga vlog. Facebook, daw vlogger na ni Saya Subong. Daw damo, hambal niya sa Facebook niya. Labisan sino lang tiraw niya si Sirwin, si Lacson, tiraw niya man si Irwin Tulfo. Si Subong, ang matira sa iya, utod niya. Ha? Ang iya nga utod nga si PTV4 station manager nga si Lino Cayetano, magpaimbestigar mabyan, nagwa siya. Siya kuno ang mga testigo batok sa mga ghost projects sang utod niya sa Tagig. Nagbilta ang utod ni Alan Peter Cayetano nga si Lino Cayetano, siling niya sa Tagig, damo-damo to ghost projects sa Tagig. Dapat pag-aimbestigaran ni sang Blue Ribbon Committee. Ah, sang ining uli hilang mabyan, may katapat na si Alan Peter Cayetano. Ang utod niya mismo nag-question nga dapat imbestigaran sang Senado sa pagpamuna sang Blue Ribbon Committee bangod mabyan sang madamo na nga mga ghost project kuno dito sa Tagig. Kaya daw na init na ni si Lito Cayetano, Lino Cayetano. Utod ni Alan Peter Cayetano, haling mo ano na imo baradban, so sige mo nga tira sa administrasyon. Ang imo di gani sa Tagigo, damo ni ghost project ko. Init ulo naman ni Alan Peter Cayetano, kita mo, subong din, inisag pamarbas. No? Sako na sa pirmi sa vlog, sa nguna daw, limpyo pa sa clean cut pa. So, mulihin yung mga vlogging niya. Daw wala sa pamarbas. No? Siling sang ibang senador, Blue Ribbon is back. Opisyal, mabyan nga ipa... Abante ni Senador Irwin Tulfo bilang bagong chairman sang Blue Ribbon Committee ang investigasyon sa mga gina-report nga ghost project sa Tagig. Kapatid versus kapatid na ni Subong ang balantayan. Ang pinakauli nga report mabyan nga mismo nag-request sang investigasyon sang mga ghost project sa Tagig, si Lino Cayetano ang agot nga utod ni Senador Alan Peter Cayetano. Kaya balok ka mo, pila ang involved na kwarta sa ginareport, ginaligar nga mga ghost projects sa Tagig, mga byan, nga amo ang distrito ni Alan Peter Cayetano. Kaya balok ka mo kung pila. Suno sa Kailino Cayetano, mangod ni Alan Peter Cayetano, 6 billion pesos. Amo ni galibog ning ulo daw, dasig magtigulan ni sa Alan Peter Cayetano. Hindi na magkapamarbas kag daw ni medyo gainit na pirmi ulo ya. Bangod nga ang utod niya mismo, mangod niya mismo ang magatistigo sa Blue Ribbon Committee sa ginaligar ng mga ghost project sa Tagig, sa distrito mismo ni Alan Peter Cayetano, ang Tagig. Oo, 6 billion pesos, no? 6 billion pesos ini ang kantidad sa mga infrastructure projects kag mga flood control anomalies sa Tagig. Halin sa tung tuig 2022, mga byan tub-tub tuig 2026 at 2025, no? Ang witness from 2022 tub-tub 2025 na 6 billion projects sa mga ghost projects sa Tagig, mga byan. Ang witness, wala sang liwan ang manghod ni Alan Peter Cayetano nga si Lino Cayetano.

Og ni Alan Peter Cayetano, kagbasi, wala na ni sasang timpo pa nga magpamarbas. Damo siya kontra subong. Si Ping Lacson kontra niya. Ginakusara niya si Ping Lacson nga nagduble ang yaman, ang manggad ni Ping Lacson. Di hambal ni Ping Lacson. Waga ni kuya gakuha sa nga akon nga pork barrel. May mga negosyo kuya, may consultancy kuya. Amo man si Erwin Tulfo, lingya imo Erwin, nagduble man ang kwarta mo. Darambal ni Erwin Tulfo. Ay, why pa kuya nagsinador niya? Damo na akon nga mga negosyo, ma-real estate ako ya. Si Tito Soto, kontra man ni Alan Peter Cayetano, no? Nga, hindi ka mo ya abogado ya, tamaran kung magdibate sa hindi abogado, hambal ni Alan Peter Cayetano. Sabat si Tito Soto, hindi man kuya abogado, pero sa bastante kuya sa experience, kontra si mo. Sino? Bisan sino lang gining balik na ni Alan Peter Cayetano, kontra niya. Tisubong utod niya, kontrawan niya, utod niya, kontrawan niya. Bantayin ninyo, bladiri, sa XFM, Radio Patrol Iloilo, kung paano maging kwintrawan ay mag-utod niyo. Oh? Kaya kibalo ka mo, no? Ari, oh. Mm. Sining ulihi lang abigin na pilit, gid ni Alan Peter Cayetano, ang senador, bla. Nga ipagwa mabiyan si impeachment, ang iya sini nga ipalabas abi nga kuno wala gid ya sang dapat nga atubangon ang impeachment ngani kay hindi ini importante, no? Tabunan niya ang mga issues, no? Siling niya ti daw usik kuno sang panahon, pero kay balo kamo ang impeachment proceedings ni Senador Alan Peter Cayetano, amo ni ang nagahatag sang hustisya sa kay Vice President Sara Duterte. Para hindi kita makakonclude bala. Ang general public hindi makakonclude nga may sala si Vice President Sara Duterte. Kay allegation pa man namo, no? Ang impeachment ni amo ni ang paghatag sang due process sa aton nga Vice Presidente para makasabat, makahumlad sa niya sini nga mga argumento kag mga testigo nga wala sa sangsala, nga wala na gingasto ang minilyon-milyon nga kwarta sang DepEd secretary pa siya sa sulod sa ging napulo kadlaw nga hundreds of millions sa gasto niya. Nga good nga dipinsa niya man ko galingon niya kung sa diin naghalin ang mga kwarta niya, bala, no? Ang mga bilyon-bilyon nga kwarta niya nga nagasulod guwa sa iya sini nga mga bank accounts upod ang bana niya. Amo na nga mga bagay ipatag man sa Vice Presidente. Ti ang ining impeachment trial bilang due process ini para makasabat ang Vice Presidente. Hindi man nagakulugan nga kung ipaidalom ka sa impeachment trial, guilty ka na, hindi man, no? Plastara na sa ebidensya ini mo, no? Amo ining mga bagay-bagay mga biyan nga nakasiling kita nga nagagasto extra ang gobyerno sini. Pero kinanglan gid eh, due process eh, sa isa ka demokrasya nga pagginaom sa gobyerno. Kung sino man ang ginakusaran, dapat tagaan sa sang due process. Tagaan sa sang kahilwayan, o kung tagaan sa sang tinion, nga makapanagang, no? Hindi na basta-basta os garanta lang. Amo ina ang pinaka-bottom line, mga biyan, sang impeachment trial. Hindi natun pag-os garanta yun ang Vice Presidente. Tagaan ta siya sang tsansa nga pangapinan ang iya kaugalingon batok sa mga aligasyon kontra sa iya. Ang paggastos sang nawala nagakaigo nga millions of pesos sa iya pang ginahom bilang DepEd secretary. Ay kaduha ang pagsulod gwa sang billions of money sa ilang bank accounts, no? Kagi katatlo amo ng grave threat pamahog sa pagpatay bisang presidente. Amo malining tatlo ka mga major issues, articles of impeachment nga pamatud-an sang prosecution nga nakumiter sang Vice Presidente. Kung hindi ang Vice Presidente magatubang sa Senado, okay man lang na kay may mga abogado man sa mo. Pero manami kung tani, no? Kung naaragid sa personal black. Kaya kaybalo ka mo sa body language pa lang, sa mga gestures, kag sa mga reaction pa lang. Kita nga publiko, bisan din naman kita judge. Maka, ano black kita? Maka binag-binag bala kita? Wala man kita sang poder nga magusgar, eh, no? Kundi nga atong sinadaya nga sa election bala. Sa aton nga pagbinagbinag kun bala nagakadapat pa bala ini sila nga mga politiko nga butuhon naton sa masunod nga election, sa muna nga pamagi, no? Kay ang magausgar man lang sinaktuli ang mga senador, eh, no? Kay bala man kamo mga senador, may ara man gid nga nagabase ang ilang desisyon sa ebidensya, pero may ara man nga mga senador, eh, nga nagabase ang ilang desisyon bangon sing ilang political affiliation. Hindi naton sila mabasol. That is why, kung sino man nga mga senador sa pagbinag-binag ninyo, nagabasis sa ilang desisyon bangon sa ilang political affiliation, ti alam na this
sa 2020 election.

0: May ara man nga mga senador judges nga nagabase sa ilang desisyon, base mabiyan sa presentasyon sang ebidensya ti okay na iya. Ha? 15 minutos na nakaligat sa takna nga alas 5 sa aga, ang ini nga bahin mga katropa ang itadulong sa inyo sang ano pa tong baligyata? Premium D3. Ang premium D3, amo ini mabiyan ang pinaka premium food supplement batok sa mga viruses sa bakterya. Kaya balok ka mo, ang premium D3 may virgin coconut oil, may malunggay oil extract, kag may vitamin D3 with 200 ayo. Ining vitamin D3, vitamina nga makuha naton lagikan sa direkta nga silagsang adlaw. Di, wala kita sang panahon sina. Kaya ang manami ko nung sunlight, agutong makuha naton ang eksakto nga vitamin D3, halin last 10, 12, last 12, katro mga Alex. Di, wala ta chance ha. Nadlok iban mabiyan magbilad sa adlaw, kay nadlok magitom. No? Pero sa iban nga mga foreign nationals, kita mo iban nga mga Amerikana, mga German, magkatunis Pilipinas, nag-sunbathing mga muna oras, no? Bagalas 9, hasta alas 10, hasta alas 11. Kaya mo galiin na ang pinaka-the best nga vitamin D3 makuha ta. No? Tidri sa Pilipinas siya, tropical country kita. No? Kita mo mga babae ta din magwa gani, di papayong pa. Pero ang mga foreigners gani, magkatunis mga Amerikana, oh, sila nagpayong nga, nagasulay sa init, gusto nila magpula-pulang panit nila, kaya nagpati sila nga ang direkta nga sunlight, amo ina ang vitamin D3. Pero sa aton, okay mo lang na, kundi ka mo magpainit, total ara naman sa kapsula eh, ang premium D3, nga may vitamin D3, naputos sa mahumok nga kapsula. Sohop gel capsule, ang premium D3, no, naputos sa mahumok nga kapsula. Ginpabag-oy ni ginpaepektibo sa karon nga panahon sa ubos sipon nilanat kag trangkaso. Hindi gid naton pagpabay-an ang aton sinilawas nga maigo sang sininga mga pamalatian. Proteksyonan pinaagi sa pag-inom sang di premium D3. The ultimate trio, ang premium D3, may vitamin D3, may BCO kag may moringa oil extract, may monolaurin, may monocaprilin kag monocaprin sa premium D3. May kapasidad sa pagguba kag pagpatay sa mga bakterya kag viruses sa atong lawas. Kag may ara man ining antifungal kag anti-inflammatory properties. Ang moringa oil extract sa premium D3 puno ini mga abyan sang vitamina, minerals, proteina kag may 110 ka klase sang antioxidant. No? Nga maga padelay sang skin aging o kun yukot-yukot, pagkulurinot, pagkuris-kuris sang inyo nga panit. Ang oras mga abyan, 18 minutes after 5 o'clock sa aton sininga pagpangalagat sa palatuntunan Exciting Pilipinas. Gakalalak with dila ta palatuntunan. Dali lang ba higop tanay kapitabla. Dali lang gida, dali lang gida. Ang time check mga abyan, 18 minutes after 5 o'clock. Lain gida ang kape nga nanamitan mula, no? Ang kape bla mabi nga nasawaan mo lang imnon kung aga bla. Ang Santon Plus coffee mix kay ka suabe bisan way kapag kapamahaw sini namit. Sa iban pa nga mga balita mga katropa, balita nasyonal, mga balita nasyonal nga inyo mabasaan sa mga pamantalaan nasyonal subong. Pero inyo na ini mabatian mga biyan sa palatuntunan Exciting Pilipinas. Ang talatapan ni Pangulong Duterte sang siya pang presidente, nagpasulod sang 15 billion pesos sa SEA Games Organizing Committee ni Cayetano. Suno sa pinakauli nga findings ni NBI Director Matibag, sang tinumpo pa ni Ane Presidente Rodrigo Duterte, ginpasulod mga biyan ang amount nga 15 billion pesos sa Organizing Committee nga ginapamunuan ni Alan Peter Cayetano, Senador Subong. Bao, dako gawa ni Paldo ni 15 billion pesos, ha? 15 billion pesos ginpaig sining uli hilang ni National Bureau of Investigation Director Melvin Matibag nga nagpasulod sang 15 billion pesos ang talatapan ni Anay Pangulong Rodrigo Duterte sa Philippine Southeast Asian Games Organizing Committee nga ginapamunuan sa to mga katropa ni Alan Peter Cayetano, Senador, ha? Para sa 2019 nga Southeast Asian Games. Suno sa findings ni Director Matibag, kay balo kamo ko na nano. Mismo ang anay senador nga si Richard Gordon ang nag-imbestiga sa nasambit nga isyo kag naghimo pa sang iya nga report. Dapat at that time mga abyan, ginpaidalo man ini sa Blue Ribbon Committee hearing. Sa diin ang anay senador Gordon siya ang chairman sang committee on Blue Ribbon, no? May ara pa sila nga ginhimo nga report suno sa kay NBI Director Matibag, no? Kay man pinagi sa privilege speech mga binay senator Risa Hontiveros kag may ara pa sad tong nga ginmention nga si Senator Ping Lacson ang naga-question pa sad tong nga matinon. Ha? Apang bangod sa mga rasones nga wala may baluan, wala madayon mga binang hearing sang sining dako nga gastos sa pag-host ng Pilipinas sa itong Southeast Asian Games mga abyan nga giniwat na sa Pilipinas bala, no? Sa itong 2019 bala. Dako yan itong sport event eh, no? Nga kiwatan. Ti Pilipinas nag-host sa ito. Ti may mga substandard kag may mga gin-report nga wala makaagi sa bidding, no? Ang pagpatindog sa mga sports facilities nga ini. Ti 15 billion ini mabyan, no? Ti ginapa imbestigaran ini sang NBI. Magluwas sa talatapan sang presidente may ara man mabyan nga naghatag sang donasyon nagikan sa mga pribado nga mga kumpanya kag pribado nga individual sa timpo ani ma ini ni anay Pangulo Rodrigo Duterte, no? 2019 eh, nag-host ng Pilipinas eh, sang Southeast Asian Games, no? May ara man nga dako nga ginpain para sa confidential and intelligent funds sang among pundo. Suno sa NBI, ti hindi man gid kinala mag-gastos kita sang dako sa intelligence fund kay hindi man ini security-related nga event, no? Hinampang niya, no? Suno sa kay Matibag ang NBI director kung tan-awon kuno naton may iban pa nga mga private donors nga nagpasulod sang kwarta nga wala ma-account, no? Ini allegation pa lang ini kag gina-verify sang NBI. Lakip dreamabian kung paano gingasto ang 15 billion pesos nagikan sa talatapan sang presidente para sa komitiba nga ginauyatan ni anay congressman at the time Senador Alan Peter Cayetano bilang chairman mga abyan sang organizing committee. Dirigagi ang award ka trupang Alex mo. Tisubong kontra naman ni Senador Alan Peter Cayetano si Director Melvin Matibag. Kontra niya naman ni sa vlog niya. Kontra tirao niya naman nila. Misan postanta. Tirao. Tirao naman ni Senador Alan Peter Cayetano si Director Matibag. Kaya ti, imbestigaran sa NBI mo. Ha? Sang mga hindi eksakto nga paggasto sang 15 billion, ha? 15 billion pesos nga gintigana to sa pag-host ng Pilipinas sa Southeast Asian Games sa tung 2019. Si at the time congressman pa si Senador Cayetano, congressman sa to, no, si Alan Peter Cayetano ga expand si Alan Peter Cayetano sa tung matimpo siyang chairman sang organizing committee naga-expand nang maglakat la naga-distance siyang siko niya sa lawas niya expand gani tawag siya na ga-expand. Sino kontra sa bong ni Senador Cayetano? Kontra ya si Tito Soto, si Ping Lacson, si Erwin Tulfo, si utod niya nga si Lino Cayetano, subong si Melvin Matibag naman. Lima na kontra. Oras mga abyan, 24 minutos na ang nakaligad sa takna ng alas 5 sa aga. May 2 minutos pa kita nga nabilin nga oras mga abyan, may aga sa aton nga mga katrupa, sa mga riders tada nga katrupa. Sa grupo ni Paring Jubin Caballero sa Lunok Itiribla, may mga riders da, ang cast riders. Ah. 24 hours galing ni sila eh. No? Dira sila nag-park para bala sa convenience ang mga call center agents nga nagatrabaho dira sa Strata, nagatrabaho sa Injap Tower. No? Dako man ni nga bulig ning mga angkas riders naton nga nagapulaw man. Ano? Ang ilang nga mga customers, mga call center agents. Kaya balo ka mo, iban nga mga call center, mga abyan, agents, nagalakat-lakat lang sa tuyo lang nga maka-exercise aga pa, pero galing kay kadelikado. That's why, iban nga mga riders, may ara man na sa apps, nakilala nyo man na. Para sa, for safety reason, bala, no? Pero kalabanan sila mga mabuot na da sa tubang sang lunok, kaya ti mga kilala da sang kumpare ko na. Mga anis pa na sila katropang Alex. Mangkuton mo pilang charge mo alindi pa kadto sa muning lugar. Inatanaw nila sa ilang chart. Amo gid na, walang labis, walang kulang. Ti depende naman lang sa pasahero kung maghatag ka sang tip bala, no? Siyempre, no? Kabubuton mo naman lang ang tip eh, no? Sa mga angkas riders bala. Namin na sila kay mga courteous bala, no? Mabuot kag siyempre may mga IDs man ino. Ma-monitor mo man sila. So may agalan na sa inyo, no? Sa aton sining mga katropa da sa no sa Bacau. Ang mga drivers tara nga aga pa man nagabulog tawa. Bacau Tricycle Owners and Drivers Association. Nag-apply pang apis sila kay napaglabay ta, no? May nga sa kay Elmo Castañeda nga nagapamati sa aton, pinagi sa sining cellphone nga keypad. May pang cellphone ni Nano nga keypad, klaro pang signal sa XFM Radio Patrol Iloilo. Oo. No. May nga aga lang da. Upod sa kay Murmur Jupinis nga nagapamati man sa aton nga bugal sang De La Paz Banati Iloilo. Ang grupo ni Papang Ray, ang grupo sa Mapanday, ang Panday, anak ng Panday, dugo ng Panday kag ang alalay ng Panday. Nagapamati sa aton subong kay may ginatira sila da nga balay sa Tupad Balay. Wala na kita sang panahon, no? Sino pa ding nagapatami sa aton? Sa kay Mark Alayon, Mark Joy Arevalo Alayon. Salamat gid sa pag-upod man sa aton. Sa kay Roderick Villagracia, maying aga nag-upod man sa aton sa sininga mga tinion si Roderick Villagracia. Kay Sir Renanti Chanova, Ma Mary Ricabar, pamati man sa aton. Sa kay Maria Crispo, pamati man. Sa kay ano pagida, sa Wonder Mama, sa Palagon Blada, pabiyang ni nagbestin yung swimsuit Blada, maying aga. Budle-budle di kuha ng bestin swimsuit pro sa mga contest, beauty pageant. Kuha yan mo. Oh, overtime na kita, 27, pangot na gali kita, 27 minutes after 5 o'clock, mabing na itong oras. Salamat kasi inyo, pag-upod kag pagbulog. Magabalik ako sa Express Balita Saga, upod sa kay Katrupang Era Espinosa. Upod ko, diri mabiyan sa atong technical department. Katrupang Febe Borges Morales, salamat gina. Upod ta sa technical side, si Katrupang Alex Saspa, para sa XFM Radio Patrol Iloilo. Ako si Katrupang Alvin Dennis Araban. XFM News.
1: XFM. Mga katropa! Exciting!

0: FM.
1: Yes, to health.
2: Nandito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide. Tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Inc. Incorporated ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule, Santon Herbal Oil at Santon Herbal Soap. The Secret of Health Nationwide.
3: Isang maganda at malusog na pakikinig sa ating lahat, mga kaibigan. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Mga kasama pong muli ang iyong malingkod. Ito po si Sir Michelle Hinas. At welcome na naman po sa ating pong panibagong edisyon. Magkakasama-sama naman tayo at magkakarinigan. At magbibigay naman tayo ng mga kalaman kung paano po natin papangalagaan ng malusog, malakas ang ating pong pangangatawan. Samahan po kami din sa ating mga programa sa pamamagitan ng pagpapadala ng iyong mga text messages. If ever meron kayong mga inquiries about your health, just text lang sa ating pong numero. Ito pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. At syempre sa programa po natin, makakasama po natin ang isa sa ating pong certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine. At syempre ang ating pong celebrity doctor, Doc Algie Bacla. Doc, magandang araw po.
4: Magandang araw, partner, at magandang araw din sa lahat ng ating mga kababayang taga-subaybay sa buong Pilipinas. Welcome pong muli sa ating pong talakayang pangkalusugan. At syempre, pinag-uusapan natin dito yung mga hahalagang punto na pwede makapagbigay sa atin ng idea kung paano tayo magiging healthy gamit ang natural na pamamaraan lamang. Samahan po kami sa ating talakayan at matuto ng mga simpleng kaalaman na magpapalusog sa ating pamilya. Thank you. Ako po si Doc Algie.
3: So mga kababayan po natin, ha? Samahan po kami din sa programa po natin. Kung meron kayong mga katanungan, text lang po sa ating pong numero. At inayahan po namin kayo na i-follow and i-like ang ating pong Facebook page. I-search lang po mga kaibigan, Yes to Health Inc. and Yes to Health Naturopathic Clinic Philippines. Para updated kayo lagi sa ating pong mga promos, sa mga launching ng bago nating mga produkto, pwede rin kayo mag-post dyan ng mga katanungan po niyo or experiences ninyo, no? Mga naranasan ninyo sa pag-inom ng ating pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto. Pwede niyo pong i-post dyan, mga kaibigan. I-share niyo po, ano? Mga naranasan ninyo, ha? At huwag kalimutan, pumunta po, bisitahan ang ating pong mga Yes to Health Clinic para makapagpakonsulta ng libre at mabigyan kayo ng complete health assessment. Pwede rin kayo maka-avail ng mga produkto natin, no? Dyan sa ating pong mga Yes to Health Clinic.
2: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit sa ang pagamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851 EDSA Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, 2nd Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Cell Paul Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
3: Puntahan, bisitahan ang ating pong mga Yes to Health Clinic para sa libreng konsultasyon at para mabigyan ng complete health assessment ang inyo pong mga pangangatawan.
2: Secret of Health, Health Info.
3: Health Info po na tayo mga kaibigan, dagdag kalaman kung paano po natin iingatan ang ating pong kalusugan. Dahil yan nga ang sabi, tanging yaman po natin. At kaisa-isa lang po yan mga kaibigan, no? So atin pong pag-uusapan itong isa na mga karamdaman. Isang problema mga kaibigan sa ating pong pangangatawan, itong problema sa pagtulog o itong karamdaman po na insomnia. Ano po ba Dok, itong karamdaman po na insomnia?
4: So itong insomnia, no, most commonly kilalang-kilala ng ating mga kababayan, halos karamihan po ay nakakaranas sa kanilang buhay na minsan ay nagkaroon sila ng insomnia, no. Ito po yung tawag sa sakit kung saan nararanasan natin yung hirap sa pagtulog o di kaya naman madaling maalimpungatan sa kalagitnaan ng ating pagtulog. At yung mga may insomnia, hindi sila nakakaranas ng mahimbing na pagtulog. At alam nyo, ang kakulangan sa pagtulog ay dulot na nga nitong sakit na insomnia. Maaaring makaapekto po ito sa maraming aspeto ng ating pang-araw-araw na gawain. Pwede ito makaapekto sa ating pong mental, physical at emotional health na nakikita yung impact nito. For example, lagi kayong hindi nakakatulog, makikita yan sa resulta ng iyong performance sa pagtatrabaho, yung inyong relationship sa inyong mga katrabaho, dahil pag naapektuhan na yung emotional na aspeto ng kalusugan, dahil nga alam mo, pag hindi ka nakakatulog partner, ang tinatamaan nito yung nerves natin, nervous system, at yung pinaka-worst nito yung central nervous system, yung kasama ng brain natin pag hindi tayo nakakatulog. Kasi ang pagtulog ay napaka-importanting bagay na gawin para ma-recharge yung ating energy, ma-repair ang lahat ng ating mga damage sa katawan, at yung utak natin mag-recuperate sa sobrang dami ng stress na dinadala nito, because every movement of the body, dala ng utak, yung thinking, decision making, performance, yung mga reflexes natin, utak ang nagdadala niyan. So kailangan to ma-refresh. At ang nangyayari pag may insomnia tayo, pwedeng ito'y panandalian lamang dahil yung trabaho nyo, pumunta kayo sa isang lugar kung saan hindi kayo nakatulog na maayos. So nagkakaroon kayo ng temporary insomnia. Meron naman mga tao na ilang araw na hanggang ilang linggo. Kaya naman, pinabalitaan ito, buwan. Oh, hindi nakakatulog ng 6 months.
3: Grabe.
4: Just imagine that. Meron nga akong alam na case, almost 15 years hindi nakakatulog. Oh, ano yun? 15 years old na pero mukhang parang baby pa yung tao. Oh, kasi may matinding problema. So, possible yun na mangyari na pwedeng makaapekto sa overall health and wellness condition ng isang pasyente.
3: So, mga kababayan po natin, na nakakaranas ng ganitong karamdaman, Dok. Kanila pong tinatanong, paano ba nabubuo, Dok, yung karamdaman na insomnia? Yung pagtulog ba ng isang gabi na hindi ka makatulog is considered na yun as meron kang insomnia?
4: Hindi naman. Ang insomnia kasi, meron kasi tayo sa katawan na tinatawag na circadian rhythm. Na ito ang nagmamanage sa balance ng sleep and wake cycle natin. Ngayon, kung isang buong magdamag di kayo nakatulog, tapos kinabukasan, aantukin kayo at makatulog naman kayo na maayos, hindi yun insomnia. Ang insomnia kasi, isang uri ng condition kung saan merong kondisyon talaga na hindi balanse doon sa ating sleep mechanism, sa ating katawan. So, ang mga kaso ng insomnia, maaaring dulot yan ng yung stress, yung tinatawag na traumatic experience. Gaya halimbawa ng pagkawala ng trabaho, o pagkamatay ng ating mahal sa buhay, o yung iba, paghiwalay sa asawa, o iniwan ng jowa, di ba? Ganon. Yun ay nagko-cause ng trauma sa ating pong emotional health, na kung saan, kahit gusto na nating matulog, yung trauma, yun ang nakaka-apekto sa ating utak. Minsan, yung iba nagkakaroon ng nervous breakdown that causes insomnia. Yung iba pang karamdaman na pwedeng magdulot nito, alam ba, may cancer ka, o merong campaign na nararamdaman sa iyong sistema, or may pamamaga, can cause this insomnia. May mga kaganapan sa paligid natin, sobrang maliwanag ang paligid. Nangyayari yan sa mga subdivision. Sa isang research na nabasa ko, tinanong yung mga tao sa quality of sleep nila. Depende sa kanilang location. Yung mga nandun sa mga province na kung saan minimal lang yung ilaw sa paligid nila, nagsasabi sila na mas masarap ang tulog. Pero yung mga nakatira sa mga condominium, sa mga city, sila yung kalimitang may problema sa tulog. Bakit? Kasi yung liwanag, yung ingay ay nakaka-apekto sa pagtulog. Ganon din yung matinding init o matinding lamig. Yan. Anything that affects our, yung from external sources can affect us. Minsan naman, may mga iniinom tayong gamot na pwedeng nagkukos ng epekto sa ating pong pagtulog. May mga ganyan. Pwedeng yung pagbabago sa nakasanayang oras ng pagtulog. Especially, for example, ikaw ay taga Pilipinas, pumunta ka sa Amerika, you will temporarily experience yung tinatawag na shift sa iyong geographical location. Ang tawag nila dyan, nagkakaroon ka ng jet lag. Oo, kasi tatawid ka sa isang lugar na kung saan sa pinanggalingan mo, araw, tapos doon, gabi. Oo, so medyo magsi-shift yung katawan mo. Sabi ko nga, di ba, meron tayong circadian rhythm na kailangan mabalanse. Pwede rin depression o matinding pag-aalala dahil marami kang bayaran, maraming bill, due date.
3: Nako.
4: O kaya yung bahay mo, anuhin na ng bangko.
3: Hirap yan.
4: Yun ay matindi. Kahit gusto mo matulog, it can affect you. Saka yung sobrang pagkain sa gabi.
3: Ayan.
4: Alam niyo po ba na ang brain and gut is highly connected to each other. Ang gut, yun yung gastrointestinal natin. Na kung saan kapag masyadong loaded yung tiyan natin, hindi relax yung brain natin. Eh pag gabi, nag-slow down lahat ng process natin, partner eh. Yung pag-digest, supposed to be sa gabi, hindi yan gagawin ng katawan natin in regular full time. Kasi kaya pag gabi, hindi pwedeng kumain ng sobrang madami, it will cause you something. Pag inom ng mga inuming may mataas na level ng caffeine at alcohol, okay? Yung iba nagsasabi sa akin, Dok, bakit ako? Pag nagkakape ako, hindi na ako tinatablan. Kasi nandun ka na sa point na natotolerate na ng katawan mo. Pero it's not for long. May consequences yan, partner, ha? Kaya yun po, yung mga pwede magdulot ng insomnia. Pero ito namang lahat ay pwedeng maiwa. Ang insomnia is completely curable. Huwag po kayo mag-alala. Paraan at ano ang gagawin natin, yun lang po ang ating pag-uusapan. Paano?
3: So, sa mga kababayan natin, dapat malaman po natin kung ano ang gagawin po ninyo. Ano? Once na nakakaranas po kayo ng problema sa pagtulog, kasi napakaraming affected, mga kaibigan. Once na hindi mo makuha yung sapat na tulog mo, iba daw, kahit nakahiga na, kahit nakapikit na, ano pa rin, gising pa rin yung diwa.
4: Pagtunog yung yung cellphone. Gigising ka. O kaya nga, di ba, sabi ko nga, hindi advisable na katabi natin yung cellphone natin.
3: Nako, ayan.
4: Lalo na kung matutulog.
3: At itong insomnia, mga kaibigan, wala pong pinipiling edad po ito o kasarian. Ano? Eh, kahit sino, pwede po makaranas ng problema ng insomnia. Tulad ng nabanggit ni Doc, once nagkaroon ng imbalances, ano? Dun sa rhythm ng atin pong pagtulog, yung sleeping rhythm po natin. Pagka nagka-problema po doon, hindi nyo talaga makukuha yung sarap ng tulog at yung himbing ng tulog na gusto po ninyo, mga kaibigan, no? Pero ito pong problema ng insomnia, Doc, ay mas napapataas ang posibilidad na magkaroon ka nito kung ikaw po, mga kaibigan, ay isang babae, lalo na pagka ikaw ay umedad na ng 60 years old pataas. So mas prone ka sa pagkakaroon ng ganito pong uri ng karamdaman, no? Kung meron po kayong mga sakit sa brain area, no? Lalo na kung kayo po ay nakakaranas ng depression, merong yung iba, Doc, pagka nagkakaroon ng dementia at nagkakaroon pa ng ibang problema sa kanilang brain area. Yung iba, bipolar, ano? At iba pang karamdaman sa brain area, mas prone ka sa problema sa pagtulog, mga kaibigan. Kung yung trabaho mo naman is pabago-bago, Doc, ano? Minsan na night shift ka, minsan naman day shift ka. So mas prone ka rin sa ganitong problema o karamdaman, ano? At yung nasabi nyo nga, Doc, yung pagpupunta kayo sa ibang lugar, ano? O kung madalas ka nagpapa-US, Doc. Yan talaga.
4: Kailan kaya yun?
3: Nababago-bago talaga yung sleeping rhythm po natin, mga kaibigan, no? So mga kababayan po natin na prone sa ganito pong uri ng karamdaman, ano po, Doc, ang maipapayo po ninyo para maka-cope up naman yung kanila pong pangangatawan?
4: Obviously, kailangan mong i-correct yung mga causes. Kasi yun naman kasi, yun lang naman yung ano eh. Kasi sabi ko nga, meron tayong circadian rhythm na naaapektuhan ng mga pinag-usapan natin kanina. So ang gawin mo, as much as possible, minimize all the causes na kontrolado naman natin yun eh. Halimbawa, yung iyong trabaho, hindi mo makontrol, kailangan mong kumita, at least man lang sa ibang bagay, meron kang gagawin na pamamaraan. So, may mga pwedeng gawin kayo, ha? Yung kung maliwanag at wala kayong choice, dyan lang yung bahay mo, takpa mo lahat ng, ano, ng source of light na pwedeng pumasok sa room mo. At saka i-minimize ang noise na pwedeng na-receive mo. At alam mo ba na pwede kang makinig doon sa, maglagay ka ng headset dito sa yung, meron tinatawag na God frequency. Yan. Hahanapin mo yung frequency na yun. Pag-uusapan natin sa sumunod na mga araw yun, ha? Na papakinggan mo siya to relax your brain. Yun ay may automatic reflexes, yung tinatawag nating energy medicine. Nakakatulong yun. And also, kailangan mo din na uminom ng supplement na pwede makatulong sa inyo kasi may mga tao na kailangan na talaga ng suplemento. Yung mga ano, pinaka-the best yung mga tryptophan. Ang tryptophan, isang uri ng supplement, sustansya na ang role niya is tumutulong sa production ng serotonin na isang mood stabilizer at ganoon din yung production ng melatonin na siyang nagre-regulate naman ng ating sleep pattern. O yung niacin or vitamin B3 at yung nicotinamide, ano, na known also as vitamin B3, napakaganda niyan sa ating pong pagtulog. Kasi nabibenepisyohan niya yung nerve, yung brain, and also yung hormone that can affect also yung ating pagtulog. So, ang mga sources ng mga pagkain na yan, ng tryptophan, ay yung oatmeal, yung whole wheat na product, like mga whole wheat bread, o instead of kumain kayo ng white bread, whole wheat bread ang kainin nyo. Yung mga nuts, naku, napakagandang mood stabilizer at sleep enhancer ng nuts. At saka mga seeds. Ano yung mga nuts ba na kilala natin? Mga walnuts. Yung mga seed naman, yung mga sunflower, di ba?
3: Pumpkin seeds.
4: Pumpkin seed. Yan. Maganda yan sa pag-stabilize ng tryptophan supply. At yung pagpapainit. Kaya di ba, pag pumupunta ka sa dagat, tabing dagat, nainitan ka, mas masarap ayon sa pag-aaral ang tulog mo sa gabi. Because of its effect doon sa ating pong serotonin production at melatonin production. At ganun din, very important yung D3 kasi ang sunlight, nag-work yan sa ating sistema na nagko-convert ito ng D3 from the body. Kino-convert niya ang cholesterol para maging D3. D3 is very important sa maayos at mahimbing na pagtulog. Kaya kung wala kayong makitang ibang suplemento, I highly recommend itong premium D3 natin dahil meron itong active vitamin D3, meron pa siyang moringa seed oil at meron pa siyang essential fatty acids mula po sa coconut, ano, na nakatutulong sa napakaraming function ng ating katawan.
3: Sa mga kabayan po natin, ha, na nagkakaroon ng problema sa pagtulog, yung sikat ng araw, napaka-importante po niyan, mga kaibigan, no? Sa pag-boost ng production ng serotonin sa atin pong pangangatawan, no? At pag mataas kasi yung serotonin, Doc, diba? Tulad yung nabanggit nyo po nakaraan, Doc, na dapat balance, ano, yung serotonin level and also the melatonin level sa atin pong pangangatawan. Dapat hindi sila nagkakabaliktad.
4: Oo. Kasi, yung isa, ang tawag doon, partner, yung melatonin is hormone of darkness. And yung isa naman, serotonin is hormone of light. Yan. So, dapat balance siya. Hindi pwedeng paggabi, serotonin yung mataas sa'yo.
3: Nako.
4: Hindi ka makatulog. Sa umaga, mataas yung melatonin. Ay, di antok ka. Hindi pwede yun.
3: So, dapat hindi magkakabaliktad po, mga kaibigan. Ano? Kasi once na nagkaroon po ng imbalances dyan sa mga hormones po na yan, or nagkabaliktad yung secretion niya sa atin pong pangatawan, eh talagang magkakaroon kayo ng problema sa pagtulog, mga kasama, ano? So yung mga nabanggit ni Doc kanina na mga pagkain na pwede po makapagpataas, makapagpa-enhance ng production ng mga hormones po na yan, mas maganda isama po natin sa atin pong diet and then take supplementation, especially yung atin pong premium D3 na nakatulong po ito ng malaki para ma-regulate yung atin pong sleeping rhythm, mga kaibigan, no? At pwede kayong pumunta sa atin pong mga Yestral Clinic. Meron po tayong mga supplementation like melatonin supplement and other supplement na makakatulong para enhance yung atin pong nighttime sleep, mga kaibigan. Para makuha natin yung himbing ng tulog. Kasi talaga nakakaano, Doc, yung
4: parang nabablanko ka, no? Pag hindi ka nakatulog sa gabi. Kaya nga, di ba, yung mga staycation, yung mga bakasyon natin sa mga beach resort, sa mga any resort, lalo yung malapit sa Gubat. Tapos na feel natin yung nature, yung kasi ang mga ambience ng mga bakasyonan hindi sobrang maliwanag, eh.
3: Yes.
4: So, bakit ang sarap ng pakiramdam natin? Bakit iba yung feeling natin? Because of nare-relax yung ating brain, nare-relax yung nerve. So it will induce better sleep.
3: Yun. At very frustrating na problema yan. Pagka hindi mo makuha yung sa patatulog.
4: Kasi wala kang pera, hindi ka makabakasyon, laking problema.
3: Wala yung problema. Kasi yung mga tao na kulang sa tulog, Doc, mairitahin.
4: Oh, totoo yun. Oh. Kasi meron nga siyang impact sa ating psychological, mental, and physical health.
3: Tsaka sa moods.
4: Madali magkasakit. Pag napuyat ka, sipunin ka na, tatrangkasuhin ka na. Kasi nga, connected yun eh. Ayun. Sa isa't isa.
3: Kaya sa mga kabayatan, mahalaga. Napakahalaga po, mga kaibigan, ng pagtulog. At dinisenyo nyo talaga yun ng Panginoon. Para sa atin pong benepisyo, para sa atin pong pangangatawan.
4: Ay, libre na yan, partner. Eh. Diba? Eh, sa ibang bansa nga, meron pang binabayaran para matulog lang.
3: Oo, meron nga nakita yan. May nabalitan,
4: diba? Anuhin na natin. I-maximize na natin.
3: Mm-hmm. Ayun na, sa mga kababayan po natin, kung meron kayong mga karamdaman related sa ganito pong pinag-uusapan natin, pwede kayong bumisita sa atin pong mga Yes to Health Clinic para bigyan po ng solusyon, mabigyan po ng kasagutan ang matagal nyo ng iniinda na mga karamdaman.
2: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit sa ang pagamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851, EDSA Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, Second Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Cell Paul Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA.
0: Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
2: Santon Gold, live testimony.
1: Aurora Donna po ng Paranaque, 66 years old po. Matagal na po akong user ng Santon Plus Gold. Before po ako mag-take ng Santon Plus Gold, marami pa akong karamdaman. Una po, mataas ang aking blood pressure, borderline pong aking diabetes. Tapos po, masakit po yung aking mga ugat-ugat at sa kamay. Unang-una po kasi ang iniinom ko ay yung Santon Coffee. Yeah. Ay nung wala pa po yung Santon Coffee, yung ano pa, soya. Yeah. Tapos nung nagkaroon na ng Santon Coffee, Santon muna po ang iniinom ko. Sinasabay ko yung Santon Plus Gold pag-inom ko. Bali, 3 times po ako umiinom ng coffee. Wala naman po kahit sobrahan, wala naman pong ano yun, over the dose, di po ba? Malaking bagay po, malaking ang naitulong sa akin kasi lahat ng nakakaramdaman ko noon na hindi pa ako umiinom ng mga ganyan, nawala po lahat ngayon. Talagang naniniwala po ako sa lahat ng produkto ng Yes to Health po. Tapos po ngayon, dahil napabuti po yung kalagayan ko, pati po yung mister ko, kasi 4 na beses po siyang na-stroke. Kami pong dalawa, maintenance na po namin yan. Sana po sa lahat ng ating mga kaibigan, kababayan, gumamit din po kayo. Try nyo pong gumamit lahat ng produkto ng Yes to Health. Makakabuti po sa ating katawan ito. Mapapaganda po ang ating katawan na ang ating kalusugan. Aurora Donna po ng Paranaque, 66 years old po.
2: The Secret of Health.
3: Ayan po mga kaibigan, natin pong napakinggan si Ma'am Maria Donna, isa po sa mga kababayan po natin na natulungan at napasaya, no, sa pag-inom ng atin pong mga dekalidad ng mga produkto at lalo na sa pag-bisita sa atin pong Yes to Health Clinic. Kaya sa mga kababayan po natin dyan, kung meron kayo iniinda ng mga karamdaman katulad po kay madam, no, ay sadyain, ano, ang atin pong mga Yes to Health Clinic para po makapagpakonsulta doon, ano. At ano po ba, Doc, ang ma-benefit sa mga kababayan natin once na bumisita sila sa atin pong mga Yes to Health Clinic?
4: Pwede kayong magpa-health assessment. May ginagamit tayo yung tinatawag nating ARDK machine, mm-hmm, no? Automatic Reflexo Diagnostic Complex, na ito ay isang high-tech assessment na kung saan malalaman natin ano yung mga weaknesses and deficiencies na possible na nararamdaman natin. Kasi minsan yung mga tao pare-pareho lang nararamdaman, eh. Mm-hmm. Huwag na nating hintayin lumala. Kasi pag ang sakit nag-develop, nag-diagnose na halimbawa, na ultrasound kayo, na ECG kayo, na may problema, eh ano na yun? Sakit na talaga yun. Pero may paraan para mahadlangan ang development ng sakit sa pamamaraang natural, preventive. Kaya gumagamit tayo ng ARDK para malaman natin yung dati parang ninenervyos lang tayo. Ano, mm-hmm, kaya itong kondisyon ko? Pero makikita natin yung pinanggagalingan once na tayo ay magpa-ARDK. Meron tayong mga nutritional treatment, meron tayong detoxification program na kung saan, alam mo, ang mga tao, partner, minsan ang problema lang nila sa katawan, toxin. Na yung mga toxin na yan, napakahirap alisin kasi everyday, almost yung kinakain natin, nagpapasok sa katawan natin ng toxin. Mm-hmm. O kung maingat naman kayo sa pagkain, alam mo ba na ang katawan natin nagpuproduce din ng toxin na pwedeng ito yung nakaka-apekto sa atin. So using detoxification program, mga cleansing program, mm-hmm, natutulungan natin yung mga pasyente na magkaroon sila ng much better quality of life. So kung halimbawa, meron na kayong cancer, meron na kayong diabetes and hypertension, nagsabay pa, di ba? Mm-hmm. Ano bang gagawin natin? Detoxification is one of the most important program in naturopathy. Nakikita namin, once na ma-detox yung pasyente, nag-iiba yung kanilang healing na kung saan bumibilis ang recovery ng isang pasyente. At isasabay pa yung iba't ibang uri ng sustansya na makukuha natin sa iba't ibang suplemento na dun lamang sa ating wellness clinic pwede namin i-provide. Ano? So, consult any branch of Yes to Health. Meron tayo sa Santiago City, sa Mindanao at Visayas. Meron din po tayo.
3: Mm-hmm. Yeah, so mga kaibigan po na gusto kong bumisita, gusto kong pumunta sa ating pong Yes to Health Clinic, i-grab niyo po yung opportunity, ano, na makapagpakonsulta po doon, mga kaibigan, at mabigyan po kayo ng complete health assessment. Especially, mabigyan kayo ng guide about your diet kasi isa sa napakahalaga sa pagpapanatili at pagpapa-improve ng atin pong kalusugan yung pagbabago sa atin pong mga kinakain. Napakalaki kasi ng role, Doc, ano, ng mga kinakain po natin sa atin pong pangataon. At halos lahat ng mga nararamdaman natin nandyan na kapaloob sa kinakain natin, ano?
4: At yun naman talagang bumubuhay na literal sa atin.
3: Tama po.
4: Kung ano yung kinakain natin, it will fuel up yung ating sistema. Kaya kung ang inyong problema sa katawan, nanghihina kayo lagi, sakitin kayo lagi, may diferensya yung diet ninyo. Mm-hmm. Yun naman kasi, parang sasakyan lang yan.
3: Tama.
4: Kung ano yung fuel na ginagamit mo doon sa sasakyan mo, yun yung nagpapatakbo sa kanya. Mm-hmm. Pero kung mali ang fuel, for example, di gasolina, mm-hmm, nilagyan mo ng krudo, anong mangyayari? Di ba hindi tatakbo? Mm-hmm. Ganon din sa katawan natin. We need to basically know ano yung fuel na dapat ipasok natin sa ating katawan para maging healthy siya. Hindi kumbaga sa ano, hindi kakarag-karag ang sistema natin. Everyday na lang tayong masama pakiramdam.
3: Mm-hmm. So, yan ha. Sabi nga, we are a living machinery. So, kailangan yung i-fuel up natin sa katawan natin, yung angkop sa atin pong design. Ano? Mm-hmm. Kung ano yung nakadesign sa'yo. Katulad sa sasakyan, kung nakadesign nyo yan for diesel, yun lang yung dapat mong i-fuel up, mga kaibigan. No? So, para maparatili na malusog ang katawan natin, we must choose wisely, mga kaibigan. No? Yung wag nating i-sacrifice yung sarap, yung sustansya doon sa sarap ng pagkain.
4: Yung kalidad ng ating kinakain, hindi yung kantidad o quantity. Ayun. Kaya nga, ganyan ka-importante yung food supplement. Kasi alam naman natin, lahat tayo, minsan pasaway. Mm-hmm. Di ba? Kung ano yung dapat natin kainin, hindi natin kinakain, Kung ano yung mga junk food, yun ang kinakain, yung paborito natin. That's why supplement can give us the nutrients na hindi natin makukuha sa regular diet because of marami scarcity of supply. Mm-hmm. Minsan wala tayong budget, di ba? Minsan nahirapan tayo sa isang lugar dahil hindi yung trabaho natin is alanganin. Mm-hmm. So if you have supplement like Santon Plus Gold na merong 5 sangkap na multiple yung benefit niya, eh panalong-panalo tayo pag in terms of nutrition and yung tinatawag na wellness. Mm-hmm. Kaya yun yung pinopromote natin dito. Kung meron kayong karamdaman, mag-take po kayo. Kung wala kayong sakit at gusto nyo makaiwas sa sakit, maging kondisyon ng katawan, lalo tayong iinom ng supplement.
3: Mm-hmm. So ayos, mga kabayan po atin. At yung mga products natin yan, pwede mabili sa ating po mga Yes to Health Clinic. Yan na rin sa pinakamalapit na butika dyan sa inyo pong mga lugar. Paano, Dok? Napakabilis ng oras natin.
4: Aha.
3: Baka may pahabol ka pa na mensahe sa ating mga avid listeners.
4: O, syempre, lagi nating pasasalamatan ang inyong walang sawang pagsubaybay at pagtangkilik. Lalo na sa ating mga produkto. Sana po'y nakatulong kami kahit papaano sa mga impormasyon na pwede nating pagkunan ng pamamaraan upang manatiling healthy. Kasi alam nyo, sa mundong ito, ang pinakang best wealth na dapat nating i-maintain ay ang ating kalusugan. Maraming salamat po. Siyempre, ako po ang inyong Bantay Kalusugan, Dok. Algie Bakla, mula po sa Yes to Health Media Center. Hanggang sa muli, God bless you with good health.
3: Thank you so much, Doc, at maraming salamat sa lahat ng mga avid listeners ng atin pong programang The Secret of Health Nationwide. Hanggang sa muli, mga kaibigan, magkasama-sama po tayo at magkarinigan dito sa atin pong programa. Ito naman yung likod, Sir Michelle Hines. Pansamantala ng kapaaram, hanggang sa araw po ng bukas, magkarinigan po tayo dito sa atin pong himpilan sa ganitong oras din, mga kababayan. Ngayon po yung dalangin ng Panginoon na ang magpapagaling sa lahat ng ating mga karamdaman.
0: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health, hatid ng Yes to Health Incorporated, ang gumagawa ng mga halal certified at mas pinalakas na herbal supplements gaya ng Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, Santon Vitamin C at Vision X Plus Soft Gel Capsule na mabibili sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Bisitahin ang Facebook page Yes to Health Region 8 at Yes to Health Incorporated, The Secret of Health. The Secret of Health.
5: Yes to Health!
6: X-F-M.
5: X-F-M.
7: Ang panalangin ito ay para sa mga doktor at nurse. Ang salita ng Diyos mula sa awit 138:7-8 ang nagsabi, "Kahit ako'y nagdaranas ng maraming suliranin, ako'y walang agam-agam, panatag sa iyong piling. Nahahandang harapin mo, mapupuso kong kaaway. Ligtas ako sa piling mo, sa lakas na iyong taglay. O Diyos, mga pangako mo'y tinutupad mo ngang lahat. Ang dahilan nito, Yahweh, pag-ibig mo'y di kukupas. At ang mga sinimulang gawain mo'y magaganap." Manalangin po tayo. Sa gitna ng abala at nagmamadaling takbo ng buhay, nais po naming saglit na huminto at taimtim na magpaabot ng aming mga hiling sa inyo. Pinupuri namin kayo dahil kayo ang Diyos naglalang. Mula noon hanggang ngayon, hindi niyo po kami pinapabayaan. Maging ang kaliit-liitang nilalang, ang mga ibon, ang mga bulaklak ay iyong inaalagaan. Alam po namin na higit mo pa kaming mahal kaysa sa kanila. Dahil sa di mo pagkakait sa amin ng iyong bugtong anak na si Kristo, tanggapin niyo po kami sa kabila ng aming pagkukulang at pagkakasala. Alisin sa amin ang pagiging makasarili, ang aming masamang pag-iisip at ang magagaspang na mga kilos. Bihisan kami ng bagong pagkatao, ang katwiran ng iyong anak na si Jesucristo. Salamat po dahil tinanggap niyo kami bilang anak. Ngayon, hindi na po kami mahihiyang tawagin kayong aming ama. Sa pagkakataong ito, nais po naming ihandog ang natatanging panalangin ito para sa mga doktor at nurse. Ama, sila po ay madalas napapaligiran ng mga nakakahawang mga sakit. Kayo lamang po ang kanilang kalasag laban sa mga ito. Sapagkat sabi niyo po, O Ama, na kung kayo ang ginawang tagapagsanggalang at ang kanilang piniling tagapag-ingat ay ang kataas-taasan, tiyak di sila mapapahamak at di mararanasan ang kahit anong uri ng paghihirap sa iyong tahanan, sapagkat ang inyong mga anghel ang tatagubilinan saan mang dako sila maparoon, iyak sila'y iingatan. Sa kanilang mga kamay, sila'y aalalayan, nang sa mga bato, paanila'y hindi masasaktan. Tatapakan nila kahit ang mga ahas o liyong mabagsik, di sila maaano ng serpiente't liyong mababangis. Ang sabi niyo Diyos, ililigtas ko ang mga tapat sa akin at iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilanlin, sapagkat sila'y tumawag. Laging handa ako na sila'y pakinggan, aking sasamahan at kung may problema ay sasaklulohan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko't gagantimpalaan ng mahabang buhay at nakakatiyak tatamuhin nila aking kaligtasan. Salamat po sa lahat ng inyong mga pangako, Ama. Ama, bigyan nawa po sila kapakumbabaang loob. Tulungan silang magpasakop sa inyo sapagkat kayo lamang po ang makapagkakaloob ng tunay na kagalingan. Ang kininawa po nila na sila ay pawang kasangkapan lamang. Basbasan niyo po sila ng matalas na kaisipan upang matukoy ang tunay na karamdaman. Gabayan nawa po sila na makapagbigay ng mabisang reseta upang maging mabilis ang gamutan. Pagkalooban po sila ng ginintuang puso upang maglaan rin naman ng panggagamot, di lamang dahil sa pagkita ng pera, kundi sa pagmamalasakit lalo na sa mga kapuspalan. Magampanan nawa po nila ang kanilang tungkulin, sumagip ng buhay ng walang pinipili. Gabayan nawa ang mga kamay na mga doktor at nurse na sa kasalukuyan ay nagsasagawa ng operasyon. Pagkalooban nawa sila ng lakas ng loob at tamang desisyon. Ingatan nawa ng inyong mga piling anghel ang kanilang paglalakbay. Iiwas sa mga trapiko upang mabilis nilang mapagsilbihan ang mga pasyenteng nangangailangan ng kanilang tulong. Salamat po sa kaloob ng pagpapagaling. Salamat dahil naglaan po kayo ng kasangkapan upang madugtungan ang buhay ng mga may sakit. Salamat po sa pag-iingat at pagmamahal niyo sa mga tagapag-alaga ng aming kalusugan. Salamat po sa palaging pagdinig ng aming mga dalangin. Amin pong ipinaaabot ang aming kahilingan sa inyo sa pamamagitan ng makapangyariang hari ng mga hari, ang nananagumpay naming tagapagligtas na si Jesus. Amen.
5: XFM.
8: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Oras sa XFM Philippines, XFM 100.7, ang Katropang Mo Station, Lisais, Siete.
1: Adlaw-adlaw may nagkalatabo sa aton palibot. Mga balita nga dapat sa aton makalambot. Kaganuman kadasig ang lakas ang panyempo sa karoon. Hindi ka dapat maulihi. Dapat una mo gid nga masagap ang mga balita. Sumoong diri sa XFM. Express Balita. Express Balita sa Aga.
2: Express Balita sa Aga. Express Balita sa

0: Mayong aga Pilipinas, mayong aga siyudad, kag probinsya sang Iloilo. Ning Express balita sa aga Martes, Hulyo 21 tag 2026. Kami ang inyong mga tag balita, Katropang Era Espinosa.
1: Katropang Alvin Dennis Arabang.
0: Sa headlines, sa mga nagapanguna nga balita o nakita sa balita lokal, Police Captain Poyos patay sa natiruhan sang magresponder sa komisyon sa ilimnan sa Pontevedra, Capiz.
1: Wala sang bayad ang pagsulod kung pag-apply sa Bureau of Fire Protection sa nasakay Fire Chief Superintendent Edwin Vargas.
0: Mag-asawang senior citizen nga napatay matapos na o kung matapos nga natiruhan sa Barangay Salngan, Pasig City na lubong na.
1: Driver sa motorsiklo nga nakabunggo sa ido sa Dumangas na capture sa CCTV.
0: Kaga basura nagatambak o kung kaga payout sa uplift program sa DSWD ginpatigayon kahapon. Masobra 250 ka mga beneficyaryo sa Iloilo nagkabaton sa cash assistance.

0: Protekta kag depensa sa ang kaugalingon.
1: Senator Joel Villanueva ginpamangkot ang relevance ang evidentiary weight sang tax records ni Vice President Sara Duterte rason nga kinahanglan nga i-issue ang subpoena.
0: House Prosecutor Attorney Shell Diokno gindepensahan ang concern ni Senator Judge Joel Villanueva nga ang request ng prosecution ang posible mangin fishing expedition.
1: Depensa nag-oppose sa paggamit sang AMLAC records bangod sa kakulangan sa kaangtanan sa allegation sang unexplained wealth.
0: Senator Pia Cayetano gin-question kung balang pagpasabina sa records ang makabing nga fruit of the poison tree doctrine.
1: Senator Judge Kiko Pangilinan gin-dispute ang interpretasyon ni Senator Judge Alan Peter Cayetano sa Rule Number 6.
0: Senate Impeachment Court trabaho ang mangin patas kag mangi akon akag magdesisyon bilang isa ka akon bilang isa ka partido sa kaso.
1: Suna ni Pangulong Bongbong Marcos mangin simple apang dignified sunod sa kayusi Claire Castro.
0: DPWH Secretary Dizon kampante kag klaro ang konsensya awat sa ginaligar nga anomalia sa 2019 Southeast Asian Games sa diin siya nag-oversaw sa construction sa sports facilities.
1: Senator Alan Peter Cayetano posible nga igapatawag sang NBI angos sa investigasyon sa 2019 Philippine Southeast Asian Games Organizing Committee.
0: Investigasyon sa Senate Blue Ribbon Committee magapadayon kun ang committee ba ang maga-reconstitute na sa Hulyo 27.
1: NBI ginklaro nga si Director Matibag ang nagasabat sa indi sa kun kay sino nga interest kundi sa iya sang publiko.
0: Balita sa negosyo, big time price hike ipatuman sa mga adlaw Hulyo 21. Balita International, death toll sa nagluntad ng linog sa Venezuela yara sa masobra 5,000.
1: U.S. Secretary Rubio nagpabutyag na ginagamit sa Iran ang Strait of Hormuz bilang leverage sa nagapadayon ng Middle East conflict.
0: Entertainment news. Yesi Presman, kag ang migo sini nga si Camarines Sur, 2nd District Representative Luigi Villafuerte, engaged na.
1: Ano oras? Kag sa sports, Alex Yala liwat nga makaupod si Venus Williams sa doubles tournament sang Mubadala DC Open. Kag Spain, 2026 FIFA World Cup champion, nagdaog batok sa team sang Argentina.
0: Kag sa an extra wow balita, ginikanan sa China ginbatikos mangod sa mukbang contents sang ila anak, tatlo ka tuig nga bata nga babae malapit 35 kilos na ang kabugaton. Lasa i-stress ang mga katropang oras sa XFM, mga oras ginadulong sa inyo sa Sunthone Vitamin C. Ang Sunthone Vitamin C, alkaline base ng vitamin C ni magsulab ang inyong sulok-sulok, ini mag-asam ang inyong atiga, produkto sa Yes Wealth Incorporated, nga mabakal sa mga butika nga malapit sa inyong mga lugar. Mahimo mo order sa Shopee kag sa TikTok Shop. Available sa Yes Wealth Wellness Center sa Ayang Building, Yolo Street, Barangay Arroyo, Iloilo City, at ubang sa Midtown Hotel. Mabakal man sa mga butika nga malapit sa inyong mga lugar. Mga bakal man sa Shopee sa TikTok Shop, i-search ang Sunthone Vitamin C. Pangitaw ng maitatak kay Yes to Health, i-add to cart, kag i-check out. Lasa is 14 mga katropa sa karon sa detalye sa mga nagapanguna nga balita lokal. Dead on arrival sa ospital ang opisyal sa ang opisyal nga pulis ang gintiro sa ilimnan sa barangay Binuntukan, Pontevedra, pasado las 11 sang kapisang Hulyo 19. Ginkilalang biktima kay Police Captain Ryan Ampoyos, 48 anyos, residente sa barangay Suwa, President Rojas, kag naka-assign sa Capiz First Mobile Force Company sa Pontevedra. Samtang ang suspect sado nga nagtiro sa opisyal ang ginkilala kay William Diocampo, 38 anyos, residente sa barangay Hulungahog, Pontevedra. Base sa inyong siyang impormasyon, nag-responder si Ampoyo sa komosyon nga natabo sa ilimnan sang natiruhan sang sospetsado. Nagkagom sang pila sa dugan kag ulong opisyal nga nagresulta sang iya kamatayon. Arestado ang Diocampo, kag na-recover man ang caliber 45, lakip na ang magazine. Parayon pa imbestigasyon sa Pontevedra Municipal Police Station sa insidente.
1: Ginpanumdum naman ni Fire Chief Superintendent Edwin Vargas ang Regional Director sang Bureau of Fire Protection Office No. 6 sa mga aplikante nga wala sang bayad ang pagsulod o kung pag-apply agud nga mga

0: Miyembro sa ang among ahensya. Inikasunod sa ongoing of Fire Officer 1 recruitment sa among bureau. Patag sa opisyal nga ang recruitment ang nakabase naman sa kwalifikasyon, competence kag compliance sa prescribed requirements sa mga aplikante. Dugang pa nga 141 ang alokasyon sa Western Visayas para sa tatlo ka mga operational assignment nga ginalakipan sa Special Rescue Force 41, Emergency Medical Services 16, kag 83 naman para sa Fire Suppression Operation. Nabaloan nga magatap po sa karon nga adlaw ang recruitment kag tubtublas 12 karon sa tungang gabi ang pagbaton sa application pinagi naman sa e-hire system sang Bureau of Fire Protection.
1: Alas 6:16, samtang nalubong na ang mag-asawang si Rufo Sobredo, 82 years old, kag Aracida Sobredo, 62 years old, sa Barangay Salangan, Pasay City. Gintamuan sa mga pamilya kag kabyaran ang lubong sa mag-asawa. Matandaan ng Hulyo 5, nasapon ang mag-asawa sa guwa sang Ilapulian nga patay na kag may igo sa pagkatirong kag lampos sa mga biktima. Tubtob sa subong, wala sa giyapon na dakpan ang suspect sado. Para yun nga nagasinggitan sa hostisya ang pamilya sa mga biktima.
0: Lasa 6:17 na ang aton nga oras, mga katrupa, sino ang may sala? Driver sa motorsiklo nga nakabunggo sa Edo sa Dumangas nakapture sang CCTV ang aksidente nga natabo sa Barangay Dakutan, Dumangas, Iloilo sang nagligid nga Sabado, Hulyo 18. Makita sa video ang pagpahuyab nga pagpadalagan sa motorsiklo kag ang Edo naman nga nabunggoan sa tunga sang dalan. Nayudyud pa sang driver sa motorsiklo ang nabunggoan nga Edo kadungan sa iya sining pagkatumba. Nakaagom sang kabilasan ng driver sang motorsiklo tungod sa among aksidente. Wala may baloan ang extent of injury sing Edo kay nagdala lagan man nalagyo.
1: Lasa 6:17, mga kitropa, sa piyak nga bahin, ginpatigayan ang labing unang payouts ng Unified Package for Livelihoods, Industry, Food and Transport o kung uplift program sa Department of Social Welfare and Development para sa mga poor, near poor kag low income household sa Iloilo City sang Hulyo 20 sang aga kung kahapon sang aga. Naglabot sa 254 ka mga beneficiaries ang nakabaton sang tig 2,000 pesos ng cash assistance para sa first tranche out of 6 tanan ka mga tranches sang programa. Sunod sa DSWD nga tinutuyo sining mahatagan sang dugang suporta kag mabalik ang purchasing power sa mga beneficiaries samtang nalakip man sa makabaton sa mga cash pro sang makabaton sang cash assistance ang mga miyembro sang 4-piece kag walang gutom program. Apang sa paglaro sang DSWD nga one-time 2,000 pesos kang cash ukon nga cash assistance ang mabaton sa mga miyembro kag sang 4-piece kag wala sang gutom program sugod sa Hulyo 21 sa kabugusan 2,198 kag mga beneficiaries na gigin sa Panay kag Guimaras Islands ang target sa ahensya nga mahatagan sang ayuda. Sa nagsa data sang DSWD magluwas sa Iloilo City, 731 ka mga beneficiaries ang nahatagan sa Haniway, Iloilo, 503 sa Bonavista, Guimaras, 241 sa Banga kag 64 sa Caliwo, Aklan, 205 sa Dumalag, Capiz kag 200 sa San Jose, Antique.
2: Yung uplift po natin ay Unified Package for Livelihood, Industry, and food and transportation. Sa matandaan po natin, yung ating uplift ay nag-start noong time na nagbigay tayo sa mga transport sector natin. So tapos na po tayo sa ating transport sector, and at this point of time, nandito po tayo sa tatlong kategory, no? We have the group 1, ito po yung ating beneficiary na kinabilangan ng ating 4-piece, and the same time walang gutom beneficiaries. In yung group 2 natin, ito yung mga beneficiary natin tinatawag na near poor. Kumbaga, isang shock na lang sa kanilang pamumuhay, automatically mag-slide down sila automatic sa poor status. And ang pangatlong grupo, ito yung ating mga beneficiary na low-income families being identified by our SSS. No? Nakapaghulog sila ng dalawa o tatlong hulugan sa ating SSS and they identified the low-income beneficiaries. Now, in terms of objective nitong ating programa, itong uplift kasi, ay nagbibigay dagdag tulong doon sa ating mga beneficiaries na alam naman natin na naapektuhan ng itong emergency crisis natin. So, dagdag ito sa kanilang spending na alam naman natin dahil sa pagtaas ng mga bilihin, pagtaas ng fuel, ito ay bumawas sa kanilang kita. Kaya itong uplift ay nagbigay kadagdagan o nagbigay additional para itong ating implementation ng uplift ay mabigyan ng halaga o mabigyan ng dagdag na kita yung ating bawat kabahayan.
1: Nabatian ang kabahin sa pagpahayag ni DSW 6 Director Jose Lito Estember.
0: Sa ibang pang mga balita lokal, madamo ang nagapamangkot kung saan o pamahakot ang basura nga nagatumpok sa higad sang karsada sa Zone 2 Barangay Buhang Haro. Suno sa uploader sang among alaragway, kabahin man sang mapumuloy sang Barangay MB Chanuba ang nagahaboy sang mga basura. Hindi talambakan sang basura ang lugar, rason nga nagahingyo ang uploader sang laragway nga kung mahimo, mahakot na ang mga basura.
1: Lasa is 21 mga kitropa oras sa XFM, balita lokal ngayon nabatian, ginadarong sa inyo sang Santhoon Plus Coffee Mix. Santhoon Plus Coffee Mix, si Megastine, Moringa, kag Soya Powder Drink Mix, ang kape nga manamit na healthy pa, ang kape nga magkabulik sa atin ikayong lawas, ilabi na sa pagprotekta sa atin immune system, batok sa mga masakit, epektibo, safe imnon, FDA approved and halal certified, available sa mga butika nga malapit sa inyong mga lugar, mahimo mo order sa Shopee kag sa TikTok Shop, available sa Yes Wealth Mall Center, sa Ayang Building, Ilo Street, Barangay Arroyo, Iloilo City, at Gubang sa Midtown Hotel. Lasays 21, sa karon sa Italia sa nagapangunang Balita National, ginaprobahan ni Senate Impeachment Court Presiding Officer Cheese Escudero ang motion sa prosecution. Ipasabina ang bank, tax kag anti-money laundering kon AMLC records ni Vice President Sara Duterte kag barasin nga si Attorney Man Scarpio. Wala nalakip diri ang documents para sa foreign currency deposit accounts kag iban pang mga corporate entities. Sakop sa ipasabina sa Impeachment Court ang bank records sa mag-asawa halin sa 2027.
3: The Impeachment Court will now resolve the prosecution's request for the issuance of subpoena dated July 6, 2026, directed to the Commission on Internal Revenue. At the outset, the presiding officer reiterates and adopts by reference the court's citation of applicable rules regarding the issuance of subpoena to Sistecom, which forms an integral part of this order. The foregoing standards are deemed reproduced and shall govern the court's disposition of the present subpoena requests. After examining the records sought, the court finds that the requested documents meet the requirements set forth. They are reasonably described, readily identifiable, and prima facie relevant and material to the allegations under Article 2. However, the court, similarly, requests, insofar as it seeks the records of JTC Group of Companies, Philippines Inc., and Pikimong Philippines Corporation. The prosecution failed to establish a prima facie nexus between these entities to either the respondent or to her spouse. The records sought, therefore, do not at this time satisfy the requirement of prima facie relevance under Rule 21 of the Rules of Civil Procedure. The court also resolves the respondent's objection to the requested period from 2007 to 2021. They anchor their opposition on the Supreme Court's pronouncement in the 30.
1: Nabatian ang pagbasa ni Presiding Officer Cheese Escudero sa desisyon sa pagpasabina sa mga tax o konsang tax, bank kag anti-money laundering council records ni Vice President Duterte kag sang banan niya nga si Attorney Man Scarpio.
0: Sa pagbukas ng impeachment trial, batok kay Vice President Sara Duterte, nagpabutyag naman si Senator Judge Robin Padilla nga hindi siya magpasakop sa ICC. Inimatapos ang iyaman ng inpahayag nga sang weekend, may nagalapta nga mga aligasyon nga wala siya nagasunod sa lay, kag ini ang iya ginakasubo. Ginakasubo man ni Padilla nga naghambal si Ombudsman ni Sus Crispin Limulya nga wala ini nagfile sang iya sining counter affidavit bangod ini ang wala sang kamaturan. Suno pa sa kay Padilla nga kun ang ICC lang hindi siya magsunod apang bangod nga iya ginarespeto ang Ombudsman, nagfile siya sang DE o kun nagfile siya sang iya sining original nga kopya sang iyang counter affidavit. Dugang pa ni Padilla nga iya man nga ginakasubo nga pati ang media ang nagaupod sa amo nga propaganda.
4: Soon. Na ako daw po ay hindi sumusunod sa batas. Ito po ay nakalulungkot para sa isang senador, sa isang senator judge ang masabihan na hindi sumusunod sa batas.
0: Ang kabahin sa pagpapayag ni Senator Judge Robin Padilla.
1: Las 6:25 sa kaangot nga balita lokal gin kontra ni Sir ni Senator Irwin Tulfo ang pagpakigbahin ni Senator Robin Padilla sa mga allegasyon nga iya ginatubang sa pagbukas ng ikapitong adlaw sa impeachment trial batok kay Vice President Duterte. Ginpag ni Tulfo ang impeachment court ang gin-establish sa pag-try and decide sa Vice Presidente sa inang iya punto amo ang pila na kaadlaw nga ginagamit ng impeachment court ang oras sa pahayag ang isini ukon pag-apin sa kugalingan sa iban pang mga senador sa mga akusasyon. Ang impeachment court ang hindi saktong a forum venue kagtion para diri sunok kay Tulfo sariin kun luyag sa mga ininga mag-explicar sa ilang mga nabatsyag mahimo nila himuon sa gwa sang oras sa impeachment court mahimo ini pagwaon sa press conference sa Facebook ukon sa YouTube. Paglaro ni Tulfo nga iya na intindihan si Padilla sa iya mga frustrations apang luyag lang niya ipahanumdum kun bala mahimo nga ang mga problema sa gwa sa impeachment batok sa Vice Presidente ang ini pagdalon sa impeachment court sariin ang mga korte ang gintukod para kontani kay Duterte sariin ang istoryahan diri amo gid lamang ang mga ebidensya kag pahayag angot sa impeachment. Dugang ni Tulfo nga ang oras nga ginagamit sa impeachment court sa pagdefense ng kaugalingon ginapatihan ang kuna kag mga ginapatihan ang injustice para sa Vice Presidente. Ang oras nga ginagamit diri ang kontani gamiton sa pamaagi sa depensa sa Vice Presidente kag mga akusasyon batok diri. Naghingyo si Tulfo sa pagsunod sang pagsunodan sa impeachment court sa hindi man angot sa Vice Presidente ang hambalon ukon sa prosecution hindi na lang pagpasugtan ang paghambal sa mga Senator Chachez.
5: This is not the right forum, Mr. Presiding Officer, Mr. President, Senate President. This is not the right place. This court was established, was created, the impeachment court, for the Vice President and Vice President only. This should be her time. This should be her forum. Not our forum here. Na ilabas natin ang saloobin natin, mga sagot natin sa mga akusasyon, mga kaso laban sa atin. And this is not also the time, Mr. President, Mr. Presiding Officer, na hanapin yung mga kasama nating nawawala, nakakulong, dapat po doon sa Senado natin, sa session natin, and not here in this court, Mr. Presiding Officer, Mr. Senate President. Kaya pakiusap ko lamang po sana sa ating mahal na presiding officer and Senate President, let us follow the rules. May rules po tayo. Kung hindi naman ho patungkol sa Vice President na sasabihin natin, hindi naman po patungkol sa ikanga depensa o prosecution ng Vice Presidente natin, then wag na ho natin payagan na magsalita pa po dito because nasasayang.
1: Nabatian ang kabahin sa pagpahayag ni Senator Irwin Tulfo.
0: Saban pa ang mga balita nasyonal, 29 minutos na ang nakaligat sa takpang alas 6 aga. Ginpamangkot naman ni Senator Joel Villanueva kung ano bala ang relevance sa evidentiary weight sa tax kag bank records ni Vice President Sara Duterte kag sang iya sininga nga sa Attorney Man Scarpio agud nga sila ang mag-issue sa sampina. Sabat naman ni House Prosecution Chael Jokdo sa nasabat na inisad to ni Presiding o Presiding Judge Jose Ponce Enrile sa tiun sang corona impeachment sa diin. Ang resolusyon sang korte amo ang pag-authorize lamang sang isyuan sang sabpina kag whether ang mga ginapasabpina nga ebidensya ang admissible evidence sa diin ini ang nag-appear nga in violation sa existing laws ang question nga kinahanglan nga resolbahon sa due course. Pakigbahin ni Jokno nga ang ginahingyo lamang sang prosecution amo ang pagpagwa sang ebidensya apang wala pa nag-abot sa punto kung batunon sang impeachment court ang amo nga ebidensya. Sabat naman ni Villanueva nga kung ang amo nga distinction ang eksakto, mamintinar pa bala sang defense ang pag-issue sang sampina ang by itself prejudicial sa respondent bisan pa nga ang korte ang wala naka-ruled angot sa admissibility o kung bugat sini. Nagasabat naman si Defense Counsel Attorney Michael Poa nga nag-agree sila sa ginapahayag sang prosecution nga wala pa man ginaistoryahan ang admissibility apang ang ilagid lamang nga ginakwestiyon amo ang sampina mismo sa diin sa idalom sang jurisprudence may requirements antes nga maka-issue sang sampina agud nga ini ang mangin valid sa diin ang twin requirements diri amo ang definiteness kag relevance.
1: Express, 6:30 mga kitropang oras sa XFM, samtang gindepensahan ni House Prosecutor Representative Ashelle Diokno ang request sa prosecution ipa sa pinang financial records ni Vice President Sara Duterte sa in. Sunod din nga tuwan kay importante ang among mga dokumento sa ligasyon ng unexplained wealth sa articles of impeachment. Payag ni Diokno nga ang ilagi na request ang kinahanglanon agud nga ma-establish ang complete financial pictures ng Vice Presidente. Inianangin sa bahat sa nasamit nga mamalida sa concern ni Senator Judge Joel Villanueva ang request and prosecution ang posible nga mangin fishing expedition. Dugang pa ni Diokno ang statement of assets, liabilities and net worth ang nagahatag lamang sa snapshot sa manggad ni Duterte bilang isa ka public official, samtang income tax return ang wala nagapakita sa full extent sa financial transactions.
6: We want to see the entire picture. Kaya po namin hinihingi yung BIR records, pati yung mga bank records and even the Anti-Money Laundering Council records para makita po natin yung buong story as far as both the abilities and net worth are concerned and the lawful and if there is unlawful income acquired by the respondent.
1: Nabatian ang pagpahayag ni House Prosecutor Representative Ashelle Diokno.
0: Lasa 6:32 ang aton nga oras. Ang ining bahin ay nadulong sa inyo sang Santone Vitamin C, ang alkaline-based nga vitamin C. Nagupos naman ang depensa sa request sang prosecution sa paggamit sang Anti-Money Laundering Council records maong sa pagbawal sa pagpagwa sang among informasyon kag kakulangan sini sa direkta nga kang tanan sa allegation sang unexplained wealth. Sunod sa ka-defense counsel attorney Michael Pua, hindi automatic nga katumbas ang mangga kun net worth ang mga transaksyon sa AMLAC records. Sa piyak nga bahin, nagpanindugan naman si House Prosecutor Congressman Ashelle Diokno nga hindi dapat mangibabaw ang pagka-confidential sa mga records batok sa mga salabton sa impeachment trial. Sunod naman sa kay Diokno nga hindi rason ang confidentiality sa mga sabina sang korte. Lakip na diri ang impeachment court.
7: Pina and a search warrant are very much similar in that both are compulsory processes. No? So, yes, hindi tayo papasok sa bahay ng isang tao o ng nasasakdal, but it will be intrusive because we will be opening up all the financial transactions for, sabi nga dito, almost 20 years of the respondent. Kaya po, katulad ng isang search warrant, the things that we are asking for through a subpoena must be particularly described. Kanina po, nabanggit po ng aking kagalang-galang na opposing counsel na particularly described na po yung kanilang naisulat. However, the defense does not agree with that proposition because if you look at it, tama naman po, nakasulat po dito ng hinihingi nila ay account opening and maintenance records, KYC documents, information files, signature cards, all account and transaction records, ledgers, journals. Basically, Your Honors, this is everything. Ibig sabihin, ni-specify lang nila ang nilalaman ng lahat ng bank records ng respondent. So, in our view, Your Honors, while they took pains to specify each and every document, the truth of the matter is, they're asking for everything. Ngayon, pagdating sa subpoena, and even in the case they cited, yung Rocco versus Contreras, no? Nakasulat po doon that for a subpoena to be validly issued, when we talk about particularly describing yung kung ano yung hinihingi, it has to be evidence that is both relevant and material. So ang tanong namin, saan ba dito yung relevant or material? Kasi lahat na po ng records hiningi eh. So, and this bolsters, no, our theory, of course with all due respect to the opposing side, na kaya namin tinatawag o kaya namin natawag na fishing expedition ito. Kasi lahat na ng records hiningi, pero hindi naman matukoy which would actually be relevant, which would actually be evidentiary to the accusations they have made under the articles of impeachment. So, pero dito...
0: Ang kabahin sang pagpahayag sang defense counsel na si attorney Michael Pua.
8: Express, palita sa aga. Express, palita sa aga.
1: Samtang ginpamangkot ni Senator Pia Cayetana sa ikapitong adlaw sa impeachment trial, batok kay Vice President Sara Duterte kung bala magkabing a fruit of poisonous tree. O doctrine ang ginapangayo sa House Prosecution nga bank, tax ag anti-money laundering council records ni Vice President Sara Duterte kagbana sininga si Attorney Morn Scarpio paagi sa sabpina. Sabat ni House Prosecutor Shell Yocno nga lain ang konstekto sa search warrant kag sabpina nga ilang ginapangayo para sa record sa Vice Presidente. Sunod kay Yocno nga ang search warrant ang masugot nga may limitasyon bangod mahimo ini nga mahatag sa magataatag sang dalan sa pag-alughog sang lugar samtang ang sabina naman ang para lang sa pag-submit sang particular nga dokumento. Dugan ni Diokno nga hindi mahibaluan kun bala mayara gid man sang unexplained wealth si Duterte kun hindi pagbuksan ang bank records, AMLAC kag tax records sini.
8: Kung walang basihan yung paglabas ng ebidensya na yon, it is the fruit of the poison tree, then you cannot use it. So yun yung importante dito kasi I'm sure nakita nyo na sa korte kahit sabihin nyo pong sa mga legal drama na na-throw out, the case is thrown out because na-violate ang due process. So that's the discussion I want to have. I want to hear both, ha? Wala akong kinikilingan dito. I'm just explaining na yun yung argument ng defense na walang due process, kulang, at why prosecution would you say na nasusunod yung due process. And before I give the floor to the parties, yung sinabi kong kaso na Stonehill versus Diokno, very interestingly, involves the esteemed father of our colleague, Congressman Prosecutor Chel Diokno. In the case of Stonehill versus Diokno, the father of Congressman Diokno was the Secretary of Justice. And in this case, the government through the Secretary and other prosecutors suspected that Harry Stonehill and his associates and several corporations that they controlled were violating central bank laws, tariff and customs laws, Internal Revenue Code, and the Revised Penal Code. So nagsampa sila, nag-request sila ng issuance of search warrant. At ang gusto nilang tingnan is books of accounts, financial records.
1: Nabatian ang kabahin sa pamangkutan ni Senator George Pia Cayetano.
0: Lasa 6:38 na ang atong oras, gindispute naman ni Senator Judge Keiko Pangilinan ang interpretasyon ni Senator Judge Alan Peter Cayetano sa impeachment rule sa diin sunod diri nga ang rule number 6 ang nag-apply lamang sa matter nga involved ang ebidensya kag indi sa privileged speeches. Ginpahayag ni Pangilinan ang mga katulad sini nga senador nga indi pag-abusuhon ang liberality sang korte pinaagi sa pagdala sang issues nga wala sang kangtanan sa impeachment trial. Sang ulihi, ginrule ni Presiding Officer Francis Escudero nga magapabilin sa record ang manifestation ni Senator Judge Robin Padilla sa diin ini ang pagatalakayon sa regular nga sesyon sang Senado.
9: Senator Judge Cayetano?
6: I think the presiding officer ruled that we will take it up later on, but if Senator Judge Pangilinan will insist, then I have to object on a point of order. Rule 6 says, the last part, the provisions of the rules of the Senate and the revised rules of court shall apply suppletory whenever applicable. And in the rules of the Senate, whenever the senator feels threatened or anything happens, whether pinatayan ng aircon, whether may nakatutok na barrel or sinaran ng pinto, he can rise on a point of personal and collective privilege. We didn't do that para umikli. Now, if we're going to argue today rather than ask them about due process, with a simple manifestation from Senator Padilla na hindi totoong binabastos o binabaliwala ang ombudsman, registered mail lang kaya hindi pa nadagdag. So, hindi kami ang nagwe-waste ng time. We can have a caucus, we can talk about it. You wanna debate that now?
9: With the permission of Senator Judge Pangilinan, to abbreviate the proceedings.
10: May I just, Mr. President, because I was alluded to, Mr. President. May I just very quickly, Mr. President, Rule 6 on...
9: You may proceed, sir.
10: Thank you, Mr. President. Rule 6 of our impeachment rules, Mr. President, which was quoted by Senator Cayetano as being suppletory. Mr. President, that refers to evidence. Rulings on evidence in the impeachment trial. It does not refer to privileged speeches. Therefore, the suppletory nature of the rules of court as well as the Senate rules refer to matters pertaining to evidence and no other, Mr. President. But in the spirit of liberality, we will allow that. That's precisely why we did not object when he spoke last week. But let us not...
1: Nabatian.
0: Ang kabahin sa pagsabtanan ni Senator Kiko Pangilinan kag ni Senator Alan Peter Cayetano.
1: Samtang kabigan sa impeachment court bilang isa ka motion ang duha ka gain file sa prosecution kag separado ini nga pagadesisyonan sa kay presiding officer Cheese Escudero. Suno pa diri nga dapat tungaon ang motion bangod trabaho ini sang korte sa pagpabilin nga patas kag indi magdesisyon bilang isa ka partido sang kaso. Sabat ini sa palamangkotan ni Senator Judge Joel Villanueva kun bala mahimo nga kuntun-an kag okon nga tun-an kag separado nga pagabotohan ang kada ginahinyo nga relief sang motion angot sa legal kag factual basis ini sa bylaw nga kabigon ini nga all or nothing nga istorya.
0: Ginpamangkot naman ni Senator Pia Cayetano sa kapitong adlaw sa impeachment trial bato kay Vice President Sara Duterte kung bala makabig nga fruit of the poisonous ang doctrine ang ginapangayo sa House Prosecution ni bank tax kag sumuman ang pila ka mga records nga ginapangayo sini. Sa Pia kabahin, dugang pa nga mga balita nasyonal. Sa oras nga alas 6:42, kabigon sang impeachment court bilang isa ka motion ang nasambit nga balita nagikan sa kay Senator o kon Senator Judge Pia Cayetano. Dugang pa nga mga balita nasyonal, sa iban pa nga mga balita ang ining abahin nga nadulong sa inyo sang Santon Plus Coffee Mix, ang Santon Plus Coffee Mix may moringa oil extract kay mangustina. Nagpanindugan si Department of Public Roads and Highway Secretary Vince Dison nga kampante siya kag matinlo ang isa ng konsensya angot sa ginilgar nga anomalya sa government spending sa 2019 Southeast Asian Games. Sunod sa kay Dison, nga handa siya sa pag-comply kung mayar agidman nga iga-issue nga sabpina ang National Bureau of Investigation bilang parte sa ilis ng investigasyon. Naibaloan nga si Dison Sato ang chief sang Basis Conversion and Development Authority nga nag-oversaw sang konstruksyon sang sports facilities. Ginpayag pa ni Dison nga ang mga aligasyon ang naka-address na Sato matapos nga may nag-file sang reklamo batok sa iya kagpilake iban pa nga maopisyal apang na-dismiss sang tung tuig 2021. Apang kung mayara sang investigasyon, nagpabutyag ang opisyal nga siya ang magakoopera. Sang damlag lang, sang nagmando si Ombudsman ni Sus Crispin Rimolya sa mga investigador sa liwat nga pagtanaw sang ginaligar nga irregularidad sa konstruksyon sang sports facilities para sa 2019 Southeast Asian Games, 5 ka tuig matapos nga ang kaso ang gindismissed bangod sa kakulang sang mga ebidensya. Ini nga mando ni Rimolya ang kasunod sang pahayag ni NBI Director Melvin Matibag nga mag-aimbestigar ang Bureau sa ginaligar nga mga maanomalya nga konstruksyon.
1: Na 6:43, samtang mangin simple apang dignified sa Senate Secretary Claire Castro ang State of the Nation Address ni President Ferdinand Marcos Jr. Ginpay ni Castro nga wala sila sang celebrity directors nga kuhaon og A-list personalities gikan sa entertainment industry. Suna kay Castro nga sa subong nagapadayon ang preparasyon para sa sonang nga schedule sa Hulyo 27. Pagbay ni Castro nga mayara na ang presidente sang luya nga magkanta sa national anthem apang wala pa inisang panugot sa pag-mention sini. Ginaexpektar si Marcos sa Hulyo 27 sa pag-report sa accomplishments sa administrasyon kag outline sa mga prioridad para sa nabilin nga tuig sang iya termino.
0: Posible nga ipatubag sang National Bureau of Investigation si Senator Alan Peter Cayetano sunod sa ka-NBI Director Melvin Matibag. Nabaloan nga nagsugod na nga imbestigar ang ahensya sa ginapahayag nga anomalya sa 2019 Philippine Southeast Asian Games Organizing Committee o kun ang FISGOC. Apang ginpahayag ni Matibag nga inipa ang depende sa testimonya sa iban pa nga mga testigo. Samtang ginpahayag ni Matibag nga sila man ang mag-imbestigar angon sa ginaligar nga flood control project sa Tagig sa diin sunod sa kay Matibag nga sang 2022 mayara inis ang mga proyekto nga posible related pa sa top 15 contractors. Dugang pa ni Matibag nga posible may ihambal diri ang publiko angot sa timing apang si Senador Panfilo Lacson na mismo ang nag-raise ang issue sa NBI sa pagsugod sang ila nga investigasyon.
11: investigating kasi noong 2022 meron siyang 11 proyekto dyan na somehow related doon sa mga pinangalanan na top 15 contractors. Investigan namin yan. Kaya lang, since tinanong nyo, baka sabihin yung timing na naman. And anyway, public na naman yan dahil sinasabi ni Senator Lacson. So, I think we should mention it.
0: Kabahin sang pagpahayag ni NBI Director Melvin Matibag.
1: Sa dugang nga balita nasyonal, magaparay ng investigasyon sa Senate Blue Ribbon Committee kung ini ang formal nga married constitute sa pagparay sa Congress sa Hulyo 27. Ito yung ginpahayag ni Senator Erwin Tulfo nga mo ang chairman sa nasambit niya komitiba. Paglaro ni Tulfo nga ang komitiba ang hindi magkapatayin sa hearing, tubtob nga ang membership ang ma-finalize sa opening days ng bagong session. Sunod kay Tulfo nga sa Hulyo 27 nga mo ang adlaw sa State of the Nation address ng Presidente. Ilang nga iga-organize ang Blue Ribbon Committee sa rin ila padayunan ng investigasyon sa anomaly ng flood control projects apang sila mag-focus sa mga pag-unga leads. Pagkibayin sa senador nga ang komitiba ang mag-adopt sa bagong procedures, lagip na ang mas estriktong screening sa affidavits kagpagdumili sa surprise witnesses in kaso nga ini ang opisyal na nga ma-organize. Dugang ni Tulfo nga ang flood control scam ang nangin blessing in disguise bangod kini ang nag-exposed kung nga ang pagbaha kag road problems ang nag-persist.
0: Sa ibang pang mga balita nasyonal, nagpagawa naman sa Sabat ang National Bureau of Investigation ang usapahayag ni Senator Alan Peter Cayetano nga si NBI Director Melvin Matibag Minyon. Base naman sa statement ng Bureau nga sila ang nagatrabaho lamang base sa ebidensya, dokumento kag salai sa diin ang mga ini ang hindi matublag sa name calling. Pagklaro sa NBI nga ang direktor ang wala nagasabat sa interes ng isa lamang katao kag yara sa publiko. Ang pag-imbestigar angot sa financing sa 2019 Southeast Asian Games ang binuksan bangod sa rason nga nag-aapir nga binilyon ka public funds ang na-disburse sa gwa sang ordinaryo nga safeguards kag competitive bidding sang government audit kag ang mga Filipino ang may kinamatarong sa pag-ihibalo kun sa diin nagkadto ang binilyon nga kwarta. Nagpanindugan naman ang NBI nga ang ilang imbestigasyon ang impartial, evidence-based kag grounded sa squarely sa ila mandato sa dalom sang kasunod. Suguan. Dugang pa sang Bureau nga si Matibag ang magapadayon sa pagtrabaho sa kun anano ang ginaexpektar sa mga Filipino sa diin iniman ang tawgon sa madamo nga pangalan siya ang hindi mangin pareho sini.
1: Lasay 6:47 mga katropa na batian ang detalye sa mga nagapanguna nga balita nasyonal. Balita nasyonal ng inyo na batian ginadulong sa inyo sang Premium D3. Premium D3 was a version coconut oil, malunggay oil kag vitamin D3 nga produkto sang Yes Wealth Incorporated nga mabakal sa mga butika nga malapit sa inyong mga lugar. May himo order sa Shopee kay sa TikTok Shop available sa Yes Wealth Wellness Center sa Ayang Building, Ilo Street, Barangay Arroyo, Iloilo City at Ubang sa Medan Hotel.
12: Express Balita sa Aga. Express Balita sa Aga.
13: Business News.
1: Sa detalye sa ating balita sa negosyo, ipatuman subong adlaw Hulyo 21 ang big time oil price hike kasunod sa re-escalation sa tunga sa United States kag sa Iran sa Middle East. Sunod sa Department of Energy kung DOE ang maximum nga permitted price adjustment sa subong simana amo ang mga masunod. Ang gasolina magasaka sa malabot sa 3 pesos and 65 centavos kada litro. Ang diesel ang posible nga magasaka sa 10 pesos and 68 centavos kada litro. Ang kerosene ang magasaka sa malabot sa 11 pesos o sa 11 pesos and 77 centavos kada litro. Lasay 6:49 sa karon sa Italia sa mga nagapanguna nga balita international. Naglabot sa 5,069 ay na record nga napatay sa paglinog sa Venezuela sang Hunyo 24. Matanan nga twin earthquake nagluntad sa among adlaw kag sariin ini ang 7.2 kag 7.44 o 7.4 magnitude nga linog. Samtang ang numero naman sa mga nagkalapilasan ang sa gihapon 16,740 sariin kadamaan sa mga ini ang na-discharge na sa ospital. Bicol. Ginpag ni Interim President Delcy Rodriguez nga ilan ang natap ang $346 million gikan sa IMF para sa reconstruction. Ginkompirmar ni MF Managing Director Cristalina Georgieva ang pag-release sa pondo. Yara sa 20,000 ka mga individual ang nadulaan sa Puloy-an bangon sa Lino Kagsumong. Temporaryo nga nagatener sa mga camps nga ginakulang sa water supply kag hindi intakto ang sanitation systems.
0: Balita gihapon sa luwas ng pungsod, nagpabutyag naman si U.S. Secretary of State Marco Rubio na ginagamit sa Iran ang Strait of Hormuz bilang leverage sa nagpadayon nga konflikto sa Middle East. Ginpayag ni Rubio nga kinanglan sa iban pa nga pungsod nga mag-step up sa pressure sa pagprotekta sa global shipping. Para sa kay Rubio nga klaro nga may pila ka mga individual sa Iran nga luyag i-control ang strait kag gamiton nini bilang leverage batok sa kalibutan. Suno pa sa opisyal nga himuon sa United States of America ang tanan nga mga kinanglan nga tikang sa pagprotekta sa global shipping apang may iban pa nga mga pungsod nga nagakinhanglan pa sa pag-step up kag pag-provide siniman nga hardware o confinances sa pagbulig sa paghakwat paghatag sang solusyon sa mga problema. Dugang pa ni Rubio nga ang US ang nagapabilin nga bukas sa diplomatic solusyon sa diin ini ang ila nga natistinga na sang makapila ka beses kag ini ang ila sidi nga pagapadayunon.
12: Express Balita sa Aga.
1: Las 6:51 sa Ilocita sa Italia sa ngatong balita entertainment. Engaged na ang aktres nga si Yazzie Pressman kag boyfriend niya nga si Camarines Sur Second District Representative Luigi Villafuerte. Ini ang ila ginanunsyar paagi sa pag-post online. Nagpost si Villafuerte sa Instagram account angot sa ila engagement amo man si Pressman sa diin. Siya ang nagpost lakip sang videos kag litrato. Para madumduman nga sila nag-umpisa sa pag-date sa 2023 kag ila ginkompirmar ang ila relasyon since 2024.
12: Express Balita sa Aga. Express Balita sa Aga.
0: Damo artista mahilig sa politiko. 52 minutos na nakaligad sa takna nga la sa isaga kagkaroon sa ato nagapanguna nga balita sa sports. Alex Yala liwat naman nga makaupod si Venus Williams sa doubles tournament sang Mubadala DC Open. May detalye si katrupang Jansen Crisostomo.
13: Liwat nga makaupod ni Filipino tennis ace Alex Yala si US icon Venus Williams sa Mubadala DC Open nga patigayonon sa Washington DC sa Amerika. Lakip si Yala kag Williams sa star-studded nga doubles lineup. Kaupod ang 18 ka Grand Slam doubles kag mixed doubles champions sang ATP kag WTA Tours. Matandaan nga una nagkaupod ang duwa sa Bad Hamburg Open sa nagligad nga bulan kun sa diin ilaging dominar sanday Alexandra Osborne kag Catherine Harrison sa first round sang torneo. Napaslawa naman sa nay iyalak nga makuha ang kampeonato matapos ng ginlutos ni Olivia Nichols kag Teresa Mihalikova sa quarterfinals. Ang Mubadala DC Open ang magasugod subong semana halin Hulyo 25 tubtub Agosto 2. Ang ini nga balita nga idulong sa inyo sang Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Santon Plus Coffee Mix, Vision X Plus Premium D3 kag Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa XFM 100.7 Radyo Patrol Iloilo, ako si Katropang John Zin Crisostomo. XFM News.
12: Express Balita sa Aga. Express Balita sa Aga.
0: Dugang pa nga balita sa sports sa ikaduha nga kaygayonan liwat nga nakuha sang Spain ang FIFA World Cup Championship title. Ini matapos nga ilagin luto sang Argentina sa score nga 1-0. Ang naghatag sa Spain sang nag-iisanon nga punto agud makuha ang kampeonato amo si Ferran Torres. Napaslawan nga mapunggan sang Argentina ang offense sang Spain ilabi na sang ginhatagan sang red card si Enzo Fernandez sa stoppage time sa second half. Ang pagpagwa kay Fernandez sa hampa ang naghatag sang dugang pang advantage para sa Spain. Samtang maglos sa championship title, nakuha man sang Spain ang nagkalain-lain nga pagpasidungog. Ginpasidunggan si Unai Simon sang Golden Glove matapos nga makarecord sang pito ka mga shoutouts. Si Rodri ang ginhingadla naman sang Golden Ball bilang pinakasagad nga player sa torneo kag si Pau Cubarsi naman ang ginkilala bilang best young player. 2010 sang ulihi nga nakuha sang Espanya ang ilalabing una nga World Cup title.
12: Express,
1: 6:54, balita sa hinampang inyo na batian. Ginadalong sa inyo sang Turbo Dietary Supplement for Men. Turbo Dietary Supplement for Men. Himo sa mga kagaglavo was ka. Baskog ako nakaturbo ka, 100% natural, safe, and effective. Available sa mga butika nga malapit sa inyo mga lugar. Mahimo mo orders sa Shopee kag sa TikTok Shop. Available sa Yes to Health Wellness Center. Sa Ayang Building, Ilo Street, Parangay Arroyo, Ili-Ili City, at Tubang sang Midtown Hotel.
14: Extra! Wow! Wow! Balita!
1: Lasa 6:55, sa karon sa Italia sa ngaton extra wow balita. Isang mukbang trend sa pinaka-controversial nga cultural phenomena nga natabo subong nga 21st century. Sa mga hindi pa-familiar sa ginatawag nga mukbang, iniamong pag-video sa kaugalingon samtang nag-account sang tuman kadamo nga pagkaon para sa entertainment sa ilang mga viewers. Apang magluwas sa entertainment purposes ni isaman kung isa man ang mga trend sa mga rason sang pagtaliwan sang madamong ang mga mukbang vloggers. Gani ginakatingalahan subong sa mga netizens ang pagpasugot sa mag-asawa sa China ngayon nga content ang ila tatlo katuig nga bata nga babayi. Base sa news reports, ang bata nga si alias Pecky ang nagdako na kung sang halos 35 kilos matapos ang ginhimo siya nga mukbang star sang ila ginikanan. Makitaan sa mga videos ni Pecky ang pagkaon niya sa mga unhealthy kag tuman kadamo nga pagkaon. Nalakip sa mga ginakaon ni Pecky ang mga high-calorie foods kangay sang fried chicken kag mga puno sang tambok nga mga karne. Ginapost sa mga sang ginikanan ni Pecky ang iya contents sa Douyin platform ukod mas kilala bilang TikTok sang China. Nibaluan nga ang normal range para sa mga tatlo katuig nga bata ang hindi kinahanglan maglapaw sa 15 kilos. Depensa naman sang ginikanan nga big baby na si Pecky halin sa ginbata ini nga may 2.25 kilograms ang kabugaton. Sunod sa mag-asawa nga healthy appetite lang gid ang ila na kag ginapanginwala nga ginapwersa nila ini para sa content. Sa subong ginbana sang platform ang account ni Pecky kag gindelete na sang iya ginikanan ang ilang social media accounts bilang sabat sa panawagan sa mga netizens.
0: Child abuse ni. Ginapamukbang mong bata for your own benefit ba?
1: Yes.
0: Siyempre, nangin content creator na kag gindemonetize, no? Isa man ini kasay isang unhealthy eating habit mo, no? Dapat ganini ban ini sang Facebook eh, no, ni Meta, no. Bisan ano lang ipakaon mo sa tao para lang bala makahimo sang content, no.
1: Yes.
0: Nga hindi ka man makakuha di sang moral lesson eh. Wala man sang moral lesson diri, wala ka man benepisyo kun
1: bata. Ano ka lang ma-crave ka lang.
0: Oo, kag tudloan mong tao bala sang pagkaon sang hindi na kalanon sang isang normal nga tao. Kalanon na sang baboy ya. Mga pagkaon nila, oh, di ba? So, gina-discourage na iban, mulumukbang-mukbang, kulukuntin-kuntin lang, iba't hindi na makahatag sang benepisyo sa inyo.
1: Yes. Kag katapang Alvin, nabal nila, gloto ni isa scene ko, no?
0: Ah, syempre, oo. Ara na eh. Daw, katulad ba ni isang pagkadalok? Greediness, no?
1: Yes.
0: O galing niya sa pagkaon.
1: Sa pagkaon, oo.
0: Ang greediness, sabi, tanan, bunggit urot niya eh. Pagkadalok sa puder, pagkadalok sa kwarta, pagkadalok sa propiedad, pagkadalok sa
1: tanan.
0: Relasyon, tanan-tanan, no?
1: Extra wow balita mga katropa ng inyo na batian, ginadulong sa inyo sang Clear Skin Herbal Soap.
12: Express Balita sa Aga. Express Balita sa Aga.
1: Mga katropay, nabatian ang kabugusan ng pagbalita sa Express Balita sa Aga, Martes, Hulyo 21, 2026. Good morning sa ating mga katropa listeners, kag solid supporters, mga members sa ating fans club. Din man nga parte sa kalibutan, good morning sa inyo tanan mga katropa. Mayong agagid kay Ma'am Mary Rica Bar, good morning sa kay Sir Renny Santisas, kay Ma'am Maria Crispo, good morning. Kay Ma'am Marilu Vargas Pedroso, mayong agagid. Good morning gid kay Ma'am Angelo de Monteverde, kay Sir Arvi Cris, kay Sir kay Sir Katropa Vibes Kanayonan. Good morning sa inyo tanan mga katropa. Kag sa iban pagid naton yung mga katropa na nag-upload sa atin this morning. Good morning and happy Tuesday mga katropa. Keep safe. Sa mga katropa natin nga nagabiyahin na pakadal sa ilang mga eskulahan, ilang mga trabaho, pag ilang mga transaksyon, keep safe mga katropa and happy Tuesday sa inyo tanan. Bantayan ang masunod nga pagbalita sa Bullseye para sa XFM 100.7. Radyo Patrol, Iloilo kami ang inyong mga tagbalita. Katropang Era Espinosa.
0: Katropang Alvin Dennis Sarabang.
1: XFM News.
15: XFM. Mga katropa,

0: naiindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
1: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Ikaw ba ay nakakaranas ng pagbigat ng iyong mga binti na may kasama ang pag-umbok ng mga ugat? Marahil ay simptomas na yan ng varicose veins, isang karamdaman na nakakaapekto sa iyong mga ugat. Pakinggan natin ang sikreto ng isa sa ating mga kababayan kung papaano nila nasolusyunan ang ganitong ori ng karamdaman.
0: Santon Gold Live Testimony.
2: Daniel Francisco, dumanggin niya Nara Palawan. Dumalaki yung mga varicose veins kapag napagod. Nalikumin sa akin, sabi niya, Santon Plus Gold. Yung problema ko sa kaskasuan ko, mga kaugatan ko, kinasolve ng Santon Plus Gold. Kondisyon ng katawan ko, sa umaga nga. Dati, masakit maggalaw, mag-apak pa lang sa pagbangon mo. Yun po ang naramdaman ko. Tinutunan rin na wala na. Subukin sa akin yung Santon Plus Gold. At pati si Mrs. Means gumagamit din po ng Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold! Mabibili sa inyong mga suking butika.
1: Ang sekreto ni Sir Daniel ay ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule. Sa pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule, nawala ang mabigat na pakiramdam at mga pamamaga sa kanyang paa. Kaya maging ang kanyang asawa ay napainom na rin ng Santon Plus Gold. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold Herbal Capsule na nakakatulong sa ganitong karamdaman? Ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ng bioactive compound na triterpenoids na mayroong medicinal properties na anti-inflammatory na tumutulong sa pagpapahupa ng pamamaga at pag-umbok ng mga ugat. Ito rin ay tumutulong upang i-regulate ang blood pressure at isaayos ang sirkulasyon ng dugo sa katawan upang maiwasan ang pagkakaroon ng varicose veins na karamdaman. Ang hindi nasusolusyonan na varicose veins ay maaaring magdulot ng mas mapanganib na problema gaya ng pamumuo ng dugo sa mga ugat at pagbabara nito sa malalaking daluya ng dugo. Huwag nang hintayin na lumala ang ganitong ori ng sakit. Uminom na ng Santon Plus Gold Herbal Capsule araw-araw at ito po ay mabibili sa inyong suking mga butika.
0: Vision X Plus! Marami na ang natulungan!
3: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week akong hindi nakapasa dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat, Vision X Plus.
0: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika!
1: Napakahalaga ang pagkakaroon ng malusog na paningin. Dito nakadepende ang sakto, pulido at maayos na trabaho ng isang tao. Ngunit papaano kung ang ating mga mata na ang nagkakaroon ng problema? Huwag ipagpaliban ang gamutan, kaibigan. Para maagapan ang mabilis na pagkasira at paglabo ng paningin, uminom araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel. Ito ay naglalaman ng mga malalakas na antioxidant gaya ng lutein, zeaxanthin, vitamin E at beta carotene na nagsisilbing proteksyon sa ating mga mata laban sa mga panirang liwanag dulot ng sobrang sikat ng araw, mga blue light at mga artificial light. Pangalagaan ang iyong paningin o galiin ang pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw.
0: Kape na may natural energy booster. Santon Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
1: Huwag ikompromiso ang kulusugan sa lasa ng iinumin mong kape. Pwede namang magkape na masisiyahan ka na at mapapalusog ka pa. Siyempre, sa Santon Plus Coffee Mix mo lang yan makakamtan. Dahil ang sarap at sustansya ay pinag-isa na sa isang pakiti ng Santon Plus Coffee Mix. Kaya hindi ka lang basta nagkakape, naggagamot ka pa. Kaya pagdating sa kape, choose wisely. Choose Santon Plus Coffee Mix. Uulitin ko po, para mas malusog, mas malakas at mas masigla na pangatawan, huwag kalimutan ang pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule, ang pag-inom po ng Visionix Plus Soft Gel para magkaroon po tayo ng healthy eyes at ang paghigop ng healthy at delectable Ethanol na Xanton Plus Coffee Mix. Itong lahat ay mabibili po sa malapit at suki nyong mga butika. Ito po muli ang inyong Bantay Kalusugan, Dr. Remy Litooy. Antabayanan muli, antabayanan po muli ang ating programang The Secret of Health.
0: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
4: Yes, to help!
5: Ako si Jovencio. Dala na rin ng edad, hirap ako lumakad. Masakit at nanginginig ang mga binti. Pero kailangan kumayod. Kaya araw-araw, healthy diet at nag-exercise ako. Sinasabayan ko rin ng Xanton Plus Gold. Ngayon, feeling healthy at malakas ako.
0: Xanton Plus Gold, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Xanton Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Wednesday!

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Samsung Gold Coffee Mix.
2: Si Stephen, isa ka office manager. Damo na ako ng tilawan ng kape, pero laingidyang sabor sang Samsung Gold Coffee Mix. Ang iya nga katamison, ang iya nga kaisog, kag ang iya ka-aromatic, manamigid sa akon panlasa. Samsung Gold Coffee Mix lang gid ang marecommend ko sa inyo. Mataas ini sa antioxidant properties. Sila sang mangustin, moringa, spirulina, garlic, kag may collagen pa kag glutathione.
1: Samsung Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santon Cafe Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Santon Cafe Mix. Mas masarap kapag healthy. Santon Cafe Mix is now available in your leading drugstores.

0: Marami na ang natulungan.
1: 2 years ako nakasuot ng eyeglasses. Hirap kasi hindi siya nainsan, nabubuli pa. Pero malaking tulong sa akin ang Vision X Plus. Legit talaga, tanggal pati eyeglasses ko. Kumbala si Sheena Andres.
0: Vision X Plus, epektibo, mabibili sa mga butika.
2: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
3: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
2: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
4: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
5: The Miss Playtime Universe 2020

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Sang namati ako sa XFM. Nahibaluan ko ang meaning sang climate change.
2: Oh.
1: Inang may jowa ka, pero nanlalamig sa'yo. At umiinit naman sa iba.

isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM Nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. BB Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.

0: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
1: Playtime Entertainment, born for happiness.
2: Playtime Entertainment, born for happiness.
3: Alam niyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam niyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo.
4: FDA approved supplement.
5: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag Vitamin D3.
6: Ako si Chris Garcia sa Mulo, Iloilo. Sige ko inom sang ordinaryong kape, pero sige man sakit sang akong ulo. Dapatian ko ang Premium D3 Coffee Mix kag gintilan ko man. O kikidya bala kay wala na nagkasakit ang akong ulo. Ani kamo, kon may migraine man kamo, amo ni dapat kape nyo. Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag Vitamin D3 ka pa. Mabili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
7: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
8: Madayat na kubwasa.
9: XFM.
10: Exciting!
11: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Ahora sa XFM 100.7 Iloilo, alas 7.22. Mayong aga sa inyo tarahan, mga suki ginaton nga mga tagparamati diri sa XFM 100.7 Iloilo. Nagapalayag na para tuntunan Bullseye upod sa gihapon sa inyo sa ringa katrupa, katrupang Josel Banias. Manaya-naya nga Martes sa inyo tanan, subong adlaw, July 21, 2026. Sa ato sa ringa pagparagad sa gihapon upod ato sa ringa mga katrupa reporters, magadulong kami sa inyo sa nagapanguna sa ringa mga balita kag informasyon. Kon panahon na paghahambalan dari karon sa siyudad sa Iloilo, manaya-nayang pagmuklat sang haring adlaw sa sining matinan mabatsyaganan ato ng pagbiti sang init nga nagatupa sa ato sa ringa panit. Abi pa init-init kita gamay para makadalawat kita vitamin D para sa ato sa ringa bones para magpagod ng ato sa ringa tulan. Pagkatapos, manaya-naya pang mudo mo kung makapainit-init kagamay mo. And then, ang sunod sina, makabulig para sa mga naga-jumping jack ng ila sa ringa blood sugar, bala. So, painit-init kita gamay, bisan pa paano ha, sa mga kauturan ta. Pero kung hindi ka mo makapainit-init, problema, tadera ang vitamin D. So, kinanglan tagid ang premium D3. Kag premium D3 coffee mix. Kung hindi ka mo sang premium D3 soft gel capsule, premium D3 coffee mix ang inyo sining mangin partner sa inyo sining pagbugtaw sa aga. Nakagawian ta magpangapi sa managapangapi, make it a habit nga premium D3 coffee mix ang inyo sining kapari sa inyo sining pagbugtaw sa aga. Sa ito sining pagparagad sa nagapahuna ng mga balita kag informasyon, hambalanta ni karon ang party sa impeachment on its seventh day sang impeachment trial against the Vice President Sara Duterte. Pero diri kita anay sa nagapahuna sining mga balita international, ang mga nagapahuna ng balita sa palibot sa pungsod, nag-escalate ang tension karon dito sa Middle East, labi na gid sa Strait of Hormuz, ang away sa tunga sang Iran kag Estados Unidos. May mga nag-upod na karon sa Estados Unidos just like ang gina-atake kagamon ng ginabalusan sang Iran. Hindi kabalo sa Iran, di kalabot ang ilang intercontinental ballistic missile dito sa US mo. So ang ginabalusan nila ang mga kaliado sa US sa Golfo. Katulad na bisang Oman, Bahrain, Qatar, pagkatapos sa Kuwait, pagkanto dali sa Saudi Arabia. Amo nang ginahambal nga ginasumbag sang wala ginabalusan sang tuo sa Iran mo, ha? Kay hindi sila makabalos direktaya sa Estados Unidos, kundi ang ginabalusan nila amo ang mga kalyado sa Estados Unidos kalakip man ang mga intereses sang Estados Unidos. Ginakusaran karon sang US ang Russia kag China nga amo nag-aid, amo nagabulig sa Iran. A good to identify ang mga interests sang Estados Unidos nga mo ning ginaatake ya sang Iran right now. Pero may dako sining pagpangatake ginhimo ang Estados Unidos kag isa sa mga pinakadako sini nga istaka sang missile kag drone sang Estados Unidos military hardware that includes ang ila sining mga radar ang napalupok sang Estados Unidos the other night. So ini mga abyan na way panika siguruhan kung saan o mauntat, saan o matapos ang giyera sa tunga sang Iran kag Estados Unidos together with Israel. Ang Israel ya nag-take charge ya sa Hezbollah mo. Ang Hezbollah mo niya ang mga grupo nga nabase iya sa Lebanon. Di karon nag-intrang Houthi. Ang mga Houthis. Halin iya sa ano ning Houthi ya Syria, damo da sa Syria mo. Ang grupo kag Yemen tiyan nag-take charge iya sa mga Houthis amo ni subong ang Saudi kay ginapatian sa Saudi Arabia nga nag-igo sa ila sa nagligad nga missile hindi halin sa Iran kundi halin sa grupo sa mga Houthis. So nag-expand nga nag-expand karon ang mga pungsod actively participating sa giyera sa Golfo. Tiyan ang resulta ya dari sa aton gadagh kita eh. Gadagho kita, why? Today, ladies and gentlemen, bangod sa problema sa Strait of Hormuz, even though may makaagi nga mga tanker, pero limitado, ginaiskortan sang Estados Unidos ang mga tankers nga pwede makaagi, pwede makagwa, especially kag makasulod kay ginaatake man sang Iran. Today, ladies and gentlemen, sobra na pulo ka pesos ang ginsaka sa presyo sa diesel diri sa Pilipinas. It's 10 pesos and 68 centavos ang ginsaka sa presyo sa diesel kag ang gasoline 3 pesos and 65 centavos. You see, ladies and gentlemen, gagiera dito ya sa Iran kag Estados Unidos together with Kingdom of Saudi Arabia, upod man ang Israel, ang Kuwait, Oman, Bahrain, kagkaiping pagitsin ng mga kapungsuran niya kaliado sa Estados Unidos, dito yang inaway, pero kita yung daghe. Magambal ka blaga, daghe blaga, si de ka bla. Kaya ito yung pagani, matupan mo. Grabe nga power sa inaway dito yung sa Middle East. Amo nang ambal nila daw may ara kuno sang power katulad bala sa mga short dramas bala makitaan mo Chinese, Koreans, nila katropa Alex, Japanese, nga pwede nila ya ma-control ang inner force nila bla, nga without touching the object pwede nila ya mapadaghe kag pwede nila ya mapahulag mo. Kaya mo ning resulta diri sa aton gadaghe kita ite mano kita sini ladies and gentlemen, gatulok sang masinulubon sa presyo sang diesel, sa presyo ya sang gasoline kag presyo sang kerosene. Not that much sa kerosene kay why not may naga gamit subong Petromax eh. Why not may nagagamit gawat ti sulo? Ha? Magluwas lang kung manulo, ikaw katropang Alex, sa tunga sa lawod kung kaysa gadala pang iba na mitsa, pero kalabanan subong, solar lights na lang dala nila. Ha? So mo ini ang masubo nga kahimtangan ta diri sa Pilipinas, ladies and gentlemen. Now, right now, may mga movement diri sa aton sa Asia. Amo ning ginakabalakan ta, kay laban-laban masalawid naman kita. Buta malusin ni masandaran, bala? Kaya nga, may ara karon sang consolidation of forces nga na monitor just like sang Japan, sang Australia kag mga kaliado pagid sa Estados Unidos, they are preparing for the possible escalation sang conflict sa West Philippine Sea. Kita niya lang halin dito ya sa Gulf of Oman, halin dito sa Strait of Hormuz, pagkanto sa Arabian Sea, ay gaus-us ta na pagkanto diak natin sa Asia ang konflikto. Ina mga abyan, bangod kay, well, kung patihan ta ang ginahambal sa Estados Unidos, nga ang China kag Russia amo nagabulig sa Iran. Te, kung magamuna ang inaway subong base kung mag-us-us dari sa aton. Secondly, nga ang Estados Unidos through President Trump nag-akusar sa China nga nag-interfere sa electronics election sa Estados Unidos. Te, kita ya. Daog ka sa counting sa electronic counting, di ba? Oh, pero kung isipon mo manual ba si Pierre, di ba? Bangod kay kon ma-hack gani, kag ma-influensyahan ang resulta sang electronics way of voting sa Estados Unidos nga grabbing ila sa rin mga ginatawag web security kita pa diriya sa Pilipinas. So amo ini ang mga factors karon nga ginatanaw that could possibly escalate tensions between US and its allies with China. Tang China, known ally niya subong, Russia, they have common interest. Ang common interest nila dira, they have a common enemy in the name of United States of America. Tikita diri sa Pilipinas, ano labot tayo man? We are not G.I. Joes. Di ba? Hindi kami yung mga soldado sang Amerika. Galing kiti, hambal sang una, sang chimpong gamay, pakubla ka tropang Alex. Ang Pilipinas, kuno kagang nagdumala sa Pilipinas, base tuta sang Amerika. Maghambal ka tuta actually, came from papi. Maghambal ka bla papi, ng bata sa ido bla. Papi, ang tawag mo sinakon sa Tagalog pa, tuta. Ti ano kita ay gamay nga ido sa Estados Unidos. Gamay nga ido ha. Bullseye. Ti mayo pagani hambal nila sini ano gani nang gamay Japanese speech. Kay ti expected mo niya katropang Alex so gadako mo. Pero kung tuta gani until forever tuta ka na lang gid. Mapatay ka kung may kagi sa sinol tiro. Ti tuta mo. Di ba? Amo nang akusasyon diri sa Pilipinas. Kag actuality ano man ang aton abi depensa sa aton sining kaugalingon, sa aton pungsod if in case. Ang inaway subong wala niya sang face to face, wala niya sang actual combat. kag manotice na to nini sa Estados Unidos, anong ginahimo nila sa Iran haw? Anong ginahimo sa Iran haw? Anong ginahimo sa Israel haw? Anong ginahimo sa Hezbollah haw? Anong ginahimo sa Houthis haw? Wala. Tumok-tumok na lang kabuton, patay tao. You see, kung ano ka-sophisticated na karoon ang inaway, wala na. Kinanglan nga ma-achieve mo ang inatawag na superiority in terms of, intelligence. Tang intelligence sa subong hindi niya mapadala. Kato ka tawag sini CIA ang Estados Unidos, may human component. Mapadala ka CIA, pero pilagi bilog man. Parius diri sa ato sa Pilipinas, we have 7,107 islands and islets. Padalan mo diri pila. Ha? 5,000? Ha? 3,000 ka mga tawag nato sini CIA agents. Di yung iban sini base kon ha? Filipino by blood, US by interest blau. Buta balo sini, base ang iban sini nga mga nag-aid sa CIA, ati Pinoy man eh. Pinoy tago, Pinoy tudlo eh. Baligtas tiyempo hapon. Problema lang yung subong, kaya hindi mo na makilalaan kung sino pa ang mga tawag sini gani, katro pang Alex, with the interest na to defend the Philippine flag but to defend the flag of other nations just like the US. Sa una, yung mga makapili sa tiyempo hapon, yung ginapasuksukan sa libon, kaya ginabuhuan ang ilong kagang mata para kaginawa, pagkatapos ang mata makakita, parang itudlo, yung kung sanay sino, ang mga tao nga nag-entra sa revolusyon, ha? Sa KKK. Diba? Grupo na ni Andres Bonifacio kag ni ano bla? Emilio Aguinaldo. Ti mga makapili tawag sa to, ginapasuksukan libon para hindi makilala. Ti subong way na suksukan ay libon, way na gani iyasang maskara. Diba? Sometimes, ha? Mga tawag dato si Rigari Katropa Alex, mga sinaligan mo pa, kung ikaw biara sa administrasyon, mga sinaligan mo pa, gali kay ang reporting nila, 50% say mo, 100% ospiyak. That's it, ladies and gentlemen. So, may human component, pero ito isubong why na. If you cannot see superiority in terms of intelligence gathering, you have the control dito iya sa kahawaan. Satellite, drone and other sophisticated equipment that could monitor even the tiniest thing diriya sa kalibutan, diriya sa Pilipinas. Mapalupad lang sila ya drone, pagkatapos iya, mamonitor lang sila via satellite. Ay, balaan nila ya kung nagapasiar si Katropang Alex. Balaan nila ya kung nagataksi ya si Katropang Alex. Balaan nila kung diin ikaw nagapauli, di ba? Subong gani without with the aid of satellite, Google lang gani, balaan mo kung ano ga katabo to sa balay mo, sa ugsaran sa balay mo, kita mo kung ninga parking sa lakyan mo, kita mo kung ninga parking ang motor mo, with the aid of Google lang gid. Ha? How much more ang mga military equipment that could monitor even the brand of your cigarettes while smoking while up there thousands of meters high above. With that, ladies and gentlemen, why kita tanti amuran nga kapasidad? In short, sini, mapailo-ilo dalang kita ton. Tipili kita din kita mapailo-ilo sa China o kung mapailo-ilo kita sa Amerika. Hindi kung tani, mag-amuna ang ato sini nga sitwasyon. Kung we have an independent foreign policy, nga pwede man lang kita gani, pangamigo mo. Ha? We can be friends with common interests. Diba? Galing kay ti amo nang ginatawag nga nag-surrender, not really surrender, but we strongly allied ourselves with US. Why na tamay mimo eh? May US forces na dari sa aton, di ka China, abi karon nga ang iban sining ginapalupad, nga nag-lupok dito sa imo sining intereses, missile man or what? Kung dari sa Pilipinas maghalin, ano? Dalo-daloon mong Pilipinas nga, oh, come on, my friend, let us all be planned. Debla? Hindi. Laban-laban bumbahan mo man eh. Hindi dalasa kita dariya. Amo ina nga masalawidan kikita China kung mag-escalate ang conflict with China and US sa West Philippine Sea. Sino may interest sa West Philippine Sea? Sinong kaliado sa US karon nga masiling kita nga may pwersa ang US nga could be possibly a target of US enemy? Pilipinas. May mga G.I. Joes dari. May mga HMAR equipment na kita rin. Maybe missile and missile launchers dari sa Pilipinas that could reach China and China's interest. Just like their military installation in the West Philippine Sea. You see, ladies and gentlemen, nangin unwilling participant kita sa giyera kung may giyera ginman. Or sa subong konflikto, nangin unwilling participant kita. Diba? Hindi natin gusto because we do not have firepower. We cannot defend ourselves. But mapailo-ilo sa Amerika, tikaron kon masalawida na kita dari. Mano ikaw katropang Alex, mambalik ka nga, mabayaw kita ka Philippine flag. Ang Philippine flag ta, instead of blue, red, yellow, and white, butangan ta na lang tanan sang puti. Oo. Oh, mapalupad na lang kita kag ibutang ta sa flagpole ta lampin nga puti. Ha? Hindi gani, putos ang arena nga puti, kay masurrender na kita iya, kay why kita iya itlabot? No, we cannot do that. Because we cannot read the minds and we cannot measure the interest of US enemy, just like ang China. It's already 7:38 sa ato sering pagparaga dari gihapon sa Palatuntunan Bullseye sa XFM 100.7 Iloilo. Good morning idara sa may bukuhan ha. Sa kaikatrupa vibes kanayon na good morning gid. Selenya Josel pa shout out lang kami dari sa may bukuhan, may kuryente na kami dari. Bow congratulations gid ha sa may bukuhan. Ya basta may buko basko kayo. Upo ang XFM. Salingya pa shout out lang din gali kay Ronel Andia nga manugbukas ang buko kag si Jeremy Calambro. Ah, good morning gid ha. Oh, kagana-ganan nyo lang hanot kun kaysa sang buko kay base kon tigbas blaw. Sayang kuno ang butong. It's 7:39 sa ato salingya pagparagad. Now diri kita sa impeachment against the vice president. Ano karon ang pinaka-issue? Ha? Leo Goblaka, Tropa Alex, ato sirin yung guest and resource person. Ginpasampinan, grant sang impeachment court through the presiding officer's ruling. Number one, pagpasamon sang 19 years of bank records of the vice president. 19 years, 2025, butamalo sa ni 2006 up to 2025. 19 years of tax documents, bow. Files from Anti-Money Laundering Council. Records from 9 different bank branches. Nga may deposito kuno ang vice presidente kagbanan niya. Kag documents involving 19 corporate entities. Nga believed to be may ara sang interest si VP Sara Duterte kag ang iya sininga bana. Amo ini ang mga subject sa grant sang impeachment court nga ipasamon. Botamalos ini, it's a summon party sa mga documents, ha? Bank records lang. Pero may ara sang dako ka piro. Pero ang iban nga mga impeachable offense kung may ara gid man nga matalupang dan aside from enumerated sa articles of impeachment cannot be used. Hindi. Pari sabi may masandadan sila dito nga sila niya, ops, impeachable offense ini. So no, sa ruling sang impeachment court, hindi pwede magamit. Kundi ang pwede lang mapursu ang nasaad sa articles of impeachment. Ang na-enumerate lang. We have right now, sa ato sila nga ninyo, ang pinaka-in-demand right now nga resource person across the Philippines. Kay buyan mo hasta maghapon, hindi ka pahuway, pero ti, gapasalamat kita sa iya for sharing his time dari sa aton. Agud to makahatag sang kaklaruhan sa mga bagay-bagay yung gusto nato sila maklaruhan, partiya sa impeachment. We have former 5th District Congressman, nakaagi sini lead prosecutor during the corona impeachment, former Congressman Neil Junjun Tupas. Congressman Junjun, si Katropang Jose Albania sa XFM Iloilo. Good morning, sir.
1: Yes, good morning sa aton nga viewers, sa tagpulamati, sa imong programa, Katropang Joseph.
0: Salamat gid sa tiempo ini and honest tanan, Congressman Jones. Thank you very much in behalf of XFM. Ngaway ikaw gakataka sa aton sa nga hingyo, Congressman Yunjun.
1: Welcome kagid, all the time.
0: Kabay pa, hindi maglawig. Hindi kiti ba si maglawig pag inining pag-inop na neto. Okay, Congressman Yunjun, may mga legal questions. An isa, dari kakyo nga nakita na ton kahapon among manifestation ni Attorney Sheila Sison. Saying among others, we want a certified true copy of the court's decision granting subpoena to bank records, AMLAC records, tax documents, corporate documents nga may interest allegedly ang VP, si VP Sara Duterte. The way we look at it, basta gani mangayo sa certified true copy. ang ginabatsyag nato si ni Congressman Yunjun, among you lawyers, may padulungan ina Congressman Yunjun?
1: Of course. And, you know, mabalik kita katropang Josiel. Article 2, just like in the Corona Impeachment Article 2 as well, Sal and Unexplained Wealth, is really the strongest article sa impeachment. It is the easiest to prove. And once may ara ka na ng mga bank records, AMLAC report, and BIR records, mas mahapo siya i-prove, no? Wala ko hinahambal nga ma-prove na dahil isang prosecution because ang defense niya mahulat malang na eh. Pero point is, para sa akol, this is always the strongest article in an impeachment. And of course, kung mga yun na isang certified true copy, there's always a possibility na masakagin sa Supreme Court. But, ang punto talang di sa Supreme Court naman, ako naman, I think the Supreme Court should be cautious nga mag-intervene sa amunin nga mga bagay. Because remember, the Senate sitting as impeachment court is the sole judge to try and decide all cases of impeachment. And remember, Katropang Josiel, the members of the Supreme Court are themselves subject to impeachment. So kabay pang ining prinsipyo na ginatagaan ligwa ang impeachment court to issue subpoenas sa bank records, tax records, and AMLAC report from the corona. Kaya kahapon, puro corona man to eh. May precedence. Actually, ang ibang to yan, necessary na itong kalawig. Kaya na desisyonan ko sa corona. I hope that the Supreme Court respect this principle.
0: Okay. But we cannot read the minds, no, of our justices, Congressman Yunjun. And base would end today, mayara na ni siguro sang petition before the Supreme Court. Inaya tanaw pa lang nato ni Congressman Yunjun. But most likely sa mga amo na mga cases, kung mga yun ang gani certified true copy, that would mean they are entertaining a possibility of illegal action, Congressman Yunjun.
1: Yes, no, because tama ka kwan eh. Mas madamo ni Subonggin Pangayo. You know why? During the corona impeachment, 1 week lang or 2 weeks na kami nag-prepare. Iniya, duwa na katuig. So nakakuha na sila sa AMLAC report dito sa Dalum pa lang sa House Committee on Justice. And nakita nila ang mga bank records, mas madamo. Kami due-tied yung bank records nga nakuha namon sa primero. So medyo kung ako ang defense, syempre siguro ako, pag I will think about going to the Supreme Court as well for a TRO or a preliminary injunction.
0: May isa diri, Congressman Yunjun, ka natalupang dan kita kahapon ining question about coverage sang mga records sa ginapangayo ang documents. Kay sang 2025, ang Supreme Court at the time nag-declarar void ab initio because of technicalities na ang impeachment case against the Vice President sang 2025. Yes. Ang isa sa mga sentence dito nga nabutang, nga ang impeachable official is only liable during sang term niya being an impeachable public official. So with that, Congressman Yunjun, kay ginaprubahan sang ano ha, kag ang ruling sang presiding officer kag sang impeachment court to summon 19 years of bank records, 19 years of tax documents and so on and so forth, Congressman Yunjun. Do you think this could be possibly a pregnant source or decision abi nga pwede ma-question sa Supreme Court, Congressman Yunjun?
1: I think probably amunaguro ang isa sa mga pinaka-importanteng question nila sa Supreme Court. let's say sa defense, no? I'm sure amo na no gusto nila i-limit lang sa within the term of office of the impeachable officer pursuant to the Duterte Mr. House of Representatives 2025 case. But of course, ang corona impeachment, very clear ato nga pwede ka may ara kang makakailangan may ara kang starting point. So, kailangan makuha mong pattern. And kabalo makita, katropang Josiel, na ang Supreme Court decisions, ano lang siya, binding siya sa same facts and same issue. And Duterte versus House of Representatives, ang issue sa tuya ang one-year bar rule. So, ang mga due process. So, in fact, sa original decision gani, may mga original pa itong decision niya, inatunduan pa nila ang Congress, no, ang House of Representatives, kung ano himuon eh. And upon MR, gindula man ito nilang ibang requirements. And ang obiter dictum, I think, no, with all due respect sa defense, I think obiter dictum na ito yung ibang na ginhambal sa Korte Suprema as outside of the one-year bar rule sa Duterte versus House of Representatives.
0: Oh, this time, as a lawyer, Congressman Junjun, ining inatawag nila nga, we are trying the Vice President.
1: Yes.
0: But ang mga subjects sa mga documents sigin pasomon, that includes a private citizen husband niya.
1: Yes.
0: Paano isegregate ini Congressman Junjun ang documents that could expose kag could possibly violate the individual right of a private citizen married to an impeachable public official the Vice President this time Congressman Junjun kay hindi mabukaran ang iya man sining mga records unless otherwise nga attentive ang presiding officer to subdue anybody that could raise the possibility of exposing ang mga sensitive information niya a private citizen just like the Vice President's husband, Congressman Junjun.
1: Well, the mere fact na husband siya, may property sila nga nag-govern sa ila, hindi ba?
0: Mm.
1: And kahapon, correctly, minambal dito ang absolute community of property. So, hindi ka collateral siya. Hindi tama separate ang husband with respect to the properties. Kahit tanan yung properties after the marriage, brought into the marriage, ang presumption is ila nga duwa. So, kulang taon din na. I think ang property lang to, kag ang mga documents, kag ang tax records lang, carefully thread dapat ang impeachment court. Ang ginahamba lang to ang sa lawyer. Kaya siyempre ang sa law firm, let's say may ara itong confidential, let's say kung ako si Attorney Carpio, kung ang akon nga bank records, may ara man na yung confidentiality kung kliyente ko.
0: Mm.
1: So, ma-involve ang iban nga private individuals. Pero kung si Attorney Carpio lang as husband, I don't think makahimu niya ng defense.
0: Oh.
1: Pero kung madalahig, for example, ang kliyente, ang other private individuals, amo na yung right ang right to privacy nila will come in, but not to him.
0: Mm. In short, sini nagadepende ni sa presiding officer kung paano yan itimunan, kag paano yan kontrolon that could not expose sa mga sensitive informations of a citizen just like Attorney Man Scarpio ya Congressman Junjun. Otherwise, base kung dire naman ma sangal ining problema kag makalabot naman sa Supreme Court, Congressman Junjun?
1: Correct, no? Kay kabalo kang ibanto sa iyanay ikuan, sa iyanay siyang tax records on July 30. So ang order is sa iyanay kadto sa presiding officer and the previous presiding officer with the presence of the counsel of both parties, ma-decide siya kung ano ang i-release sila sa impeachment court, sa public na pwede i-try.
0: Mm.
1: So, mindful man ang impeachment court with respect to the rights, no, of other private individuals. Not the husband of the president, kay very clear ang governing property arrangement nila under the law sa family code. Pero with respect siguro sa other private individuals.
0: Mm. Pero sa impeachment, Congressman Junjun, kay dire na dutlan si Chief Justice, the late Chief Justice Corona, Saya sering asal and Congressman Junjun and the properties. Yeah. Ano importante ining mga documents nga covered subong sang ginpa sabina just like bank records, tax documents, AMLAC records, records from bank branches nga may deposito allegedly Vice Presidente, including mga documents sa mga corporate entities nga inibilid to be may interest ng Vice Presidente. Dano ni ka importante Congressman Junjun sa impeachment trial?
1: Okay. Kung if you compare it sa tao, let's say we have the other organs of our body, that's the heart. These bank records, ang ining mga tax records, AMLA, will be the heart of the evidence that will be presented with respect to the unexplained wealth article 2.
0: Mm.
1: So siya mismo ang muna ka-importante.
0: Mm-hmm. Okay. But tambalon sa ni Congressman Junjun, right now, without these documents, in short, short of facts to establish sang pag-ilinangot sinitanan that the Vice President accumulated ill-gotten wealth, that the Vice President was not able to declare sang tanan niya mga interese siya sininga salen, in the absence of these documents siya ginpasomon right now, on hand, and ara sa korte, Congressman Junjun?
1: Again.
0: In short, waay sang mga documents nga makatahi-tahi sang argumento nga the Vice President may waay sa gin-declare sa salen niya, pagkatapos may waay sa gin-declare nga mga intereses niya nga ara karon sa impeachment court na. In short, sinikinanglan nila ini sang prosecution para maangot-angot tanan ang ila sini nga mga allegations party iya sa na-declaration sa Salen sa iya sini mga intereses sang Vice President, Congressman?
1: Definitely. Mm-hmm. Without these bank records, AMLAC report and tax records, you cannot prove Article 2 of the VP Sara impeachment.
0: Mm-hmm.
1: Sigurado na yan. Ganun may difference niya. Mas may difference ini sa corona impeachment. Ang article sa corona impeachment is truthful, wala yung in-declare truthfully and accurately.
0: Mm.
1: So inference lang to ya. Conclusion na lang to ya sa mga senator judges, ang presumption of ill-gotten. Because we were not allowed at that time, Katropang Josil, to prove ill-gotten wealth. Wala kami inalaw. Because sobra ka... Dicto si Juan Ponce Enrile, presiding officer at the time. Pero iniya, kinanglan i-prove nila ang unexplained wealth, ill-gotten siya. So in a way, bisan wala ni ma-declare sa Salen, hindi siya basis gyapon nga ma-convict siya. So mas mataas di ang bar nila, subong mas mataas ang threshold, unlike sa corona.
0: Mm-hmm. Ang kinalain lang at the time during the corona impeachment, nagpagwagid to sa isang waiver, no? Parte siya sa mga bank deposits sa Congressman Junjun?
1: Yes, pero nagpagwa siya waiver. Pero at ang corona impeachment, pagpagwa siya waiver, last day na lang to sa trial ni corona.
0: Mm.
1: Kag nakakwa na kami. Because ang AMLAC nakwa na namon. That's why ang AMLAC report, actually ang AMLAC report sa corona, gin-submit ko to as evidence and it was admitted by the impeachment court.
0: Mm.
1: So actually, settled na yung mga AMLAC. Settled naman to dapat sa corona impeachment at mga bank records. Ang BIR, yeah, if you were very observant kahapon, hindi ba naghambal ang presiding officer si Chief Escudero, nga preliminary pa lang na ang aton nga subpoena sa BIR. Because siling niya, ang natabo sa corona impeachment, may tatlo exceptions sa Internal Revenue Code. Kag ang natabo sa corona impeachment, ginsubpina ang BIR. Pero ang BIR yan, ang ayos ang authority sa presidente, and the president gave the authorities.
0: Mm-hmm.
1: So among maniguro matabo sa Duterte impeachment, mangayo maniguro ang BIR authority or order from the president nabuksan kay ihatag ya ining tax records, which I don't see any problem.
0: Ginpabalik abi itong mga tax records, tax documents sang impeachment court, and after ya ginpabalik nila, gi-subject naman nila sa summon right now, Congressman Junjun.
1: Yes, kaya pero basi I don't know eh, kaysa itong time hindi pa si itong bago pa lang biyato eh, itong pagpabalik nila.
0: Aha.
1: Pwede man actually nila tawagin Kapitan Langanay and they decide now, pero I don't know nga yung pabalik nila to.
0: Balikan ko ining parts ang decision sa Supreme Court way back 2025. What would be the effect on this, on the phrase that says impeachment must be for the acts committed during the current term? Congressman Junjun, that's the part of just a phrase of the entirety of the decision sa 2025 impeachment case man against the Vice President Junjun.
1: For example, unexplained wealth. So it is subsisting, nila. So broad biyang assuming a ratio decidendi na ang busing sa ratio decidendi, that's the reason, that's the heart of the case, no? Busing binding siya. Assuming a binding in a statement, pero broad man siya. Diba? That it relates to the current term. So, let's say, for example, unexplained wealth. Diba? Ang unexplained wealth is also subsisting. So, pero, to prove unexplained wealth, it is settled. Especially in the impeachment sa corona, na pwede ka kabalik to prove mo ang starting point sa iya deposit. Kung ang starting point sa iya salen. So, amo na guro ako kung paano talang iyan, ha? Minanglan mo iyan, para hindi mag-conflict.
0: Uh-oh. No?
1: Ang ruling subong kasi ang ruling man sa Supreme Court. Assuming a binding da siya, pero para sa akin, with all due respect, hindi siya be ang heart ng case. Ang due process, ang heart ng case ito is 1 year bar.
0: Okay. Ang isa diri ka mayor sining naintindihan na kun Congressman Junjun ha sa ruling sang impeachment court niya. Okay, bukaron ta ining mga records, bank documents, AMLAC records, tax records, and so on and so forth, Congressman Junjun. But whatever thing nga ara dira that could possibly constitute an impeachable offense nga wala ma-enumerate sa impeachment case or articles of impeachment could not be used against the Vice President?
1: Yes, that's clear.
0: No.
1: That's clear. Kaya di syempre, ma-surprise na eh. Na-file na eh.
0: Oh.
1: So even without that statement, any evidence, for example, na unnecessary, irrelevant, immaterial sa apat ka articles of impeachment will not be entertained.
0: Mm-hmm.
1: Ginhambay lang to for emphasis lang na Katropang Josil. Because do may worry, para siguro, I don't know nga agin include na, no? Kaya without even saying that should be the rule.
0: Oh, amon ang hambal nila, what is excluded is definitely not included, no? Congressman Junjun.
1: Yes,
0: and
1: right.
0: Other way around man. Isa pa gidiri, ang ihimplo si ni Congressman Junjun, joint bank accounts sang VP and sang banan niya. For example, may joint bank account sila. The amount was deposited for Manz Carpio, kaya he's a lawyer. Dako man naman ang kliyente niya is a lawyer. Pagkatapos, whatever discrepancy to the amount deposited sa bangko joint account, sabi nila ni VP Sara, but for Manz Carpio particularly, that could be used against the Vice President?
1: That could be used. Mm. That's why parties ang subpoena. Pero ang catch na is, what if halina sa mga kliyente, and there's also lawyer-client confidential